0: katikas nga si Cluias, nag-celebrate sila pagkahuman sa maunga kadaugan. Kung nakakuha o gold medal si Carlos, ang iyang igsuon nga si Eldro Ayulo, kias kini pagkuha o medal kagahapon sa floor exercises. Tungod kaya maayo kaayo ang iyang execution apan paglanding, no, pagtugpa niini, na parag siya gamay o natukod pagyud ang iyang kamot sa canvas. Maungwa na kini, no, layo kayo ang iyang puntos nga nakuha. Gawas si Concio, no, ang supat basketball men
1: kasama ng Edward.
0: Hello.
1: Ha, ito i-check pagbalik ka ng Tonto na si kasama ng Edward Ligas para mas mutinaw pa itong iyahang yang signal. Wapadangat na ito ang nahabilin ng mga detalye sa sports.

0: Ato balikan karon tawton ha si kasamang Edward Liga. Era na balik na. Pastin aw na ni atong signal ron. Kasamang Edward, atong ipadayon ang atong mga balita sa sports.
1: Nakuha kagahapon ni Carlos Yulono ang unang medalya sa Asian Games. Gold medal ang iyang nakuha. Na perfect ang iyang execution mismo sa floor exercises sa mga tournament. Kung nakakuha si Carlos Yulo o gold, ang iyang igsuon umanghod nga si Eldro, pakyas kini pagkuha o medal. Ngod kaya paglanding ini, medyo na-out balance o natukod pagyot ang kamot ini paglanding, diin na gamay raga puntos ang nakuha sa maong tournament. Malipayon si Carlos Yulo, ang iyang uyab nga si Chloe, no? O nag-celebrate sila pagkahuman sa maong kadaugan, matod pa ni Yulo sa iyang pangandoy nga makakuha gyud og gold medal sa Asian Games. Kay numduman nga si Carlos Yulo nakakuha kini og duha ka medalyang bulawan mismo didto sa Olympics Games, no? Gawas na ni Carlos Yulo, maayo usab ang gipakita sa atong 3x3 nga basketball, no? Ang atong men's and women kagahapong adlaw may abante sa semi-final round. Human gipildi sa men's ang Chinese Taipei, no, sa quarterfinals, samtang ang atong women's 3x3 gipildi usab nila ang Singapore. So muduwa karong alas 12 imidya, no, ang atong men's 3x3 kontra sa South Korea. Kumudaog sila, abante na sila sa finals. Kung nagpalampuson ang ubang team, no, dito sa Asian Games, ang atong Gila sa women's wa na makaabot sa quarter finals human sila gipalagpot mismo sa Chinese Taipei kagahapong adlaw. Samtang sa tennis, sayong nanamilit si Alex Iyala, no, sa Singapore Tennis Open human siya gipildi ani Tatiana Prosoroba, no, kaganiha, no, kaganihang kagabi, no, dere sa ato ano nga gipildi siya sa unang set. Nakuha kini ni Alex, no, 6-4. Sa second set dikit kaayo apan napild nakuha ni Tatiana o sa Russian 7-5 og diretso na kini sa third set 6-3 og na pildi gyud ang atong tennis sa superstar. Tungod ni ini adto na lang mo focus si Alex, no, paingon na lang kini didto sa Asian Games alang sa tennis, no, nga tournament usab nga usas mga duaan ni Alex sa maong nagpadayon nga Asian Games. Kini atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Aramen.
0: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa ito mga balita sa sports. Mao sa kompleto sa ito mga balita ni mga orasa. Ya, standby lang. Padangat lang tagpipila ka mga painumdo. Mo niya babatin niyo pagbalik sa attorney Rufiel Fernandez Banyo. Para ako din sa control kasama ni Cases Meniog, Gerald Albios. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:11 na.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Pag-init na pod, bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga ito ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
6: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa Bayogisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Bayogisik.
7: Ako si Leonida Mabaga Wadog ko, gadahom nga makadaog ko o 2000 sa Bayogisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayogisik.
8: Ako si Maribeth Fernando, lipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayogesic.
9: Ako si Gemma Villasuena. Wajud ko makadaog ko og 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM, o sa BYS. Spain.
0: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Hey! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
13: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
14: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
13: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
14: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 uh-huh. naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discounting bisnak na ko, Ana.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
27: Pwede sa Actimed. Actipit man!
26: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
27: Actimed! Actipid!
26: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
27: Actimed! Actipid!
26: Unya ang quality.
27: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
30: Atong takna may gala sa 8:21 na sa atong uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
30: Kaya kay pagtagad mahigala tong duga mga eskutanan karong nga buntaga, duga mga issues makigalaan o niya medyo nalangan-langan taga mais kahanginan kay di man tong amigo si Zunri Nadela ha. May bisita nato dito sa tong sibianan mahigala kong ipangutana nga moragot man ipakita sa Broadcasters Month o Press Freedom Week. O na bisi-bisi ni siya mga kagalaan. No? Di na ito makalimtan itong pina-extro mga Zunri Nadela, ABS-CBN News. Ask kang yun. Murang nakatatak yun ng Zunri Nadela. Ikaw. So, may buntag ni mo na, John. Di akarunas itong sibianan mga higala. O niya, stili pa ito sa itseks kasamang Laylin Rabanis Aragadas kay naman tayong mga winners mga kagalaan. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP, busa makadawat o mga palipay gikan sa atong sibianan, muna nga importante ato sa nga tagag pagtagad. Laylin, kumusta diha karon sa imong himutangan, Lin?
29: DYHP Tata, RMN Report.
1: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufilo. Mayong buntag ka ng suking tigpaminaw ni itong stasyon, DYHP. Lagi ta karon sa Cebu City North District. Dilay na sa mga suking makarawat sa itong mga pahalipay, nga bugas o chorizo. Yay! Isi pa salamat sila kanunya pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Norma Martinez, William Asingente, Araceli Dupalios, Miguel Resalim Jr., Emma Caban, Aileen Becader, Virginia Rodriguez, at Alma Jean Alisna. At ako na sa ikasin dunyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP.
30: Okay, salamat Laylin Roman Isargada sa mga report. Salamat sa mga nasakpan. Yan ang nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Pulti naghana ni. Kada adlaw na yung masakpan nga sipa ang mga radyo, matagaan o mga papremyo. O gahaman si kasaman Julius Balilig sa Idol B. Ya, pasilkulit sa tasdugo, ginagmay, exercise, kabuntagon, sayaw-sayaw, ginagmay.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
2: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
2: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.

0: care time.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka kidney stone mga og UTI.
1: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
2: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.

0: Atong takna may gala sa 8:35 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sa ato sa mahigalan dawaton ang report karon sa atong kauban on board sa patrol, kay ni ay tulo ka mga lalaki nga nanulod o balay aron mangawat na dakpan sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Kasinabot ni mahigalan tulo ka mga lalaki. Ato sa i-check ang report o mani kasama ang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
0: Okay, Jane? Sige, karong tataon, may gala itong balikan sa kasama Jane Gallardo, kini nga porsyon, mga higala, hatod sa kanato, mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumaayo atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended niya sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga mutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion na Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: O gakinin nga portion na tulsab ka na ito mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kolon. Kiniro malikyan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kolon polyps o na imutubo sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinaing, mo makahatag din kinig kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom sa pag-inom, magkala kag usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishake kumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8:37 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: At sa balikan, may galas kasama Jane Gallardo sa report. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Raj man Attorney Rofil, ni ata karon din niya sa Maya Yawan Police Station na kay duna na koy laing panghitabo nga nalabigit sa pagpangawat Attorney Rofil, dunay tulo ka buok ka lalaki nga nabalog karon din niya sa maong buhatan na tungod sa pagpangawat o buoko na o Bluetooth nga speaker. Di aliasan lang ni sa to ang kapulisan ng kining mga dinakpan Attorney Rofil nga silang alias Arnel, Archie o si Anthony Attorney Rofil. Sunod sa investigasyon nga ginhimo sa ato ang kapulisan dinhi sa Inayawan, nakadawat na lang sila og reklamo sa usa pod kasilingan, meaning mga suspektado Attorney Rofil nga nakakita mismo nga ni kuha gyud sa maong mga butang hinungdan nga nagrespondihan dayon sa ato ang kapulisan dinhi sa may sitio Villa Caynito, Barangay Inayawan ning Dakbayan sa Subo. Mga alas 11 kagabi ni Attorney Rofil nila nadakpan ang kining tulo ka suspektado. Atong pagpanginabi at ni Rufila, kining mga suspektado ni Sulod or nipugos ni sila og Sulod sa usa ka balay nga walay tawo at ni Rufila tungod kay ang pag-iya tuas sa gawas or nasa gawas sa nasod at ni Rufila. Hinungdan, masirado na ni ang maong balay. So nakahigayon ni ang mga suspektado at ni Rufila kapangita silang paagi na makalusot or makasod para makakuha sa ilahang gusto nga kuhaon na mao ang aircon o ang Bluetooth speaker. Ato sa ato ang pagpakiginabi ni Mark, ni alias Mark at ni Rufil, kay nitugaan ni siya nga una nilang giguba ang aircon. So, gitangtang nila ang aircon at ni Rufil. Ni pagkatangtang sa aircon, dito sila ni Agi sa gibutangan sa aircon para makasulod dito sa sud sa balay o makuha ang Bluetooth speaker at ni Rufil. Marag mahal yun, rabagid ning mga butang at ni Rufil. Gipang baligya lang ni nilang braso paayo. Ang kining Bluetooth speaker, nagkantidad ni Matod pag 28,000 pero sa ilang pagprinda ni Rufil giprinda lang ni nila 1,500. Ang kining maong aircon kay ilang hapod niya gi chop chop di patimbang at ni Rufil so gitagot-tagot nila ang aircon niya kay para pod mapatimbang nila. So ang pasangil ni Mark o ni Archie at ni Rufil kay sila ra gi duha ang ni Sulod sa Maong Balay. Ang kami si Arnel, nahug manggod ni siya, kaya ganing siglim po yung rag, nahug nga caretaker sa Balay at Rene Rufil, naglabay sa basura. So, gidudahan ni sa atong kapulisan niya siya ang spatter. Siya ang nag-tukmod or nag-tudlo sa duha po na Rene Rufil na walay tawan ng Balaya. So, manakahigayon, gid sila. So, panguha sa maong mga butang. Apan, ang gitikating nga, ani ining maong Arnel at Rene Rufil, kaya wa siya bahini. Sana kuan wala sa bahimi sa kanang halin sa pagpatimbang o pagprinda sa kining mga butanga na ilahang gikawat. So ang nagtuma ra kay ni Rufil kay kanirang si Mark o si Archie. So ang kining si Archie at ni Rufil nga kinsa gid ang nangusog na maguba sa aircon. So ani ang kwarta nga iyahang gigamit kay gigamit niya para po da sa pagkuan sa iyahang bisyo nga mao ang illegal drugs at ni Rufil. Samtang, ang kining si Archie, iyahang gipadala sa iyahang anak nga naa sa probinsya. Sumana iyang pasangil, ang kining si Arnel nga nahimo nga mo i-lookout nila kay ni Rufil, kaya waman siya tagai o bahin. So, wala na lang po siya nihatag sa iyahang hobby. Kaya matod niya, gisakyan ra siya at ni Rufil. Kaya driver man siya e-bike. So, siya ra ang gisakyan na matod pa. So, mauna, ang ato ang nakuha at ni Rufil no, nasakpan din ni sila. O, gibalhog na ni Karon din niya sa inayawan police station o magatubang ni o tukmang kaso. So far, ito ni Rufil, mauna itong nakuha, gikan mismo din sa inayawan police station. Kaupan ako sa itong RMN Patrol, atong Rajiman Justice Mampong. Ako sa mga inyong Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Kata, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Nagatong sukura sa medyo alas 8.42 na sa ato uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nabatay picture diha ni Kuandong kinini ang Secretary, Energy Secretary Sharon Garin. Nabatay picture na. Ito lang kung ipakita ka dalit ni Bek kay Murag. Naghan naman ng reklamo ining kalakiha mahigala rin Garin. Kay tungod sa ining atong sige man ang brown out taday. Unsa man itong power supply ron mga sukit ni Paminaw. Gahapon bitaw doon na may mga higalay forum dito sa Marcelo Fernan na presenter. Nikalit lang mahigala brown out. Nasad? Unsa man yung kuha na nga grabe naman yung kalakiha ron. No? Takay kuwang mahigala sa power supply. Muna nga ang mga consumer o civil society groups nag-lead ining Power for People Coalition. Gahapong adlawa, September 24, nanawagan nga parisaynon si Energy Secretary Sharon Garin og ang investigasyon mahigala whether power generators breached their supply contracts as the Visayas grid again faced red and yellow alerts.
1: Straight to the point.
0: Unsa naman yung kalakiha mahigala, ha? Money ang laing problema ron. Ang grupo miingon nga ang grid naka-record og 43 red alert days and 107 yellow alert days sukad pa sa Mayo nga may resulta kini sa sunod-sunod nga supply shortages and higher electricity costs.
1: Straight to the point.
0: Kaya natingala na brown out na noon. Dako, mahinunin mong bayranan. Umsa na ning kalakiha. Ato ni Apilo Gisgot ng taon-taon, mga higala. O standby lang sa umalabang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 8.44 na.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
3: October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Kidney care time.
9: Wala na ko mag dialysis. Oh, miundang ko, mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ni balik bang pag kondisyon.
10: Kini nang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DIY YHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
0: Atong attack na las 8:49 na sa atong uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Atong tagay pagtagad, may gilang tuduga, mga isgutanan karong nga butaga, o gakinin nga portion itong kalatang may gala sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon na tamang higala herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Manang epektibo nga makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mayroong insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Mga sama na to, nag-inom sa Sugatrol, matag-adlaw, mga sukin tigpaminaw.
5: Straight to the point!
0: Alas 8.50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
0: Ato nang i- isgutan ng kurinti, mahigala, pero mag-contact sa tagtaga, kung ano ni Day, kinini ang Department of Energy, ha? Naman siguro sa Cebu, sa ano nga, kuan, ngita sa tayo pamaagi, ha? Before ta makabuylog yun ang kuan, ha? Kay, unsa ba ni sige mo lang brown out, ano rotational brown outs, siging brown outs, unya, dagay ng reklamo nga, na ibanan ang time nga, watay kurinti, nga naatay kurinti, tag usa ka oras, duha ka oras, ini mahal mahinoong atong bayranan. Unsa ning kalaki ha? Pero ang manguntak sa midaan og kwan kay para maklaro tani, ipa-explicar ta sa ni Megala basi maka-explicar ani ang mga asagaran gyud ni Megala, generation ang problema ani. Og ipa-explain ta sa ni Megala kay ang NGCP mo may in charge sa transmission. Unya kini mahigalang Vico distribution naman sila kining mga Civico. Ang pinakauna gid ani didto sa pag-generate og kuryente. Ha? So pero maka-explain na pud anang Vico aning kuana, no? Kay basin og mahal ilang palit pud sa kuan ba? Unsa naman ning kalakihan ni mahal na mahinuon og samot? Ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan unya, but ato sa iplastadaan kung kinsa nito mga interviewees para maklaro ta ni paghanay mga sukintig paminaw. Alas 8.52 na ato sa mahigalang balikan katotoang naitabo bitaw atong milabayng Merkules katong sa impeachment trial mga sukit di paminaw. Kay kadto si Attorney Michael Pua o Attorney Congressman Chil Jokno sila maoy ni argue mga kaigalaan labot aning voting sa threshold o paubusan ba o dili. So niining mga arguments mahigala makita ni mo, katong kang Jokno, kalmado mga kagalaan po si Jokno, pero bugat sa kayong mga argument si Attorney Michael Pua. Kalma mga higala nga abogado, unya bugat o mga arguments, ang problema lang, inigbuting lang. Kay ang mga senator judges, na naman sa daay mga kuang ginaan. So kanang imong pag-argue diha, dili na gina pag-argue nga imo mga higalang makonvince ang mga senator judges dahil naana sila na ay decision. Ang may tabuan eh, kanang maong mga arguments nga mapaminaw na lang sa mga tao, mga higala.
5: Straight to the point.
0: Mao kining impeachment trial, mga kagalaan, magpadayon, magyuni. Kay doon na may nisaka nga to Supreme Court, kang Vic Rodriguez may galang petition. Wabata mahibaw o ang defense mo, saka na bagyod sila. At ang pabuton sa ilang sunod nga mga moves. But kung dili mo issue ang Supreme Court o TRO, mapadayon gyapon ang impeachment. Unya na mahigala ta maghuwat, unsa ang pag-desisyon Supreme Court, ano basig mo decide ang Supreme Court ilang paspasan before mahuman ang impeachment, or unya na maka-decide sila o after. Depende na. Ya, mo lagi na, ang epekto mahigala ang resulta, whatever the decision mga kagalaan nga mahimo sa impeachment court, maapektado na kung ang decision sa Supreme Court muran counter to the decision of the impeachment court. Muna'y problema daron, ha? Kay kinigod mga higalang pag-usab sa threshold, of course, dako kinay mga higalang questionably. Ha? Kay ang language sa Constitution, mga higala, tinaw man. Bisan elementary students, makasabot mga all the members of the Senate. Dali, magkanasabton, nga nung lisulisulon pa mag Walgi ka, balik kay gas basic. Ganap itong pagsabot ni mo, all the members of the Senate. Kana nga phrase, mga higala. Dili lisod sabton bisig elementarya kasabot. Unya ini kwintada nimo simple arithmetic lasan. Pila may member sa Senate 24. Simple arithmetic pila may 2/3 sa 24 16. Mausab-usab ba ng 16? Pwede mausab. Ang formula 2/3 man of all the members of the Senate. Unsa man mahigalay ni anang maong formula ang di mausab ang 2/3. Kaya naman sa constitution. Ang mausab ana ang base, ang denominator. Ba't kanus aman sa mausab? Kung doon ay mamatay, doon ang mga higalay mo resign, or doon ang mga kahigala ay matangtang. Ah? By way of expulsion. Other than that, wa, so kung imong sabton sa simple mga higalang grammar o simple arithmetic, masabot lagi kayo. Ah, pero maumagin na hitabo. So mapadayon ganyan impeachment trial. Ang magpadayon eh, bisa pa ilang ipaubos, mingos na, 40 na. Di na 16, 40 na. Convicto sana na ni. Paubusan ba? Or, ang mahitabo pag ginaan ni, kung tanaw nila indikin muna mag kining atong 14, di maghipot na kakuhaan ni, muna mag namang hipon muli ko ini nila. Kadudahan man is Joel Villanueva, kadudahan po ni si Chis Escudero, muna magduda man tayong GBL sito. Ha? Apil ni Mark Villar nga to ana dito mahigala pero duda man ta ni. Ila pa gid ang pausban. Ah, to lang butangan lang gyud ni nga kwan. Kini ni ang tangtang ta ning duha ka mga kitano kay kumutangtang nimo duha ka mga kitano muubos sa masad. Ha? Ah? Ubos sa masad mahigala ang ang kining 2/3. Sige, paubos gyud ni. Ang tuyo mahigala nga mapahaom nila nga ila makonbikto si VP Sara. Ha? Ah? Og may tabo ni mga kaigalaan, ang mga tao ini, kining impeachment, gadisay naman nila mga kaigalaan nga, tuyoan ni Giyod nga, di kaabot o 16 para pagkumbikto na Giyod. Of course, dili man naive ng mga abogados, depensa, o bisayon sa prosecution, og labawas tanan ang mga taong nagtanaw, dili na mga naive. Ang may tabo ni mo, padayon niya pag-present sila. YTR on Supreme Court, padayon niya pag-present, pero more on, sa mga tao na dili na mahigala mo argue ka nga para sa mga senator judges dili na ang imo dito pakita mahigala unsa ba mga ebidensya cross examine na aron ang katawhang Pilipinon masayod unsa ba ning impeachment trial dili na para sa mga senator judges dai bisag katong kang Pua mahigala argument nindot katong argument ni Pua unya kini si Michael Pua kalma bugnaw kay sultian wa pagi script dekin sultian na wa script. Pero mo ni ang ginganlan mahigalang abogadong walang alam atong abogados prosecution. Katawanan sa mahigala eh. Si Attorney Tulusa. Amo to day no? Oh. Di ako kaingon nga. Ano sa man yung kalakiha? Muroon ko na lang yun eh. Ha? Limang kaanak. Binhamin Attorney Binhamin Tulusa to nagngan. Nga makaingon ka ba bida? Bad optics. Actually, bad optics to. Labi na ang mga tao nagtanaw. Kita ka, Attorney Michael Pua, mapaobsanon kayo. Pasinsyuso kayo. Professional kayo. Oh, katawa lang, anak. Pero imonganlan mahigala og abogadong walang alam. Wa ro niya ibaluita iyang kaugalingon. Kana bang, number one, dili ta musulti ana sa atong fellow lawyer. Number two, imo sa ibaluita mo kaugalingon, tinuod baka nga kita ba'y kasabilidad Michael Pua, ha? Niya itong pag-argue Michael Pua, mahigala, ha? Ako'y pakita niyo balik, ha? Kaya mo maningingan lang, abogadong walang alam, pero ngilngiga. Ang argument, mga sukit, ipaminaw, kalma, unyap, substantial kayo, bugat ang mga argumento. Pero ang tingog, kalma kayo. Pero why script nga nag-deliver mahigala sa iyang argument? Unya mo na imong inon nga abogadong walang alam. Medyo dihado taon ng prosecution mga higala ining kalakiha. Ah, sa optics mga kagilaan. Medyo ang mga tao ato muragwan, wala ko kita asa man sa Tulusa, wala nang pakita. Muragwan na lang papila siguro. Kaya lang ka diha kay murag nadaot ining kalaki ni mo. Kanawal ka Michael Pua o ato balikan gamay ha pag-argue niya may galang nga ano gyud nga dili ang ipaubos ang threshold. Ngingiga sa kada na ang pagka-argue eh. Kalma, unya ang argument. Kalma, ang argument mahigala, bugat. Ha? Kalmado, bugat ang argumento. Unya, Why script script? Talawa. Ato paminaw sa ha. Sige, bali. Sige, prosedong.
8: Senator Judges, panel of the prosecutors, magandang umaga po sa inyong lahat. May it please the court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation. There's only room for application. Now, with those words in mind, perhaps, Your Honors, we should not complicate what the Constitution has made simple. The issue confronting us today boils down to one question.
0: Boss Adong. Sakto ning iyon, dili na to i-complicate. Ha? Ang Constitution simple kay pagkasulti. Dili na nga i-complicate. Kini mga tawhana nga, mukomplicate mo na mahilig yun sa kanang sa Facebook, mabutangan ni mo, klaro ba nga ko ba? It's complicated. Kung sa status, it's complicated. Simple lagi kayo. Ha? Nga nung i-complicate mo na ni mo, mahiga lang, simple naman na. All the members of the Senate. All means all. Sus, ang nagsulti, mahiga lang. Sulti kayo nga naapag yun si former Associate Justice Adolf Ascona. Naapa, buhi pa ang nagsuwat mga higala. Nga malakasulti yun. Ha? Pero katong ilang mga higala, wala naman to. Ana na, ang ilang tuyo ito nga nung kuha na yun nga, pabusa na yun ito ni. Kini nga amit secure eh. Para lang ni nga, formality na lang ni nga na ako na ito'y paminaw na maka-present sila sa mga arguments. Sabat po, na yun, nana silang utok mga higala nga pos-usan ito ni. Ha? Di bang pareha sa mga nanglabay ng impeachment, pareha atong kang corona mahigala, ingon sa Indrele, 16 yod, unresolved. Nakakuha mas lag 21 votes. Convictus corona. Ginilon, 16 unresolved, ingon sa case escudero, tanaw nila, permiro, basi makaya pa, kapag magkasugod. Sus, pagsugod ng present mahigala sa mga ebidensya pusoy man. Delikado dito kakuha 16, ano yan, paubusan talaga. Muna yung os Michael Puha sa argumento, kaning simple kayo nga pagkasulti, di na nato i-complicate. Correct! Nga, ito'y padayon nung kinini ang RALD. Padayon RALD.
8: The answer of the defense is straightforward and simple. 16. Bakit po 16? Simulan po natin sa procedural aspect.
0: Oh, pause, ha? I-explain niya nga nung 16 man. Na-explain na ni Mahigala, but ato paminawan ang pag-argue ni Michael Puha, script na eh. Ngilngiga nga pagkakuano eh. Ngiganlan o gabugadong walang alam, paita. Lali magana nga kaliber sa lawyer niya, imunganlan, walang alam. Ate ba na yun ha? Procedural usa ang iyang gidiscuss. Procedural niya, substantial. Una ang procedural. Ato paminawan, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
16: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects. Sige lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala sa 9-9 na sa ato bawan-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Okay, ato ipadayon mahigala nitong hisgutanan rong buntaga mahigala. Akong gi chap-chap ning argument ni Michael Pua ha, ngilngiga pagka-argyo eh. Ha? So, kining iya mahigala, very convincing ni arguments, pero kani gong mga kagala ang politika lagi. Naanaman naan, nakapatik naman naan nga kining ila pa politika gini. Ha? Muna nga, ug magpadayon magandang trial, ang presentation na more on sa mga tao na lang yun. Dili na para ma-convince mga ma-convince ni mga senator judges ang mga tao nga nagtan-aw mahigala because ang lintunganay sa gahom na amang Dios katawhan. So ang katawhan nga mo hukom ana nga naunsa man ang impeachment trial mga sukid tig paminaw, ah, do na by fairness, do na by justice or wa? Ah. Mao na mahitabo mga kagilaan. Tong tiwason, paminaw si Attorney Michael Pua. Kini nga portion tong kagilaan mga kagilaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini, ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang alibiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point!
9: Alasa 9:11 na sa ato paban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, gisaysay ni Attorney Pua ang procedural usa unya ari dayon sa substantial pa nga mga arguments. Una ang procedural. Ha? Atong balikan mahigala at iyang gisaysay. Okay, proceed na kasamang Gerald.
10: Aspect. Last July 6, 2026, on the very first day of trial, the presiding officer ruled that the voting threshold to convict is 16. At that time, no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your honors, that was over 2 months ago.
9: Oh, pause, pause.
10: Thereafter,
9: gisit ng siskudiro mahigala ang threshold. Pareha ni Indrile sa impeachment trial ni Corona, pag first day pa lang Indrile, gisit na naan, ang atong threshold is 16, ang pag-convict ni ining Corona. Although, 23 na lang ta, there was a valid vacancy at the time because Pinoy was elected as the president at the time. So the vacancy was valid. Kay, na-resign naman si Pinoy sa, as a senator, kay na-presidente man siya. Ha? So 23. But despite the fact that there were only 23 senator judges at the time, giisip ni Enrile nga ang atong threshold 16. 16 gyapon kay og pila may 2/3 of 23. Bungkig man dai. Ha? 15.33 man, wa may 0.33 sa tao. Di ingon si Enrile 16. Gisit daan. Mao pud si Chase, gisit daan. Umo na giingon ni Michael Pua, why mi object? Why senador nga ni object? Wa mga higala. Wa gana gipangayong iog motion for recon, wa mahigalay kini ni ang walay apelasyon, wala tanan. Okay ra sila. Muna nagsugod na dayon. Tanaw na ko dai kadto panahon na magod tuo sila mga ano kaya ning 16 kay kung duna go kay ikapresenta ng ebidensya. Kaya na mo i-convince ang ubang senador nga sad-an gyud ay na. Muna nga paray ka corona 16 lagi kinahanglan pero nakakuha man sa 21 gyud. Kay gawas mahigala nga duna sa gi-present mahigala ang ebidensya batok ni corona wa pod mga higala lagi followers corona in the ken. Murag di sa mahadlok mga ila tong kumbiktuhon wa kay ang mga tao mahigala murag dili ba kon pero sara daghan man. Ang kang sara mahigala mulaban man niya nga makatanaw gani nga dunay injustice di na mauna inyo mo ana mga tao. Ang kang corona at the time wa pa puy usong social media unya wa pod kayo nilaban niya mga tao dai. Di man to elected officials corona impeachable official being the Supreme Court Chief Justice but dili sa elected official. So ay mga tao ba nga direkta nga naa sa ang likod? Kani ka sara na aman. Muna nga medyo lahi ni ron. Tensionado, pirmi, mga sukit ng paminaw. Now, ila pa na mahigalang question na at that very moment when Senator Chis Escudero made the rulings at to panahon na ilang question na tadayon. Seasonably. Pero wa ilang ipasagdan. Nagdahom siguro sila nga sige, sugod na tayong impeachment, ana. Nga okay unta ang prosecution, wa man. Wa may ebidensyang klaro di ay. So, og pasagda ni mo na yung sitwasyon na dili makonbikto. Muna, mga higala nga, di pang priso na to ubang senador, di pang gukod na kumang di pang hapon. Apaubisan ka ng tisoy. Adjustable din yung mga higala. At ang ipadayon ha, niya, gisaysay ni Pua, may higala, nindot kayo pagkargyo eh. Okay, padayon dong.
10: Yes, we're able to testify. Evidence was presented and the parties are already in the middle of trial relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil, dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan? Because, Your Honors, reading the rules on impeachment under Rule number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yon. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yon. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yon dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days. Pasok na po. Now, let's look at the rules of court, for example, where parties are generally given 15 calendar days to file a motion for reconsideration. Kahit po yon, matagal na pong lumipas. Pasong-paso na rin po. And forgive me for going into the more technical aspect. Even if we were to consider the ruling of the presiding officer as an interlocutory order, which the court may modify upon a finding of sufficient grounds. Para po sa depensa, hindi na rin po applicable yon dahil wala naman pong sufficient ground. Wala pong supervening event. Ang punto po namin, wala naman pong nagbago mula July 6, 2026 hanggang ngayon araw. Yung mga sinasabi po natin na mga senador na hindi nakapag-participate, of course with the exception of Senator Legarda, ay hindi na rin po nakapag-participate noong July 6 bago pa na-issue yung ruling.
9: Okay, pause dong. So one... explain dong, ha? Kining iyang pamahayag ni Attorney Pua, sakto kayo dai. Sakto kayo. Nga, kanang ruling ni Chief Escudero, July 6 pa, nga karoon pa ni muna kustyonon, nga nakapresenta kay bilin sa nakasugod ng contest ba? O sa contest ba na nakasugod na? Nakabuylo na ganun karon pa man. Ang ugari po kas technical may galawid in 15 days wag yun sa nagihimo. Nga naman, nagtuo sila na ilagay nga okay na karon tanaw mo di man ma convicto kay bilin sa labasihan ato lang i-adjust ni i-adjust na gitaon mga sugitig paminaw. So, ang iyang mga higalang argumento ni Michael Pua, mga kahigalaan, nga, ilaw ang tangi question na yun. Wa man, nakabuylo naman ni tanan. Nga, karon pa nila mahigala, gi-question tanaw nga murag alanganin yun. Foul kini. Ha? Makalingo-lingo yung ka mga sugitig paminaw. Sige, padayon dong, Rald.
10: Nothing in the rules suggests that the ruling of the presiding officer may be challenged indefinitely or modified arbitrarily. Because, Your Honors, kung ganun ang ating magiging panuntunan, edi pati po yung ruling doon sa pag-issue ng subpoena sa mga bank records ay pwede pa rin palang buksan muli at pagbotohan. Yun palang mga ruling ng presiding officer sa bawat objection ay pwede pa ring balikan. Your Honors, that should not be done because the parties must be able to rely on the rulings of the presiding officer. Otherwise, Your Honors, that will run contrary to the basic principle of what is an orderly conduct of a fair trial. Now, more significantly, kung ibababa po natin yung voting threshold when trial is already underway, in fact, nasa kalagitnaan na po tayo, Your Honors, that will go beyond the procedural. That will already raise questions if the respondent vice president is being afforded due process guaranteed by the Constitution. Due process which, according to the Supreme Court in Duterte versus HOR, must be present in every stage of the proceeding. At kahit isang tabi muna natin yung mga procedural concerns na yan, pareho pa rin po yung sagot namin, 16. Let's now proceed to the substantive aspect and we will be raising 5 quick points.
9: Pause gamay. First, yung sa nga, usamay na usab. Ha? Wa may nausab kay pag July 6, kay Katulfo mga may galaingon niya, sa una, 24th, nausab naman ron, kay dunay na nga priso, dunay na nga, dunay nagtago-tago, dunay na hospital, dunay nagpa-check up, so nausab na mo ng usbo na ron. Actually, may galaway nausab. O doon na manggali mga higala, mabutang 23 ka senators, o ibutang talaga, di na mo kuitaon si Lorin Ligarda. Kay tuas gawas nasod. Pero ay nausab because pagsugod pa lang ng July 6, daan naman ang apriso sa Marculita o Jingoy. Daan naman sa Batuwa naman ang mag-appel pa lang sa una pa. So kanang July 6 nga ruling ni Chief Escudero, why mga sirkumstansya nga nausab? Di ba pareha ba tayo ba nga? Panalitan, ruling ni Chief Escudero. Nga ng July 6, 24 sila. Nga nausab na kay Dunay na nang resign, upat ang nang resign. Kana Dunay nausab. Ba't ka niyo may nausab? Why nausab mga higala? Kay daan naman, hindi mo ka makaingon nga, pag primero magod, naamagod sa si Marculita o si Jingoy, niya na priso naman sila ron, so nausab na. Nga hindi na tuntok kwintahon. Wa, because before July 6, na nga priso na sa daan. Before July 6, si Bato na tagot-tagot ng daan. So nga nung karoon man usbon nga, wa may mga nausab mga higala sa base. Ha? Buna nga, inanakabugat ang mga arguments si Pua, ha? Pero, kalmado, bugat ang argumento. Why? Tantanaw, script, tarawa. Tarawa, ha? Observer, eh. Nyagingan lang sa kabugadong walang alam atong usak kabugados prosecution. Ako di ko ganahang manaway o kabugado, kaisip kabugado ba? Fellow lawyer, dili mayo nga imong inanaon. Pero, ngilingigaw, ika-afford siya nanaway ni Pua, may gana. Tanaw ang kaliber ni Pua. Tanaw ang kaliber ni Pua. O ikaw ang nanaway on sa imong kaliber. Isus marusip. Ito'y padayon, ha? Sige, padayon dong, Rald.
10: The language of the Constitution is clear. There's no need for further interpretation. Under Article 11 Section 3, Paragraph 6. Nakasulat po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. The text states, all members of the Senate. It does not say all members present. It does not say all members participating. And that distinction matters. Because kung susuriin po natin yung U.S. Constitution at dun po binase yung ating sariling saligang batas, dun po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po dun, klarong-klaro, members present. So if the framers of our Constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so, but they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating konstitusyon, meron pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So ibig sabihin po nun, yung denominator pagdating sa threshold ay 24 unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po.
9: Tapos, pause, ha? Pause. Tawa, limang kaaning pag-argyo ni Pua Mahigala. Kalma. Kalma kayo. Why script? Pero katos Tulusa Mahigala, attorney Tulusa, dahil pag-unsa ba? Mahisgutan ta naman lang yun din, kaya nanguna man sa gito. Scripted tong iya. Sa dihang giobjekan, tagbaw pangitan ng lupa niyang mga papel. Kanumdo mo ito, Mahigala, katong i-present si Michael Pua as hostile witness. Balik kayo ito ninyo. Di ba makaingon mo nga sakto ako gisulti? Bida, objekan ito na wagtang siya. Itabangan na lang ko siyang cheese ko dito nga, kana na ang imong gilagtawan ng ubano, aron niya mapaspas ano. Mo lagi na diha kay maguna-una magpanaway. Wa gid scripted down iya. Nya pagdihang gi objekan may kala na wagtang sa kay gipaproceed to another topic. Proceed to another point. Wa na iya pangipangita sa tong laing point, puro bidang luoy. Unya niya ang giingnan niya bugadong walang alam sa puwa tawa. Wa script. Argyo mahiga lang sus Ginoo ko. Ang kalibir ba tanawa? Ngilngiga oi. O niya, nagsulti ba? Ang nagsulti? Napalid ay script. Ay, ang impeachment court, asa si Puwagod, tagbaghuat, Mahigala, kano sa sunod question? ang abogadong walang alam, Mahigala, dito. Ang nanaway nga abogadong, nanaway sa abogadong walang alam, tagbagpangita sa script. Si Pua Mahigala, inuminuman, nagtubig. Kaya di pa tayo nito tao na human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdo. Alas 9.27 na.
11: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Sa
1: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kanaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala sa 9:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Kini nga porsyo may gala kanato mga kagalaan sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, nyawara ka mahibaw. Ang taas ng levels ng blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mundugo. Sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidney.

0: Ang DTX 500, doon ay chalantin gikan sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Alas 9.31 na sa laban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ato'y bitang balikan to, Mahigala. Trawa, ang argument ni Pua Mahigala. Sus, argyo nga ko ni. Kalma nga pag-argyo, bugat. Ako gitanaw ang kong paminaw niya mga arguments. Nilingig ang pag-argyo eh. Kalma, nilingig kayo pag-argyo, bugat ang mga arguments. Ha? Unya, why script? Unya mo, nang ginganlan, Mahigala, kabugado, walang alam, at itong usa nga, si Tulos at Tulosa. Lisod lagi na mag-una-una kag minuang o una kag hinambog ba? Ha? Nag-unang kahamugiro mga sugit ng paminaw. Lisod din anak. Ha? Kita ka sa unsay, banabana sa daano kang kaliber o mas taas ba kang kaliber niya? Kaya huwag tanaw ni mo mo ubos-ubos kang kaliber, ayaw pagpanaway. Bisan gani huwag tanaw ni mo taas-taas kang kaliber, hinambog mo na mamanaway ka. Ayaw. Wagi kumo kung respetar lang ka. Anyway, magkalahi matagbaruganan usahay as lawyers. Of course, labi na mag na atas kurte, lahi-lahi man ta, depende man og naba ka sa prosecution o toakas defense, magkalahi man ta og kwan. Pero mo respetar lahi ta sa usag-usa. Ha? Motaging ang attorney sa latandring ni bisita na ko dere, bisa pag suko na kasi mong arguments, imaginangan lang, with due respect to my good kumpanyero. Kung iya may galag, kahingan sa mga galag, abogado walang alam, objikan pa bitaw na nga padpad ang iyang script. Nawa sa script, oy, mo na nakalisod kung scripted, kaya mawagtang ka. Iinan na nga sa siskudiro taon nga, attorney Jay, kinini ang imong ilaktawan ng kumang question, or madali tanong. Katawa lang tao sa attorney Pua. Sili, katawa lang attorney Pua tao. Naanaman to, no? Pero i-andam lang ito, no? Itong katawanan ka ito nga. Tagbo sa konsep mga papel sa Pua. Inuminuman lang tubig. Inikuman lang ito. Humanong talang si attorney Pua ng argument niya. Dahil ito ibalik lang ito. Katawanan. Nga nga, kaingon ko ba? Nag-appreciate ko, attorney Pua. Kalma mo kayo ka namang kamao, pero dili ang bugiro. Napakoy laing nabiliban ha nga. Kana bang abogado bitaw nga matigo ba niya dili ka hambog dili ba ang abaga murag kuan. Kana sa attorney Justin. Mag-unang graduate sa University of San Carlos. Ha? Sa tipido attorney Justin. Maing laki pong bata ah. Niya dili hambog. Kalma ba? Sus kato abogado's prosecution. Sa plido, Attorney Justin? Attorney Justin Gular. Tag-asa ka ni bataan, no? Dili man graduan ni sa University of San Carlos. Tag-Cebu, ni. May ni bataan. Nya, kalma kayo. Nya, human, way hangin ba? Kita ka ka ng klaro nga kamao niya, way hangin? De, usapas tag kabiha. Mura mag, sus, gino. Ugdi, gini, bagyong udit, bagyong Yolanda, gano. At tagaliluan na ni si attorney Kwan, Justin Gular. Pero tuwan na ni Narbaho sa Manila. Tuwan din sa Kwan, opisina nila ni Kwan, Narbasa Fortun Law Office. Pero bag-upanitan ako, pero bag-upan ng graduar sa Kwan. Dili sa University of San Carlos sa Cebu. Tagaliluan na ni Mata. Pero ako nakunan niya ba kay kamao siya? Maibalit mo ni mga bugado, kamao ni Mata. Unya, why hambog? Kinis buhay. Mantigo niya, why hambog? Kalma. Pita kalma ha, unang kayo makita na nga, kalma kinis po ha, kalma kayo. Nga, ginganlan pag usapin, mura ba ka nang, ginganlan pag yung kabugado, walang alam. Tanawag, ipa-argue ka rin siya, may nag-argue ha. Katusuna ng bangga ng Jukno, siya nag-argue, why script? Karun, siya nag-argue, why script? Si Jukno good, napag-argue script, sige lang, no, hindi mo kung manaway anang kwan. Depende mo sa kaliber sa lawyer, pero, imong kita ka sa kaliber anak niya, imong pag-yunganlan nga, abugado, walang alam, sus, ginoo ko, waro'y kakilate, no. Ano, ato pa na yun ang pagpaminaw si attorney Pua Manghigala. Sige, ato paminaw yun sa niya. I-andam na ito na ang tong kwandong. Ito balikan tong kwandong. Katotoo ang nagkamamo taon.

0: ato niyang kontrol eh. Ha? Nga ni cross-examine niya mga sugid ni Paminaw. Pero ato nang balik ka na to taon. Unahon ta sa ni Paminaw, ipatiwas sa ni argument ni Attorney Michael Pua. Sige dong, at padayon dong.
1: Kasi, yung ating sariling saligang batas, doon po sa provision nila sa voting threshold to convict, nakasulat po doon, klarong-klaro, members present. So if the framers of our constitution wanted to adopt the same formulation, they could have easily done so, but they did not. In fact, Your Honors, kung susuriin din natin ang ibang provision ng ating konstitusyon, mayroon pong provision na nagsasabing members present lamang. Pero pagdating po dito sa voting threshold to convict, iniwan po ng framers natin na all members of the Senate. So what does that mean? We look at Article 6, Section 2, where it states that the Senate shall be composed of 24 senators. So ibig sabihin po nun, yung denominator pagdating sa threshold ay 24, unless magkaroon po ng vacancy. And a vacancy only arises when there's death, resignation, disqualification, or expulsion by a sitting senator. Wala pong ganung nangyayari ngayon. Absence, Your Honors, does not create a vacancy. Non-participation does not create a vacancy. Being detained because of criminal charges does not create a vacancy. And therefore, Your Honors, the current formulation is 24 senators, two-thirds of which is 16. And that is not an arithmetic that is simply advanced by the defense. That is an arithmetic that has been upheld by the Supreme Court in the case of Bayan versus Zamora. Dun po, faced with identical language, two-thirds of all members of the Senate, sinabi po ng Supreme Court na ang denominator ay 24. At yun po, treaty concurrence lamang ang pinag-uusapan. Paano pa po pagdating sa impeachment that might result into the removal of the highest officials of the land? At wag na po tayong lumayo. Tingnan po natin yung nangyari dun sa impeachment trial against the former Chief Justice Renato Corona. Noong panahon po na yon, hindi po 24 ang senators, 23 lamang, because nanalo po sa pagkapangulo ang dating Senador Noynoy Aquino. And even with that vacancy, hindi naman po binaba ang voting threshold. 16 votes pa rin to convict. Now, that begs the question. Bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold. I will leave that question hanging with you, Your Honors. To my second point, parati nating naririnig yung abilin.
0: Okay, naman ka na ha? Nga naman nga panahon ni Corona, wa man ipaubos ang threshold. Nga naman karon kang Sara Duterte ipaubos man. So, depende na ni kinsay maigo day. So, unsa man ang balaura atong bali-bali o ni, o depende kung kinsay subject sa impeachment. Nindot kayo ito pagka-argue ni Kwan, Attorney Michael Pua niya, ingon sa, I will leave that to you, Your Honors. Ha? Kuya Otto, hanging question. Ha? Sige, padayon, Dong Gerald.
1: It's not apply because that case is about quorum. At yung pinag-uusapan na coercive jurisdiction ng Senate ay napag-usapan lamang dahil kung titignan natin yung provision on quorum, specifically Article 6, Section 16, Paragraph 2, nakasulat po kasi doon that both houses have the power to compel the attendance of its members for purposes of quorum. Dito po sa impeachment, wala pong ganun. So that is irrelevant. Your Honors, let us not use the rule on quorum to rewrite the constitutional provision for the voting threshold to convict. To our third point, Your Honors, maari bang bumoto ang mga hindi nagpa-participate? Well, to us respectfully, unless the impeachment court prohibits them from doing so, they can vote. Because as mentioned last week, we are a court of records. Maari naman pong basahin ang TSN or ang transcript. Maaring reviewin ang journals. Maari na nga pong mapanood ang nangyayari sa trial through videos. Now, if that senator judge does not feel that he or she can render an impartial judgment dahil nga absent po siya, well, your honors, hindi lang naman yes or no ang boto. Pwede namang mag-abstain. Pwede namang mag-inhibit. But we have to emphasize that abstention or inhibition do not create vacancies. And therefore, it should not affect the denominator. The denominator remains to be 24, two-thirds of which is 16. And 16, your honors, is not a figure that was chosen by the defense. It is the consequence of the constitutional language. Ngayon, your honors, since we're talking about consequences, that brings us to our fourth point. Your honors, if we were to lower the threshold here, we will not be lowering the threshold in a vacuum. May consequences po yan. Marami pong constitutional provisions na maapektuhan. For example, yun pong pag-extend or pag-revoke ng martial law. Yun pong pag-expel ng isang miyembro ng Senado. And more importantly, yun pong pag-amyenda mismo ng ating saligang batas. Now, are we going to also adjust the thresholds in those provisions? Because if we were to do that, hindi na po threshold ang tawag doon. Moving target na po yun para sa mga taong gustong mag-benefit sa circumstances. To our final point, your honors, the two-thirds supermajority is obviously a constitutional safeguard for the respondent. It ensures na hindi po matatanggal ang matataas na opisyal ng ating bansa dahil lang hindi niya kaalyado ang mayorya sa impeachment court. But in the same manner, it is also a constitutional safeguard for the senator judges themselves. Because, your honor, if absence, detention would change the denominator, then, your honors, you will be opening yourselves up to being coerced, being intimidated, being threatened by those who wish to manipulate the result of the impeachment process. Conversely, kung we will stick with that denominator of membership, then, your honors, yung pagiging absent will suddenly not matter. You will not be forced to leave the country just to change the denominator. There's nothing to gain by filing criminal charges to detain certain senators just to manipulate the result of the impeachment process. So as you see, your honors, it's a two-way safeguard. Ang supermajority, based on membership as the denominator, is really a safeguard para hindi po maabuso ang proseso. And in closing, your honors, circumstances change. Political alliances shift. Majorities come and go. But at the end of the day, the Constitution must remain. While we understand that with everything that's going on, some may say that this is inconvenient. But your honors, the Constitution is not tested merely when things are convenient. In fact, the Constitution is tested most when things are precisely inconvenient.
2: Correct ka dyan.
1: And with that, we submit, your honors, maraming maraming salamat po.
3: Straight to the point.
0: Nilngiga eh. Nilngiga. Ha? Nilngiga nga pagka-argue. Kita mo, ang argument may gala. Imong itanaw mga gala. Kalma. Ang argument bugat. Grabe mga punto. Why script? Ha? Unya, nagnaniya mga higala nga abogadong walang alam na, kato si Atty. Tolosa, may isgutan ta naman ang gini. Ako di ko ganahang manaway abogado, ha, kay parihal guta. Pero kung unam ko ito panaway, ha, kay ba mamagun siya nito? Kaya, way script, ha, way script. Atong balikan, Atty. Tolosa, di ba, katawa lagi ka. Pagka-joker, tutuhanag maoha. Kita mo, sa whole conjured speech ni Atty. Pua, paghatag na sa argument, mga kaigalan, nga nung dili kinanglang, paubsan ang threshold. Bugat kay mga arguments, mga sugiti paminaw. Why script? Ang katong nanaway niya, numdum mo itong nanaway, nakipakita ninyo ha katong kwanap. Ato, pinunduman tala mo itong hinawayon. Malagyan ako ninyo, hindi lagi mag-una-una. Kaya way sukod sa baos, karuntong taon, standby, human lamang pipila ka pinundum. Alas 9:46 na.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
2: Set living testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
2: Living testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og Sed Liniment Oil.
6: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
10: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
9: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap at hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026, as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
13: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 9:51 na sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
0: Now, ato sa balikan, gamay ha, gamay lang, mahigala ako lagi kumparar ba kay kananaan ni malikayan, bitaw nga, sa ako ng ingon, sa attorney Michael Pua, mahigala katong permiro lang binanggaay ni Jokno, wise script, o niya, kinikaroon, wise script, mag-cross examine sa attorney Pua na, wise script, ha? Ang ako ba lang nga, medyo nakaingon ko ba, naka-appreciate ko kay, kalma, nga di ba, ano, hinambog? Why hambog, why hambog, why hangin? Katong usa na una mag hinambo. Nagdaghan ang hambugiro at talawa. Scripted bang iyang cross-examination, sa diha mahiga lang ipaad to na sa line points, wa na magkarimao kay nangita asa dapit og usay sunod. Nawala ko niya, kini mo'y manaway, mag-una mag lagi yun. Talawa, kita mo, pag-argyo na attorney Pua, kalma nga pag-argyo. Unya, pinabugnaw mga kagalaan, ang arguments bugat kayo, why script? Okay, ang kuntaw, nga mo'y nanaway niya, nga abogadong walang alam. Ang sa'yo ni Tabo, ato balikan niya may ha. Sige, sige, sige, dong. Sige, sige, Lald.
15: Previously, inconsistent statements.
0: Ara, ara, ilahos na daya, daya. Sige.
16: This issue or matter. Attorney Tolosa, your offer?
17: Yes, Your Honor.
0: Ayon na lang, Your Honor. Edition na lang katong sa kwandong. Katong na lang na yung... Ayon na lang kay Juan, langan tanong sa mutong. Ayon na lang to balik itong iyang giinang niya, bugadong walang alam. Nahibawa naman mga tao, anak. Nahibawa naman tanan, anak. Katong na lang, edition na lang to, day. Nanaday. Asa man tong ko, anak. Ah, sige. Muna na siya po ito, ha? Kaya kanak lang na yun. Ayun lang itong kanang balik pa sa kwan kay taas kayo ito eh. Dugay na ba ka na humaning iyang direct examination? Direct examination pero in a way of cross-examination mahigala kay hostile witness man sa attorney Pua. Nara niya. Umuuna naman na siya dong. Muna na siya. Pero isugod ko nung gamay sa kwan. Okay, sa kamay lang kayo. Sige, andama sa na dong ha kay manginabuhi sa tagadali. Kini nga portion may kagalang tungkol na ito sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligong sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisa pa man makagalaan sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mukha na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point!
0: Na ito balikan sa kadali mahigala ha, kay ang iyang giinan ng abogadong walang alam, mag-cross-examination, mahigala, why script? Punto por punto, igo gyud, ha? Unya, mag-argue ha, pa-script? Huwag niya tanawa ang kaliber, no? ni naka-afford siya ni ingon niya, bugadong walang alam. Eh, sige, sige, sige ko doon, kani doon, kani. Sige, sige. Sige ka na. Ata, trawa, tagbog pangita sa script, oh. Ah, tama ko.
15: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
17: Yes, Your Honor, yes, sir.
15: You're skipping, rather, some of the questions as I see you flipping the pages.
0: Atik mo siya so, ha? Ay, naminuman lang tubig at tulipo ako. Ay!
15: You will not admit that you said... Ay!
0: Uy, taon, mahigala. Yung unang panaway, mga sugiti paminaw. Unya talang tiwason ng taon, mahigala. Aris at nagadali, kanito yung intiltinon sa kanyang komplainan sa mga sugiti paminaw. Paita, mga kagalaan. Kini nga portion, mga higala, tod ka na to sa panyawan, mga kagalaan. No? Said panyawan, liniment, oil, mga sugiti paminaw. Ang, mga kagalaan, pait ang panahin, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay may balita, giga sa pait. Kana, ang said liniment, oil, nga may maghatag ka na to. O kahupayan sa itong giantos ng mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, bilibili, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit naman kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gipunapod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
14: Straight to the point!
0: Usika sa oras ni Kwan, sa Atty. Pua nga, gingisingisi lang, niya sighuat kanos amahuman o kay-kay sa documents. Nangay-kay pa sa inscript taon itong bata. Kanya may una-una hon, og, mahingan, mahiga, lagi mao. Ha?
18: Wa ga ba eh?
0: Inom-inuman na siyang tubig ni Michael Pua. Before ito nabalikan, mga kagalaan, niya tayo importante sa kayo kay kininiang ato makauban si kasamang RV Veloso. Namang tayo complainant nila, mahigala, nga importante sa kayo nga mapadayag niya ang iyang side, mahigala, ini mo hitabo. Kay magsiya may gipasangin lang, day. Labot sa sunog dito sa Talisay. Agoy. At nagpagtagad, mahigala, na itong studio karon atong kauban sa atong complaint and action center si kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV?
19: Yes, kasama Atty. Rufil, maayong buntag inman sa Tomaso King Ting Paminaw, maayong buntag laing nasad nga complainant kasama Atty. Rufil, ang midangop diri ka nato kasama Atty. Rufil regarding ni sa nahitabong sunog diha sa May San Lucas sa Barangay Biasong sa Dakbayan sa Talisay ni adtong September 20 kasama Atty. Rufil. Sunday na siya kasama Atty. Rufil o niya
0: mauna itong panahon sa Press Freedom na to, no?
19: Yes, mauna unya siya kasama Atty. Rufil. Unya, makadungog ta, bisa dito sa Robinson's Gallery ang nagsigig bas-bas ang Rabiha. Mga koan, mga bombero. So, adtong higayon na kasama Atty. Rufil, nasayod man ta nga dunay nagkalain-lain sa gyud, no? Nga panahom ang ilang mga silingan o bisan pa ang investigation kasama Atty. Rufil sa kasamtangan nagpadayon pamansad. Pero kining ang atong kauban karon si Ma'am Violi, atong papahibaw-on sad kung unsa ang iyang side kasama Atty. Rufil gumikan kay siya mo inahimong giingong gipasinganlan sa nahitabong sunog kasama Atty.
0: Rufil. So mura sag manan ni karon sa tong sibianan kay gusto siya nga mopadayag kasamang RB labot sa nahitabong sunog kay nganong siya may gipasinganlan sa mga silingan. Lisura sa kayo. Sige pa ato pasulti yon. Unsa man imong balay na apil o kasunog o wa masunog? Kasi nga, di lang yung ano, di lang.
19: Si Ma'am Violi.
0: Ma'am Violi. Sige, Ma'am Violi, be. Suryahe ko nami, unsa mahitabu adig, pasangin lang ka sa mga silingan dito.
20: Oo. Mismo ang barangay na ibaw, unsa ilang treatment na ako. Gilikay ko sa barangay, nga dili ko padaulon sa gym, o diha na ako, naara ko sa barangay hall. Sila jutam na, nagpalikay na ko kay, mismo nadungog nila, ni Kap, ngang unsa ilang gipanulti. Nga, mao nang sinugdanan gid ani attorney since nga naa ko nagtrabaho di attorney naa diyang sukad adtong 2011 na ako diyang nagpuyo 16 years na ko. Naa ko nanginabuhi diha as center na arasa diha. Kisa mong buanga mo sunog. Dito sa Kisame, sa karaang daycare center, kay bago naman na karon. Attorney.
0: Ikaw magipasingin lang nga dito sa imong balay naguna ang sunog.
20: Oh, diha, yun.
0: Pero sa may, tinuod din dito naguna sa balay?
20: Dito sa may Kisame, sa may daycare nga karaan.
0: Daycare nga karaan? O niya, sa imong balay ni mo, tapad sa daycare nga karaan?
20: Tingkit. Gatapad yun.
0: O sa man ito itabuan eh, murag nagtubag-tubag ang sunog ito in the RV, kaya marabuntag man ito atong sa Robinsons. Pero ilang hapon ito inyo?
20: Kuan, attorney, alas 6 sa gabi na.
0: Alas 6 sa gabi eh. Kung sa may naitabo, so ti ekonomi ng alas 6 sa gabi, ano na pasangilan man ka nga, ang imong, ikaw may nag, kuan na, saan ba pasangilan?
20: Mag-uming abot, tungod sa puspuro ko no sa bata, nagan kayong allegation nga fake news yun, attorney. Ako mismo, what miss di ko kong kinabuhi. Kay kami rin tulos akong apo, attorney, pagsaka na kuan, nagikan.
0: Pila may edad inyo mga apo?
20: 4 o 6.
0: 4 o 6. So, asa mga ginikanan ng mga bataan eh?
20: Kanas yung mga anak-anak, solo parent po na akong anak, attorney. Mag-sideline na siya magabi eh, para pagkalunis, siya mong gunay tigatod kuha sa iyang anak ngadto sa central.
0: So, asalaktod, kanang panahon na, kamurang tulo siya mong ako?
20: Kami.
0: Diin mga kagikan ng panahon na?
20: So, dito, nag-Bible sharing sa ilang mansuit ago. Oh. Abot sa balay, attorney, nagpakaon ko sa bata. Kudya lang sa amo kay magpasiga ko sa taas. Dito naman, attorney, tulo ka ang-ang. Si dako na rin kayo na asa. Kisami ni abot na ang kayo, attorney, may tag-aso. Kayahon ako, napaso gani ko.
0: Amo nang paso ni mo?
20: Oh, nanunod mo ning akong apo, attorney.
0: Oh.
20: Di na kuyawan ko. Di ni ko ako
0: so, baldi. Napaso di ka, so napaso na
20: bin? Napaso ko, oh.
0: Oo, oh, oh. Kana, kana, oh. Oh, kana, paso, paso di siya.
20: Isuya na kong patay, attorney.
0: Oh.
20: Unya, ang bata na agagunit sa akong sanisayal.
0: Oh.
20: Paso kong sanina.
0: Oh.
20: Unya, o, naglibog na ko at tuunsao na ko nin ikong mang nanggawas may attorney.
0: Iyan na gamay iyang kamot day. Ama, kuan day, oh. Ay, dad, adalay, pikas. Kana, kana, ana, oh, ana. Kana siya. Hey, ana. O, kana, muna siya mga napaso. So, napaso day ka na itong panahon na?
20: Akong patyon unta, attorney, kay kung ako lang usa, attorney, patyon yun akong kayo.
0: Oh, pero yung mga apo ng sunod ni mo.
20: Naagagunit mo sa sila na ako, o di man mubuhi.
0: So, karon gano'y mga silingan, ikaw may gikuntahan?
20: Oo na, attorney.
0: Mao na yung problema ron. Sige, hagamay lang ha. Ato ni Padayon, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 10:02 na.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
17: Ako po'd. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
24: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
25: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
24: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
27: Hey,
1: DGX 500. Ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa disugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifis?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na may galas 17 na sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
0: Kini masunugan may gala, kay bauta, emosyonal man gina, no? O niya doon ay nag-chat na to mga kagalaan kasama nga Marisa Abadyes, kay saman mo ini-addo sa sunog dito. Tinuod gina yung ipangita ni siya. Salamat kasi imong info, Inday Maris. Pirting gipangita siya sa mga silingan. Gipangita dahi ka sa mga silingan ni mo. Mo nang gilikay ka?
20: Naaram ko sa barangay.
0: Delikado dahi kayo og saon ka kanila dahi mahon.
20: Niingnan kong kap, ugwa ka matiwas sa isa na sunog, tiwasoon kanila.
0: Hmm.
20: Ano?
0: Mga ipatago lang sa ka.
20: Panitan daw ko.
0: Oh. Listen sa kayo, umaho na. No? Kwan, sad. Ato lang ipaagi, kwan. Civil society mata. Sige, kaya gamay lang ha. Tagantan ni pagtagad, mga kagilaan, kay ano sa badan ng kalakihang ipangita manis barangay, mga sukitig paminaw. Diyan ay info na to si kasamang Marisa Abadyes. Tagantan ni pagtagad ron. Kini nga portion sa mahigalatod, kalato sa Makabuhay, EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir, sa English or mas giila, natong makabuhay usa ka life-giving plant sa ngan palangdaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. Unya, gisagulan pagyod mga kagilaan, og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, og vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
10: Straight to the point.
0: Okay, mga higala to tagad pagtagad na ato nang ipa check ang investigasyon sa mani para maklaro tani mga kagilaan kay listod sa kaayo og masimba ko maunsa ka dito manang gipatago na nasa kay in town, no? Okay, so ato mga higala ang hatagad pagtagad kay di asa tong linya karon mga kagilaan ang Talisay Bureau of Fire Protection ang ilang investigator, no? Si Mardy Oxtero ato nang tagad pagtagad mahigala para nga ato sang ma hinabi labot ining maong problema.
10: Lahat ng tanong. Straight to the point.
0: Fire Officer Mardy Oxtero, may buntag sir, live daron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning.
27: May buntag da.
0: Attorney Rufiel Banyok, sir.
27: Oh, may buntag da, attorney.
0: Oo. Kining sir, kumusta man itong inyong investigasyon sa sunog na nitabo dito sa San Lucas, Barangay Biasong, Talisay City?
27: So, sa pagkakaroon, attorney, nga tuwag yung dagan itong investigasyon is napagit siya sa under investigation nga estado Kadayon pag itang nanguha og mga kwan dito ba, unsa pa yung mga angay na tong i-gathered nga mga evidence o mga testimonies.
0: So, unsa may initial ninyo nakuha nga so far, sir? Initial investigation so far?
27: So, mao man ano to, ato man ang ipang-verify ko itong mga istorya dito nga, kanalaging mga dangdola o mga pusporo daw niya, unsa pa na, tulo man siya kaanggol ang mong gitanaw dito. Ilabi na itong ilahang mga electrical wires, usa sa to.
0: Okay. Unsa man nga mga anggol, sir? Number one, electrical wires, unsa pa?
27: Katong, mga bata nga nagduwa daw pusporo niya, na inabiyaan, pero is subject for investigation ba?
0: Ay, ikatulo, unsa man ikatulong anggol?
27: Katong electrical wire.
0: Number one, electrical wire, sunod, nagduwa-duwa pusporo mga bata, unsa ikatulo?
27: Ang katong nabiyaan nga nagluto daw.
0: Nabiyaan nga nagluto. Okay. So, muna ang tulo ka mga angles nga inyong gitanaw.
27: Sa pagkakaroon, attorney.
0: Okay. Sa pagkakaroon. Diin man yung nagsugod ang kayo, sir?
27: Kaning sa si Canfor, bitaw sa balay ni Ma'am Violeta, Tanlangit. Dito na siya nagsugod.
0: Canfor sa balay ni Violeta. Okay. So, kung maohon kung dito si Canfor sa balay ni Violeta, buti pasabot kining electrical wiring dito sa iya sa iyang balay? Or lahi po na yung source ninyo?
27: Dakong posibilidad, attorney. Dakong posibilidad.
0: Kini nga duwa-duwa o posporo, dito po na sa iyang balay, posible? Or sa lain?
27: Posible, sad. Pero wala masag ko po'y mukuhan ka giyon nga makatestify nga na yung nagduwa. Gina, istorya rama si atong nadungog.
0: Kaya nga no, kaya katong balay ni Violeta ang nahabilin mga bata, ako no? Mone ang hinungdan siguro, sir, no?
27: Naasad siya itong higayon na.
0: Naasad siya. So, mone ang ditanaw nga anggol. Unya, unsa man to nagluto nga nabiyaan? Kinsa may nagluto ani lahi ni nga balay or diha na po ni kang Violeta?
27: So kana attorney nga pa jud na tong i-verify kay ila-ila ram na mga istorya sad gud dito nya kinang nag-gather sa nato ba.
0: So sa pagkakaroon kining mao mga istorya nga nag-gather wala pa kay verification yon padayon pa. Oo.
27: Wala pa gyud attorney.
0: Oo, kay di amagod sa among sibianan karon sel si Violeta nagpatabang diri kay gipangita dai kuno ni siya dito. Nagipatago na saan siya, kay delikado, ma, kulatahan na siya dito, kay dito, gipasangin lang, nga dito siya balay nagsugod, o gituyo kuno ang pagsunog. Muna'y nakuyawan sa mga, nakuyawan niya, basi kung saan sa mga tao.
27: Mas mayo no, attorney, rung ma-depensa niya ang side.
0: Oo, but so far, sa inyong initial investigation, dili arson, kini mo ang paghitabo?
27: Dili siya makuhan ginog arson, attorney.
0: Wala ingon niya gituyo, panalitan simbako lang ginog noon sa magaling.
27: Wala tay ko ano nga nakita nga gituyo jud.
0: Wala indication.
27: Yes, attorney.
0: Do na magani discuss siya lang jud nga posible electrical wirings, posible nga dunay nag nagluto nga nabiyaan, o posible do na ba kay nagduwa-duwa nga pusporo pero di pa nato ma-confirm.
27: Pero sa tinuyuan wala jud ta makita gyud nga gituyo ang pagsunog.
0: Okay. Kay mura magod og kwansal ba mo ton dangop sa diri kay basig unsaon siya in fact gipatago na siya dito kay delikado ang kahimtang dito sa Talisay.
27: Yes, attorney.
0: Si Indre Arvin, mura jud na dugang pangutana. Sige kasama.
19: Yes, sir. Subay ni ining karon manggod kay ting init kasama Turfil niya kaliton lang tag-uwan do na bay mga pahimangno sa dang ato ang BFP alang sa ato mga residente sa Talisay ilabi na in general na lang pod sa publiko.
27: Yes, ma'am. Kanang ato lang yung pahimangno sa publiko, no, nga kining labi na karon nga init na paduong na dito ang El Nino nga kinanglan dito nga mag-inampingon. Kaning ilang gingon nga magduwa-duwa ang posporo ato kining abantayan, labi na ning mga bata kining pag-overload na to sa to ang mga saksakanan sa itong mga kurinti. Mas maayo yun nga ma-check na itong ato ang mga wirings.
0: Okay, Sir Mardi, akong balika, no, gamay lang, katong sunog sa barangay San, sityo San Lucas, barangay Biasong Talisay, masang orasan nyo nadawat ang alarma ato, sir?
27: Nadawat, una mo, alas 6:51, attorney.
0: Alas 6:51, unsa mang orasan na under control?
27: Na under control niya siya na mo, alas 7:54 na.
0: Alas 7:54?
27: Yan, na-fire out siya, alas 8:23.
0: Okay. But pag-abot ninyo dito, sir, unsa man to? Gipaubos ninyo og first alarm, second alarm,
27: third alarm? First alarm, niya. Kusog na magin siya, matong nag-declare mo yung second alarm, og third.
0: Oo. Aside sa mga kabumiruhan na ito sa Talisay, doon na ba yung mga silinganan ng mga kabumiruhan nga nitabang na ito?
27: na attorney ni abot ato ang Minglanilla, Naga, Mandawi, Cebu City ug Lapu-Lapu ug mga volunteers ad.
0: Kini si Violeta nga kini ni ang mao usas mga gipasangin lang didto, mao ni nagtago-tago sa karon. Na inyo na ba ni na hinabi sa atong fire department sir?
27: Oh, nakuha na sana namo siya ug kanang yang statement yun.
0: Oh. So far sa inyong investigation, pagkuha sa statement, unsa man inyong pag-evaluate nga niini maong hitabo?
27: So wala man jud mi nakita nga mura gituyo gid ang kuano sa pagkakaron mo sa namo ang matag attorney.
0: Kay wa man iyang balay mismo apil mo kaugdaw.
27: Mausad.
0: Oo. Oh, oh. Sige sir, wala na ka mga pangutana, gawas ko doon na pakaidugang ang mga informasyon nga ikahatag namo.
27: Wala na attorney, mo na sa to.
0: Ah, sige. Sir Marni, Oxero, salamat kay sir sa paghatag panahon na mo doon sa DYHP o sa IFM.
27: Dagan salamat, attorney.
0: Mayang buntag.
27: Mayang buntag.
3: Radyo mo nationwide.
0: Alas sa 10:16 na mahigala sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Kini in the RB, listen sa kayo o kuan, no? Siyempre, ma-emotional gina mga masunugan, mm. Ipagilalim. Kung apil po yung balay kasunog. Mapoy, nasunog yung balay, so di po siguro. Kung saan, di ba ng trabaho man ka, no? At pwede man, kung saan may trabaho ni mo, be?
20: Daycare worker na ang center dool.
0: Dugay na kang trabaho daycare, as a daycare
20: 2013
0: worker?
20: 2013 until now.
0: Di po tayo nakadawa ito pagka daycare worker o yun lang kay problema sa utok siguro dahil. Eh, huwag may tao sa siguro nga. Kanang tarong mga tao nga.
19: Na magsunog.
0: Sa sunog
20: ni mong. Yung UV niya.
0: Diin man ka nag-Bible. Sa may mo reliyon nga nag-Bible sharing man ka?
20: Di na appear magukuan ng buhol nga kanang Bible o simbalay nga para sa Bible bito, attorney.
0: Oh, unsa man na sa
20: born again Christian.
0: Born again ka?
20: Karong bago.
0: Karong bago. Pero unsa man imo kanang
20: Katoliko jugo, attorney.
0: Oh, nya man nag-born again ka.
20: Nati nadala lang jud ko sa taga-Bol bakay diha man sila tong during tino.
0: Di okay man na kay total Biblia man siya.
20: Bible man jud man sad. Bible so, mo ri amo ito kiun.
0: Oh. Wa maka ka makon nga nadugay basa sa Bible murag nga nalibog ka. Wa maka.
20: Wala gyud.
0: Kay katul ba sa maniha ta kitalisay ba to?
20: Okay, to
0: si engineer maniha ba ta kitalisay man to? Katul sa unang engineer nga bright boy to nga graduar to din sa may CIT. Nya iyang gisunog iyang kaugalingon sa Plaza Independencia. Kay katul man tong Yahweh Elohim iyang Ginoo nga magsunog sa kaugalingon dito sa Plaza Independencia. Ato klaloho na, kana imo pagtuon og Bible, narabay ba magtuon og Bible nga?
20: Wala.
0: Inang tigo mo na pagtuon na?
20: Every Sunday na sa hapon, attorney, alas 5, kadala na ko ang duha ka bata, ibaw dyan akong mga kaoba, si Linga, rasag ko diya. Oo, niya, paghuman na
0: so, na. So, katuloy mo, Bible study gito nga, kung wala ka.
20: Ibasa ko, ilan na sa usay kasulti.
0: Wala maka kanina, nadugay basa-basa, naman ba niya, nadugay basa-basa, Biblia,
20: mga yaw-yaw na kalit. Maura na kada Domingo usara ka bersikulo.
0: Usara ka bersikulo. Sige, asa nasa ulo niya si Kapitan para ato na maklaro mga sugit ng paminaw. Ang atong Kapitan sa Biasong. Kini ko magbasa ng Biblia. Kini si Elvis, ito si Thomas Ani. Kinalan sa ka-careful ka mabasa ang nagod kayo sa malibog sa kausahay. Pero okay na makakawa. Makakaya na may ubang basa-basa sa Biblia na nagyaw-yaw na noon.
19: Ano lang siya kayo, Jessica, kasama at Atty. Rufil o maglabad ang
20: inaugay kong pananaw o ulo, attorney.
0: Sige, niyasuli niya si Kapitan Rinaldo Bas sa Biasong Talisay at sa Natagag Pagtagad.
3: Lahat ng tanong, straight to the point.
0: Kapitan Rinaldo Bas, mayong buntag, sir. Live taron sa DYHP, Arimen Cebu o IFM. Good morning, nga, Kap.
27: Good morning, sir. Attorney, mayong buntag.
0: Yeah. Attorney Rufil ni. Kap, kini ni ang kini ba taong di pasingin lang niya maoy dito nagikan ang sunog si Ambalay niya gipanghita man sa mga silingan mo nang nitago sa tao ni siya. O sa may imong evaluation andi sa imong barangay Kap, kumusta man tao ni iyang kahimtang sa maning kuana hitabo a?
27: Attorney, sa pagsunog si Ambalay dunay mga version ba nga siya gipasingin lang pero siya sa dako sa siyang interview diri kaya hinungdan ko sa sunog sa iya pang version nga nikalit lang kunog ulbo ang taas sa Ambalay. So, i-consider sa nato ni nga rason niya. And then, sa investigasyon sa nako dito sa nasunugan, ang silingan sa niingon sa nga, wala lang kuno siya mo murayog panabang nga naogra ko nung yan dito. Pero nakita sa nako sa video, gipresentar ni Violeta nako, kaya ako manindi ka teacher, attorney. Naaman siya, nagtanaw man sa sunog, nga uban siyang bata, yung apo. So, mura ba, ay no, hindi man to kalikayan. Di manggikan ang sunog, naglagot sa niya ang mga tao dito, pero
8: ako lang siya hindi palikay, motor dito siya standby sa barangay hall, nga mauli lang siya dito mahapon sa Pardo. So, para mabugnaw-bugnaw lang ko sa ang sitwasyon karon, pero karon pa ang mga adlaw na murag na kuha naman, kaya nagkasultyon man sila sa uban mga lumulupyo dito.
0: Mm. Nasuko daw ang mga silingan kaya wala manawag si Biuli og tabang. Nibiya hinoon ko dito sa area.
8: So, pero natakita na ko sa video tourney, wala man siya mubiya, dihara man siya, gabarong siya, na may video na ulbo ng kayo.
0: Kasunara na yung video?
8: Siyempre, nakita ko ng kayo, muli kayo, yun.
0: Oo, pero sa pagkakaroon, ato lang saan gipa, kuhan siya, kaya init pa kayo ang mga silingan.
8: Oo, ako lang saan gipa, shift eh. Kaya, lison mo sa kayo, di pa mato ba, control lang kuhan sa tagot, ang kagot.
0: Oo, maosad. Pero ikaw, isip kapitan din na, o niya, imo maning daycare worker, yun. Pinakatuin niya na siya nga daycare worker ni Mukap?
8: Pagtao na na, kuha na siguro, niabot na siguro ng mga 15 years.
0: Hmm. Sa laktod, kay di care worker man siya, di siguro ka muhayal, di care worker nga di sakto, di stable ang utok.
8: Oo.
0: Hmm.
8: Yeah, karon kay ni-resign man siya, attorney, kay nagdika, muli kaya lang ko na siya.
0: Mm-hmm.
8: So, silan. Ang advice, ng tapos ang ikaw na kumakonsyal, mas maayos sa kono kay para di man ta kabanta anytime ni Agud, kung tuwa na siya dito.
0: Mm-mm-mm-mm. So ato lang sa siguro ng kanon, kay in fairness ang punsirba, panalitan ang kap, no nga, o inanim galing, in fact, ang taga-bumbiro ang masanggi ko ng fire investigator, di man sa makihamoy, himog konklusyon nga, gituyo kung pagsunog to, o doon na magisunog ni Tabo, biktima lang isang siya, ining apil aning kalakiha, kaya niyang balay mismo na, ugdaw mapod.
8: Mauna, ako bitong gikuan dito, nga dili lang siya ta magpataka o sulti, wato na to ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, kay para lang, maibaw ang gatukun siya tinoray.
0: Hmm. Bitaw. So sa may ito panawagan ka, Kap, sa ato mga constituente din ha, aron din na mo dako na eh, kay bawat na ay, kay bawat na, emosyonal ang mga nasunugan, kay bawat na sa ilang gibati, ba't di man po pwede nga ang problema ato pag yung punan o glaing problema, dili masulbad ang problema ang paagi ha.
8: Okay. Ang ako lang yung panawagan sa taga San Lucas, labi na sa mga kaparintihan, o labi na itong nabiktima, na itabo naman yun na, di masya na tinoyo, siya, o nabiktima mo, siya sa biktima. Ako lang hangyo nila nga, kalma lang sa sila, dili lang kita sila mo buhat o mga buta nga makasaa sa isig katao. Kaya di man na tinuyo.
0: Mm-mm.
8: Nga, kami di sa barangay, nangita mo sa magpaagi o ang city government nga makatabang po nila. Actually, di pa sila karon sa atong gym.
0: Mm.
8: So, wak man ta mag-limit, kano siya sila mo puyo diri, basta importante nga, unta, italimtan na nang itabuwa ba kay ug magbuwat sila sayop mudako na hinoon
0: dako
8: na hinoon sila na mga sumbalikan sa balaod.
0: Oh ona masamot ka dako mo complicate pa hinong problema kap.
8: Mm-hmm.
0: Sige kap, dugang pangutanas ka sa mga RV gamay. Yes, go ahead ka sa mga RV.
19: Yes, may buntag kap. Ato alang pangutana pud kung nakahatag na ba ang ato ang gobyerno og financial assistance pud ani unya do na ba tay mga plans on relocation ani nila or do na ba mga ayuda for building pud sa ilahang mga balay?
8: Okay ma'am, nakahatag na gahapon ang city government nila og assistance nga ang ipaabot sa nila ang province nga kami sa barangay murag mandi mi mga hatag ma'am.
0: Mm.
8: Kaya mo paninggi tanaw ang ilang mga dita ba kunya kini parte sa relocation ma'am kay initay makabalik magislag puyo diha.
0: Mm.
8: Kay urban poor man siya sila may mga beneficiary good.
0: Mm.
19: Okay, ato lang po nang i-follow up po nga dito sa province kasi sa Materfil aron nga ma-fast track po labi na sa ato ang mga residente dito.
0: Oo. Sige, Kapitan Rinaldo ba, salamat kay Kaphas, maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
8: So, nagkakay salamat, attorney, sa imong pagtawag.
0: May buntag, Kap.
8: May buntag.
9: Radyo mo, nationwide.
0: Okay, sumoto mahigalas Kapitan Rinaldo Baso, at least karon dai og naklaro no nabati man sa mga kaigsuonan dito nga kanana ang taga fire department wa man sad ingon nga. Oh, salamat kay may kinaminaw kag DWHPDI. Oo. Nasunog
20: naman sad kulo kun sa dala. Bata gyud.
0: Wa kay nadain taon.
20: Cellphone wala.
0: Mm-mm.
20: Ituyok man kuwa magpagkahuman ito ni ang bata ni kurog naman. Nanulog siya, ubos ka sa ako naman siya kayong gayo, ito hindi naman naabot ko sa pato niya, ay.
0: Sus, ginoo ko. Marapalihan na siya ang gulyat dahil sa una. Doon naman ito yung kasong gulyat, bitaw nga kwan. Oh, nga, singin lang sa kwan. Suko to yung silingan. Pero actually, ang uban sila, okay raman. Doon sa silingan, usang nga, nasuko, nasunog, ang balay ang gulyat. Napil ka sunog itong uban. Pag singin lang sa inyong gituyo o sunog. Listen, sa ikisa may mo tuyo o sunog mo na akong pangutano sa may trabaho ni mo, daycare worker.
20: Bago ko'y ba na ito na ni, sulupirin. Hadlok siya kung ayaw.
0: Oo.
20: Gagong may bata ito na ni, nagsiwag may masinilas.
0: Hmm.
20: Paduong ko barangay ito na ni.
0: Mm-mm.
19: Masabtan sa nato
20: sa barangay hall nagbaro.
19: Masabtan sa nato kasama Atty. Rufil nga ang iyahang hunahuna adto nga time is ang pagsalbar sad sa kinabuhi sa iyahang mga bata. Mga bata.
0: Kay ida pila edad to imong mga apo?
20: 4 og size.
0: 4 og size. Sumore so, gyud na bitbit nimo.
20: Wala gyud na bitbit ang cellphone na naarta sa silong nat lamisa. Wa gyud madala og atong mga valid ID nga bag. Wala.
0: Mm.
20: Bata man ako nagunit.
0: Oh. Sa biktima ra sa ka intawon pud aning kalakihan.
20: Hindi pasabot si kutiri.
0: Mas mayo nga napasabot nya natawgan na to.
20: Pagkaon sa kay ko attorney.
0: Mhm.
20: Tang kaso ko ani sukay pag-hospeding.
0: Mm-hmm.
20: Uwan ug ini.
0: Mhm.
20: Kunang ni ko alang jud kustanod baka duol.
0: Anyway, at least nakabati sa nang broadcast karon, nakabati sa fire department, wa may verification pag ani ang fire department, nakabati sa kapitan, at least nasabwag na atong broadcast karon nga kinini ang lisod sa gayo nga mamasangil ta anang ko ana no na usahay mo careful lang kita para usahay ng inani nga mga katalagman pero niining problema ha, I hope nga di sa muhimo o nga ko ana kay mo lagi pangita kuno ka dito delikado nang bunugon ka dito kit ang ka
20: tanang konsyal ingon diyo pag duol
0: ay papakita sa dito o sige so ay lang sa og kwan sa dito no kwan lang sa ka. Ah, kinini.
19: Pabugnawon lang sa.
0: Pabugnaw lang sa
19: mga hunahuna.
0: Until such time makahunahuna po sila nga bitaw no imong pod. Isang boy tawo mugo. Mosunog si imong balay ka gulingon oy.
20: Inaasay ko nang ginabuhi di attorney oy.
0: Huna po ka nang ginabuhi diha. Gawas gulog adik-adik siguro ka.
20: Amo na.
0: Kana mas pwede tingali.
19: Or clinically kuan gyud attorney nga naay pang kuan sa pangisip.
0: Naay problema pero kini siya normal magi kay mahigala niya. Daycare worker magani tawo ni. Solusyon ba sa kayo og kuan? So sige, anak na sa siguro. At least natawagan naman to sa kapitan, napatinaw na po sa taga fire department.
20: Mas pagkakaroon,
0: paglikay lang sa pagkakaroon. Pero I know, kanangatong ato in the RV, mabugnaw sila, maka-realize sila nga, di po maayang mamasangil ta.
19: Masabtan na sa judan sa tanan ka sa mother of
0: na mga panahon ka ng paghintabo, mamarag emotional ka nga. Illogical ka, kung sa'yo mong kuhan, wana. Pero maabot ang kuhan, masay nahinay, maka-realize po ka nga, bitaw, no? Oh, mga anak ba? Mabuo na lang ta, anak. Maka anak mo na kadugayan, day. Niya. Balik ta. Moving forward. Man itong buhaton, anak ba? O, sa pagkakaroon, di pa nila madawat niya kuan. So, inanak lang sa...
20: Wala na ganit ko'y trabaho, ani, kay... Ngayon lang niya, ni Samsa, madili lang ko dito. Anak lang ba, attorney? Naman ko'y anak nga. Board passer, attorney ka ng babae. Masya lang, akong patrabaho.
0: Patrabaho, okay.
20: Kaya ko'y mabantay ng bata.
0: O, sabot lang mo dito.
20: Ang sabot niya, patabaw niya, ani mio na turning ana. Ang trabaho sa akong anak lay mo puli.
0: Sige. So anak lang sa, no? Magi-chol lang tayo dugang sa gawas na lang. Okay, kasama RB.
19: Daghan kayong salamat kasama Atty. Rufil. Ang ato ang straight to the point. Ang ato ang mikropono. Wag yun ato gamita o siki kasama Atty. Rufil. Nakatabang taong nakapahibaw sad si Ma'am Violi sa iyahang side kasama Atty. Rufil. So ingon ani tadri sa DYHP balanse atong tawagan ang mga hintungdan gyud ng mga tao aron nga ma-explain o mahatagan gyud o hustisya o katinawan kasama Atty. Rufil ang matag problema. Kasama mo sa Complaints and Action Center, Radyoman RV Veloso, DYHP, Tatak, RM.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy Nationwide!
0: Alas 10:29 na, salamat mga kaigalaan. At itong ipadayag, mahigala, pangita kitaon sa dito eh. Si Inday Marisa Abadjes, mahigala nga dito mo inaka kuha sa report. Delikado, magpukuhan sa day. Emotional ang mga tao. Kaya dito nagsugod lagi si Embalay. Salamat kay Inday Marisa Abadjes sa pag-chat dito sa itong group chat, no? Sa mga dugang info nga nakuha. Wala pali kayo, nagipalikay sa kapitan, ipatago sa siya kay emotional ang mga tao dito. But at least napahibawan ito karon ang taga-fire department. Salamat gyud mo investigate. Waman sila conclusion nga na, wa pa man until now, sige pa sig imbisigar mga kaigalaan. So wa pod tuyuan ni maong sunog nana no. Siya mismo si Beulie apil po gani iyang balay na ugdaw masagyod no, wa si nadanaw daw-daw mahigala ang iyang regid taon ang iyang apo duha ka buok mo iyang nada mga kaigalaan pastilan kaluoy. Okay, wa na tayo yung oras at usan tagaagpagtagad si kasamang Laylin Rabanes sa Aragadas mahigala alang sa atong mga nasakpan na minos DYHP na mong orasa busa magadawat mapalipay gikan sa Sibianan. Nastuli niya ron kasama ng Laylin Rabanes Aligadas. Yes, kasama ng Laylin. Kumusta niya? Kasama ng Laylin?
13: DYHP. RMN Report.
14: Mayong buntag po usap kasamang regimen Atty. Rufil, balik din sa Cebu City North District. Nilang grupo na usap ang makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo. Ito pa salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Lalising Portales, Edwin Habagat, Lauro Gamboa, Josimao Beres, Angelita Duran, Jennifer Oviedo. O ganoon sa ikasingi din yun sa DYHP! Dagang salamat sa DYHP! Overall! Number one! Yay! Sabi na ko, si kasamang George Kuya o kasamang Julius Danilikin, si kasamang Laylin Rabanes sa Aragadas, DYHP!

0: Hala, ha? Labi na mga higala sa itong mga panelists kagahapon, kauban ko dito sa CCPC, nga mga kalihukan din sa media at sa pagsaulog sa Press Freedom Week. Kauban ito si kasamang attorney John Reyes Abidra, sila si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Sapilari, Police Officer Deputy Operations Director, and Police Captain Ranel Gadiano. Doon ito mga higala atong kuan. Gipahigayon nga forum kagahapon in line sa Press Freedom Week, no? Usa ta sa mga panelists dito. Of course, ang atong moderator si copy editor sa CDN Digital, si Jason Bagia. Salamat kay Attorney Pachico Chiking Charis, Marit Remonde, mga kaubanan, tibuok CCPC, no? Nga na malampuso na itong forum nga gipahigayon kagahapong adlawa. Unya, belated happy birthday din Inday Preciosa Bacalso, gikan ni Mama Ophelia, Papa Kevin og ingon man mga igsuon. Naminaw sab si Pabi Cabrera og si Love Love Cabrera sa Ruiz Drive Tabunok Talisay City, gikan ni Rina Lau. Happy birthday Judith Ibanez. Okay, happy birthday. Greetings coming from sa imong kaugalingong pamilya, gikan ni Nori og gikan sa nako Judith. Good morning imo diha og happy birthday. Okay, unya, shout-out nga to sa itong mga kaigsunan. Pas Jojo Abapo, morodyo na ni sa gichat na ko ganina, da. Okay, may pagpaminaw, sab. Attorney, odera. Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros. Good morning nyo, diha. Attorney Paul Ligurio, Attorney Jason Ripaso. O good morning sa ni Father Gonzalo Candado. Good morning, mga pads. O, diha pa ilain, happy 38th year anniversary sa lovely couple nga si Maribeth O'Gray Lastimado sa Puok Talisay City. Pinagi ni Jojo Abapo. Good morning. Shout out Panyera Virginia Ridulusa. O sa iyang igsuon nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. Sa ngans, kanito po kang puwersa sa DYHP Arimen Cibo. Kus kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, tatak. RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomul nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun ako'y Pasul Tihon, ako mo ingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, Tulumanuin nga mo hatag o gamay.

0: alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agbo.

0: Kulit, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung palulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 ng Anias.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Ito may, kumusta mo yung tanggi pa matingin
3: na dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Origin Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanan ang wako kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Biotro Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
12: Biotro Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biotro Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Biotro Herbal Capsule.
14: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotro Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
19: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
20: Uy, nga naman, Marie.
19: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
20: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
19: Yun sa maninyo, Marie.
20: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
20: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa lapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
20: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
22: Igala, nakakape na ka?
23: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
24: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
25: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
26: Happy Fiesta Belen sa Fatima. Atulong sa silang 32nd anniversary sa silang Don Rosa Redine sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslo Cebu, Sabado. Pit Summit size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
27: Seth Living Testimonies.
28: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
29: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
28: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
29: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
27: Living Testimonies.
30: Hi, hello mga kabisa ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya o Jico Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Esquadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eski Chairman, Kalibutan, Samsam Palis, Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
0: Hi! Hello mga kasama, kinigabang inyo Kuya Joel Bensica o basong partner Randy Tayad. Mga musta kaninyong tanan. O sa tanang mag-iksuna mga kasama, o hagaw ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Mirce. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Mirce.

0: kay kasakit sa kong tutunlan. Timing na habal-habal nga ni Hunong. Kisa... Hala, salamat! Si Dungmiyo, teng sakay! Hala, hala, naabot na din siya nga nagpalit og lawag sa baboy! May noon, eh, dugaya sa kitang tawhana. Ganiya naman nililakaw, karoon pa mang ginabalik!
1: Oops!
0: Dugaya ni mo, oy! No, ganin na rin nagigutom ang baboy. Nag-hunger strike na na.
1: Ha? Huh? Mabigyan ka, dagan kayo ng tao ng tindahan ni Oji niya sa lungsod. Kay marumay kinabarutuhan na nindaw mga feeds. Di na madali dito, oy.
0: Ay, bibi, ganin nga ka nagigutom ang baboy. Ay, sabak kay kasanang higkagrason diha. Ang mga baboy, sabak sad kaayo. Ako na nagidukul kay Portigyong sa baa.
1: Dukul ang baboy?
0: Akong gidukul kay sabak mang kaayo. May nalang gani kay gidukula kay sa ako pang gituok.
1: Uy, ayaw sa daan na day. Uy, satang ko.
0: Sunod ba, pagatanawan ang iyang lag, ug daghan pa ba na, o gamay na gani, paliti dayon, dili kay imong paabuton ang sako nga, mo nalang mahabilin?
1: Ola, gay. Sunod na lang.

0: dumiyot. Kana itong silingan pa. Kana naglakaw pa ingon din hi. Maglagot! Yung ko anak niya.
1: Kinsa ba?
0: Kana o kana? Kanang kilis kanahan murag abot sa agtang.
1: Ha? Sapo, madungkan ka di ka. Sana duulo.
0: Mag-uul ka man. Ay, makadungog.
2: Uy, nga nung dili man taagi, uy. Nga nung nga rin taagi, baho man kayo na indapita. Oh? Baho kayo, uy. Baho kayo lugaw. Saan na indapita, uy? Ano, na'y mga namuy dinig, mga baboy. Huwag kayo nahuna. Nagtuo na sila nga sila rin na namuyo na indap lugara.
3: Ah, layo na malubutoyok pata.
2: Dahil pagdali niya, uy. So, baho kayo kini, o baho kayo sa maling lugara, uy.
0: Awara, nay.
2: Dali na di hoy.
0: Hilas kay bayhana.
2: Pagdali kay baho.
0: Murag yung unsas ila.
1: Sus, pasag di na. Ano mas bitaw nga na sila buagi? Pero ikaw sa ba? At may nasa ng hugaw sa mga baboy. Eh, tagsar masag kang mamanwas na nga. Hibaw di ka nga. Baho kay ng baboy.
0: Uy, kalayo rin taos ila. Uy, risa kumutuo nga maabot sa ilang baho. Uy.
1: Ay, bisa na. Ikaw may natin mo na ano. Ha? Naam ko, ibaw di kong malimaho na. Pero may hag limpyo.
0: Tuom ka na nila. Uy, kinasago na sila.
1: Merci.
0: Tungod anang ilang yaw-yaw nga murag tuyuon gid ba nga padungog-dungogon jud mi, kamay na hinuunog sa kumbana ang mag-away, mao nga naglagot na kay ko nila. O niya?
4: Pre, dako lang yung baboy. Sakto naman tao ni Aslon, tao.
1: Ako nang kita yung pre nga, inigabot sa birthday ni Mercy, amo nang lapaon. Niya, usa, amo ulit sunon.
4: Wow, bitado ko ano, pre, ha?
1: Usa mo na yung pare ko to.
4: Salamat kayo na.
5: Mayo! Mayo!
4: Pre, ay tao.
1: Isa, ari, usa na, pre, ha? War, mas Mercy, dire, dito sa karit.
4: Sige, pre.
1: Oh, dito sa, nana! Uy, Pidulax! Ikaw mo ko na yun eh!
0: Baymiot!
1: Ang bata-bata ba na yun, Kapitan?
0: Ayay! Baymiot! Naa si Mercy ba'y?
1: Wara ba? Kanina'y gilak ka na. Nga naman ta?
0: Naamang ko'y love letter gikan sa barangay para niya.
1: O siya love letter?
0: Sumun gikan sa barangay?
1: Sa gudi ay! Nga naman? Sa may reklamo?
0: Mahitungo tingali sa inyong babuyan ba? Basig na yung reklamo dito. Mahok ko nung mahok na maunang reklamo. Oh. Mahok na.
1: Oh ba?
0: Pero ang reklamo ko sa barangay, kanang inyong silingan diha sa kanakada, baka na ba niya na, si Diosdada Kugan.
1: Diosdada Kugan?

0: Kita-kita tahan para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita tahan!
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life extension, vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapanit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Ginapit ang tanan. Alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayan. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay ng smant, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oo.
8: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
7: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sige na ba yung mute? At tubangan na ninyo. Yung nalas mercy. Total, husay repito na. Dili man yung ikiha mo. Dili man anang kiha mo.
11: Sige. Bye, Pedro Lux.

0: Pansa?
1: Naadiyan ang lovely tergikas barangay. Si Pedro Lux may nagheto da na.
0: Your words good. Ita ginigubot ni mga tawhan na da. O patingin na sa kakitag unsa ko kung muna'y masuko.
1: Ay, susato bang ngala na dito? Aron, husay na ninyo.
0: Ako na di ay. Kitanduhan mga to. Ato mo ng baboy. Di mo na kay ako, ra.
1: O lagi. Ato una na to.
0: Naglumot-lumot yun ang akong dughan kay magkaatubang na may anang Diyos dada kugan kay naglagot ko. Ay, murag yung gusto na kong laksian si iyang kugang bayhana. Moto nga, may abot ang adlaw sa mong husay. Dito na, Miss Barangay Hall.
2: Oh, hi, mga nagandungan. Paminaw mo, paminaw. Diyos dada kugan, og mercy, tugahok, paminaw ka mo. Ama, yun ang mahibaw mo. Ngalilin sa yun, kinindun ay kaso kita nga to bangon. Bisag dili ikaw magikiha, bisag ikaw pa ang mugkiha. Kay sultihan na mo, hasul, diyon kaayo. Gastos kwarta, unya ang panahon. Hasul, diyon. Basta kay hasul, diyon kaayo. Mauna nga, mas mayol yun unta, nga dini pa lang sa barangay. Masitol na ka mo.
0: Ay, kap, kami kap, di mami gusto gubot. Pero kung mo ay may hagdog gubot, musukol, may bisag magkagubot.
3: Huh? May labaw na ko.
2: Onya, onya, ha? Dilin ko ninyo paminaon, dilin natin maghusay, dilin tri husayon, ha?
3: Ay, paminaon ka po, oy.
2: Oy, ayaw tao ninyo, labdaga kung oy, hibaw yun mo. Kadili ko gusto. Huwag ka akong kustiwente nga magkagubot. Musa, kininyong giawayan. Magkagamay ramang yun ang tao na ng problema, ha? Ato lang ng Silbaron, ha?

0: di pala ko may kukupitaw eh. Di ko mukayahan yung matawa na. Sugutong sumagay yun eh.
1: Hilom niya eh.
0: Saan din lang to?
1: Dong, kisa may atong kuhaon nga mga salay, Dong, ha?
0: Sige na, sige na. Magpatabang ta ni Pare Kanot. Basig may kaila siya.

0: Pre, mangita mong kung ka na ako. Anong mangita mong ka?
1: Oh, pre, kayo, magpatabang ko mo, pre.
0: Saan, pre?
1: May kaila kang maayo mga salay, pre. Mag-asal mong good me sa birthday ni Mercedes.
0: Oh, no. Okay, pre. Si Rick Sultabas. Kung tig-asal sa Papas J. Litson. Unay maayo kayo. Ano man, happy to my birthday ni Maride, no?
1: Oh, pre. Karoon sa badok. Unya, maglapasan me para sa danon. Kay, doon nakabukang mong baboy.
0: Mau ba ma? Sos kanar man ay problema. Mau ba yung problema lagi? Basta ka to sa Rixol. O diba si Isko? Maayag ka ng mga sal.
1: O lagi pre, ha? Sure ka?
0: O lagi pre, ako'y bahala, anak. O kung gusto ka, ako na lang kay mga salay mo kanya to. Kinumdum ka to ng litson to sa merkado, nga takas kay linya mga tao. Mamalitay, ako may nagloto ato.
1: Oh, sagod eh. Mau ba pre?
0: Oo, pre.
1: O, kumao. Sige. Ang mag-iahon ng baboy mo itong pangitaon na niya.
0: Oh, ita mo na pa mo, bida. Patabal na, Pedro. Pedro Lacks. Noon sa mga taon. Kaya ako na iahon na.
1: Kumaw di ka mga iahon, pre.
0: Noon sa limot kayo sa Loriga. Kaya ito, kauban Miss Bain Patok. Noon sa mag-ihaway mo ito sa Loriga. Ako'y bahala na, pre. Mangita ko kauban nga maulay mo alalay taon ako. Kay Lison sa kinang Akurosa.
1: Oh. Oh, sige, pre. Ikaw na yung bahala.
0: Okay, pre.

0: Oh, kinaday ko na. Nakuntang na nakuha mo ihaw o muliksyon sa baboy. Prikanot pa!
1: Aho, kamaunin as parikanot mo ihaw o baboy?
0: Oh, kamaun ko na siya. Kamaun sa ganay ko na siyang muliksyon.
1: Aho, maayoy noon, oy. Kadita maglisod o pangitag mga salay. Anyawan ni mo siya pangayuidaan o para lamas.
0: Oo, di ay no? Ang mga lamas na yun?
1: Pangayuhi o lista sa mga lamas si parikanot.
0: Okay, kaya kung balik ko rin. Kanusa man na to siya pakumpra o lamas, ha?
1: Karong birnis. Kaya hindi sabado. Pulos naman busy ang mga tao.
0: Okay. Ako yung daan sa parikanot. Ingnan ako.
2: Libre ako lang yung pras lamas at tagayal ako kwarta para palit lamas at total ako may hatag ni mo sa resibo na amra.
0: Oh, sige pre, sige pre. Wala problema, wala problema. Kini mga pila ka gikinangla ni mong budget na pre sa?
2: Tagayal ko mga 5 pre. Ha? Ako may bahala na. I-olib sa nakong sobra kay na amra yung resibo.
0: Oh, sige, sige, sige. Daro ka pre.
1: Para wala may huna-hunaon, amo na lang yung gihatag ni Parikanot ang budget ng 5,000 para makaginansya sa siya, para po na siya iya ba? Unya?
0: Kining... Oo, kinatayo ko na. Nakapangumpra na si Parikanot o mga lamas sa padiha. Nakarugubi, magsugun sila hiwa sa mga lamas hangton magbuntag.
1: Ah, mahinuunog mauna dong. Unya nang imbita na kasi mo mga bisita. Dagantag hikay niya, gamay ra kay ang manunga, ha?
0: Ay, manungwa to sila, oy, sila
1: niya
0: pa.
1: Niya pananglit og daghan kayo sila. Di sa katama short ka, haana?
0: Ay, di lagi. May nang daghan ang sobra kayo sa bakuwang.
1: Oo, maosad. Oo, sige, okay na mga ang tanan.
0: Okay na, okay na lagi.
1: Excited na kayo kung magkakita misa ko mga bisita ng mga kauban ako kani atos trabaho, ingon man uban ako mga classmates sa high school. Unya, unya, unsa naman dong?
0: Oh, okay na. Nanay, mga lutong sudan.
1: Unya, ang lechon?
0: Ay, tuod, pre. Oh, tuod, pre naman. Tuod, ay, nasprikanot, eh.
1: Pwede Nana?
0: Pre, pre, pre, pre. Marika, pre.
2: Oh, pre.
0: Unsa naman, unsa naman lechon na to, pre?
2: Oh, luto na. Ako nag-plasta rito sa lamisa.
0: Oh, may noon. Ang lechon to, ano sa lamisa. Ay, giplasta rin pa rin kanot ang lechon. Masig, mga buta rin na yung mga bisita.
1: Oh, may noon. Okay, oh, may noon. Unya, tayo pa kisa na nag-vlog-vlog sa lamisa.
0: Uy, mura bang ato mo ng salingan, day?
1: Yati, liluan. Nagunsa na siya diha, oy. Uy, ana, nagsige magtutlos lechon. Ay, ikaw na-una, baka nagkidnaps lechon, dok? Masig inikabot mga bisita na ako, wanay uwa tong lechon, ha?
0: Na, niyati na.
1: Wara ba ko'y salig ang mga tawhana? Mga marukoy ra ba kayo ng dagko? Dinimahimo, be. At doon sa ako kadiyot, dong. Dinhi ka lang, ha?

0: DJX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DJX 500. Protektado ka! DJX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DJX 500. Mapalit sa mga butika. DJX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DJX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Isang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dinidayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
10: Send panyawan capsule with garlic.
9: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, mga kadiskarte, Siguradu a, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3. Right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Uy, 150 over 100 man.
17: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
16: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
17: Ay...
18: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
19: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
20: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
24: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
25: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Hello guys. Welcome to my vlog. Kini si manang larot vlog. Ani ako karon diri sabay sa Masilingan kay naa man kay nag birthday ron. Nayo dako kayo ang ilang inasal, guys. Unya, lami na ba kayo? Na, murag crispy kayo. Karun, guys, ha, karun, paminawa ninyo, ha, atong tilawan, ha. O paminawa ninyo ang crispy kayo ng inasal. Awa, guys, ha, maglaksi ko gamay diri.
30: Hoy!
29: Uy. Hala, uy, abi na akong sitong, guys. Abi na akong nadakpan taguan with that.
30: Ikaw to nang sigigreklamo na mo, no? Nga baho kaya mong lugar? Baong as baboy? Unya, iyo pa magigikiyas barangay. Karon, abi kay luto namang baboy, magbablog ka niya. Gaan mo gnaong, uy. Ikaw may sigigreklamo nga, baho kay ning among dapit inigagi ninyo. Unya, wapag ka matagbaw, iyo mong magigipa barangay. Karon, ni aka, bisag wakay imbitara, ni anhigog ka, naguna-una pa ka niya. Pagkaan mo gnaong gino, eh.
29: At kung ka nag-vlog-vlog raman ko, pang-content
30: ba? Hilam! Content si mong mata, ting na lang nga huwagin mo yung suras inyo.
17: Huh?
29: Di ba, kung ka nang, kung mong guda, ako bang gi-content ang inyong lechon? Unya, kung ka nang, ako tilawan, para babakita po sa mga followers na ako, ngalami ang maong lechon, huwag mo palit sila, ani.
30: Huwag ko'y labot, huwag mo palit sila, Odili. Kaya di ba sa kamoy akong giglutuan, anak?
29: Maogani, mag-content naman gugugod.
30: Pagpalit mo inyong lechon, aroad to mo mag-vlog-vlog dito, ay mo din yung pagsamok-samok na mo, pabaga po mong naong kamumuriklamador o niya karoon na luto ng baboy na lechon na, manunga mo galit din, bisag wag mo agda, ha? Naunsa mo imbitara, oy!
29: Kuan ba ka ng... Pwede mangayo gamay?
30: So, yung pangayon ni mo?
29: Ay, kanaragod, oh, kay mag-mukbang ko.
17: Huh?
30: Ah, mukbang pa, baga agin mong naong sa? Oy, kung gusto kang mag-mukbang, huwat. Huwat, huwag mahumalag pangaon ang akong mga bisita. Kana makita ng bukog sinasal.
29: Ay, na lang, oy. Salamat na lang. Sige, arin ako.
30: Nako na! Lako na lang ako magkaniha!
29: Guys, ato na lang to, guys, ha? Kay, dahil waman tapapila din yung birthday ron. Kuan, pinili na ba na yung ilang pakanoon? Ato na lang ko, guys, ha? Ay, kamo ko din na may plano nga mo, Ari. Ayaw na lang. Ayaw na lang kay basig mauwawan mo.
30: Ha? kabaos lagi ko. Kusuke mo reklamos una nga baho kang ad sa baboy ang amo, niya karon kusuke mo kaon. Ha! Mga bagag naong, mga bagag face, mga... Ala! Asang usa mong lechon? Wala mang ulag eh! Dong! Dong miyot ang lechon dong! Ang atong lechon dong walay o! Asang usa lechon! Muna among problema ron, kay namising ang os among lechon, ubang akong gidudahan ang among silingan. Ikiyaka na mo, pero waman sa ko'y ebidensya nga mo sila nagkuha sa lechon. Masay mo buhaton, ani? Unsa man ka mo ang pasultihon? Mercy!

0: thank you kayo. Ate Bless, good morning.
1: Ay, Allah.
0: Ba, good morning. Kita minta daw dia, bang. Ha, baru busy bikin kanay mong vlog-vlog ya.
2: Si Jisi Baril na.
0: Ah, Jisi Baril. Nya si David, no? Good morning mo dia.
2: Good morning sa konoy. Kanang puro 15. Palao Iligan City, si Biola Gilina o si Danilo Gilina o si Bibot Gilina.
0: Okay, good morning niyo tanan diha. Ate Jijin!
3: Kuya Alan, mga...
0: Bilma, yayong bagyo!
3: Yayoy, bagyo! Sa tuburan! Dahagay salamat mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Daasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate! Ogum-ogum sa Diamond Yema o BMI ang special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, the best kay na mga bata. Inom yun mo Don Pepe Tablia. Nduk yun kay na. Ha, the best. Inagyod din yung mama yung nagbuntag. Inom ko Don Pepe Tablia, mga para nindot kaya ako papamati sa akong maestra kay nindot kaya akong kondisyon kaya akong lawas ma-absorb yun ako ang unsay klase na mo ang akong mga po si Naki paim no naman ako doon Pepe Tablia karabuntag pa doon sa eskwilahan sine sine o si third day ako naman sa third day ang iya dark chocolate po niya ha unya sa mga tao po di Ma'am Jasmine Mabini Navarro ang iya mga tao sa Jasnab ang iya ang ipainom dito doon Pepe Tablia sa naiyahang mga batan. Mga batan noon man na din na doon Pepe Tablia. Ayun niya ka ng mga dagko niya nga mo itig-deliver siya ng mga buwak. Ang ilang ipainom na ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sila si Sir Raul Alibio Isoto. Ang mga tao niya kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kondisyon. Mga dagko man ang mga trabaho din na nindot mo kayo na para kondisyon kay nga itong mga tao. Salamat kay Sir Raul, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa baba. Thank you kayo. O sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos na nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa danggiin no man na. Maunay the best kayo basta mga trabaho-trabaho lagi. Maunay imno nato. Na sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa Brumis Beach ni Ma'am Shane Pipito nga ang iyang ipainom sa iyang mga trabador ng mga tao ng Olympio sa ato ang panimay. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best kayo na nato imno na. Inom yun ta na kay kondisyon kita mga driver, construction workers. Kaping matapang yun eh, pwede mo magduka na as babaw. Lisod kayo magduka mo ng building nga inyo ang gitrabaho diya. Magduka mo. Mga tagak mo simbako mao nang inom yun tag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ati Press!
4: Okay, huwag ako siyang pasalamatan. Ang kanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutahan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imna ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom, sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niyo ni mo, mag-gapon. Usag-gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ay mga imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mag-gapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, ano yung kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kayo na na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang, maintenance nemo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, thank you kayo, Tipreso niya. Pasalamatan po nato ang tanong mga tao. Gamit-gamit o naghimog number one sa ito ang number one nga plus ang Sed Lenamit Oil. Nga tinuon mo tabang na ito, buwag tag sa ito pa. Nuhot pa maul pa nakita klawas sa varikos means katul-katul. Kuto sa kabataan ilikay pagitas sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang Sed Lenamit Oil nga, Anhara mapalit na tos butika. Ayaw mo palit og unsa panandayang ni duol-duol sa inyong panimay kay naaras butika. Pero glayo mog butika, pwede mo mag-shopee. I-type nyo Said Marketing Incorporated. Makita niyo ang tanang mga produkto sa Said Marketing. Ordira na ninyo, ordira anha sa Shopee. Ihatod pa sa inyong panimay. Mag-shopee lang ta. At abang,
1: good morning, ato kay ABC President. O, bueno kay Captain Honorable Tima Birungan sa Tanawan Uslob, Cebu. Consiel Lorraine Barrera o Consiel Franz Barrera. Salamat ninyong tanan. O, ingon man sa tanan na tong mga kabataan. Doon ang mga activity. Yes, doon ay mga kami karoon. Doon ay, tawagan na, district meet. O, doon ay mga palaro. Ayaw ka rin mga bata, pwede nga apilin nyo sa inyong bahay. Isudaan mga mama, isudaan para sa atong mga bata. Toalya, ang yahang ilisan, bagong mga t-shirt. Apilin na daan rin sabon. Sell celebrity cojic beauty soap with glutathione and papaya extract. Ingon man sa ang ato ang mga apo ni ligaya mo na ba o Jimmy mo ni ba sa Danao Sir Sammy Lauron o Mamerna Lauron niya sa Summer Seals Valedulit Karkar. At ang mga puniha, ang pangaligo ni sa iyong buntang, sa Celebrity Cosic Beauty, so para protection sa natong para magpabilin kita nga, Jungle Looking Cutis Artista Cutis Porcelana. At doon ay pugis-pugis, ito may ito mga blockheads baka sa inyong naong, doon na ba kahay mo ragnasunog ang lapin ng panit sa imong aping, wasa sa imong lugar, sa imong liog ba? Sa Celebrity Cutis Beauty Soap, apan, mga tanan lamang sa butika para original ang imong mapalit. Ha? Mas maayo ka matanaw ni mo diha siyang sunlanan. At doon na diha level nga nakabutang Said Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bob Munya sa tanong itong mga kaigsunan. Kinahanglan mo inoom yung tag G-Detox na cerebral capsule kay maugin mo ang tag sa mga toksin nga masusak itong kalawasan kay grabe ka ng toksin mo patay na itong maunay mo daot sa itong blood cells. So, nga importante mo kunin itong blood cells kay baunit tigatod sa oxygen nutrients yung tubig sa itong kalawasan ni kadaot ani mustiki mulapot ang atong dugo. Mauna nga mga major yung mga sakit ang mutakboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated cow, ingon man, kining ato ang kidney problem. Mauna nga, inom sa G-Detox Plus Cerebral Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients na magkapaligod sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration na verifier 80715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mainungdan sa imong balatian. O garuligon ka nun ay nga itong vital organs. Inom yun ta matagad laog. G-Detox Plus Cerebral Capsule ang pinaka kusog ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sender na ito karagadlawa.
0: Si Mercy, Ate Press.
4: Mercy?
0: Katos, hindi Mercy. Kanang, ano, ito siya kontra silingan niya, mawalig yung reklamo, baho, kung ilang kuhan kay, lain-lain, yung baho sa yung baboy, basta, sa mo Ate Press, di namin yun pabuhian sa yun yung baboy, basta syudad ka, di namin yun pabuhian baboy. No. Gawas yung mga probinsya lang ka, buhi-buhi. Kanila ha, probinsya, yun yun. Kanila sa iyang silingan, artihon man sa Ate Press, kanang makabaho,

0: kumbaga, papas Jilitson gud. Nindot kay pagaluto sila si Rixol og si Kanot og katong si June, si June. Isko. Si o.
1: Mo ni may kay may malaki muluto.
0: May malaki muluto na mga tawo na. Unya mo to nga pagtanaw ni ating Presga Vlog-Vlog naman to yung silingan nga mo itig dao ti giki hapa dyan sa barangay.
1: Mo ito yung nakapaabot sa barangay.
0: Oh. Niya mo ito nga iya, gibadlong. Gibadlong, ipapauli niya. Pag uli ati Pris, huwag tangan mag-uwi ang dasal. Oh, wala yun siya kakita. Nga kato sila may nagkuha. Pero naibong siya nga nawang. Oh, saon na nila. Kiha ba ko niya? Pero huwag mong taon siya kita. Taon. Di sa naman yung ikiha na ni Moday. Huwag makakita.
2: Huwag ebidensya.
0: Huwag makaibidensya.
1: Huwag makaisutabutas ang o.
0: Wah. Mao na dihaon saon ni niya. Ako pa ni Moday. Ay, pakaon lang nag sa imong inasal. Pasagdi lang itong usa. Unsa na ito yung nahitabo ato, ha? Ipakaon lang na sa imong ay, mga bisita. Eh. Ito na ginutang ko, oy.
1: Ano pa may daghang baboy ni mo?
0: Oo, oh, na may daghang mga upon. Palit, palit lang ko.
1: Balag reklamo lang. Bamuhin lang yapon.
0: Oo, oh, pabuhin lang.
1: Tingnan na idagang tubig. Ay, tubig mo.
0: Umubadlo to siya sunod. Dahil na lang. Ikaw rin kakawa sa uos kong inasal. Ibadlo-badlo niya. Oo na diha.
1: Mapasingin
0: lang. Sibres, ikaw rin. Unsa may imong ikatamba ganing Inday Mercy.
2: Huwag mo kasi ebidensya.
0: Huwag mo ito siya, Ati Pris.
2: Yung saan mo niya pagpanguan?
1: Nag-vlog-vlog man, hindi pa sa ginilan.
2: Ah, ang gablog.
0: Ang gablog ito, silingan nila ba? Mura gilipat na siya.
1: Huwag na vlog, huwag naman sa ating usasal.
2: Huwag pa sa ribaw, eh. Tingali. Tingali, uy. No? Ikontento niya ba?
0: No, lagi. Ikontent niya ang uo niya. Tuwa ito sila. Guys, danang uo, guys. Ako nang nakuha.
2: Pariyani mo, Gulyat, ka nag-content ka dito sa inyong kaan. Katuan ka po ni Shirley.
0: Si Shirley, porting lami kayo ito dito, Ati Pres. Sa ilang Ma'am Sheila. Ma'am Sheila o si Sir Raymond. Oo. Porting, diduta dito, Ati Pres.
2: Pagkadako. Nakakuha ka sa ilang
0: dragon fruit. Purting kam isas dragon fruit ni Inday Sheila o ni Ma'am Sheila o ni Dong Raymond dito, Ati Pris. Purting dakuha sa ilang area sa dragon fruit, Ati Pris. Nindot kayo. Nakanto mga dito, Ati Pris, no?
2: Oo.
0: Oh. Oo, nindot kayo dito. Naharapan sila yung umabot nga para kung sa'yo pangana ng para City Palabras, Bam, ka ng pito ka istasyon o 12 ka istasyon, 14 ba na?
3: Kuan?
0: Way of the Cross! Oo na, biliba.
1: Oo,
0: naa sila yung umabot. Buhato na ni Sir Raymond. Balandra, Sir Raymond Balandra. Ayan yun ang buhaton natin, Pres. Kaya nipalit man siya bukid sa speakers. Mote iyang buhaton nga Way of the Cross. Pero dili kayo tangason natin, Pres. Ako magitungas. Dili kayo siya tangason. Okay, rin kayo. Na magbuhat-buhat po siya niya dito ka ng mga pito kapulong. Thank you kayo, Sir Raymond. O ma'am, Shirley. Ang? Shirley? Ma'am Shirley? Basta, mauna.
2: Sheila?
0: Sheila, Ma'am Sheila. Thank you kay Ma'am Sheila. Salamat kayo, Sir Raymond. Yeah, napagoy na kaila dito. Sila si Ma'am Elsie, si Joy, si Abet, o giyahang mga anak dito. Thank you so much. Kalin yung tanahan din na. Kaya, Ati Pres? Ma'am? Sa imong matambag niya.
3: Matod pa dire sa atong nabasahan. Ayaw ka mo na aray dire sa Levitico this 19 verse 17 ngadto sa 18 ayaw kamo panimalos, ayaw usab kamo pagdumot sa inyong kadugo. Matod padre, kun may kasilo kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya aron dili kamo makasa. Nagtumay ang gihimo, giprangkahan man niya, no? Apan kung ari dili ka sa laing bahin sa Old Testament, Aris Isaías 1, tapos verse 19. Kun andam kamong masinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kun musukol kamo og dili mo patuo, patyon ko kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo mo ay nagsulti niini. Ako nang ibasa tungod kay ugwari ko sa laing bahing partes kasulatan na man kung tingo dito nga iampo ang mga nagdaog-daog kaninyo o nagbugal-bugal kaninyo. Naama sana dito. Pwede nga akong ibasa nga akong buti pasabot nga kadto kay diha man sa kananan, diha man sa pagkaon, parte magpagkaon, pwede man tuog inuntang po nga di lang niya kasabaan. Iya lang hinayon nga naapamati bisita nga maabot ma'am.

0: Kanala gay kong uksa, uban pa pala, ay tao rin mangug ko. Lagot sa gambing, kalagot, kagikagot sa barangay.
1: Ogi, kuan ko siya ba?
0: Di kagot sa barangay, pero, ang uban ko liat, kuning unan na labi, nagnaan yung mga bisita na ngabot, dili sa masuko kay mauwaw sa kaibot, kung yung ilot, tapos na si masita, yung mga yun. Yalat at ang gihinayan nga, kanang, unya na lang pag-vlog ka ng kamay na nagbisita or sakto na lang na imo pag-vlog ka. Lamgo ko yung mga bisita. Sakto na lang imo. Ara lang tao. Sa ato pa, kanang naaka sa atbang sa talad kananan. So, murag, respeto lang ka kay kanang kananan. Altar man gyapo na. Apan mao lagi, kinaging ngurug. Taor man ko. So, naagini mo kayo, boss.
1: Tao, malantawang ko.
0: O, tao, malantawang ko. Naani mo ang paghambin dyan sa tawhanon ni mong kayo, boss. O, ino, kayugot tungod siyang gibuhat. Karon, kay, nawa man ang ukas inasal imo ikihaba. Panpumpasan ni mo, wa man kay dilito, wa man kay bidinsya nga siya gaminang kuha. Pumpasa, amigo sa nakumpare nga, pasagdahin na lang, aron ka makamove on. Kalimti na lang to, aron ka makamove on.
1: Kalimti na lang.
0: Oh, pananglitan ko liat og ang mga bisita niya, wakakaon, tinawa ng putol inasal. Doon na pumating ilaing sudan at to, dilimitin ilaing inasal na, no? Oh, na pumating ali niya. Ang imo lang,
1: wa ni mawaya.
0: Wa ta ni mo away ka na basta talaga
1: na lang. Ipakita imong humility dai ba nga kanang inaana ba nga okay. Magpaubos ka pa para sa imong mga isig ka tao.
0: Pila mo mga bisita nga nang tan-aw nimo.
1: Nga abot na
0: ko la idea yung bisita yung mag-away.
1: Tuto sa kalagot sa.
0: Mao sa dagi. Pero sa laing bahin nabasa mo po na ko sa bulang kasulatan nga sa Old Testament nga ang kining magpakaon kita nga silingan usa di kuno nas paaging halad alang sa pagpasaylo sa itong mga sa.
1: Ah, di ba ba?
0: Oo, oh, sa nakabasasan ko, ana. So, maulit sa mga karaang katigwangan guliat, kung magpiesta ang kapilya o magpiesta ang dakonsimbahan sa lungsod, magpakaon yung mga silingan.
1: Ikaw ato doon, Drong. Imog yung.
0: Oo, oh, magpakaon yung.
1: Okay, ikaw pa ato. Drong, di ni mo. Di ka to ba yun? Iloan ni mo. Pakano ko tukol buro.
0: Ikaw, hey, so mga nandiyos bag. Sa karaang panahon atol sa piyesta apan katugulyat ang iyong mga bisita murang inihap ninigong kabaghuan karong gulyat ingnom ng gulyat pila mga tao ipunda ng plato pila katao mga bot depressed pa na ang unang panahon sa una bisa dili kaila pamahaw mo dili panayotan mo
1: apuhan ako bang mawa may piliun at utanong
0: karong nung mutambong kalbina ka ng sosyalan nga mga okasyon kasaloon sa ipunda ng plato sa bangko
1: pero ang uban na rodbam no ka nang mag birthday ka nang magluto lang niya at ipakaon sa mga katubito ni kinang nagpakaon katong sugawas ba?
0: Oh, di na lang sila magparty.
1: Oh, di na sila magparty. Ihatag na ato mga tao nga nagkaon kanang pariaris ko loon mo ari buhat ni Mr. Uji Kumpok Rakasa magbirthday ang iyang mga anak. Maghikay siya para ipakaon nga to sa mga tao ni sa Santo Niño, mga kuan, ipangatag ng mga bata nga.
0: Nabiti ko ngayon na anasad nga magpista siya, mag-ihaw sa dakong baboy. Dili na lang siya magluto, maghikay siya. May ihalang ipangatag ng mga karne sa tusilingan.
1: Mauto si Ma'am Sheila, ba? Naamito sila sa US po mauto siya, mag-birthday yung anak, si Inday Rachel, niya mag-birthday si Sir Raymond, dili sila maghikay pakaon sa mga tao tanan kay ilago dito bam way pili wa pitay gikuan ang katolik protestante ug unsa pa na diha magusar sila.
0: Ba?
1: Wa sila magkuan nga mag-away sa relihiyon.
2: Ya ini kaon dong yahi lang pangurus.
1: Oh, mag-usar sila. Pag-usar sila ba wa sila. Magwa sila gihunahon na nga relihiyon. Ang ila nga ini birthday maabot sila. Ginoo ilahang may ilagi.
2: Oh, bendang pananato yon.
1: Mao na ina na.
0: Sayo tong ako.
1: Ngali ko.
0: Ngancho kan aniyo.
1: Nya, diyo sa ka.
0: Wa man mahurot. Salamat ako natin sa luwan nun!
3: Good ako ay Basil Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
0: the most valuable player!
6: Ikaw lang ako yung nuk! Hilong na
0: rin. MVP! Justin Real!
7: Ako? Ikaw ang idea.
6: Oh, congrats, Doug Justin.
0: Ladies and gentlemen, 10 Wolves Better Tournament, the champion! Justin Morin!
7: Thank you! Thank you!
6: Manghod ko ni! Manghod ko ni!
7: Ikaw ang nakahimun akong champion, kuya.
0: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
6: Di na kinahanglang magkabit kasi ibong kusok ka. Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanuli. Ako ang imong kuya!
5: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
2: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
2: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: The original Koy Herbal Capsule.
11: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala mong tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
12: Wala na, bukol
11: na. Wala na dyan, wala na kuy pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
10: The original Koy Herbal Capsule.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
16: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Lagi na, we're back.
1: Kamu lang sa kuya?
2: Ha? Huh? Kamu, pakabisyon liya, no? Tisama ka, eh.
1: Kayo, di kuya. Kinara ba yung nag-idol ni mo? Si Marimar?
2: Oh, Don Justin.
1: Di ba? Nag-idol siya ni mo?
2: Bida niya mo lumay. Hulu-hulu ratong yung taong na yun, no? Tisama
1: ka. Tingali, kuya, eh.
2: Bida, nag-unaw na. Sige na, warm up na.
1: Oh, kuya.

0: First five ninyo. Sige na mo.
1: Okay, okay, kita na. Ta, Kingsley, Ron Ron, Iwin, Bukang.
2: Adera.
0: Sige na, sige na. Hoy. Ayuhan ninyo ha. Dakura ba kong sugal aling duha ha? Bantay lang gid mo.
1: Lagay ka bala kan ning kamot ni.
0: Sige ko.
1: Dali na mo, dali na mo.
3: Pero sa dili ba? Kikinahanglan na ang upat ka mga muses nga mupaso karon.
1: Oh. Muse pa, mag-muse pa.
0: Oh, pinaw ko, di madayon. Dayon, di ay? Oh, sige, pati kayo.
1: Oh, sige, sige. Kuyog sa pagpaso na mo.
0: Of course.
3: Katong upat ka, Muse. Pupaso.

0: Asabi yung sa to. Dali na, Marimar. Ikaw na dali na ba?
1: Hala, uy, dali ta mauwaw, ana.
0: Gwapa ni mo, mauwaw ka?
1: Bahala na lang ni uy.
2: Dong, Justin, una mo ha. Kamita pa, Marimar.
0: Ay, kamulang, kuya.
2: Ayaw, kamulang. Sige na.
0: Oh, na, Marimar.
3: Okay.

0: Nagkatapat na nila Justina, ni Cindy.
1: Okay na.
2: Hey! Ikaw, Marimar?
0: Yes.
2: Makikompetensya ka na ako?
0: Ilan akong gi-pick up, Cindy?
2: Withdraw na lang.
0: Ha? Withdraw? Nga naman?
2: Dapat mo withdraw ka, aron dili ka mauwawan.
0: Ngano mauwawan man ko?
2: Tungod kay bisag asa tan-aon, wala kang bet sa akin.
0: Unsa?
2: Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit.
0: Cindy, nisayaw pa.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk 3 Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakit ang ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atoang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Joey ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Ug Maribeth Fernando, sa Inayawan. Ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtan-aw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O karon, naman ang duha ka muse sa pag-introduce sa ilang self. O karon ang duha na lang, Team Abriati o Team Lumariati. Now, ladies and gentlemen, atong ilailaon ang Muse Abriati. Introduce yourself, then ipakita ang talent.
8: Okay.
0: Toa na siya, Justina.
9: Paminota niya.
7: Okay, introduce yourself.
8: Thank you. Ladies and gentlemen, I am Cindy De Lima Hontiveros Duterte. I am 22 years old, a nursing student, representing Upper Yati Team! And now I will show you my talent. Music by

0: pasok mo pa.
1: Oh, Berge! Unsa ang nanihapa mo ka niya si Victor? Unsa mo ka?
2: Di ba na itong may sisindi?
1: Kaya mga pari ka niya, unsa mo ka? Pidabihan na oh, murugwating na putol si ikaw na eh.
2: Lingaw kay mga tao, bay!
1: Oh, si Marim Marcano, unsa kayang talent?

0: Shindia y el Grey.
1: The views of Lower Yeti. Please come forward.
2: Ah, no, ihatod no. Ha? Akong ihatod? Oh, natural. Isto siya. Sige na. Okay. Tara, marimar.
3: Nagpahatod pag Justin. Akala mo kung sino.
4: Hmm? Siksira ba saan, no?
3: Ah, bita. Hilom ha. Ay, kuking na nga. Ito ka laban niya, ha, Rick?
4: Ay, diagra ko.
3: Ayaw na, Rick. Bati, aoy. Gubota ron.
4: Hilom, hilom na. Hilom na kayo. Minaw ta.
1: Minaw. Okay. Introduce yourself. And what is your talent?
5: I am Marimar Salvador, first cousin of Maha Salvador. 22 years old, working as call center agent. I am representing Lower Yati Team!
6: Yes, yes!
4: Igagaw din siyang Maha Salvador, Cindy.
3: Baday, burrito na mabihana.
4: Oo.
5: Ladies and gentlemen, do you want to see Lambada?
7: Oh, yes! Yes,
6: yes, yes! Yes.
5: I will show you the Lambada.
4: Saan naman?
3: Shit!
4: Oh, hey, mga tao ay, munang lurot ang mga bata, ang ubani, pagpag, ubani, sigang bata.
3: Ah, shit!
8: Lubiha!
4: Mukhang lawas, oh! Muraman, uga, anak kong da!
3: Hilumin,
4: ay! Aray! Lagi ito sa gawin noon sa mga...

0: Abbott og kom nato. Sa laran sa mga daog sa pagkamiyos. Karong gabi una.
1: Wala nang iba. Ako na yan, Rick.
2: Oh, mayo onda.
0: Ladies and gentlemen, the muse of the night, no other than...
1: Kinsa! Ako na na! Ako, di ba?
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luok Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
9: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Tayo

0: Kagalaan, at ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Oh. Evening bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Uy, nga kong kamot, Clover.
1: Malak ka. Dila ko ni Puyian. Dugin ako na nga nga mo. Abutin nga yun, ah. Oh, dila na ka masagot nga. May tapo na to. Duha ka ang adlawon.
0: Kinabuhi iko.
1: Niwakli na sang kunin mo. Okay, sige. Dila ka mo kupot ako. Oh, sayon, ana. Ako na lang kupot sa imo. Abdi, kago di mo nakalikay. Ikaw ha, nabali na tayo ni ha. Ikaw na'y magpadili-dili, unya maglikay-likay. Oh, sige, mamukay mo ganahan. May sagukod-gukod pa tayo. Okay, lagi kayo ko. Alibi, alibi.
0: Clover, buhi ko. Clover, on siya ma. Ayaw, ipaubusog mayo ang imo pagkatao. Kaya pisa kong sa paibuhato ni mo. Dili ko ni mo matintal. Kay mahal na ko si Ma'am Denise.
1: Unsa?
0: Clover?
1: Papa B?
0: Clover? Kakalit lang gatong migaw sa kong baba. Ang ako ko. Kalit lang isanting ang kasakit sa kong oo.
1: Papa B, usin nga itong kunin mo!
2: Ikaw na, Sad? Doon na kayo ang imong nahong sa akong nahong.
1: Pilo! Pilo! Ang ano ka, oy! Usin yung ikataba ni mo! Ahusto si daddy ni mo! Tawon ako sa daddy ni mo! Dilibahin mo! Magpapasang ilang ibuhat! Mapansin na sa doon niya ko ito, daddy ni mo! Dinigal lang ha! Mga yung kong

0: kain naman kito si Manday, oy. Wala naman mo balik din sa kusina. Gani na pa magkato siyang nawala. Wala sab sa iha kwarto. Ha, ay makakatupayingon. Oy, ay kung ina nga migawas. Dili na ba siya makagawas-gawas o dali-dali din sa mansyon. Ha, ay magkato siya, no? Oy. Napasailuag yun, ma'am, nga balibaran, teka kay daghan. Daghan kay kong mga botunon din sa kusina. Ako na ba yung usang nga nagatikaw-tikaw din, hi, kay wala si Manay.
1: Nagsidis! Ha-ha, yung sinasidis!
0: Ay, abot lamang! Parehas may tanangita niya.
1: At sa? Ay, mali siya!
0: Namuray gidangat na to, Iniron. Ako may mong pangutanon nga wala man gani ko makatubagan ang pangutanaha sab nako sa akong kagalingon kaganina kung hain na siya.
1: Oh, shit! Shit!
0: Hoy, ba ni mo dayay?
1: Sinasidis lagi!
0: Ay, gano'n bang nagpangita ka man ni Manay? O gano'n murag natarantar ka man? Ay, kalma lang kung may kalma lang kung uling kung na diha kay kuhaan tika og tubig.
1: Dili, mahimo nga
0: kalma lang magane! Nagalusbad lamang ka, oh. Lingkod una, relax. Ni ana tingali ka turun si Manay. Ipisan una tikag tubig, ha?
1: Ay, nagdali ko!
0: O sa bay ibo gidalian? May lakaw ka?
1: Wala ba?
0: Wala man di ay. Ide relax. O dali na tubig. Be, eh. Oh, tubig ha. Tubig ne. O pag inom. Na. Aha. Okay, inom. O kana, makarelax ka na, ana.
1: Dili lagi ko mahimong ma-relax!
0: Oy, naunsa ka ba yung bataa ka? Makagaba ba yung kuday kay magulang pa kunimog, edad? Alam mo kung sikahe, relax na gane.
1: Dili ko mahimong ma-relax lagi kasi piolo! Nagpingit sa sakasakit siyang oo!
0: Jalan? Ay, ganun kayo basta di mo misulti, oy?
1: Asama man ako sa pagsulti nga magsige basta ka og tabi! Usa ba yung buhaton, oy? Kitigalig ba sa karon si Piolo?
0: Okay, relax lang. Inhale og exhale. Kana. Kalma lang, ha? Kalma lang, taha? Kalma?
1: Kalma? Sige, kalma. Kalma lang, di ako iba. Okay, natarantan ako. Dinitikwa nga ka. Huwag ko kaiba ako nung siya kong buhaton. Nagpingitan ito siya sa kasakit ba?
0: At siya naman, nagubago ng ihag dawang?
1: Bisa nung sa ang paniya o guba sa iyang naong gwapo maghihapon siya. Pero may pingit siya sa kasakit siyang oo. O niya, ika nang iyang gikuptan.
0: Usyalan! Uy! Kung mo na, tinungod yun ay na. Ali. Atong-atoon si Sir Orlando.
1: Oh, osa! Patay pa! Hoy! Dili may mong atoon mo si Sir Orlando! Makasabaan ka! Nasakta! Hoy! Mahala ka diyo, eh! Masunod ako niya. Aron ko, mga saba. Siya rin makasabaan. Wak ko'y labot. Dili ba yan

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balita, concerns na pa sa sugo ni question sa plano ng pagpamalit ng refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Samtang dili na badayon ang eleksyon sa barangay ug Sangguniang Kabataan karong Nobyembre 2, human gipirmahan na ni Presidente Marcos ang balaudnon nga magpostpone ni ini ngadto na sa 2028. Samtang lain nga gipirmahan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang adlaw, mapaghatag og absolute pardon sa kani OFW nga si Mary Jane Veloso. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihit ako sa sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Goodbye.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi nila intinado. Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na kung imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag upirahan. Pura ko'y kwarte.

0: Kung di ko mabutas yun na klaro, nagyod na ko. May nagyod na ko pa na naon. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
1: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
6: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa Mayugisik Bitbit sa Swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Mayugisik.
7: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Mayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Mayugisik.
8: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Mayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Mayugisik.
9: Ako si Gemma Villasuena. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Mayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Mayugisik Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa DYS.
10: At oras karon alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension. Basin taas sa imong sugar o basin may diabetes kanyo or kamay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis ng arterial wall sa mapalapot sa imong dugo o sa nakarason. Ngano magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagraw sa imong kidney o daghang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa rek pabutag ang grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, control pud ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katulog. Makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa magklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang sa Maydiha Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. Namino na ito karon si Lydia Gumanoy Mangmang. Namino sab si Robert Langido, dinasa Batang-Batang. Sudlon Uno? Sitio Batang-Batang, Sudlon Uno, di ay. O karon, detalye na sa atong mga balita. Ang konsyos dakpay sa sugo ni kwestiyon sa plano nga pagpalit og refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
11: CYHP, Tatak,
3: RMN Report. Kining mga balita ato sa Life Extension Vitamin D3. Gi-question sa konseho sa Sugbo ang planong pagpalit og refrigerated van sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang nasigutang van nga magkatinala og 7 milyon pesos gibangayo sa City Agriculture Department pag-transport sa temperature sensitive agricultural produce gikan sa Bukiran mga barangay sa syudad. Apan ang City Council pinaagi ni Consul Winston Pepito gusto una ang iduso ang mga proposal ngadto sa Committee on Agriculture ni ini. Ang iduso sa nasigutang proposal sa konseho nga si Consul Alvin Arcilia dunay gihimong pagpasabot ni ngadto sa mga kauban sa City Council. Apan si Consul Harry Iran insister nga ngayang susihon una ang kamahinungdanon o panginahanglan sa nasigutang refrigerated van. Nakonbinsir ang naon sa Arcilia nga iduso una ang iyang proposal ngadto sa Committee on Agriculture alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pa sabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mopugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo nationwide.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
19: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: At oras karon alas 12:50 na. Sadili pa sa dugang mga balita, musunod nga bahin at tugkarato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timay lihan nga ikaw, dunay daghan toxin sa mulawas, mundili ka regular. Ang magpagawasin mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng lutahan. Dili paginhamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, simo na pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Paginom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo, yung manasal sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Samta sa pikas gabahin, halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay dilan nimo kinahanglan ang barya o guwa na kay suklian pag-abot sa parcel. Para way hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Takto ang payment, safe and secure. Gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan po ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds sa imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na ay sulod ang GCash wallet pinaga sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. auto payment secured checkouts with GCash Pay online. Alas 12:53 na, padayon ta sa ito mga balita. Ang pag-asa din sa Visayas ni Butiag nga walay epekto o direktang epekto din sa Sugbo ing manusab sa ban pang lahi bahin sa Central Visayas ang tropical storm nga si Queenie. Matod sa pag-asa Mactan nga ang agian ni Queenie mo-record ba kini paingon dito sa Southern Japan. Ang happy sa pag-asa Visayas nga si Engineer Alki Blat ni Butiag nga ang bagyo nga nakasud sa Pilipinas kagahapon o gapadayo na sab kini nga mag-irog paingon sa amihanan kasadpan. Samtang ibarabana kini nga makagawa sa Pilipinas Domingo sa hapon or sayo sa buntag sa adlaw nga Lunes. Apan giklaro ni ini nga dili kini maghatag og hulga dinhi sa Sugbo o gubang pagbahin sa Central Visayas. Ang bagyo nga si Queenie nahimutang karon kapilo sa 1,000 kilometros silangan sa extreme northern Luzon ug nag-irog kini sa kasadpan amiran kasadpan nga direksyon sa gikusgon usab nga 20 kilometros ang matag oras. Duna kini gidang hangin nga 75 kilometros matag oras duol sa sentro niini samtang ang unos mabot sa 90 kilometros ang matag oras. Sa pagkakaron walay giisa nga bisan unsa nga wind signal bisan asa nga bahin dinhi sa nasud.
0: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa nako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
1: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:56 na. Ang mosunod nga balita tong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Magapi ka gani kanahuman kang makapaliod to nya, medyo mo relax og gamay. Laga pangapi una para magpabilin kang energetic hangtod maghapon nimo nga pagtrabaho. Unya sa pagpagapi nimo Vita D Plus Coffee Mix moy imna kay gawas nga makatagbaw ni kalami og ingon man ang aroma kahumot ni ini sa baong kape. Paghatag pagini siya duga nga mga health benefit gumikan sa iyang mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix matag sa shea ni ini dunay ni 200 IU nga vitamin D3. Muna makakapi na ka mga vitamin D3 pag yun, plus rishi mushroom extract na dunay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay sa tritterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pigiti og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kinidili ka pagkadaos sa itong mga cellula. Gumika na sab, sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linay ng mga butika, Pilosob din na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Beleng Kahi sa Trinidad, Bohol. Ngaman sa Chacha Boyles nga naminaw sa nato karon. Samtang padayon ta sa itong mga balita, gipirmahan na karong adlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon alang sa pag-postpone sa barangay o sanggunian kabataan elections ngadto na sa tuig 2028. Sa mga barangay officials karon o mga SK officials na apay mahabilin sa ilang term hangtod sa 2028. Mao kini ang gibuti ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Humasab gipaybaw kagahapon nga ang balaod noon anana sa Malacañang. Ang Republic Act number 12326 mitakda usab sa termino sa barangay ug SK officials kadto na sa 5 ka tuig. Ubos sa bagong balaod nga gipirmahan ni Marcos ang sunod nga regular nga barangay ug sanggunian kabataan election himuon sa Nobyembre 13 ngadto na sa 2028. Ug gumani ana tag 5 ka tuig na. Katapos sa balita, gikas kauluhan, gikumpirmar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyan ang gipirmahan ang absolute pardon alang sa kani overseas Filipino workers nga si Mary Jane Veloso. Si Veloso, kung atong mahinumduman, maukitong sa ka-OFW nga na-appeal kani ato sa death row sa Indonesia, human siya gihimo nga courier sa illegal nga drogas. Si Veloso kasamtangan gigibutang sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Dihang nabalik kini dinhi sa Pilipinas gikan sa Indonesia niadtong 2024.
4: Platcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Platcho mo nationwide.
3: At oras karon alas 12:59 na. Sabtang dugang na to nga balita ang pag-core mo abag sa DepEd og mga LGU pagpatukod og mga school buildings din sa nasud. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugoy.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain disease size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik. Alerto og dili limtanon, himsog pagyod ang imong tibuok lawas, ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
7: Sa detalye sa atong balita, muabag ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR sa Department of Education kon DepEd og sa mga local government unit kon LGU sa pagpatukod og dugang mga school buildings sa nasod. Kinihuman ni pirma og Memorandum of Agreement kon MOA, sila si DepEd Secretary Sani Angara og PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Alejandro Tengko, kauban ang mga LGU aron mapatuman ang maong inis sa tiba. Sa maong kasabutan, mutagana ang pagkor og 55 million pesos nga pundo aron makatabang sa pagpatukod sa 49 ka classrooms sa mga pampublikong tunghaan. Tumong sa maong programa nga masolusyonan ang classroom gaps ug makahimo og luwas, di kalidad, accessible ug sustainable nga learning facilities alang sa mga tunghaan. Samtang gilaumang mapatukod ang maong mga edipisyo sa sunod tuig. Kasama mo sa Department of Education, ako ining Rajuman Ramart Pugoy DYHP. Tatak, Araman.
6: Kadtong nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon ala una uno.
4: TYHP Abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nag-antos ang Gaza sa worst economic crisis sa tibuok kalibutan, diin siyam sa napo ka mga negosyo ang naguba o libuan ka mga tao ang walay mga trabaho. Mao kini ang pasidaan sa top UN Development Agency nga UN Conference on Trade and Development kung UNCTAD. Ang kasamtangang opensiba sa militar sa Israel gumikan sa pagpangatake sa militanteng Hamas nito October 2, 2023 sa labihang miguba sa teritoryo sa 2 ka milyon ka mga tao sa wala pa makabot ang ceasefire nito October 2, 2025. Sigon sa UNCTAD, ang pagkahugno sa ekonomiya sa Gaza makonsidera ang most severe economic crisis on record sa tibuok kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, Arimen.
9: Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon, alauna 4 na sa kahaponon. Unya sa gawas nga makaboost sa atong immune system, ang lain nato nga mga benefit nga makuha sa kanadlo nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3, mao nga mutaas ang muubos ang risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ug pagmatang sa mao nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gari na matunan na sa mga medical nga mga pagtuon. Nakato mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas o babalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili-dali nga maluya o mutaas ang syansang makasurvive sa ilang sakit. So katong dunay mga cancer, ha? Agawa sa inyo mga naandan nga medication. Pwede po na niyong dunganan o inom o 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw para mas nindot og resulta. Mag-take gani kag Life Extension Vitamin D3, i-atol nimo kanang humana ka maka-take sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katupong mga individual nga nag-inom ng mga maintenance medicines kay dunay diabetes, hypertension, Uban pa nga mga sakit nga nag-require na pag-inom kadadlaw og tambal, doon nga ni nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas maayo ang resulta ni Ana. Bata man o hamtong mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw, alang sa maayo nga panlawas. So niya, barato kay affordable ang matag soft gel ni ini. Pwede kang makapalit sa Life Extension Vitamin D3 din na sa mga butika nga authorized, ingon man, mga klinika or Life Extension Clinic. Then, ma-avail po din mo ang libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Osmania Boulevard. Puyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O sa Dumaguete City, na ito makasuroy ha, gikan sa Sikihor, o sa lain-lain na mga lungsod din ha, sa Negros Oriental. Makavisit mo sa Dumaguete. Laos mo dito sa Life Extension Clinic na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Kung doon na may dugang papagutana, contact lang sa 416-1655 bagang 0917-318-1161. Alas sa inyong dugang pangutana sa Pikas nga bahin kay hotline to sa Life Extension Clinic. Sa Pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inumaning Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Makatabang kaayo ni para sa mga tao nga dali kayo nga ma-constipated. Yes, sir, pagkain ng damon kayo, saman ni siya kasi shea powder salute, imo lining i-mix sa kabaso ng tubig. Pwede kang mainom ani kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ikaganaan mo inom, kanan before po ka nga matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo aning Super Fiber, mahimog dunganan ni mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilo sabdin ha, sa Life Extension Clinic. O yung mga kasamag, mga idol, ha? Pwede paging mo makaapas o appeal sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Labi na kayo, nagkaduol na rabang atong Grand Draw. Kapatay lang nga weekly draw, unya dayon, ato na sa Grand Draw. Ang inyong buhaton, palit na mo 20 ka mga tableta sa Biogesic, ha? Sa mga partner ng mga tindahan o mga butika. Unya ang resibo ni Ana, mo'y dalhon ninyo diri sa atong istasyon. Para mailisa na raffle coupon, unya mo na sa inyong ihulog, no? Sa atong mga boxes diri sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 pieces sa Biogesic tablet. Unya, ato ninyo paliton sa mga partners na to, nga tindahan o butika. Mahimog sa 360 Pharmacy. Unya, momni, daghan kayong mga branches sa ani, kadalingi ni mo. Na 360 Pharmacy mo, nang di kadali o dili ka maglisunog pangita. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug. Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Onya supermarkets and convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, ang SVI. Kaya mga winners sa weekly draw, doon ay upat makadawat ng 2,000 pesos kada usa, plus sa gift pack. Major winner, 5,000 pesos ha, sa weekly draw. Pero ano nagalita sa grand draw, dagkod na po kayong mga prizes. Ang minor winners, upat kabuok, makadawat ng 10,000 pesos kada usa. A major winner, dakuag premyo, 100,000 pesos. Busay paglangan ha, kung nakapalita ka din ng 20 pieces Biogesic tablet, dalhan na imong resibo diri katong pinitsahan Agosto 10 onwards para mailisa na nato raffle coupon. Okay, kanya ka ng good luck sa mga nagkugig yun ha, nga makapailis og raffle coupon. Naminaw na ito ka rin, Dennis Cabrera o si Rickson Marie. Gadiin man ni si Sir Rickson. Ingo man na sab si Jess Borja din sa Kamotin. Huwag naman tayo nga oras. Subana ko din sa control kasamang Jeromia, pagkasamang Gerald Aldios. Ako siya ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Unya at tangipod. Kay karon taw-tawad mo sa nga to drama, kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon, alauna 9.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini
13: ang akong suliranin. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ivor Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FDB 265553, Series of 2026.
20: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX 500.
21: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500.
22: Pabalik sa mga butika.
23: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
24: Uy, nga naman, Marie.
23: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
24: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha. Yun sa maninyo, Marie. Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
23: Unifins?
24: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
23: Kadako di ay Marie, tudlong iko.
24: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
25: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
26: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Ross sa readiness sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslob Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
0: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
0: Lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ato nga tawag na goiter po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Nikay na ko unya kay tinuol magid KDI.
5: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Pagnikas niya sa tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.
7: Life Extension, Vitamin D3.
22: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
27: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
29: Rexido Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
33: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
33: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
35: ECS.
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washi!
38: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
38: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
37: Mula noon hanggang ngayon!
39: All you need is Pride! All you need is Pride!
40: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malangbong Lugsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.

0: Mayo nga adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ing tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Carla, 21 anyos, may ka-live-in o may usa ka anak, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. 34 anyos na ang akong ka-live-in nga si Jeff. Og may usa siya kaanak sa iyang ex. Mao kini ang among problema. Aron niya isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Uy, kumusta ang kinabuhing minyo, uy?
0: Minyo ba, uy? Nga dili pa baya mi kasado si Jeff?
1: Ayon samday ni inyo, nga nagtipon-tipon naman mo. Di pa dahil ni Minyo, nga niya naman mo puyo sa usakabal.
0: Lagi, apan dili may kasado.
2: Uy, kumusta naman ito dong ex ni Jeff?
0: Shhh, hinaya ng tingog ni mo, uy. Madunggan niya ka sa iyang anak.
2: Ha? Niya puyo uban ninyo ang anak ni Jeff sa iyang ex?
0: Hinayang tingog ni mo, mag-anhian lang na din eh. Naayosahay mga 3 to 4 weeks na siya nga naa din eh. Og usa ka semana sa iyang mama.
2: Unya? Okay lang ka?
0: Hmm? May mahimo ba di ay ko? Nga anak mo na siya ni Jeff.
2: Asam ding inahan, anak?
0: Trabaho man ko, no?
2: Trabaho?
0: Mm-hmm.
2: Ah, so, ikayayaan ang bata, adi ay?
0: Unsa? Yaya ba, uy? Gibilin lang na diri kay parehas man silang may trabaho o sa iyang ex.
2: Unya, okay ra din mo?
0: Usahay. Maugtasad ko, uy. Kahibaw ka na, bata. Usahay magpabadlo man jud na. Sama ka ron o, tingkaon na. Ay, mangita na sad ko ato, kay laagan sad ka ay bataa.
2: Agoy! Nayaya ka na giday anang anak sa imong ka-live-in sa iyang ex, day Carla. O ako? Asus, di ko masugutan na, oy.
0: Day Dilya,

ngano man yung buntaga. Uy, lain man ang pamati na ako sa akong lawas. Magdiga mo po akong pamahaw kay mo trabaho pa si Jeff karon. Hello. Hello. Uy, kadaghan ba ding bahaw? Ah, ako na lang ng fried rice. Mag-andam pa ko sa lamas. Magdukduk na ko gahos. Kailang baho sa aho. Nalipong ko. Nitoyok ang palibot.

0: Hain ko.
1: Niya ka sa ospital. Uyawa na ako ni mo ganina, eh. Kalit lag-lagubo sa kusina. Nawad andi kag panimuot. Magmaudi ay kay... Mabdus ka na sa itong anak, Carla.
0: Mabdus na ko?
2: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX Extraordinary with MX3.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
11: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
12: Para sa masanagon, himsong na panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
13: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
20: DXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng maabuhan, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Maka
21: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, balat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
29: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
30: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
31: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
29: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
30: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
32: Available na sa Mercury o mga suking butika.
33: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta!

0: Pareho mo sa akong kalibin nga ganahan kaayo mi nga makaanak na. Og nalipay kaayo mi diyang ni Mabdos ko. Og diha ng anak na ko, diha na ang problema hinuon. Kay binlan lagi ko sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Unya, perting badlungon na. Magsigilaglaag. Unya, bago pa baya ko ng anak. Og ang akong kalibin, kausara mo uli sa usa ka semana kay trabaho man siya. Domingo ra siyang naa. Unya, Jeff, pahangyo ako bi. Ayaw lang usap ko niyo binli sa inyong anak. Ay, mas stress man ko sa inyong anak. Uy, mahadlo ko nga mabughat o binadlong. Wa baya ko'y alalay din isbay. Ug may gamay pang bata ang ati manon niya bantayan pag yun ako. Muhatag lang ang tatong sustento sa bata. Di lang kumubantay, Jeff.
1: Sige. Inol na ko ang iyong mama.

0: Kadiyot lang. Kay nagpatutoy pa ko sa bata. Kinsa man ka ni. Oh, ikaw man di ay ni, Taverna. Unsay tuyo ni mo, ti? Oh, dali sa ti. Dayon diri, ti.
1: Usa ba dagi kabisihan ni mo dinis inyo? Nga dili ka man ko nung magpabilin sa anak ni Jeff?
0: Ha? Ay, ko ante, kanyang bago magkukunang ng anak te, o dili na nako makaya ba ang pagbantay pa sa ilang anak kay...

0: umi nga makadawat ka siyang anak. Dili ka man dai ko numubantay.
1: Nagsabot naman sad mi ni Jeff te, nga mo sustento na lang mi sa bata. Og dili lang una ko mubantay kay bago pa lagi kong nanganak.
0: Unya, nagkumpleto mo sustento. Nga nagreklamo man ang ex ni Jeff kay di man ko namo regular muhatag og sustento.
1: Ay, kuan man kod te, may higayon man kod nga maapike sad mi. Dili mi makatag. Makuwang manggod ang swedo ni Jeff karon nga may anak na miti.
0: Na, bantay lang mo. Kay ikihabaya ko namus inahan sa bata.
1: Unsa ti?

0: Nisamot na hinuon ko ka-stress ining higayon na. Kayon saon man ako, nga dili manggid na ako makaya nga magbantay pa og laing bata kay bago pa kong nanganak. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, may anak ng daan ang akong kaipon karon og sa iyang ex. Ako ba di ang obligasyon ang pagbantay sa bata? Kay ma-stress man ko, kay laagan o kiat kaayo ang bata. Ikaduhang pangutana, karon kay bago kong nanganak sa among anak ni Jeff, nihangyo ko nga dili lang una kumubantay sa ilang anak kay mabughat unya ko. Nasuko man ang iyang ex o gikontrahan na hinuon ko sa igsuon sa akong kaipon. Unsay akong buhaton? Ikatulong pangutana, ako'y niingon nga dili kumubantay sa ilang anak o magsustento lang mi. Apan usahay o maapikisad mi, dili mi katag. Ikiha ko numi sa iyang ex. Makiha ba yun mi? Ikaw pat o katapusang pangutana. Pakasuhan ko nuko nila kay dili ko mukadawat o magpabilin sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Wa ba di ay ko katungod nga dili ko musugot nga mubantay sa ilang anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carla.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, problema na may punto legal, personal, mga tanang problema og pangutana nga nagkinahanglan og tambag sa usa ka gwapang abogada nga sama nako aw tsaba. Na ginahanglan o kaalam sa balaod, ipadaday ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw? A big shout out sa tanan mga nag-like o nag-follow nato sa kini ang akong Suliran Official Writers Page. Ang mga nagsubaybay sa ato ang programa pinaagi sa YouTube. Ang mga naminaw nagsubaybay sa mga programa. No, apil na kaning ato ang programa karon sa ato ang Facebook account. And of course, sa mga nag-like o nag-follow ni Attorney Elaine. Elaine Tantengco Bathan on Facebook, daghan kaayong salamat ninyo. Press Freedom Week ang ato ang gi-celebrate karon no pag-obserbar kung unsa ka importante ang media, ang press. Kay kaning mga media maunib bintana nato no sa ato ang gobyerno sa katilingban. They report to us the news, no? So maghinaot ta nga ato unta silang respetuhan, protektahan ug ato pong giawhag ato mga kauban, no? Sa buhat, sa media, na let us continue to advocate, no, for truth, no, and truthful reporting. Kay daghan kayo nagsaligpod sa atoa. So ato po ng responsibility nga muhatag sa to nga impormasyon ngadto sa katawhan kay musalig baya pud ni sila namo nato, no? So from the nato diri sa RMN magpasalamat ni, no, sa tanan mga nagsubaybay og naminaw nato sa to ang programa, labi na sa mga news, no, and public affairs program nato, na especially sa mga programa ni Attorney Rufil Banyok Matagbuntag. Si Carla is 21 years old, naanay ka-live-in, nanapoy usa ka anak, and kung asa ko na tao, Davao City! Punto legal ang iyang pangutana. 21 siya, pero 34 years old ang iyahang ka-live-in nga si Jeff. Naapod ni siya usa ka anak ngadto sa pika. So, dinha na nga dagka problema sila tungod aning ilahang sitwasyon karon, no? Kay naa na may anak daan iyang kaipon.

So unang pangutan na may mga anak ng daan karon ang iyang kaipon, ang iyang kaipon karon ug katong iyang ex. Iya ba day kunong obligasyon ang pagbantay sa bata kay mas stress man siya kay laagan kuno kaayo ug kiat kay bata actually dili. Pero wa sad ko kabag unsa sa dyoy arrangement ug unsa puy sabot ninyo, no? Kay di man pud na uncommon no na mahura kag mahimong madrasta ba, no? Anang mga bataa. Pero asam day mama ani, no? Unsa man day no katus ato ang drama, murag iyang kwaon, pero dapat unta nagsabot mo ug kung willing ba ka or kung kaya ba pud nimo. Kay kung maglisod pud yud ka honestly, no? Then I think that's something you both should talk about. Kay di man na inana ka sayon nga magmadrasta ta labi na di nimo kadugo or wa man lang pud ka na andam or wa pud na ninyo na isgutan gidanok na nimo nga oh abi kay anak niya kasabot ko anak niya need pud ati manon pero unsa day arrangement ani. Ikaduhang pangutana karon kay bag-o kung nanganak akana nihangyo kuno siya nga dili usa siya mubantay sa ilang anak kay mabughat siya. Nasuko ang iyahang ex o gikontrahan naman hinuon siya sa igsuon sa iyang kaipon. Unsa iyang angay buhaton, kasturyaha ang imong ex. Ina nga, dili lalim no, nga magbantay pagbatang nagsusupa. Dili manaingon anak pod kasayon yun tinuod nga. Kanang mubantay kag bata unya ang bata. Kana kaning bagong tao baya. Tandugonon kay ni taud-taud hilak tutoy libang di juka kasabot unsay problema so dili pud na sayon no and I am sure dili ra pud na imong imuhang buhat dinhas inyong panimalay no so basin dapat mo magsturya anay nga dili na lang siya'y angay mo sturyas iyahang kanhing kaipon iyahang ex nga mangita gyud mo yaya ayaw himo ang yaya ang ako ang kaipon no kay dili man na nimo obligasyon. Ikatulong pangutana ako'y niingon nga dili kumubantay sa ilang anak og magsustento lang ni apan usahay ug maapiki mi dili kuno sila kahatag kiha kuno siya sa iyang ex makiha bagod ang kiha ra gyud ana no child support nga di man pud mo mapriso ana kay maapiki man mo nyang kanang support magdepende man pud na no sa kakayahan pod sa giver although obligado gyud ta tinuod ana paningkamutan gyud na no gahini lang gyud kayod lang gyud pod og extra gamay para makahatag lang gyud pod ta kay di man gyud pwede pod nga di ta muhatag or mutunol kay obligado man pod siya ngadto sa bata no so balansihon gyud na makiha mo for support dili ikaw akay labot di man nimo anak ang kanang imuhang kaipon karon for child support, pwede siyang makiha. Pwede man sad siya mapriso. Ikipriso po nila ang samot, wa sila makuhang sustinto. Pero no, dili ka mapriso, anak. Ikaw pa itong katapusang pangutana, pakasuhan kuno nila kay dili ko makadawat o magpabilin sa anak sa akong kalibin sa iyang ex. Wala ba di ay ko'y katungod nga dili ko musugot mo bantay sa ilang anak? Tensa ha? Tagadsa guys. Karon pa ko, wa jug ko'y na inkwintro, wa ko'y nabasahang balaod nga mapriso ka or nahimo ng kasong kriminal, no? Kung mubalibad kag bantay sa bata nga diimo, no? Wa gyoy ingon ana in town. So bahala sila unsay ilahang buhaton, basta ikaw honestly speaking, dili ka obligado. Makasabot ko kung makisama ka, kasabot ka kay anak pud na sa imuhang kaipon. That's fine. Pero kung maglisod pud gyud ka in all honesty, not because di lang jud ka ganahan sa mga bata or sa mga anak, pero og dili gyud pud in anak ka sayon for you sa inyuhang kahimtang, dili gyud ka obligado, mahimo gyud kang mubalibad. Iya man ang obligasyon iyahang anak, ngano iya man ang ipasa nimo na yabag siya, no? Ayaw og sugot nga ingon ana ang mahitabo, dili na ingon ana, dili na pwede ng mga ingon ana, ha? So, I think dapat ani kasuryahon gyud nimo imong bana, ang imong bana mo'y angay makisturya pod sa babae, no? Og sayang igsuon nga husayon tani kay naglisod ako ang pares ron, meaning ikaw kay bagong panganak unya nagtutoy pa ning bata, bantayanan kaayo, pangita laglain mo bantay. Dili lang siya. No, di na nila ikapugos ni mo. Number one, di mo parinte. Number two, wakay utang nila. Number three, di ni mo sila pari, ganaig unsa. So, wag yun kay obligasyon. No, di na ni mo arm, di na ni mo bata. So, ayog kabala ka, anak. At imana na imong kaugalingong anak. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan,
Daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Nationwide. Tata ka RMN, daghang salamat ug maayo.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awit. Ano pada siyang kaagi karoon? Mukining sa kababayeng nga taga Purok Dos, mainit, nabunturan Davao de Oro. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Christina.

0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: This newscast is brought to you by Walang Lusot and Colds. Hulihin agad with News App for Kids.
0: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Gidapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pwedeng kamot ni Konsyal Jen Figes.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul,
12: TTX 500 na!
11: TTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: ug pag-ayo sa bugas-bugas
11: ug katul-katul,
12: TTX 500!
11: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
12: TTX 500!
13: Sa Janice, dugay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Day Mimi, pwede ko manghumok cellphone mo?
1: Nga naman, Day.
0: Ako untang tawagan si Jessa, bakay dukay na magulming nga wak magkita, uy. Nya, wak mo ko'y load.
1: Oh, sige, Day.
0: Maayo untang na si Day Jessa, da? Hello. Kabugnaw niyo yung timog.
2: Hello? Kinsa ni?
0: Hello? Mamalihugon ako ni Jessa?
2: Kinsa ni yung palihug?
0: Si Christina ni, yung amiga. Kinsa din yung nakatubag?
2: Ah, yan yung kuya si Jessie.
0: Oh.
2: Tawag lang usap, Chris, ha? Kay napaigil ako si Jessa.
0: Sige, Migo. Salamat. Noon sa amin ko eh. Dili man noon ko makalimot sa nakatubag ganiha katong Jessie. Nindot kit kayo yung tingog. Oh, kinsa man nga nawag? Hello?
2: Hello? Si Christina ni?
0: Oh.
2: Nainom-nom ba ka na ako?
0: Oh, ikaw mo itong egsoon ni Jessa sa?
2: Oh, salamat ito kay... Huwag ka na makalimti.
0: Lisod kayo kalimta ng imong tingog, uy. Kay Bugnaw man.
2: Oh, mau ba? Asa di ang inyo ha, Chris?
0: Dere sa Bubungon.
2: Pwede kumuha na sa inyo.
0: Ha? Nga naman?
2: Mamisita ko ni mo.
0: Ha?
2: Oo, kira ni mo nga. Mamisita ko ni mo, Chris.
0: Dili ka makadumdum diri, uy.
2: Sakito ko diha, uy. Ah, sige lang. Mutong araw niya kung kalit diha.
0: Oh, ikaw?

0: Ha? Naay mamisita ni mo?
1: O, ma.
0: Kinsa man?
1: Igsoon sa kong amiga, ma.
0: Oh, kung tinud-anay ng iyang tinguha diha ni mo, sige. Papamisita ah.
1: Baka ako ni Miss Jessie, we. Ingon siya, mamisita siya na ako. Niya, huwag siya pakita.
0: Chris, unsa may mong gibuhat diha?
1: Wa raman, ma. Naglingkod-lingkod ra ko dire. Nagpahangin ra ko.
0: Paliti kog soft drinks dito sa imong auntie, be. Maayo dito kay bugnaw kayo ng ilang soft drinks.
1: Magbike lang ko, maha, aron. Madali ko.
0: Uy, saan man mo pagdakon magbike ka?
1: Na, may kargahan na ng atubangan sa bike, magod. Ako lang ikarga.
0: Nahala, sige. Ikay bahala. Basta paghinay, ha?
1: Oma.

0: Maayo kani kay dili kayo init ron. Okay ra kayo kon magbike. Uy. Hello. Kinsa tang tawo nga nasa Dublin nga nagsigi og text-text? Karon pa ko kita ana. Aray! Natumba nilang inuon ko na.
1: Siyempre, niligyan ng tao ng tigstes ko. Natumba nilang ka.
0: Kuya!
1: Iba ko, iba ko, Asa ba ka? Nagbike mo ka?
0: Gisugo ko ni Mama Good pa palit og soft drinks.
1: Siya matuha na nga, sigihan na mo glingiot?
0: Oo, kailan na, kuya, uy. Bago man ang naunga.
1: Oh, baba. Eh, ikaw lang, laki. Sugo mo ka, Mama.
0: Oo, kuya. Uy, hala. Ni-text, please, Jessie, na ako. Uy, na-miss call, pagkit siya. Akong tawagan, B. Hello, Jess?
2: Hello, Chris? Niyano ko sa gawa sa inyo?
0: Pag-sure, uy!
2: Lagi, nangunta naman ko. Mauma ko na ni inyong bay. Aray ako sa gawas, B.
0: Oh, sige, sige. And haunti ka.
3: Hi. Ikaw si Christina?

0: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana'y kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko'y giinombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masin og may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
5: og antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
5: og desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
5: nga effective,
6: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: Kapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
6: Ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500!
5: Efektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500!
6: Imo sa desugared sugar cane extract,
5: og anti-diabetic property,
6: gigan sa palaya.
5: DTX 500!
6: Garantisado,
5: highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man nga, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, available na online ang commemorative coin alang sa Piña Francia Festival. Gianonsyo kini sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP, diin ang maong commemorative coin, mahimong exclusive nga ma-purchase pinaagi sa online store ni ini nga bspstore.bsp.gov.ph ug why walk-in orders ang i-entertain sa physical store ni ini sa kaulukan. Ang matag commemorative coin nagbalor og 5,000 pesos ug dunay legal tender value nga 100 pesos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: RMN Newsbreak, Newsbreak.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Said Liniment Oil.
13: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Said Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
17: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
16: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
17: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos sa imong sugar. June Dargo.
15: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
16: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
18: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
15: Living Testimonies.

0: Oh, naun sa ko'y. Nisiga mo ko ng imong mata.
1: Ikaw si Jesse?
0: Oh, ngano de?
1: Ikaw mo tong nagtindog sa unahan nga nag-text-text, dili ba?
0: Oo, ako to kay ni-text mo ko ni mo.
1: Ako mo gutong nagbayad ka na tumba kay nagsigi kog lingi ni mo.
0: Ha? Uy, naun sa digatong ha? wala akong maklaro kung ang imong naong kay layo-layo man ka. Ikaw ba na ito?
2: Oy, Chris! Kamangsa. Pasod lang ang imong bisita, oy!
1: Dali, Jess. Padayunan kang mama.
3: Oh, sige. Ati man nasa nang imong bisita, Chris, ha? Kay may buhaton pa ko dire.
1: Sige, ma. Noon sa ka, oy. Nagsigi ka magudog tutok na ako.
0: Nalipay na ko, Chris, nga nakita na ka sa personal.
1: Unsa ni mong tuyo nga nianhi magit ka sa amo, Jess?
0: Di na ako magpaligoy-ligoy pa, Chris. Ganahan kay ko ni mo. I love you.
1: Jesse.
0: Katong nanawag ka? Pagkadungog pala na ako si mong tingog, wala akong mahimutan, uy. Mauto nga, akong gikuhang imong number. O, itawagan ti ka. O, mauna ron, nabot ako din sa inyo. May paglaong baka ako, Chris?
1: Ang tinuod siya si... Ganahan sab ko ni mo.
0: Tinuod?
1: Pagkadungog sab na ko sa imong tingog, niliak ko dahil ng akong heart.
0: Nga sa ato pa, imo na kong gisugot.
1: Oh, Jess. Uyab na ta.
0: Salamat kayo, Chris.

0: Chris, dugay-dugay naman kita nga nagka-uyab, no? May ihangyoon ta ko ni mo.
1: Unsa man na, Jess?
0: Mamay ko ni mo.
1: Ha? Huh? Mamay ka na ako nga dili pa man ta pwede nga magpakasal?
0: Kung man akong pamay ni mo, mag-ipon na lang ta. Unya lang ta magpakasal kung sakto na ka sa edad.
1: Unya, asa man ta puyo?
0: Adura ta sa mong dapit. Naamtay ka puyo andito.
1: Sige.
0: Ah, mananghit ko nilang papagmama ni mo ha nga mamay merong gabi eh. Aron magtipon na ta.

0: Mayo kini akin na dong. Nako ibalitain mo.
1: Unsa mo na day?
0: O ana ko reglahadong.
1: Ha? Nga sa ato ba? Mablus na ka day?
0: O dong. Mahimo na gid kang papa.
1: Yes!

0: Dahil, nausa ka?
1: Dong, sakit na kayo, makunti yan.
0: Mga anak, nang tingali ka. Kay, maumarong buwan na ang imong ipaabot. Dali, dahil. Dadunti ka sa paanakan.

0: Dali aras sa panahon dong sa? Walang ibaw eh. Duha na katuig ang atong anak.
1: Maugiday. Mura lang uguha.
0: Paningkamot lang itag maayo dong. Aram hatagay na itag maayong kaugmaon ng atong anak.
1: Oday, magtinabang nita. Nga mahatag na to kung unsa may panginhanglan sa atong anak.

0: sa Miss Jessie? Tagdugay naman kayo nga maulit. Unsa ka kay madukayan ining tawhana na?
1: Usahay ko day, mukalit lamig. Overtime? Maunang malangay ko sa pagpauli.
0: Mao ba dong? Nakalitan malangkot ko kay... Dilibiya kay ngunini sa una.
1: Kinahanglan akong mukogig maayo day. Para sa atong anak.

0: dili lagi di maayuda. Nagduda na ko ni Jesse. Mangita ko kabinlan sa bata, di. Huwag ako siyang agpason siyang trabahoan.
1: Si Jesse ay mong ipagita, ma'am?
0: Oh, naa siya?
1: Na nagwartuhay. Naman siya kaubay ng babae.
0: Ha? Akong liliwan ining pangak. Kuntinuod pang kisulti sa kwartya.
2: Ayaw pa! Gilokra ba na? Gilokra, ha? Ikaw ba?
3: Paakot, hindi.
0: Paakot. Si Jesse! May kauban na babae! Hindi mo baya ako din eh!
4: Day, noon sa koy. Ganina nagid kong waiting mong tingog. Sugat sa akong pag-abot. Noon sa mukha, ha?
0: Kanos alam ko ni Mugipo ang Jess.
4: Ha?
0: Mauday nga may panahon nga madugay kag uli. Ginaari kay babae sa imong trabahoan.
4: Unsa? Uy! Kung kinsa man ang napataka tabi ni mo, ana. Ayaw pagtuo, ana. Good. Gibinuangan na ka.
0: Ako mismo! Ako may nakakita kay dito ko siyang kitrabahoan! Nakakigikadog ang babae sa gamay ng kwarto! Oh. Mulibod pa ka na ako ng ako mismo nakakita kay gililita mo! Nakakigigakos na babae!
4: Day-day. Day-day. Mo ko ito tarong bayhan, ha? Matuduan na to sa among trabahoan. Italingawan na to na ako.
0: Nasa ato pag-iangkon ka di mo? Nga nakasaha ka na ako?
4: Oo, day. Oo, pasigil ka ko.
0: Dali ko gusto nga bago ba nga itong pagpuyo, Jess. Kay may anak na ta. Mabisag sakit. Pasailoon, tika.
4: Salamat, ay. Salamat.
0: Pasailoon, tika. Pero timan eh, nawa nang akong pagsalig ni mo.
4: Christina.

0: Ha? Manarbaho ka?
1: Odong, lisod na kaayo tawi. Nagkadako si Inday. Nagkadako sa bangyang gasto.
0: Inday, di ko musugot.
1: Ha? Ngano dili man ka musugot?
0: Di mo ka anad og trabaho, good? Maung anhi ka lang sabay. At iman na lang ang atong anak, ha?
1: Sa imong gibuhat nako, Jess. Dili na ka makapugong pa nako. Ibili na ko ang bata ni Mama. Mangita akong trabaho.
2: Anahala, sige. Dinhilang ni sabay si Inday.
1: Salamat, Ma. Baby, anhilang ka ni Lola, ha? Kay mangita mag-work si Mama.
3: Oma.
1: Salamat in town. Kinakasudin kong trabaho. Mahatag o pinginahanglan sa akong anak.
4: Hi!
1: Oh.
4: Bago ka din eh?
1: Oo. Oh.
4: Ako Des Dodong. Pag umangkon sa imong gitrabahoan din eh. Ano sa imong name?
1: Christina. Ngano na nawagman ka?
5: Ibaningon mo ko ni mo nga ayaw pagtrabaho. Itrabaho gilagi ka.
1: Kalimtin ako, Jess. Kay makigbuwag ko ni mo.
5: Unsa? Nag-umusugot.
1: Jessie.
5: Christina, may anak na ta. Mauni ko musugot, ha nga. Imo kong buwagan.
1: Sultihan talang ka, Jess. Hangtod karon gisakitan pa ko si mong gibuhat na ko.
5: Day, pasailo ba lagod ko? Nagpaso na ko sa kong gibuhati mo.
1: Ayun akong sa muka pa.
6: Kaya ba na?
1: Oo.
4: Tingnan lang ko ha kung magbuwag na mo kay ni akong andam nga mudawat ni mo.

0: Maayo kay ni Aka na Chris. Nainangita ni mo.
1: Kinsa man, ma?
2: Ako, Chris.
1: Nganong ni Aka?
2: Day, pauli na sa ato, day.
1: Dili pagkiingna naman, tika. Nga kalimtin ako. Kay makigbuwag ko ni mo.
2: Sa ilo, alagod ko sa kong gibuhati mo, day. Akong isa, adi mo. Nga di, nagid ko magbiduang ni mo. Basta, mubalik na ka sa ato.
1: Di naligid ko mubalik pa ni mo.
2: Day.
3: Ma, uli na ba, ma? Ato na, papa?
1: Inday.
3: Uli lang ta ato, bay, ma. Uyog ta, papa.
2: Di ka ba maluoy sa itong anak? Nga naghilak na na kay pauliun ka sa ato? Dahil, sige na. Mamauli na ta.
3: Sige na, ma.
1: Sige na. Hilom na. Hilom na, nak. Mamauli ta sa ato. Ayun na paghilak.
2: Salamat kayo, day. Salamat kayo.
1: Basta ha, isaad lang yun na ako. Nadili na ka magbinuang.
2: Oo, day. Isaad ko na ni mo nga, ikaw ragid ang akong mahalon. Huwag na ilaing pa.

Natanog ko sa pagpakiluoy sa kong anak. Maong nibalik ko sa amo. Karon, malipayo ng among pagpuyo ni Jessie, kay nagbinuota naman siya. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dali lang, nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
0: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at all sa silang 32nd anniversary sa Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasalu ay Oslo, Cebu, Sabado, Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi ito, paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugatag ba ninyo, ha?
12: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawat eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
18: makakas.
17: So ano ka, no? Binta na ka.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
19: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
24: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
23: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
24: Eric Ko,
25: Mga samahan, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ng pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin is Paris. Alak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi, kita-kita tapon mga kasama!
26: Mawagito mga igalang, kaagi ni Christina, nga taga Purok Dos, mainit na bunturan, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, ngiti.

Angmongka agi gibahatan ni dua serajini Ricky Persuelo garing ugubu sedireksyone Priscilla Reganas. Kamusap mga ikala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kidapuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang na ining tulumanoon, Han Dumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadas sa Handumanan Official Facebook Page. Hangtod sa sunod kayon, takin salamat sa inyong pagpamin.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kumakapuhay, ang damdaba mo. Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: Hello, Glina.
1: Bincha, importante ka ining akong tuyo.
0: Ha? Bahin saan sa?
1: Paminaw. Sultihan ko ikaw sa giplano ni Major Gaspar. Batok kanila ni Miss Aliha ug sa katabang ni ini.
0: Unsa?
1: Paliho. Kunta ka si Miss Aliha ug paibaw abahin ini. Paminaw, Bincha. Oh. Hello?
0: Niya pa ko. Naminaw ko ni mga Glina. Sultihan ko paliho.
2: Ginoo ko. Salamat sa gifid ni mo na kong info, Binjak.
3: Misael, gikan sa pangkina ka ng maong kasayuran o gifid niya galing ako.
2: Kung kung sa'yo buti pasabot ng iyang gihimo. Ha, Binjak?
3: Misael, palihog lang. Dilig karoon ng panahon aron tukiuntak ng mga butang, ha?
2: Okay. Salamat, Binjak. Bye. Lisod paghihapon kang pasaylo o naglina. Imong pagpatay sa buutan nga si General Mart. Oy, usa kamatan sa pagluib nga kinahanglan bayran mo sa bukid na buhi. Gagaw ka.

Tidak ginan ko mahimutan na nagkunaon na sa gipahibaw ni Binjak da. Dili ko gusto may dautang mahitabo kanila ni Aliyah o ni Nambutsang.

0: Wala pa din yung silang butyang.
1: Asa mo din siya?
0: Nananggit nga mo Simba.
1: Unsa? Kinuo ko. Naibawagi ka nga delikado, di ba?
0: Hala. Huwag ka na mo santop sa kung una-una sa diyang nananggit siya na nga mula ka, uy.
1: Asa mo kung ano siya nga simbahan mo, Adto? Naibaw ka ba?

0: patikas unahan ini. Ay, pastilan. Nabalaka na sa tukaroon sa inday aliyang. Dukay ko nakauli sa balay. Dodong Kaiber, hunong ko na dihaan ang butika ha, kaya na ako'y palituan. Palihog lamang, Dodong. Ay, siyalan, magiging rebira nga, wala man lang manumbaling na ako ha. Ana to, ana! Alam, misailo na kita sa akong suki ng butika! Dito ra! Ha? Mamagyawa! Noong sa kaway?
1: Mayong pagkasihat di mo sa akong laan. Tutuki ko.
0: Hala?
1: Itang-tang ko na ang akong gao nga gipayong-yong.
0: Hala! Major Gaspar!
1: Ano gun? Gadili ni mo kauban si Alia, na anak ni Anhing General Mart Uknes.
0: Oh, hala! Kung wala akong masayop, ikaw kini Major Gaspar!
1: Balag sa ilong pagkadaghan kini ay upagi kung saon sa paglitag ang dakponon.
0: Hala! Kanusa ko na ko nahimong wanted sa balaon, sir! Wala man ako'y nahimong sana!
1: Ang tanan gaduol kang misail, akong kaway.
0: Oh!
1: Ikaw o si Alia, nga anak ni Anhing General Mart, pamatiw na ko. Hangtod nga buhilak o dugo ang squadro balaon sa ilong.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Kita kita ta ha para sa Women's Night. Karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na. Kumilagi sa lang Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lircio Binuluga. O kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa paraya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
11: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
17: Lagi. Pasagdi siya. Lagi na pusod sa gibutangan ta niyang lawak. Kay umya rako siya hukman sa kapatayon, macho. Lagi. Ah, Siringo. Pareha. Kay ipauli ko kaniya ang taxi sa higala na kong operator. Lagi. Manjo! Stoy! Uwato na. Ah, si Glina! Usang urasan lakaw!

0: Ang tanding orasas kagabihon. Papaghapon maulit si Nang Butchang Misael.
1: Ayaw pala bisi mo kagol. Katingaligsin ba kung maunsa ng ating anak na nasi mong sabakan?
0: Si Nang Butchang. Tingalig milampos ang kaaway sa mga plano ni Ini.
1: Aliya.
0: Nang Butchang na.
1: Para sa sud. Kay tunog na kay din eh, oh. Tunog kayong hangin din eh, si Gawas. Tara.

0: Ilok, may butak ni Sahel.
1: Pili mayo ang kabuntago na lang nganabot din ni Aliyah, Binjag.
0: Oh. Unsa ay buot mo ipasabot?
1: Ang katapang ni Aliyah nga sinambot siyang huwag na mauli kagahapon. Human nga minagaw kay nananggit ng musimba.
0: My God! Di pa nagpasidaan ko ni Mugdaan human ko tawag giniglina bahin sa giplano ni Bidjul Kaspar.
1: Wahin na siya din ni uli ko. O gisultihan ni Aliyah. Kahit nakalagaw na siya ng butyang.
0: Huwag ka ba magsusig posibleng dapit nga mahimo niya atuan?
1: Wasi kaliwat din sa siyudad.
0: Oh, sultihan ko sa glina bahin ni
1: ayaw na. Kay wasi ay katabang.
0: Misael.
1: Hinaanib sa sindikato. Kung dili ko niya mahimong isuod niya sa iyang bursa, Bidjak.
0: Palihog lang ang pagsultik sa mani anak, Masel.
1: Traidor si Glina. Ipatay niya ang tao nga tautangan niya o maayong kabutatol.
0: Misael, ilawap siya kasing-kasing. Nagdugo, kinitimahan nga dako, ginunta siya ang supak. Apa na pugos lang siya, kigikinahanglan siya gayon.
1: Naibaw ko ngayon mula siyang ipanalipdan.
0: Gipadayag ko lang ang pikasahid. Ngaunta ang ngayon mo masabdan.
1: Ba't ba ni mong palutahol? Nga collateral damage ang pagkamatay ni Sir Mart sa mga kamot ni Glina.
0: Mukha
1: ni
0: tinawad. Usa ka sakripisyo aron pagkuha silang pagsalig kang Glina.
1: Nagkaila kay ko ni Glina.
0: Mas nagkaila ko sa babae nga sukat pa kaniad no. Akong gimahal.
1: Iisip kong kaaway si Glina.
0: Ayaw pa butang iisipon tasap kang kaaway ni Sahel.
1: Pinchak.
0: Kamuog kami si Glina. Usra ang kiisip na itong higpit kakaaway. Huwag ka na mao ang kagaw na si Major Luisito Gaspar.

0: Nagpaminawraman ko ni mo. Samtang nakisulti niya sa cellphone ni Jack.
1: Lina.
0: Hangtod karon. Guilty paghihapon ko sa akong paghunos sa kinabuhi ni General Mark Ognis.
1: Isabtong ko ikaw. Tingali. Bugtong ako lang ang binuhat na nagkasabot. Kung gano'ng gihimo ni mo gato.
0: Tungod kay ikaw lang ang bugtong nagmahal na kong tinuuray, Binjak.
1: Kaniantog karon. Ako ang Binjak nga nahigugma ni mo. O hangtod sa hangtod ako paghihapon ang andam sa kanunay. Ngayon kumaon ka. Bisig mga hulugan pakinis akong kamatayon.
0: Binjak. Binjak.

0: Major Gaspar, nga dupang ingon mo ni Ana ang imong tinanawan?
1: Glenna, diin ka mag-idiay gikan, ha?
0: Oh, Major, unsagod ka ng pangutan, ha?
1: Dili ko gusto nga magmatalang og buntag. Maong paghubo kay sutaon ko ugwa kabagyod maghimo og milagro. Uban sa laing laki, Glenna. Paghubo bangag sa ilong.
2: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas claro.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Gianonsyo sa GSIS ang expanded benefits of financial assistance ngadto sa mga government retirees, lakip na mas taas nga funeral benefits, ligon nga survivorship protection, loans o solar energy loans alang sa mga pensioners. Ubo sa ginhawa for all grant package alang sa mga pensioner o surviving spouses. Ang GSIS ni paumento sa funeral benefit ini alang sa qualified members o pensioners ngadto sa 50,000 pesos gikan sa 30,000 pesos alang sa death claims. Dugang sa GSIS ang annual Christmas cash gift gipalapdan usab diin malakip na ang mga qualified pro-rate pensioners. Ubo sa portability law equivalent ngadto sa usa ka buwan nga pension o 10,000 pesos o bisa unsa niini nga ubo sa subject ngadto sa mga lagda sa programa. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay lang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nganay lang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ininom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospitalidad, nagugos ko binhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Kumaybaygikan sa Barangay Punabitan, Pukutsutong ako.
5: Living Testimonies.
8: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. So, gata ko ninyo, ha?
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Face.
14: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Face ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Naapagiday sa bahay sa mga pater si Merche. Pero, masan mo kayo sod ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no?
2: Masan mo suot ta, Mikmik?
1: Poldo?
2: Oh. Masan mo lang suot nga gatan sa tiguan?
1: Oh. Saka? Di mo suot. Listahan man is utang.
2: Ay na lang ako pamakak, Mikmik. Nakabati ko sa gisulti ni Lula Imar ba, ha? Spy man dito tiguan nga. Pasumangil lang di siya paibot sa ngipon.
1: Sabay, patakag pamasangil na puldoy.
2: Mabi na suwat, we.
1: Wala, no. Nga no, ito ang imo manin kuhaon nga di mani para imo.
2: Nahibaw ko nga para ni Johnny. Musaam bina.
1: Yabag, ha? Nga no, ito ang imo manin kuhaon nga di mani imo.
2: Para man lang Johnny. O niya, igagaw man, me. Ako'y basa, ana.
1: Hilamay, di man gani ko mahimong mabasa ini nga suod, Miss Johnny. Ikaw pa ka, ha, nga wa may salig si Johnny anang utok ni mo.
2: Oh, kaya nga no, may ning utok na ko. O sa mga ni?
1: Si Mangkag utok, mauna.
2: May nagpagdagang sulti, good. Ambi na ng suwat.
1: Di mahimo.
2: Ambi na ba? Kung di ka gusto nga masakit ang kaslawas. Iyay, lami, or magkatumbuhi ka.
1: Ayay pud ka, kabastos ni mugbabang pulduha ka, baho pagyod.
2: Busa, usi, baho kag baba.
1: Oh, busa, ay paduol na ko.
2: Abini suot, bilchi.
1: O, kuha ako, makakuha ka.
2: Abini na ba? Mangwitik ka, manggod.
1: Mamugos man sa ka. Di lagi ni nako ihatag ni mo ang suwat, kay di ni para imo.
2: Abini na!
1: Yan!
2: Ay! Ako, suko na ko, ha? Lagod ako, ha? Lagod na ba ako? Ambil, ha?
1: Gukod lang!
2: Panuwi, tubuya. Kasakit sa kumpiyan. Balik, dinamikmik! Ayoko palaguta, ha? Bunong ka rin ako!
1: Ato kumuhagi sa yuta nga giagyan mo ni Johnny paingon sa bungtod sa yuta sa mga pater.
2: Mikmik! Palay mo! Palay mo!
1: Kipag mangyan ni Spuldo, ikukod magyaday na ako. Oh, karon ka. Ituyok-tuyok ta ka. Gukodol! Aron mo hiyos gamay ng imong tiyan, Spuldo!
3: Gikuton, no? Akong sugat-sugaton si Mikmik, eh. May na, hindi kayo siya mahagos pagtungas din, eh. Looy, masakos akong amigo. Kinahalang magkasulti, good Miss Milche. Karong gabi, musuod ko sa bayis mga patera.

0: Ba huwag na, Milchi. Pauwi na.
1: Nga na po ang saan magiging kuniyos pagpahuway. Nasige na lang akong pahuway.
0: Kinahanglan nga mangandam ka.
1: Oh, nga naman, makuha na ba ni mo ang kupang bulawan nga nasi mong amahan?
0: Oh.
1: Oh, unsa?
0: Kitang duha ang makuha sa kupang bulawan. Unya, manibat ta din eh. Mao man yung gusto, di ba?
1: Oo, din do. Kinala makabian ako ng bayi sa mga amahin.
0: Di pa. Anong muram kag mahadlok din eh, Milchi, ha?
1: Ha?
0: Anong talip mong kag nervyoso niya?
1: Kuan. Dili na lang ko kinahan din eh.
0: Oh.
1: Nakahukom na ko nga. Dili na kit kumupalik og tunog ining dapita.
0: Nga naman.
1: Basta, dili ko kanahan sa...
0: Oh.
1: Sa imong amahan.
0: Ang akong amahan ang imong gikahadlukan?
1: Oh, mahadlok ko ni Sir Darwin.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok og lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
12: Send panyawan capsule with garlic.
11: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
13: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
14: Set Living Testimonies.
11: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko, anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato nitila, kay mababa man ang imong litig.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung taas imong litig, mababa na iya, Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga tawo nga goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ani Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuod magid KDI.
11: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
14: Living Testimonies.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
0: Ug unsa man ang imong kadlukan sa kong amahan, ha, Milchi?
1: Daghan.
0: Paghingaan og pipila.
1: Kuan, mahalo ko sing tinan-awan nako.
0: Nga naman, unsa may tinanawan sa kung amahan dyan mo, ha?
1: Murug dun ay pirming kahulugan.
0: Kahulugan?
1: Oo. Og mahalo ko sa dental clinic.
0: Ha? Tabaragod. Unsa man sabi mo kikadlukan sa dental clinic, ha?
1: Murug dagag mister yung nahitabo sa sa clinic. Murug
0: og unsa? Unsa?
1: Murug doon yung mga mata nga nagtanaw na to kung musod ta sa dental clinic.
0: Unsa?
1: Din tumao ka na ang tinuod. Og may bahin sa clinic nga. Ambot. Dindo, tuho ikaw. Tinood akong gisulti nga doon ay portahan sa dental clinic. Naputo lang hagdanan, paingon sa ubos.
0: Milchi, husto na. Husto na. Sige na, pahuway na. Ayaw na paghuna-huna o mga butang makapahasol ni mo. Sige na. Bueno, sige. Inom na ninti. Aron, mas muligo ng imong lawas.
1: Sa minangati.
0: Inom na. Makaayon ni mo. Sige na. Imna na ka na. Kahit tubagan na ako sa gawa si Puldo. Di akaw na.
1: Dili ko mo inom ining tiing ay gihatag na ako. Muna-muna ka. Musamot ko o kaluya kung mainom ko silang ipanghatag na ako. Ako ning iabo.
0: Hello, Poldo. Unsa ni balita, ha?
22: Boss,
0: Oo, katasan ka, boss.
2: Ulam?
0: Boss?
2: Nansaman ka? Muram ka nag-ihubak?
0: Boss? Nagkukod ko rin, mig-tumboy ka rin, boss.
2: Pusa! Uy! Nganong imo mang gigukod ang tumboy?
0: May suwat nga gipasikrito hatag ni Milchi para kang dyan eh. Ang tigua nga si Lula Ima. Siya naghatag. To anis tumboy.
2: Unsa? Taba, taba ragol. Unsa man suwata ha?
0: Mao na ginay akong gigukod ang tumboy boss mo na inungtan nga gigukod ako siya. Ako tambawi o ng suwat o gihatag ni mo pero gidagan ba sa tumboy? Ito ang tayo sa yuta sa mga Benaver.
2: Unsa? Sigurado ka? Nagikan gini Milchi ang maong suwat?
0: O lagi boss. Nabati ko na ako. Mao na ang gisulti ni Lula Ima sa niya. Yan gitono lang suwat. Gikan ni Milchi.
2: Sige. Pangitaag yun ang tumboy. Kuhaa ang mong suwat. Mauna ang imong misyon karon.
0: Oh boss.
2: Oh sige, bye. Ha! Unsa ning sikreto nga suwat nga gipahatag ni Milchi kang Johnny. Ha! Giilad ko ni Milchi. Doon na si kasabutan o ba ni Johnny? Ha! Mangingilad ka, Milchi!

0: Pasensya na ko sa ibabaw nga bahin sa kakawayan. Hain naman ka si Poldo. Maraugwa naman magsunod na ako. Oh. Tukara din na kumtiyan ay. Kid mo surrender da. Bahala ka. Sunod lang.
1: Bigbig! Ang pireso at pas! Patayin ka po si Dube ang nabang!
0: Ha! Nanong ito ako man ang mamatay! Yun na. Nahira ka ba ito? Karoon ka.
1: Bigbig!
0: Tili di ka mahunog gukod ako, ha? Kining batoy imo ay...
1: Aray! Hoy! Ayaw pa ba ito?
0: Ah, madag! Ayaw!
2: Hey! Saan mo lagi mo gibato?
0: Si Poldo! Digukod ko! Tabangi ko!
1: Angay! Panuhay sa ito po yan!
2: Angay! Angay! Angay!
0: Kadasmag-dasmag lang yung agay.
2: Oo, yan sa mga gagawin. Mura mag-irong buang naulian. Pinagan.
0: Taggam kang tawanan ka. Ako pa'y bahara nga bunugon sa kanahang dako.
2: Abay, nasundan din ka niya nga. Naghatol sa kong pagkaon?
0: Oh, hala. Ang imong pagkaon pa, iwat na ko mata.
2: Ah, ha?
0: Ay, sorry, bay. Kini mo kong suwat ang akong, akong gidali o dagan, good. Kaya ilugon man ni Poldo.
2: Suwat? Saan mo na suwat, ha?
0: Suwat ni Milchi para ni mo.
2: Oh, ha?
0: Yeah, oh, basa ha.

0: CGMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolano. So, guna itong balita ng urasa sa kapon nga. Tuga ito sa Koi Herbal Capsule na ngayo na ang Konseho sa Dusugbog Report sa tanang upland development sa Dakbayan, particular na sa mga non-compliant development sa drainage water discharge requirement. Kini alas tukpang lakang nga buhaton sa Konseho. At si Recouncil Pinagin ni Konseho Winston Tepito na ngayo sa mga report gikan sa Technical Infrastructure Committee kung TIC. Una nagibutyag ni Mayor Nestor Archival gawiyobay sa mga upland development sa syudad ang wa makatuman sa mandatory flood control plan ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals. Some

0: sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Kuy Herbal Capsule nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo ipaabot, palit na!
1: RMN Newsbreak.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Razor Max! Paka-plus og sed liniment oil!
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies, kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinindi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pwedeng kamot ni Konsyal Jen Figes.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay bildi.
10: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna. Kung mahiluna.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding imbis na nakuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karoon, September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumano Plaza, alas 8. Sos gabi, kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
11: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
14: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
15: Bugas-bugas, ug katul-katul,
16: TTX 500 na.
15: TTX 500.
16: Aduna kini antimicrobial properties.
15: Nga makatabang sa pagkuha,
16: ug pag-ayos sa bugas-bugas,
15: ug katul-katul.
16: TTX 500.
15: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
16: TTX 500.
17: Ano sa Janice? Okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.

0: pa siyang tabangan. Kilisod kayo. Parang kung nasa utang sa iyang kaugalingon, kumod ini.
1: Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Dong James? Mauba, Baldwin!
0: Napatuyang ka nang igingal nga na yung mababa, bayuta ka? Kumati ko nung.
1: Ay namati ka rin daba! Dak-dak ang pong bayot, oy.
0: Kailang gawang-gawang ibaga ka. Mga magtarong.
1: Sige, oy! Formal attire. Magtarong na ko. Le na ako maghiwi.
0: Bida. Mawingig mga kang turandinga ka kung maigwa ka sa tuwa rin akong kamot na. Palugot mo ba ikunin mo?
1: Ay, ako paglagot, Baldwin! Magkakupos na magkuro na ba sa maglagot? No! Ito!
2: Subot kang, mura lang niya, tuod, kanang tuod sa kuan, batilis ang ngalingkod ka, ayo.
1: Ay! Ay! Tuod sa batilis.
0: Magturaling!
1: Kalma lang, Gwan, kalma lang, Baldwin, sabang ka! Nadili, maminaw na ko, maminaw na ko!

0: Ay, Diego report, ganyan na malitri at ituran o ay. Ano wag bang ka?
1: Nanawag ko, Gurio. Ay, Gurio, kay. Nakuito yun, Nemo. Importante kayo.
0: O, sige. O, sabi na. Mayo kay, di kay busy ron. Mingaw ra. Sige, solte, solte.
1: Mingaw ha? Nanawag si Balduin ako.
0: Si Balduin?
1: Oo, si Balduin.
0: Kisa lang Balduin?
1: Oh, kimo mamura ka, uy. Labo, babang ka na ako kahanggaw, uy!
0: Buya!
1: Buya, karo, bakulatat ka!
0: Natural nga, labo, pagiging kunin mo, kay... Jinsi man ko, ikaw, di man. Sa man ka.
1: Kaya sa man ko na kahanggaw, aga?
0: Ikaw?
1: Ah!
0: Fancy!
1: O, tayo fancy!
0: O, lawa ka lang fancy! Picking, ha? Dinitinuhan!
1: Ah! O, lagi, wag kang labo, limos kahanggaw, kriyo, haka! Pagkailan ko na di! Seryoso lang galing akong pakiklortihan mo.
0: Makapaliundaan ko, han?
1: Sabay! Wingon pa ko, hana?
0: Ah, sige, sige, saltin na. Ang sabi din, ha? Ay, magtinarong na ko, dari.
1: Tinarong, huwag yung kay tarong.
0: Hmm. Yung nagari ko, magtinarong na ko. Yaw-yaw pag ito, eh.
1: Bali ka lagi!
0: Naminaw lagi ko, ha?
1: Naminaw!
0: Oh.
1: Ay!
0: Naminaw na ko, ha?
1: Nanawag siya.
0: Ah, huwag ba natong rikamete?
1: Bida na siya, uwe.
0: Muta na lang kung bihan na ba siya.
1: Wah!
0: Amayo.
1: Pabilo na?
0: Hmm.
1: Pabilo na? Ay, yung pagsarang-sarang ngayon time na. Naglago na ba ako?
0: Ay, sige, story yung lain. Diretso na. Kaya ba sige yung customer nga mo palit dinero na na. Butang ko na, pagmun ko na.
1: Pagmun ka karon. Nalawag si Baldwin ako.
0: Hmm.
1: Istoryahan ko niya. Kabantayan ko na nato sa Dong James. Kinaligay ko ng bugat ka problema. Ang iya, nabasin ba kung makaunahuna si Dong James o dili maayos yung kaugalingon?
0: Pa?
1: Kay kung simba ko may tabo na aw. Natural. May patsuta. Huwag tangan kita sa nan. Bago na mabinantayon ko na ta, magtinabangay ta sa pagbantay.
0: Kaya nung madiay, kung sabi ko yung problema ng Dong James ron te.
1: Aw, magyapon. Bayan siyang pamilya. Pero mag-istorya lang gano'n niya tarong karon ha, karong gabi eh. Ang importante lang, kung nadiya si Dong James, imong bantayan ba?
0: Himantayo naman ko daan, te!
1: Diba ako, gaga? Huwag makalabaw imong pagkahimantayon.

0: Consider nga tan sa akong pamilya kun may tabo ang akong kadlukan. Unsay may tabo ni Chelsea, nga among anak ni Milani. Milani. Han, dili na ko kaya kunuha ka. Dili na ko tatinuod kining tanan. Yonta, kining impormasyon nga akong nadunggan. Usa lang unta kini kadaman.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Mac?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
6: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension vitamin D3.
8: Life extension vitamin D3 for longer life.
11: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk 3 Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio, Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabato pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
13: Ang oras atod ka ninyo sa Salon Pass. Adunay direct ang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
15: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
17: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
15: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Ang lamig!
19: Lika, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
20: Everest Air Conditioner.
18: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
20: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Ah, Pamin ako, ma-please.
1: Ay da, ay nalang nang pag-amin-amin diha, James. Ay nalang na. Hugaw kay kong kamot.
0: Oh, okay naman, good, ma.
1: Ay hugaw lagi tag kamot.
0: Oh, sorry, ma.
1: Oh, ano ba ang naanhimang kunok ka? Unsa naman sa ituyo ni mo?
0: Ang kuan, ma. Maghatod ko nining kwarta nga...
1: Ay, ayaw, ayaw na lang, James. May na lang na ninyo dito ni Chelsea. Dili na ko budawat bisan unsa pa ihatag nimo. Labi na gyud og kwarta. Kay abi pa lang nakaminos ka na lang gyud namo.
0: Unsa gyud nakaminos, ma? Wowi. Kining akong ihatag nimo, kinasingkasing man nga tabang nako ninyo dinhi.
1: Ay ayaw na lang lagi. Hipo sana kaysa ako nang gikaingon, dili na ko budawat pag bisan unsa gika nimo.
0: Ma-please.
1: May trabaho na ang akong mga anak. Naana sila nga among gisaligan sa among panginabuhian o panginahanglan din hisabay. O kung maura ka na ituyo ni mo, pwede na yung kang makalakaw. Kaya may importante pa sab kong lakaw karon, maapike niya ko.
0: May mo bang magpakisayon din mo bahin ini?
1: Bahin ni Melanie? Kung bahin man niya, ang buti mo'y pangutana, wako'y kasulti ni mo, maong lakaw na. Kadili ko gustong ikaw lang hino na makaingon nga mabuliliyaso ang akong lakaw karon.
0: Ma-please.

ganun ingo man sila nininako. Sila king tibo pamilya. Sabay naibon akong sayo o sa nila. Unsa man,

0: Uy. Milagro, oiga, sayo marong na mujer, dai Chelsea.
1: Sa'yo meron na mo, tituturan din kayo. Tain? Program ang good run din sa school.
0: Oh, wadi mo labo eh.
1: Wow.
0: Oh, mayos sa doon kay sa'yo sa itang makauli.
1: Wak mo ani si Ate Rica May?
0: Ha? Huh?
1: Wak pa mo ani si Ate Rica May?
0: Rica May? Oh, kuan ko nang... Wak!
1: Nga nuka no, nga wak siya mo ani? Mutulo na kaadaw, nga wak siya mo ani. Huwag siya manawag o mo-text na ako. Unya, di po siya makontak.
0: Ah, dili pa ka-ana?
1: Sorry, dili pa ka-ana.
0: Ah? Kuhan, kamakakikinin, kuhan ba ka nang...
1: Huwag siya mangluod dito.
0: Uy, ngano ko mangluod?
1: Masinalain siya ba katong dito siya sa tindahan? Unya, huwag sila magkasulti ni daddy. Kay, huwag man mo balik dito.
0: Hala no! Ano ba niya? Kung sila magkasulti? Sabi na, ano? Sabi niya yung katungod ng malain. Importante niya siya!
1: Dili man good. Namang good on dato siya importanteng tuyo ni daddy. Nya, kay waman mo abot si daddy. Wa siya makasulti.
2: Oh, mau ba? Taong sab no? Kaluhay di tao niya no?
1: Kaluhay di tao dito.
0: Naku, ay pasilan. Taon sa boy, taon sa boy. Naku. Naku, ako gilsab today. Naku.
1: Kichatan o gitawagan
0: naku. Naku, naku na.
1: Oo, oo, dili. Naku. Na.
0: Naku.
1: Pero, wak man siya mag-online dito. Trending. Gimingaw na ko niya, Tito Turanding.
0: Alam, TV lagi ka. Ay, nausap din ng ngamil, Day. Nawa na! Uragidang na ito, nako! Uragidang na tiniron. Impas na nag-utang ini!
3: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
3: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakablog sa charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
14: Newsbreak. Newsbreak.
15: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus J.Q. Carlos. Ito ka Newsbreak ka karo kapuna. Hatod dato sa Detex sa 500. Bilibang mga tanon ang nanidad. Mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na ba superior? Antioxidants nga ba o'y kaputik na sa basiliola? Apel skin cells? Batok sa nanamis nga free recalls? Okay, marami sa solusyon. Uveris mabisyo, sabas, pag-inom sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita, pagka nagkaso ang suspek sa pagpanunggab ito sa may purok trampot sa barangay Poblasyon Lungs sa Kumustila. Ang suspek ay pagka nagkaso ka ganilag nawa mao si A.G. Ward Tacumba sa Kutaanyo sa Gaparigon o Gimulupyo sa barangay Maslug, Sudan sa Adanao. Siya mga ikitumbo ka suspek sa pagpanunggab sa Osaka Alexander Luna Munyon, si Pinoybi Anyos nga taga dito sa Misputad ga lugar. Ginunggab ang maog biktima ang magkinagalis ang biktima og suspek o ni samputin noon sa pagpanunggab. Nego sa dagang bayan sa lawas, kinigya biktima og dilikigida sa Adanao City Provincial Hospital samtag ang suspek nga si Tacumba nagpang kini og gikasabangan gitanggong na karon sa Compostela Police Station. Patong news break ka karo kapuna. Hatod kato sa data sa 500 ang detect sa 500 kampiyon nga presyon ang 1.3 million ora kini sa Atuzan sa bitibog ni kontra sa mga free radical oxidation. Sa data sa 500 atong panit pamataon internal organ ayon ang data sa 500 digit batas ni batas fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Datax 500, ang sekreto! Sabagang guwapo.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luok Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinigamot ni kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
20: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
21: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
22: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kubo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simpi ako din ang giampo no nga Lord tagai lanjut po ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times ini kapi jud ko nga paradis nila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
21: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.

Matagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa RMNP.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyang wang karaang pending?
1: Ako rin nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luma ka lang yung mga buhat, Marian!
1: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: Ginapitag tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus kripto pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
13: That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Let's go! Go with
17: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy cottony napkin for heavy flow.
16: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
18: Ang miyagi atong nasayaran, sa ikaduang higayon, mibalik sa plaza si Marian aron ihatag sa lalaking nanawag ang pinintal ni Rebecca nga kuna. Apan, may buto-buto sa armas. Mga higala, anitambahin na mo padayon sa sumpay ng atong sugilanon, ang kolektor.
19: Palayo na. Kasungayin.
20: Ha?
19: Takan.
20: Ha? Nga naman? Ay! Masa to! Ha? Ha?
19: Takan!
20: Oo!
21: Brad!
20: Ay! Richard! Richard!
21: Manito buto karmas!
22: Dalekya mo! Dalekya mo!
20: Sakay na, Marian! Dali!
21: Sakay! Dali!
20: Oo! Unsa man to? Ano man to?
21: Ambot. May namusil sa plaza.
20: Ay, hinda, uy. Misaka kita kong kabuhi, uy. Ano man to?
23: Kalit lang nga doon ay nagpabuto. O gipadagan ko niya.
21: Kinsa yung padagan ni mo?
23: Ang lalaki nga mukuha sa painting. Gipadagan ko niya.
22: Ay, pastilan. Unsa mo yun ang pinintala? Ganun doon na may namusil.
21: Gipadagan ka ba sa mong lalaki sa diyang may buto ng armas? O sawa pa?
23: Sawa pa ang buto. Iyan akong ipadagan, sawa pa ang buto-buto.
20: Kung mao, iyak ang giligay sa buto.
21: O siya mismo ang nagpabuto.
22: O di ba ka, huh? Doon ay laing tao nga gustong mukuha siya maong pininta.
23: Hala, ang pinintal. Gibiyaan ako sa lingkuranan ang pinintal. May nakakita ba ninyo nga may mikuha sa painting ni Rebecca? Ha?
0: Wala ko kakita. Kayo nagpanik tamagod ang mga tao.
21: Ako, sab. Ikaw ang akong ipangita. Wala akong kabantay.
22: May mikuha siya pinintay.
23: Oh. Ha? Nakita ni Mulo?
21: Solo?
22: Oo. Din si Ragudkos Auto, naghuwat ninyo. Akong gitutukan ang pinintal. O siya dihang naggubot na ang mga tao. May milabay sa lingkuranan. O unya, nawa na ang pinintal o kalit.
23: Nakabantay ka pa kung kinsa ang nikuha sa painting, Lu?
22: Wa na taon, Day Marian. Kay gubot naman kay ang mga tao.
21: Nakuha na yun sa lalaki ang painting.
23: Nakuha niya. Pero agit siya musulti kung unsay naa sa pinintal.
0: Daoy, pasalamat na lang tanga nakuha na niya ang painting na nagdao gubot. At least, mahapi na ka, Marian. O, si Lola po, dili na nervyoson.
23: Oh, noon, sakto ka, pero sayang.
0: Sayang?
21: Ay, sayang.
23: Paminaw ko, husto si Lolo. Doon nag-uwi sikreto ang maong painting.

0: Maikay ni Ana mo. Kumusta naman ang inyong lakaw?
1: Tuwa na sa tao ang painting ni Rebecca, Lola.
2: Kuyaw, kayong among experience la ay.
0: Oh, ganong kuyaw man.
2: Namin mo sila sa plaza.
0: Unsa?
3: Ug nahibaw ang lalaki nga kasabot ni Marian. Nga dunay magubot ito. Eh, gipadagan man siya.
4: Buot ipasyabot. Nga dunag yung sekreto ang maong pinintay.
0: Di ano sa kantigwa nga ka?
1: Lola, ayaw ko nag-awaya si Lolo. Kaya ako nagkikatabang sa among lakaw ron.
0: Ugon sa magkikatabang ana niya sa inyong lakaw.
4: Nalimot ka, Kalota, ha? Kung unsay akong trabaho sa una, investigador ko
0: dahil. Hey, badyay, ano sa kaanang habog ni mo?
1: Lola, si Lolo among driver. Mao nga dalibing nakabiya sa plaza.
0: Uy!
4: Nakahinomdom na ka, ha, Kalota? Na maayo kay kong mo-drive? Kanyahan man gani ko nga ako mo-drive ni Musona.
0: Pag-ilang di amin, ay! Wilas-wilas ka lang.
4: O nakita ko ang may kuha sa painting.
1: Lu!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
7: Original Koi Herbal Capsule.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama!
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your Prime Protected. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your Prime Protected.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
12: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
13: Para sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pabalik sa mga butika.
15: Ang galing, pang matagalan.
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: Abi na mo, wa ka magkaklaro sa nagkuha sa painting yo.
4: Okay, wa pa man ko mo concentrate og maayos akong nakita apo. Karon, naklaro nang balik akong nahuna ang nahitabo ganiha.
1: Og naklaro na nimo ang naong sa nagkuha sa pintal, lo?
4: Oh, Day Marian.
2: O sa mga formal, no?
4: Ayaw na. Mupoy yung una ko.
0: Natag-awa ra lagi, pabida na sa ating tigwangan
4: eh. Ay, saba lang ga. Kaya di ko makakonsentrate.
0: Muna to correct.
1: La.
4: Nakahinomdom na ko. Nag-itom siya tanan.
1: Nag-itom?
4: Nagbarog siya kadiyot tungod sa painting na imong gibiyaan sa lingkuranan. Ugunsa,
0: dali ah!
4: Og malingi siya. Gisundan ka niya og tanaw, Day Marian.
0: Naati.
1: Lula.
4: Ay, patiwa siya unang kulang gabi, kaluta.
3: He! Lo, unsa nakita mo?
2: Unsa yung naong lo?
4: Taas siya og buhok. Kutob siya abaga.
1: Og unsa lo?
4: Og gwapo siya.
1: Gwapo?
4: Ay, taas, oh. Taas. Nya, gwapo og unya. Bilakaw na siya. Daang pente.
0: Ay, kaklaro gud ana binutbot ng imuha. Ay,
1: Lula.
0: Binutbot bitaw na. Katiguang na ni mo, unya nakaklaro kaglayo.
4: O ganyang di man ko makaklaro ha. Nga ni gamit man ko sa akong binoculars.
1: Oh, kukun mo na. Imo kita yung naklaro ang iyang naong.
4: O Day Marian, taas siya. Gwapo. Mura o sundao ang barok.
1: Mao pa?
4: Nakaluta. Naki makaon diha. Kay giguto matang ko lang ka.
0: Saba diha ay! Mao na lagi kakaon itong imo ay. Pasilbe pa ka.
4: Nangutaw ka suko na ko lang ka.
0: Nakaon na. Ay kung langga ay tiguan nga ka.
2: Dali lo. Mao kay tas kusina lang na. Tuara man ito sa manang balihang.
4: Day, tis ka. Silbihi ko bigay. Samtang dalaga ka. Ha? Okay ba?
3: Oh, kailangan mo na to.
1: Di lang mawasa ko na ang buto-buto. Nahipaw siyang daan nga doon ay mahitapo. Mao nga iya kong gipadagan.
3: Unsang saka sa imong nahuna ang maong hitapo?
1: Ambot, Jared, pero...
3: Kalintin na lang ang hitapo sa Plaza Marian. Karon, ngatuan na sa mong lalaki ang painting. Klaro kayo na magmalinaw na ka.

Hello, sir. Nanak ko ang painting sa kuna. Ah, yes, sir. Akong ihatod. Ah, okay, sir. May lain kang isugo na ko, sir. Unsa ba, sir?

0: diri ko makatuka. Og duha na lang kapinintal ni Rebecca ang ni anak ko. Unsa kinaka-espesyal sa pinintal nga kuna ni Rebecca? Nganong iya man igipugo sa guha? O nganong dili man maatupang nako sa personal ang lalaking ni kuha ini? Kining pinintal nga kuna nga may gipapas nga bata. Unsa sa kayo puti-pasapot ini? Nganong gipapas man siya? Pero gipilin ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsak ka. Unsa ning gibuhat nimo sa imong painting? Kinsa man ninawag gabiin dako? Hello? Hello?
1: Hello? Daan pa kong nabata pa ka?
0: Unsa may nakaon nimong nanawag mangka ning gabiin dako, uy?
1: Nakadawat mo kong invitation sa akong classmate sa una. Gusto ko nga muuban ka.
0: Cheska, nahibaw d'yo ka dili ko hilig ka ng party-party.
1: Hey girl, nahibaw ko. Nahibaw kong mas ganahan kang magpundo lang diha sa imong kwarto or magsigi o paint. Pero, para imuning akong party ng akong tambungan. Ikaw ang akong plus one.
0: Ha? Ngano ako mangyod?
1: Tungod kay usa ka gallery ang atuan ta. Opening siya gallery. Pintor sa kanyang akong amigang bayot. Og businessman.
0: Oh, mo ba?
1: Lagi. For sure magkasabot gud po ini niya.
0: Mo ba? Sige, mo ba ka nimo? Kanas sa na?
1: Kanas sa sa gabi.
0: Mo ba? Sige, mo ba ko? Basta ba isulob ana?
1: Casual ra uy. Sige, pag-apunta niya mga 3 PM ha, kay magpa-parlor pa ta.
0: Kinahanglan yung magpa-parlor, girl?
1: Yes, girl. Dili basta-basta mga bisita niya, no?
0: Okay.
1: Okay mo na ning chance na makadisplay si mo mga paintings in gallery. Ako'y bahala nimo.
0: Okay, sige.
1: Sige, katawag na. Good night.
0: Good night. Bisag at this chance ka, pero mag-iunaw na kung sinin akong bayana.
2: Balian! Balian!
0: Sarang Balian, parang nanuktok. Naunsa man ni siya.

0: MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, arang pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
6: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guanta pa.
10: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa Redines sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sa mga pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo ha!
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og said liniment oil.
11: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, arang pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ginama sa said marketing.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Masama ang may adlaw ka natutanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta on, mga kasama!
5: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic carciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-immune pro araw-araw.
8: The original Koy Herbal Capsule.
9: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
8: The original Koy Herbal Capsule.
10: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexero Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Kulon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Alas sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Chavinuluga. Ubus sa panikamot ni Konsyal Jen Figes.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
12: Headlines.
11: Uluhan sa ato mga balita, gipangayong exemption sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu labot sa election ban, malangay patungod sa pagkwestiyon sa konseho sa listahan niini. Sartalulan sa usa ka gatos kay mga pulis sa probinsya sa Sugbo gipaabo sa kinalit nga drug test isip kabahin sa gipatuman nga internal cleansing sa PNP. Laing hugna sa one stop services caravan ilusan sa dakbayan sa Mandawi ug Mangadlawa. Samtang barangay ug SK elections sa gisibog na sa 2028. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man. Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Biyernes magkasama, weekend na sab. Happy na sab mag. Tapos abuan sa September, kumusta inyong kahapon nun karong dagom na sad sa gawas. Medyo kilom-kilom na sab. Samtang napatas sa pasado alas 5 sa kahaponon. Naminaw sa ilang mga radio karon 612 maayong hapon kaninyong tananog nagpaminaw sa tuan digital platform DYHP Radio Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kay sikay na sab alang sa panihapon, nagunahon na paon sa kay sud-anon. Apan importante, doon na magali, bugas nga malungag, humay man, mamais man. Iba ka sa ka-probinsyahan na to. Saging, o baka ha, alinungag nga kamote, pahits na kaayo na. O karon sa detalye na, sa ato mga balita, mga kasama sa mga nagpaabot karong adlawa, madayon baka ha, o baka ha, mauswag ang barangay og SK election, itakdaon ta sa November 2, 2026, mga kasama. Ani ang nag-itubag? Katong mga nagapanikad na, o katong nagaduha-duha pa sa pag-file silang COC sa adlaw nga sa Lunes sa next week. Ang tubag karon gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon alang sa pag-postpone sa barangay o SK elections nga to na sa 2028. Ibotya kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang Republic Act number 12326 nitakda usab sa termino sa barangay o SK officials nga to na sa 5 katuig. Ubos sa bagong balaod, nagipirmahan ni Marcos ang sunod nga regular nga BSKA o barangay and sangguni ang kabataan election himuon na sa November 13 sa 2028. At oras sila 5:14 na samtang sa Cebu City Hall. Kato mga napatuman ng mga election. Election ban, gumikan sa kanilaging pagpahigayon unta sa barangay elections. At gituki sa konseho subay sa question ni ini. Pagipangayong exemption. At itong dawaton ang report ni Radio Man Eli Bulonos.
12: DYHP.
0: RMN Report.
3: Kining maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Malangay pa, hagi pa kayong exemption sa kagamhanan sa Subo labot sa election ban. Kinitakot kayo questions, pipila ka mga sakop sa konseho, ang listahan alang sa maong katuyuan. Kasagaran ni ini, makapaghataw o cash resistance ganito sa mga malupiyos na kapayan. Kinisama sa Aid to Individual in Crisis Situation kung IX, Self-Employment Assistance Program kung siya, paguban pa. Alang kang konsehal Harold Kendrick Go, dunay mga ayuda nga dili dinalian o bahimbo rin hatag human sa barangay election. Kinikom na yun ang maong pinili ay gagitak na unya sa November 2.
12: There are some programs here that are not urgent and can be dispersed after the elections.
3: Si Konsehal Harold Kendrick Go, ang sinikaw sa nakarisider ng listahan ngayon kayo ano exception sa kagamhanan sa payan, patunan una sa Committee on Health, Budget and Finance o sa Committee on Social Services alang sa rekomendasyon ni ini. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system, vegan o gluten-free pagyod. Kape na! Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMM.
0: Radio mo, nationwide.
11: At oras alas 5:17 na sa kahaponon. Samtadulan sa usag kagatos kay mga pulis sa probinsya sa Sugbo gipaubo sa kinalit nga drug test kay bahin kini sa gipatuman nga cleansing sa PNP kun dunay magpositibo nga tigamitan sa illegal nga drugs ipaubos kini sa dismissal proceeding. Kasama mo sa balita Radio Man R Arnold Bustamante.
0: DYHP RMN Report.
13: Gipaubos sa kinalit ng drug test ang 80 ka mga personnel sa Cebu Police Provincial Office na itong Lunes sa sulod sa Camp General Arcadio Maxulom sa Sudlon, Lahog, Dakbayan sa Sugbo, subay sila nga pasalig nga papilin nga ilhon sila nga drug-free police force. Kininunod sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hipis sa kapulisan sa probinsya Sugbo pagsuta kung wala bay ihaga mga sangkop nga tigamitan sa legal nga turugas. Gihimugatan ni Mangilin nga ang maong nga pagpaubos sa kinalit ng drug test pagpakita kini kung unsa ka mahinungdanon ang integridad, disiplina, accountability o professionalism sa tanang personnel. Iyang ginugang ang drug testing sa mga pulis sa probinsya. Pinasikan kini silang pasalig pagsiguro nga ang tanang personnel pabiling takus nga mohimo sila nga gisangon nga trabaho ug barugan ang pagsalig o kumpiyansa sa publiko kanila. Magpadayon nga mopalig-on silang internal discipline o professional standards. Sanglit aga mga pulis pabilin nga matinud-anon sa paghatod sa serbisyo nga labing dali nga mamatyagan sa katawhan. Sa pagkutlo ng balita, wala pa mapagawas og resulta ang CPPO kung duna may nagpositibo sa paggamit sa legal nga drugas. Una na nga mihulga si Mangilin nga iyang ipaubos sa dismissal proceedings ang nga maong nga personal nga nalabikit sa paghingos og illegal nga drugas nga mao ang shabu. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office, ang inyong Radyo Man Arlo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
0: Radyo mo nationwide.
11: Kining ang portion dalit kana to sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag adlaw. Dura kani charantinigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit sa gin, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. At oras alas 5:19 na sa kahaponon, samtang 4-day work week ipatuman sa Kapitolyo sugod karong Lunes isip cost cutting measures tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana o kakuwang sa supply sa kuryente. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
0: DYHP RMN Report.
14: Ipatuman sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang 4-day work week sugod karong Lunes, September 28. Kiniaron nga maminosan ang konsumo niini sa kuryente tungod sa nagpadayong krisis sa supply sa Sugbo. Ang maong paagi pinasubay kini sa mando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ubos sa Executive Order Number 16, isip kabayan sa cost-cutting measures sa lalawigan sa Sugbo tungod usab sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Subay ni ini, gimando sa gobernador ang pagpadayon gihapon sa regular nga operasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, ug ang Cebu North and South Bus Terminal. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
15: Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharide og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
11: At oras sa 5:21 na, laing hugna sa One Stop Services Caravan, ilusad sa rekbayan sa Mandawi ug mga adlawa. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
0: TYHP RMN Report.
16: Ubay-ubay nga mga buhatan ug nasudong ahensya sa gobyerno ang gikatakda nga mosamot sa One Stop Servicio Caravan ngayon sa barangay Paknaan sa Rakmayan sa Mandawi ug mga adlawa. Ang mga national agencies nga moapil naglakip sa National Bureau of Investigation kon NBI, PhilHealth, PhilPost, Pag-ibig, SSS, LTO ug ang Mandawi City Police Office. Samtang 14 usab ka mga buhatan sa Mandawi City Government ang mohatag silang lain-lain na mga serbisyo. Lakip na niini ang Mandawi City Legal Office, Local Civil Registrar, Business Permit Licensing Office, Public Employment Services Office, alang ni Anton Nangitag Higayunan sa Pagpanarbaho, City Health Office, Persons with Disability Affairs Office, City Social Welfare and Services ug uban pang abuhatan. Giawag usab kadtong mopahimo sa laboratory test sa City Health Department, ilabi na ang pagdetermina sa blood sugar, gikinahanglan ang mag-fasting sa dili pang schedule ug bangadlaw. Tuyo sa paglusad ng one-stop servicio caravan sa lain-lain nga mga barangay sa Mandawi, mao ang pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa tugkaran sa mga residente. Kasama mo sa rakwain sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
11: At oras alas 5:23 na sa kahaponon mga kasama. Halos tanan online na karoon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online at checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online, sakto ang payment, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan na ng biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguraduha nga doon ay sufficient funds sa iyong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in, gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduha lang nga perming walay naaisulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para perming ready online shopping. Mag-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat firming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM or 0272139999. Other networks fees may apply to no more. GXchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang oras, alas 5:24 na sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Kaso sa leptospirosis sa nasod karon tuiga ni saka og 46% kumpara sa niaging tuig. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
0: TYHP Tatak RMN Report.
17: Kining balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nisa ka og 46% ang kaso sa leptospirosis sa nasod kumpara sa tuig 2025. Sa interview sa DZXL News RM in Manila, kang Department of Health kung DOH Assistant Secretary Diana Tamundong Lachica, nakatala ang ahensya og 11,965 ka mga kaso sa leptospirosis sa nasod gikan sa Enero 4 hangtod sa September 23. Dugang paniini na po ka mga rehiyon sa Pilipinas ang nilapas sa epidemic threshold sa DOH diin naguna niini ang National Capital Region kon NCR samtang ni kunhod sab sa 5% ang ihap sa mga nakalas tungod sa maong sakit gikan sa 10.5% sa milabayng tuig. Kasama mo sa Department of Health, ako ning Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, aramen.
18: Kagdunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon nga nagtanyag og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building og sa Kansagana sa ADM Building. Ayon na kayo ng tultulon, ako kayo nagkaratula sa Life Extension Vitamin D3 Clinic. Ang office hours, consultation time, Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Mga kasama mo na atong pahimuslan kay libre man. Yun na kayo mga gipamati diha. Sakto po ang kalidad yun, quality. Yung nga mga health advice sa imuha nga makuha. Lagi sa ato ang Life Extension Vitamin D3 Clinics, mga kasama sa inyong libre nga medical consultation. Inisiguraduhan lang sa inyong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kanang dunay tatak nga LE. Aro sigurado mo nga authentic na ang inyong hanggi supplement, nga inyong hanggi inom nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
11: Dumikan kay Biyernes naman sab. Atong i-check aron ato ang kadalanan labi na kay naghuga na sab ang uwan. Sa report nila duman Joseph Foskihano sa latest gawas nga bahin karon kasama JQ.
10: TYHP Top Talk RMN Report.
19: Yung salamat sa mga radyuman ay na sa mga pagalina beres gawas ka bahin na karamang rasa sa kapuro ni Ganlaw nga sa kapunsanlaw nga Biyernes weekend. Atong naon din sa may downtown area nakas natin nag-hold din sa may Pilais o kakosalim nun sa dunay moon o dunay pagayon nga night market din sa may Colon Street panong rin sa may Mabining ikan rin sa may eskina Colon o Osmia Boulevard, padong sa may Mabini, napiktuan ni mga daan rin magian nga padong sa Apas, padong sa Lahug, there is may Pilais, there is may Hakosalim, ingon man ang Hongkera, karabaga orasa, medyo toot na agamay ang daga sa masakarin na pita, padong rin sa may uptown area. Samtang basab sa itong monitoring sa Cebu City Transportation Office, medyo arang-arang na rin gamay dapit sa may Kaputao, kung ika ka sa may Osmia Boulevard, Asubay sa Escario, nakasinating ka-order sa may eskina ng Ramos Extension. Doon na yung mga dakot ay karang mga gayon. Ano itong mga jeep, nga mga modern jeep o mga PUJ na muhagi na rin masubay sa ruta, nga mo shortcut sa may Ramos Extension. Nakasinating ka-order sa daga sa mga sikang karabaga orasa. Ang Escario, mika sa may Osmia Boulevard, karabadong sa may Kaputa, ang moderate heavy traffic karon, pati abot rin sa may Kaputa, medyo arang gamay, kay moderate ang daga sa mga sikanan. Pati abot rin sa may iskina Gorordo o Escario, nakasakating sa Amerika o sa mga sakalang parang sa may Charlie Extension o napikuhan ni ang Archbishop Rias padong sa may Governor Quinco Bantal Road na karumag orasa padong sa Foodland Bosa yung ikas Foodland padong rin sa may Cebu Business Park sa Ayala nakasakating si Kaos Daga sa mga sakalang karong kabag orasa po dyan po disika napikuhan sa Miss Kaos Daga sa mga sakalang Bosa yung ikan sa may ang gawa sa IT Park kung musod padong sa IT Park kung sining may governor dari sa may Dilamontanya Salinas Drive padong sa may GY Square moderate heavy traffic sa Camarasa padong sa may Gordo Avenue samtang ang bahin sa Upton area ang invaders ano sa katagas mas kanan ng gawas karong orasa kay weekend man na pituwa sa Miss Gawas sa sa mas kanan parang sa Miss Gina Banawa o gini sa may Singson Village sa parang sa may Gudalope proper samtang ang Rodriguez is removing ang mas kanan parang sa may Virama Avenue ang Mango Avenue both side yun nakas natin sa Miss Gawas sa mas kanan parang gabaga orasa sa kahaponon ang Jones Avenue right kidao kaning lane padong sa may downtown area kining lane nga padong sa may 20 na islumover ang masakan padong sa may Osmia Boulevard padong sa may Cebu Provincial Capital ang south nga bahin ang inbakal sa karumara sa may nakasinati o gawin sa masakanan padong sa may Basakpardo Highway unya magyan ini ang inisamdaga sa masakanan sa may tilang bahin sa flyover Mambaling sa ibabaw o gawin sa may tilang bahin o hanto din sa may Basakpardo Highway o Bulacaw Cebu City o Bulacaw Talisay ang SRP waray ko daw budutan daga sa masakanan karumara sa padong sa Talisay o gikan din sa may plaza o gikas plaza padong sa Talisay mauna pila ka sitasyon ka sa kadalan ng Andaw Road niya Biyernes weekend gikan din sa kawas alang sa traffic update ng Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
11: Dengan salamat Radiman Joseph Oskihano at oras alas 5.32 na mayong hapon DYHPRMN Cebu. Agi ka rin Nestor Hingosa, Chacha Boyles, pakigreet, Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, o Ula Boyles, ingon man ni Minoy Boyles di sa Ubay Bohol. Salamat sa pagbasa, kasamang Aida. Wa isa pa yan. Billing Kahes watching from Kinan Uwan, maayong pagpaminaw ninyo din ha. Shai Bilarmino, maing hapon. Nanay Manahin, Tatay Deling, Mama Alma, Papa Berting, Nanay Deming, di sa Santander, sa Tudela, Cebu. Salamat sa iyong pagpaminaw. At oras alas 5.32 na dugang pa sa atong mga balita uman sa mga pahinumdo.
20: Radyo mo nationwide.
11: Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama. Ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyale sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duhang ato sa tulong kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balan dayon, dali nga maayog magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo. Nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals o ubani o saktong diet o healthy lifestyle. Dili po nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa. Pero no sugar added, cholesterol free o dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no o ganahan o lami pero dili makaguilty.

0: Bakasyon ready na ba tanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Bayotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
10: Masinug?
9: May diabetes ka?
10: TTX 500 na!
9: Ang TTX 500
10: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
9: nga gigan sa palaya
10: ug the sugared sugar cane
9: mga organic compounds
10: nga epektibo
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
9: sa mga butika.
10: TTX 500
9: ang tubag
10: kontra sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500
10: epektibo
9: sa pagpamubo sa blood sugar level.
10: TTX 500
9: ibo sa the sugared sugar cane extract
10: ug anti-diabetic property
9: gikan sa palaya.
10: TTX 500
9: garantisado,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs.

0: Stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 dua lang ka kapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: PHP. Una sa lahat, weather update.
1: Sa latest weather update, mga kasama, ito pag-isairan ang sitwasyon sa panahon sa musunod 24 oras, labi na kay weekend. Adunay mga lakaw o adunay mga outdoor activities karong weekend, mga kasama. Unsa may mapaabot ato nga weather condition, weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ma'am Ana, maayong hapon.
2: Yes, maayong hapon, and update sa bagyo nga tagina-monitor nga na sulod sa tong par, si Queenie still nasa tropical storm category and nagaliw pa west-northwestward. And less likely na kini makapektar sa tuwa sa di sa landmass and wala sa signal gisab sa party sa tuwang nasod. And di sa Kabisayaan, makasin natin at parang sa mga panganurong tapos nag-umong kalangitan, bata natin chance sa mga localized rain showers or thunderstorms tungod sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. And sa hangin o sa kalagatan, hinay nga to sa kasalangan na hangin ang magapasalabi ng kalagatan, malinaw nga to sa kasalangan ang pagbalod. And sa Cebu kadagatan na ay pag taob ini alas 11 sa gabi and ang atong haring adlaw mo silang inig alas 5:33 sa kamuntagon ugma. Mao ka na tong latest weather update and kini si Ana Dumdum, maayong hapon ng dagang salamat.
1: Umanon bagi hapon ta Ma'am Ana ugma pon or sa weekend?
2: Yes, ma'am. Langga po tayo posibilidad sa mga localized mga thunderstorms, especially gikan ugto or sa hapon or gabi.
1: Okay. Ang advice ni mo, Ma'am Ana, para sa mga ito, nagpuyo sa mga risgo kayo ng mga area.
2: Yes, ma'am. Mag-alerto lang ta and padayon tang mag-atang for mga rainfall or thunderstorm advisories nga isa sa Pag-asa.
1: Dingan salamat, Ma'am Ana.
2: May sa pena.
1: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan.

Sa dugang pang balita, ang Department of Public Works and Highways kung DPWH magkabit o kombinasyon sa concrete structure o nature-based solution alang sa flood control project. Particular na sa mga lugar nga kasagarang Bahaon, ilabi na ang Bulacan o Pampanga dito sa kauluhan. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon, tubong niini nga may bawaan ang mga flood mitigation approach nga malampuson ng gigamit sa ubang nasod. Inay nga magsalig lang sa mga istrukturang hinimo sa konkreto. Iyong hayag usab sa kalihim, makinahang lang susihon o ayo kung as mas angayan nga gamiton ang concrete infrastructure o ang nature-based solution aron malikayan ang mas gasto. Ang Visayas Grid, mga kasama, pinagi sa National Grid Corporation of the Philippines, ipahibaw sa yellow alert status sa Visayas Grid karong adlaw diin sugod ipatuman alas 4 karong hapon alas ngadto na sa alas 8 sa gabi sa wahing natala sa NGCP ang available capacity sa Visayas Grid naa sa 2565 megawatts samtang ang peak demand naa sa 2456 megawatts.

oras, alas 5:51 na, mga kasama, mga pahinumdom, alang kaninyo. Alon sa pag-apil sa nagpadayo nato nga Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. At ang ininyo, karong September 30, adlaw Merkoles na, ang Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo diin, upat ang suwerteng makadaog sa tag 10,000 pesos cash. Samtang sa ato ang jackpot prize, 100,000 pesos cash, mga kasama. Ang buhaton lang pagkasayo na ragyo. Palit mo o Bayo Jessic, 20 ka mga tabletas ni Ana, kinahanglan nga, naana sa usa ka resibo. Ang proof of purchase, ang maong resibo, mga kasama, dala din sa DYHP para mo kanay inyuhang mailisan din o raffle stub, raffle coupon. Kaya i-redeem na nato. Inyong mahulog din sa ito mga drop boxes. Kinahanglan lang inyong mapalit ang Bayo Jessic sa mga partner nato ng mga pharmacy. Mali mo sunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, o Mercury Drug. Ingon man sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaizani, Fiorgo, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Inyagawa sa ato ang ipahigayon nga raffle draw sa Barangay Lorega Gymnasium karong September 30, uy, maghatag-butag dugang pa mga pahalipay gikan sa DYHP o IFM. Nasayod naman mo. Basta DYHP o IFM, gali na nga musuroy di asan yung mga lugar, ay magdagitag-daghang mga papremyo mga kasama. So atangin ninyo, gawas nga sa inyong pag-apil, sa inyong paghulog, sa inyong mga raffle stub, atangin po ninyo kung ugaling mutambong mo, naputay para sa mga mutambong, para sa mga attendee. Busa kita kitsta di sa Barangay Lorega, Takbayan sa Sugbo, September 30. Atong pasalamatan dahil si Kap Nilo de la Serna. Kanunay pong partner nato sa DYHP o IFM sa mga kalihukan nato. Sabi na kung ato ang ituyo di sa Lorega o sa mga silingan pa mga barangay, labi na kay sayod ta nga daghang mga listeners di sa DYHP. No, so atangin ninyo kita kids ta mga papremyo mga kasama ang ipanghatag. Og ingon man atangi ang swerteng mga nanaog sa tag 10,000 pesos o tag 100,000 pesos alang sa ato ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte raffle promo mga kasama. Nya pwede pa mga kapailis ha. Og mga adlawa natay pagpailis bisag Sabado apan ato nang ituyo alang katong di makalugar sa Lunes ngadto sa Biyernes o nya weekend ang ilahang availability, pwede mo makaanihi adlong Sabado o baka sa Lunes na pag may chance na makahulog. Yag mo ingon ta nga usa o duha ka sa mga ayda, okay ra kaayo. Dumikan kay Pastor Tihay Rama, basin po na ikanang usa ka entry, mo ay mabunutan. No, so, mo nag-iingon nga, game of chances or luck, Pastor Tihay lang, kinsa ang swerte mananaog sa pagbunot na. Alang sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte, raffle promo, kung galing, sa mga naminaw din ha, nga tuyo lang po nga mabisita at all sa maong adlaw, nasa itay dugay ang mga papremyo mga kalihukan nga maka-appeal mo. Iding tanan, mga pasalamat gihapon sa DYHP sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Una nga, ayogid mo sa pagpaw. O baka, wagi balhinay sa laing pang-istasyon. Kaya kung maingong tag mga balita, mga komentaryo, mga mahinong danon kayong drama, nabaw sa tanan serbisyo publiko, o sa music man galing, IFM 93.9, o sa mga sugilanon sa Dear IFM, public service, agasa sa IFM, anaasad kanunay. DYHP o IFM nang nagpabilin nga overall number one ang mga pahalipay, mga papremyo, mga kasama. Sabahin ka na sa pagpasalamat kaninyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa DYHP. Ma-digital man o sa inyong mga radio, ingan kayong salamat ninyong tanan.

O kini nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil kanang panahon ng alas natin nato ang mga pag-uwan-uwan. Uy, peligrosad kaayo sa dengue labi na diri sa Cebu. Ni saka ang kaso sa dengue mao na nga di gyud ta magpawahi. Kuno galing pagpanghaplas ang ato ang gipangita. Alabi na gyud pagkigbatok pag alkontra sa dengue mga kasama di ana ang tubag. EXL All-in-One Skincare Oil. Nga sayod ba mo nga nindot kini panghaplas pod sa inyo hampanit. Ug at the same time kun mingon ta nga pangkatulog haplas sa dili pa matulog, nindot sa kayong gamiton. Bumikan ka doon na ka ni essential oil nga lemongrass. Kaya at the same time, mga kapanalipod, batok sa dengue mga kasama. Gumikan kay doon na ka ni lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga mao ay natural insect repellent property. Taba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Mapalit na sa mabutika. Ma-order something sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O sa ang pinapangitaon sa butika. Sa affordable kay nga presyo, EXL All-in-One Skincare Oil. Atong oras, 1 minuto sa di pa mag-alasize ang kagabhion sa atong pagpangapin. Lamian, maayo nga imnon, balanse-balanse kaayo ang lasa. Kalingan man, puno sa nutrients. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya na kayo namalit, kaya na nagamit ani, kaning EXL Coffee Mix 17-in-1. Labi na ka ito mahiligyon sa sport. Sadili pa mo, tangka sa mga competition. Baka ha, basketball man, pickleball man, or badminton. May nung una, EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, ang tubag, gumikan kay maayo kini alang sa pagpatunhay sa imong energy level. Kung energy man gali ang kuwang, hindi ka magluya sa imong mga games o sa imong mga game buhaton. EXL Coffee Mix 17-in-1 na mga kasama. Doon na kanin, ito yung purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, nga doderma, mangustin, malunggay kanila, bayabas o grosil na makaayo-kaayo sa atong panglawan. Kapalit na sa mabutika, dool kaninyo, unya ma-order sa ang good news ani online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Nagkaminaw karon sila si Alat Roble o si Antonio Codera de Dase. Abdiya sa Leyte, mayong mga pagpaminaw ninyo diya, sir. Huwag sa mga kaubanan nga nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Randy Santesas, nagpaminaw usab karon og si Lauren Shana. Good evening, kasamang Aida, mayong gabi iusap. Dennis Cabrera, mayong hapon, kasamang Aida, pa-shoutout ako mga kaubanan, si Nick Lins, Disco Mobile. Anila ni DJ Nick, DJ Tony, og Panyo, Rickson Toding Jr. o Toto Litoy sa mga Cabrera Cruel Mixer Family na nag-service sa Lunes, mag-service sa Lunes Buhon, Ilihan Sur. Okay, salamat kasi yung pagpaminaw. Mga idol na to diag mga kasama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ug lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangiyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
2: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: 那么大，
1: 俺不胆那么大，
2: 你大胆我不嘛。
1: 俺不
0: 胆那水，你过呀过呀，大力干你牛傻。

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Bayou Drop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Drop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bayou Drop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Drop Herbal Capsule.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasa sarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa readiness sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslob Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sa mga pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026. 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon ay exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat!
9: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
3: Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: mo tanan, oy, karumpit sa bitinoy biyana, tasuban mo ka magkita ta sa drama nga sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Pinangluhan kini sa atong mayor, bisi mayor, o sa tanang mga opisyalis diya, basta sa LGU. Natadya, karumpit sa bitinoy biyana, kiniubos magparamit ni pagpaningkamot ni Sir John Villamore, o ni Attorney Jessica Natad. Kumusta ka niya, Attorney? Sa tanang na itong mga kaigsuna na ito diya sa daga. Nahala, mga bata, mga kasama, di na lang kita magsulti sa mga tao ni Mom Jasmine ni Babini Navarro ni Sir Raul Alibio isa to. Ani kita sumpay sa akong aso ninyo ni si Manaon ng Anaguluan, si Elio ang Diwinding Bayok.
1: Kung close pa kay tanga ni Ingon man kang naibaw ba di ko sa sikreto bahin sa imong pagkatao?
2: Karon batal, nagkaila din ni... Pero, nagtuda na ko ni mo rigor.
1: Ikaw? Nagduda ka na ko? Mura ka mag-COR, madudahon.
2: Wala, mura mag-lisibo.
1: Nagduda ka nga onsa?
2: Nga nakagusto ka na ako, nakum!
1: Hilom di atimi, oy. Naong bayan ni mo, oy. Napuno sa lungag-lungag. Ipa-espalto ka na. Uy, pilingon.
2: Uy.
1: Pilingon kay kang bayota ka. Panamin sad ka. Hmm? Panamin. Una ka masulti ang mga pulunga. Galuod-luod ka lang.
2: Aray ko. Sa dito pa ko, dito pa ko sa among kalibutan sa mga duwendi. Ako ang bully. Ako ang sobra kahinawayon. Pero dinhi sa kalibutan sa mga tao, ako ang gipoli. Ako ang gisaway. Aray ko. Ay, aray mo. Kasakit sa feelings, oy. Kano sa mga tao ni Mahuman, oy. Kano sa mga ni Matapos.
3: Kung magkinulsul ka, seryoso ha?
2: Ala, Ma'am Durang, niya ka sa akong room?
3: Abli ang pultahan mo ang nisood ko. Kung usap pa sab, ako man mo ay landlady din eh. Ako'y tag-iya.
2: Oo, no? Pero, katong gisultin mo ganiya, ma'am. Pero di balik naman to. Pero pag rewind ba, tala may nisultin ako at to.
3: Ay, naunahan di ay ko.

0: na inalanggit kay taong tao nining atong adventure din sa kaliputan sa mga tao.
1: Bitaw! Maatad na akong pagtuog iloy! Kapandili man di ay uy! Kay kinanglan magtamo balik sa atong pagkaduwindi ang nagpa-recharge sa atong limited power!
0: What? Bitaw! Bawagyot, tawiwing!
1: Hapit na ko ma-full charge, Kiloy!
0: Oh, ako siya, tawiwing. Hapit na pod.
1: Kiloy, si Iliot ka! Mag-recharge at kasiya sa iyang limited powers? O mahibalik sab siya sa pagkaduwindi?
0: Dili, banggod! Kay, zero power man siya nga gipadala dili sa kaliputan sa mga tao.
1: Ow! Ooh! Kitang tangan man dito siya o pribiliyo nga mukamit sa iyang gaom, no?
0: Ay, gisilutan nga ni!
1: Gaom nga ni!
0: Ongulok o ka?

0: Dawon! E mo kong ipanawag, Ma'am Doran. Nakaituyod ako, Ma'am.
1: May mga punto lang ko nga gustong ipangutana ni mo, Timmy.
0: Ma'am, ganahan kayo ko sa imong lips, Ma'am, puwa kayo red. O sa may bote mo ipasabot, Ma'am?
1: Gusto kong masayod. Kung sa imong kinabuhi, wa ka ba'y angay nga basulan o hinulsulan? Gusto ko lang nga makatabang. Kana kondo naman gani.
0: Kuan?
1: Sige na, sulti, Timmy. Ayaw pagduha-duha sa pagtug-an ako.
0: Wamang good, Ma'am Durang. Salamat lang yung kayo, Ma'am. Pero wamang ko'y angayan nga inulsulan, God.
1: Siguro kang wa.
0: Dawam. Wa good, Ma'am. As in, walay.
1: Timmy.

0: Mo ba di ay, ma'am?
1: Huwag yung planong maginulsol ka ng bayuta, Rigor.
0: Kung mau ka na, malangay pa di't kita din sa kalibutan di ay.
1: Nakauyon magkahana sa dinis kalibutan, mga tao.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by All New Best Ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwang Dako na patong.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
7: Ang aos adunay talaga sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
10: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart two.
11: Smart dishwashing paste ko.
12: Smart two.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
16: Charm. Fab. Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Dr. Lemuel Estridal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako may imbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kakaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
20: May buhay sa makabuhay!
21: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
22: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
23: Rest Time to the rescue.
24: Unilab quality yan.
25: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay, sa kong aso ikan ninyo.
1: Madugay sa bliyata din himam, Dorang.
2: Na, hasta puta matanggong ugdukay din hikay. Kita man maoy iyang magbalantay.
1: Aw, hinoon, nakauyon mahinoon ko din himam.
2: Ha, kay nga naman.
1: Tungod kay nakagusto ko sa usa sa mga borders nga ginganlan og Cheryl.
2: Hilom da rigor oy.
1: Lagi ma'am. Ug mamasin ko nga ako siyang madadi to sa atong kalibutan sa mga duwende. Kana kun magkauyab eh.
2: Rigor.

0: Hi, Cheryl.
1: Hi, Ricor.
0: Okay ra ba nimo kung hagdon ka uniya na ako og panoroy?
1: Ikaw? Makikpanoroy ka na ako?
0: Wala giyong ta. Kana kung masugot ka?
1: Depende.

0: Nãy kêu là cậu tìm mì.
1: Đã hôm. Ủa ơi, mày bên anh tao nâng ba vô Trigor.
0: Hả? Kinh sao?
1: Si Dai Cheryl.
0: Hả?
1: Đã. Pako yung kinconocer ako kay naipaliton sa mall. Au, kay friend lagi mi. Friend lagi na ako. Mau, ako na lang ko yugan.
0: Ako'y makikpanuray niya. O niya, ang gusto niyang ikauban mo ang bayak.
2: Sorry, git ka ayo hari ko. May lakaw mangkot ni si Timmy.
0: Oh, sige lang. Okay ra. Way problema. Pero, nalain gi ko ni mo.
2: No, bahala ko. Basta kay na ko'y paliton. Ug ang gusto na ko ikauban mo si Timmy.
0: Cheryl.

0: Oi, Roy. Mato pa kita sa taas ni Multimate Girl. Kailangan dito akong palitoin.
1: Ano ko nung gala? Dahon.
0: Dahon.
1: Sa mauna, lalala, tayo paragod, tayo chiril, nga naman ka. Kali sa ginausay mong siltihan, imong linihok ka, nagang imong linaktan.
0: Hello, kailangan di ay ko, oy. Naunsa di ay ko. Huwag hindi na ko tuyo agoy.
1: Hala, girl. Muragag bading. Babaeng bading. Ah, murag di ka legit nga babae na.
0: Hala, oy. Naunsa di ay ko, Timmy.
1: Amot, oy. Hala, naunsa na ni, oy. Ah, karo na magkukabantay ni mo pag-abot na to din sa mall. Niyak, malakaw ka, no? Anang murag itik, ana-anang lubot ay... Oh, tik, tik, tik. Oh, no, grabe ka ikuha di mo ang samput, girl.
0: Oh.
1: Naunsa di ko.

0: Hello, Ma'am Durang, dias kalibutan sa mga tao.
1: Hello, Mahal Gaharing Sangkurito.
0: Ang kauban mong magbalantay sa sinilutan, nakalapas sa balaod sa inyong hari o reyna.
1: Unsa? Si Ricord din sa kalibutan sa mga tao nakalapas sa balaod.
0: Posible sa bunya siyang masilutan og si Eliot ang diwinding bayot pasay loon.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing. Ang tigamaw, tigapurapun sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitinguha sa Borneo New Energy Company sa Malaysia ang coconut shells. Gikan sa Davao, isip alternatibo ng energy resource. Sigon sa DA Region 11, nagtagbo na ang naasing paniya sa mga opisyalis sa mga ahensya aron i-evaluate ang supply sa coconut shell sa maong rehiyon. Ingon man ang byproducts ni ini alang sa potensyal ng sustainable energy partnerships. Isip kabahin sa assessment sa potensyal ng partnership ang DA, nakigalayon na sa Katipunan Small Coconut Farmers Multi-Purpose Cooperative sa Panabo City, Davao del Norte nga mo-produce og 400 ngadto sa 500 ka metrikong tonelada ang ginaganon sa mga lubi matagbuan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Boom, boom!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Ginapitang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagto na plema, afford pa.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine is Paris, anak ni Maitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

tangin yung mga bata kata pagsumpay sa kung aso ninyo ni si Manawan ang nagluluan. Si Elliot ang diwinding bayot din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinintana, dalit ka na to sa Arimendr!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
2: Nabagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tingin kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nga kadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandaan.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Paka plus og sed liniment oil.
15: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: The original Koi Herbal Capsule!
18: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
19: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
18: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang muna po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule!
20: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Happy Fiesta Belen sa Fatima at all sa silang 32nd anniversary sa silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo Cebu Sabado. Pit Summit size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabi sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugatag ba ninyo ha?
21: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan ki atian. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
22: May buhay sa makabuhay.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Agiinit na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Mga kasama, kumusta? Kinigyapon sa Priscilla Taganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bagyani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan ato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Blair. So, wa pa ko makalarka. O, tuwa pa ko magpuyo sabay sa kong uyab nga si Laika. Nagkabantay na yun ko. Nga bati na yun upagtagad ang amahan ni Laika kadako. Pirma ko niyang sawayon. Nga marapag nakaminos siya sa kupakataw. O, wa naman sa dinoon ko'y ipakita ang itong higayuna. Pero karon mutuon ay ko nga ang kwarta makapausab gud sa pagtagad sa tao diha kanimo.
1: Para sa imong mama?
2: Oo, tito.
1: Ay, sa kapilipag na ko ni Modong. Ay, stilan. Dejo ka daw. Unya, ang para ako dong, kanusa malalim mo ipada.
2: Oh. Ha?
1: Ay, mudawa at ramagubisa gunsa dong. Pero kung kwarta mong ipada, ay mudawa at musagubisa pila.
2: Tito?
1: Ay, bayo na lang na ba? Hinahinay kang makabayan sa among pagbuhay ni mo sa dinhi pagkapuyo sa amo.
2: Sige lang, tito. Magpaibaw lang ako ni Leika kung magpada ako.
1: Ay, ayaw na lang ipagi ni Laika. Kaya basig masuko o baka mukuntra niya hinoon to. Ay, maikubaya na yun to. Diretso na lang ako dong, ha?
2: Sige, tito.

medyo sure to ko inida magpada ako kwarta sa papa ni Laika. Ah, nagplano para bago nga. Pakumprahon o ginahini si Laika para ibutang sa gamay tindahan nga itukod na mo sabay nga akong gikuha para ni mama. Ah, sige na lang. Unya na lang itong paras tindahan. Unahon sinakos dito.

0: dagan jugay salamat sa imong gipadadong ha.
1: Way sa payan tito.
0: Ay pastilan. God bless you.
1: Ah, salamat tito.
0: Basta ha, ang atong sabot ba? Ayaw yung pagsaba nila ikaw ha.
1: O tito.

0: karon ka magpadaog para sa tindahan?
1: Kwan, babe? Na-short ko sa kwarta?
0: Ha? Nga naman? May laing gang igastuhan di ha?
1: Waman! Pero sige lang, magpadaog dayon ko ni mo kung makumpleto na ang kwarta, ha?

0: Nagmata na ba kato si Sir Lyndon? Ako i-check.
1: Blair?
0: Oh, sir!
1: Padong kan Sir Lyndon?
0: Oh?
1: Alas sa ganito ah. Kaya ba upipakatog ato? Nag-wild man to ganina?
0: Ha? Huh? Nga naman?
1: Gusto gi siya makakita siyang pamilya sa iyang mga anak.
0: Oh, kaluoy taon. Unsa ka kung kontak po lang na itong iyong pamilya?
1: Maunay problema. Kay gitrace na mo. Patay naman din iyong pamilya.
0: Unsa?
2: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. May lagi silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: dito ko ko gipate og kaluyog samot ni Sir Lyndon Priscilla. Nagsige siya glaong nga mabalik pa ngayang pamilya para niya. Pero wala na sa kalibutan nga patay na di ay kini.
1: O, sa'y pasabot ni mga patay na?
2: Nadisgrasya ang sakyanan nga gisakyan sa tibuok niyang pamilya. Pagway na hibilin ini bisag usa.
1: Inuok ko. Maudeng way bisag usa nila nga nakabalik para mo bisita ni Sir Lyndon.
2: O, Blair. Ang problema ni Ron, kung on sa ka o natapagsulit si Sir Lyndon,

Wag yun ako mapugi. Naluoy kay kung nagtanaw ni Sir Lindon ko na hindi gudlanim nga mawad ang ug pamilya. Nahadlo ko nga buabot ang panahon nga wala na yung mahibilit sa akong pamilya. Nahadlo ko nga mawahan ako sa mama. Kailangan lang mag-istorya ko, mama.

0: Kanina rin ako sige pa ng wag, pero wag yun siya matubag bisa kausa. Ay, grabe pa siguro ang kahiubos o kalagot ni mama na ko.
1: Blair?
0: Oh, Flora.
1: Wa na si Sir Lyndon.
0: Oh. Unsa?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Talak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta!

0: 98.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Muray kukug nawa sa kalibutan besela atong hikayo na. Lain kaayo nga akong kipati. Muray kukug namatyan ug amahan bisag dili na ko igunsa si Sir Lyndon. Naduulasad siya sa akong kasing-kasing maong apiktado ko sa nahitabo ka diya. Mga kasama, atong sundan pagpamilaw ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Blair dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagong bayani underscore 612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangdol sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdahagi ba? Diriya doon ang bit! Magdunga naglamay sa atong baso! Ay, papahit siya, Mara!
0: Amara. Pagsulat, Cecil Dagnusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Ginapit ang tanan! Alam sa ito ang Gunliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus kip sa pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
8: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
9: Baka mas madali. Dali ka na magkasakit.
8: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus folic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako.
11: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
13: Kaya pa na ako.
11: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
14: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Oh,

0: Dinilang sa ka. Magluto kong lugaw aron makapamahaw na si Papa Damian. Ganahan man og lugaw si lolo ni mo, basta pamahaw. Hindi lang una ka, Amara. Ayaw paglihok, ha? Dini ka lang si Munduyan. Nakasabot ka dahil kinakigsulti man.
1: Di mo na! Kailan sa ibantay ni Marabi?
0: Oh, palihok ko dong, ha? Nakadede na siya na ko dong.
2: Animal can be tea like you.
0: Ato si Papa. Basig mapakan siya sa bitin doon.
1: Hindi ka tiyahin. Manlo kong bitin.
0: Sige, sige. Dili ka lang ha. Bantayin ang akong anak. Uksira din mga bintana doon, Chef. Pagali.
1: Ano mo na?

Miau, miau. Luwasa nga mahani mo na. Doon ay dagong bitin nga may asaki niya. Pagdali, miau, miau. Nibaw ko kinsa kang bitina ka. Ayaw yung hilabti ang akong anak. Imo ganit kining hilabtan. Gubaton ko ang inyong dapit.

0: Mora! Malayo!
1: Pa! Mora makuha doon ang bitin ngayon mong itigpas pa!
0: Oh, demonyo kini bitina! Uy! Pagkadako sa iring, yami atakis na kong bitin! Dali muna! Magpalayo na nila! Tanaw, laluyang na kong bitin kagi atakis na kong iring!
1: Ang bitin pa padamyan! Tanawa!
0: Oh, patay na ang dakong bitin!
1: Oh, nagpalayo na ang dakong iring papadamyan! Damian!

0: Wala ko makasabot din eh. Rin man gikan ka tong bitin nga may atake na ko. May gani kaya nakabantay rin ko. Huwag ako kaya nagitigbas. Sige, bit-bit kong sundan.
1: Bagong bayad ang imong sundan pa, pero waman ni makadot sa lawa sa bitin, oy.
2: Dako sa kayo tong bitin na dong, oy.
0: Nakabantay ko. Sa sige na kong tigbas sa lawa sa bitin, igor mang buunto lang akong sundan. Hait ko kayo ang akong sundan, gor. Ah, may nabantayan ko. Sukad nga natao ang imong anak mo na. Daghan ang gawas ng mga mananap. Una, ang daghang langgam na lain-lain ang kulor.
2: Pero pa, ang mga langgam mo manila hilabti ang bata.
1: Bitaw pa damyan. Sige man ganit, agit-kik ang anak ni ate. Ningaw mong ganit kayo.
0: Ikaduha, ang dakong bitin nga may atakin ako.
1: Katong dakong bitin pa. Matibad!
0: Ang nakapasamot sa kong kahibong, katong dakong iring, gami atake sa dakong bitin. Gani, iyang napatay ang dakong bitin. Kahibulungan na yun kining nahitabo din sa ato. Diin masatugikan ang dakong iring.
1: Grabe sa kadakot ang iring nga, oy.
2: Si Adonis.
0: Oh.
2: May nasairan ka siya sa mga panghitabo kanina.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
4: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhana sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Adonis, nganong ipatawag ko nimo?
1: Abid, milihok na siya ng mga itong nga engkanto.
0: Ha? Unsa imo ipasabot?
1: Ganina, doon ay dakong bitin nga may atake sa amahan ni Buna. Itom ang mga bitin.
0: Sa may gusto? Gubato na siya nato sila? Nindot ida. Dugay-dugay na kung wala nakakita og samok da. Gubato na to sila, Adonis!
1: Magwat lang kita, Amit. May lain na sa gani silang buhaton sa pamilya ni Muna. Kana nagpasabot nga sumpuo na sad nato ang ilang gibuhat nga pagsamok-samok ilabi na gyud kung ang pamilya na ni Muna ang ilang tuyuan. Paibawon ko sila si Ama ug Ina, ini Amit.
0: Sige, Adonis. Sultihin rin ko kung sa inyo desisyon kay. Pandamon ko sa mga akong mga sakop ng sundao. Kinida, naaraba sa akong panultihon nga I want trouble always.

0: Kung saan sa naging pangsuri mo sa plastic, Eme?
1: Ay, kuan pa, mga prutas. Ako ning doon sa ilang muna. Ako siyang pakanoon ng prutas. Kay bago ba yung nanganak ang akong amiga?
0: Aw, eh, lampi ato ba, Eme? Gusto man, naibawal ba si Bedam yan kisa imahal sa anak ni muna?
1: Shhh, Shudy Abbas, paiking.
0: Sa? Si Shudy Abbas? Muna nga sa mahan sa ganak ni mula, Shudy Abbas?
1: Dili pa, oy.
0: Okay, sabi na si Shudy Abbas.
1: Alam na. Di man din siya kasabot, oy. Ay, Shudy kakatubas. Shudy Abbas pa ba, binayot na nga language. Shudy pasabot, kay dili. Shudy pasabot. Pasabot, ana. Dili Abbas, binali sa Saba. Mana siya. Shudy, dili. Abbas, Saba.
0: Bilakong.
1: Mana siya pa.
0: Ah, galibog ko eh. Bila ko nga na sa masig ang natin muna. Shudy Abbas. Ay, pastilan ba yun yung mga batanon karoon. Eh, tagka naglingwahe nga. Di ba sabta na yun sa sama na kong pagidaron?

Hello, Amara. Kumusta naman ka diyan sa Chaduyan? Okay ra ka? Oh, okay ra di ka di, ha? Ayay, ang batas, ha? Kay naitig padidi, naitig ligo, ha? Karon kay nang laba pa man si ati mo na sa imong mga sini na bibi, ako sa'y pantay ni mo, ha? Kay iniguman ng panlaba ni mama ni mo, ligoon na kaniya. Kasabot? Oh, ah! Mutong magmahal!

0: o sa nilang kawaswas. Mahumaninun ako kung dilapan na mga sinila ni Amara. O gumantot ang laba, ligoon ako sa Amara. Ay, magpundulong di ko ba tubig aron ikaligo ni Amara.
1: Good morning!
0: Oh, Emmy!
1: Naglaba lagi ka, Mon.
0: Oh, mga sinina ni Amara ang akong giunas paglaba.
1: Happy ka na, Mahuman?
0: O sa nalang ni kawaswasan, Em? So, sa dito ka, oh. Unsa nang gibit-bit ni mo?
1: Ayun sa po, mga prutas. Bag-o kang nanganak mo ang gidadaati ka ini.
0: Salamat, Em, ha?
1: Si Amara, kisa may nagbantay?
0: Si Dong Jeff.
1: Mon, lain pa'y atok ba?
0: Unsa man na, Em?
1: Atong usang adlaw ba? Usang adlaw ba to o si Mana na ba? Nami nakita si Papa Iking. Takan king mga langgam nagpanunog pang lupad. Nindot kig mga kulor. Mura ko nugikan din is inyo ingon ni Papa Iking.

0: Odinhi, kundi li apil nga ang bitin. Dako kayo, Em.
1: Bitin?
0: Hmm. May ataki pag hindi papadam yan.
1: Ha? Unsa? Unya ano pa ka, sinuidam yan?
0: Wa man yun noon, kay nakabantay man daw yun sa papa sa bitin.
1: Hey.
0: Dako alagis bitin, Em.
1: Hey.
0: Itong pagid ang kulor.
1: Ay, nanasan. Ay, sige, gisgot. Hala no, Carlo, anak mo na, uy.
0: Mayo na lang gani, kinagdagsundang si papa.
1: Oo niya.
0: Iyan yung gitigbas ang bitin. Gitigbas niyang lawa sa bitin.
1: Dato na po.
0: Pero igo lang may untol sa lawa sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, Em. Dunay kalit na may atake sa bitin. Kibaw kagunsa.
1: Unsa man.
0: Dako kaayo nga iring.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosa Redding sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Sabot na pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
2: This time check is brought to you by Unahing Palakasin ang Immune System. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butas!
6: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul!
7: DTX 500!
6: Babalik sa pinabulong ng butik sa iyong lugar!
7: DTX 500!
8: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Don Saga Juliet.
1: Cuac.
0: Oh, ama kagano gilabam ni mo si Rasputan. Kurat mo lang ta.
1: Ha? Anong nagkapte, good doy?
0: Ano? Bida pa sa ngilad magkapte.
1: Gisapot ko.
0: Ni Kinsa.
1: Sa itong anak.
0: Nililit.
1: Naday sila yung anak. O tinalig na kay lang anak sa gawas doy.
0: Ah, madaukot mo na yun. Bida.
1: Nagkasugat mig si Letlet. Sweet kayog si Robin.
0: O, ingon wasog ta. Ingon, gibastid. Nag-gako sila dilit?
1: Gakos ba, Oroy?
0: Oh, ingon kay sweet. Di gakos.
1: Samtang naglakaw, nagsigisag hinapakay o katawanay. Bati na asa sa kababay nga magsigig hagway sa dan kauban ng lalaki? Ako ka ni Adto, bisang pagpagunit ng ganis kamos lalaki, huwag yun na ako buhata sa una. Sumagod, oy!
0: Jesus, mga ihas, man mo ka ni Adto.
1: Ilom doy, oy!
0: Ah, ang ka ni Adto, lahi na karon, chula na firme.
1: Ha?
0: Mano, magka, oy!

0: Nasa amang kunin mo sugton, litlit.
1: Paghuat lang, Robin.
0: Nasa oy. Sa ari ko.
1: Hala ka, dili makasabot ah.
0: Kabantay ka tong drama. Sa ari ko. Adlok ka nga. Abini mo, ako manggod, may bati ko kadlok ba nga, lain mo imong sugton.
1: Naaday lain ang uyap na ako.
0: Ambot ni mo, ikaw rin naibaw, ana.
1: Kibaw ka, Robin, no?
0: Mm.
1: Ang gina ko ganahan sa lalaki, kanang may salig na ako.
0: May salig mo ni mulit. Ako lay way salig na ako.
1: Basta, uy, ang mag-antos, masantos.
0: Huwag ko mangandoy nga masantos na ulit.
1: Abala ka. Huwag pa ko makadeside kung sugton taba ka or dili. Sige na, bye na, kayo mo pa uli na ako.
0: Yato di kasi inyo, lete.
1: Ayaw, ayaw. Salamat na lang. Bye, Robin. Bye.

0: Evening, Mama Juliet. Evening, Papa Andoy.
1: Kiss ra, hoy amin diha.
0: Kiss lang, Ma. Okay naman, good na, Ma.
1: Ay, pastilan ba yan yung mga bagong tubo ron? Uy!
0: Di sa ko mukhaon niya kay busog mamang ko. Maligo sa ko kadiyot, Ma. Pa.
1: Uy, relax, uy. Ayos ang kaligaw dayon, ha?
0: Yes, Mama Juliet.
1: Ay, samas gihapon. Kita ra gihapong duhang magdungag pa ni hapon, ani ron.

0: Unsay na hitabo din he?
1: Si Ma'am Carmel nga dalaga nga maestra, ipatay sa laki kay wa man sugta.
0: Unsa? Uy, Ginoo ko.
2: Mama Juliet, ano na idahang mga tao o mga pulis?
0: Ipatay si Ma'am Carmel sa lalaki kay wa niya sugta.
3: Ha? Para ka na patyun gyud?
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
5: Kita-kita ta ha, para sa Women's Night, karong September 27, Domingo, din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako, pinagi silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
13: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay.
0: Pa. What pa maulis litlit?
15: Eh, what pa man?
0: Oh, ina maning anak ko eh. Bida, inangurog naman kong sugod.
15: Masakit ka ba yung nervyos, Juliet? Eh, paabuto lang na ito siya, God.
0: Pa, lain nagtimpla ang mga utok karon sa mga batanon. Ilabi na sa mga lalaki. Suba, nakalitantas kamatayon sa maistra tang silingan. Gipatay kay wasugtas laki. Pastilan, nabi ay sutor si Litlit nga, wa pa niya sugta pa.
15: Oo nga, imong ipasugot ni Litlit.
0: Ay, papa, uy.
15: Ay, ayaw pagbuot sa pagbati sa imong anak, Juliet. Pasagdis, litlit na maoy mo desisyon.

0: Ha?
1: Ha? Hotdog?
0: May mong usbon ni mulit? Kay, wa kay mo sink in sa kong dunggan?
1: Sorry ka, ayaw Robin ha, pero kausala tsuko mo silti.
0: Tinuod nga, uyab na talit.
1: Sigpalik, uy.

0: Maing gabi, Tita Jaliet.
1: Uy, maing gabi, sabi ni mo, Ruben. Di aman lagi ka.
0: Ah, mamisita ko ni Litli, Tita.
1: Ay, mao ba? Ah,
0: kabantay ka, Tita?
1: Kabantay dong, pero natog na manggod.
0: Ah.
2: Ako bukaon, ako bukaon. Ha, bukaon ako.
1: Ah.
3: Oh, sa sunod ba? Ayaw pa misitag ingon aning orasa?
0: Sorry, Lit. Di na mausap.
3: May namang kasinabot, ha?

0: Balitahan kang litlit, Dok.
1: Oo, Noy Pids.
0: Butan na lagi ko niya.
1: Maldita, oy. Madlo kong makasaan niya. Mangitsag iring.
0: Ay, patay. Awkan na. Adyang dapita, mas nindot nga lalaki nga makauyabong balita. Kay magtinarong ka ba?
1: Love na ko si litlit, Noy Pids.
0: Ako nga, oh. Naaman mo saktong edad. Amin yung ina siya.
1: Mori kong plano, Noy Pids.

0: Hay, naumo na ka. Gipak ni mo akong layo.
1: Nanggigil ko ni Mulet. Samtang naghubo ka sa imong wedding gown.
0: Matambala na imong gigil kay asawa naman ko ni mo. Ugutan mo ako sa...
1: Angad gamay, angad gamay. Tikilid style. Duko lang gamay. Ang imong tingkoy. I love you, Let Let.
0: Love
1: you, Let Let. Kuton ko na. Kumuton ko na. Let Let.
2: Ay, ala, sorry. Hello? Nang sabay di ay nagsugod. Lagay mong buhat sa po-apo.
0: Ay, lakak! Salapit, ganun mo man ka ng lak.
1: Sorry. Nisubrahan ko sa excitement. Kabantay ka na.
0: Oo, wala ka tingog doon, no? Sige, ilak sa ang door.
1: Wala yun nun ta ni.
0: Sure ka nga nalapat to ni mo. Wala yung magsamok-samok.
1: Oh, sure kay ko. Let. Ako nag-ilak.
0: Ilak na? Ay, Robin. Wala niya siya. Wala yung magsamok-samok.
1: Kaya pinakatay.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Ni angay man ko. O anang maninda ko diha. Ni asaan sa bukat. Na sulay mo diba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
13: Gidapit ang tanan alas ato ang Gulliat and Gilly Junior Variety Show 2026 dinhi sa Luok Oslo Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ko pa ng kamot ni Konsyal Jen Figes.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulong lunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
18: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na naglamig ot ya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa lang nakuha gay tong nagagmay nga katong sunog gani nga Pino o Diak Boss.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
20: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
21: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukot siya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. kalangitan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Nindot ang feeling nga mag-lovemaking kung love ang usag-usa. Awa abtig buwan na mabtus na yun ko.
1: Pagkato magkasama ang kaagin ni Litlit, dinining tulumanon. What's the style? Namablos na yun e style. Kinimawang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danielsos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
8: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
7: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
8: Unsa?
7: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay!
8: Nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Chico Salvador.
10: Kaloy, pawasawa ko.
8: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
10: Mar.
8: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
10: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Dayas na ining panimay.
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, eh, Christian. Ayaw.
10: Mara.
8: Anak, Arthur. Makapasahin mo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali tiningyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kubo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na po ko 3 times id kapi jud ko nga Paragis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mahigala, kumusta? Mahingad lang ka natuntunan. Niyan sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, Wiley Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ay, Jun ninyo, kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nig benefits sa atong kalawasan. Ugayaw sa tsipyata og inom ang avocado coffee mix with guava.
0: Ay sa galim din ninyo mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Sa itong ganaanong mahiligon kayo sa coffee, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee mo'y nindot kaestra ng gawas nga pampalagsik, pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout dia sa Toledo City. Siya Imlix Villahermosa, Alan Villahermosa, April Ray Pungasi, Raul Tolentino, Sir Patrick Laudi, si Toper Labajo, okay, gigan kini ni Pedro Pungasi, Ingoman, si Julian de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Agpangi ni King, Agpangi Kalatraba ni Gros Rindal, Manny Rinaldo Ripunte, Cristel Kisha Ripunte, dia sa Katapanlot, si Pungasibu. Huwag yung manisab ni Lucia Buloy, Rita Gripo, bilhin na lisna dia sa De La Rosa Calatrava, ni Gros Occidental, higang kini ni Ricky Pangisgaring. Okay? Laing shoutout dia ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Glugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadillo, German Ochiron, Bibi Cubar, Dondon Lumanog, Joey Pitagora o gnuman ni Romil Kaingin gikan kini sa atong BSA founder Pangag Salem Wailay kundi nga itong writer, director OG Kumpo Kurakasa. Okay, pwede ito mga igalan ni Alay Sumpan nga itong sugilanon naibong si Jigo nga nagpalayo man sila ni Mara nga nagsulti sila si Christian tuhon man may padayag si Jigo nga nang huwang magwarta alang sa pag-adto pagbalik sa Manila sa main agency nini dito. Pero lahi ang duda ni Jigo o naapas kini ni Jigo ang plano ni Christian nga dadon si Clara sa Manila o adto na sa niniya pa magtagbaw paglumlong. Wag yun magpahuwag si Jigo. O nagipangutana siya ni Mara kung unsay ilang gipalagsultihan abdik na usap nga namakak si Christian o mupalitan ta siya og motor aron ilang magkamit. Napatuog yun ni Christian si Mara o gihukong nga magtigong kini para palitog motor. Biyabot ang kagabihon o nag-video call si Clara tang Christian. Ingon nini ang nahitabo. Yada nila sumpan nga itong sugilanon si Mayang Nahunla.

0: masakpag ka pa pa ni mo, eh.
1: Ni ako sa banyo, uy.
0: Ah?
1: Mag-half bath ko.
0: Nagubo ka. W-O-W. Ew.
1: Ew-ew ka dyan? Huwag ka magkawayan sa mong nakita.
0: Yun, eh.
1: Ew lagi ka.
0: Mano'y bagong meaning sa W-O-W? Ew.
1: Ay? Sige. I-plaster na ako din sa kilid sa bumbong ang cellphone. Aran, magkapamubo na ko ang tubig gamit ang kapo.
0: Oh, sige. Kana, i-plaster yun, ha? Aran, klaro kong makita ang tanan.
1: Kana, akin na?
0: Oh, ihangad kamay kay. Ubus rin ako makita.
1: Kana?
0: Oh, kana. Okay na. Oh, very good. Huwag yung makalupik sa imong kasiksi o kaputi, Clara. Kamay kay kaghawak o dughanon. Wow.
1: Ang ganahin ka?
0: Oh, I can't get enough of you. Hindi ko pulani mo. Kabantay ka, ana.
1: Kabantay? Mamapa niya kong tubig, ha?
0: Oh, W-O-W. Ew. Basa lagi mo lawas.
1: Basan ka pa.
0: Ala, nabasa lagi mo tibuok lawas. Oh, you look with.
1: Ganahan ka?
0: Ganahan kayo.
1: Imong tibuok ang lawas, Christian. Imon ako. Huwag na lain pang managiyan ako.
0: Clara.

0: Good morning, Clara. Pinangga kong asawa.
1: Good morning, anak ko, Kai. Ano sa kainom mo?
0: Tini. Tambal sa arthritis.
1: Kabaho.
0: Uy, ano ka, Clara?
1: Kaya man ginom.
0: Onsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Mamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos siya ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Ni gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dati? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doon. Gano'y ay, nag...
5: Abukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga morda.
5: Abukid sa...
7: Ganing.
5: Sundan?
7: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Maglisyo.
5: Baga ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
5: Pwede na, magkatkat tayo ka sa bukid.
7: Magkatkat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga bukid. Magrapagid ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Oh. Salamat.
5: Pili pa ka na ni Munay?
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pili mo ito?
7: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pero firme ko kining giinom. Nanong karon ka lang gibahuan, ha?
1: Ampot! Ang uko ka sa balong kibate.
0: Tarong, Clara, ha? Tingalik unsa na kira, ha?
1: Si pwede mo ipasabot kay?
0: Ambot. Ambot lang yun.

announcement kanina. Huwag ko kasabot akong kipati. Hindi ko ka po nga nang ang kagalingan sa pagsuka. Kiluot-git ko eh. Nga naman to. Nga permi mo lang tatumuin ng sikari ato. Oh. Hala no. Ay, kukin ng maptos ko. Ay, binuang. Pero, nagpunga na ka ang among kibuhati Christian.

0: Christian. Christian. Mata na. Di ba sa'yo ka mang mubiyahe sa e-bike?
1: Mara.
0: Ka pa man ka. Tuog lang sagbalik.
1: Ayoy. Pagsun ko akong kagalingon. Aron na, takot-takot kong aki. Nagkatakot ba yan atong panginahanglan karon? Tulod ako ng atong anak.
0: Maugyod.
1: Unya, mahal kayo ang gatas ni Jesus Lynn.
0: Mulang.
1: Mga maning kamot, Tito Kumara. Aron ikahatag ko ang tanan atong panginahanglan. Labi na sa mga bata.
0: Salamat, Christian. Bana ko.

0: sa'yo kumuburdubordos ka dalanan. Basi na lang, mas taghan kong mamahimu pa sa'yo ro. Si Clara man eh. Kasi yun na yung nanawag. Ganun maga. Hello, Clara?
1: Hello, Christian.
0: Kasi yun na yung nanawag.
1: Oo, sa'yo man kong giminon.
0: Oh, W, W. Eww.
1: Bitaw, Christian. Doon ako'y ang insulting mo.
0: Unsa ba na?

Nagduda si Clara nga mabdo siya. Ug nisaad ko niya nga akong barugan ang akong obligasyon nito niya. Pero, unsaon? Naminyo ra ba ko?

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula.
2: Oo.
1: Pero,

0: atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
1: Oo.
0: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
1: Wow.
0: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang batis sa una, kay kada gabi, magbikog akong batis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kapag ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang hihangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule o Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo ka ha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man!
7: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
8: Actimed! Actipid!
7: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
8: Actimed! Actipid!
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka si manang ginhawa. Apto na sa Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Suwerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa Grand Draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
16: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, Bob!

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 25, 2026. Laisuwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa ka nagngalan og Jam. Bonus 10 by Jam, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby jam, alang sa musuwat. Dinish ni Empress atong tulumanuan. Cesar Lee, Ate Arlene.

Ang ako may nito pagtibaya nga na kanimo ate. Ingon man kang Cap June o DJ Nova. Husa ko sa mga suking tigpaminaw sa imong programa. Maglaom ko nga mapili nimo ang akong swatampo. Ug babasa sa kahanginan. Ako si Jam Ate. 21 anyos sa pangidaron o kasamtangan na nimuyo sa Agusan del Sur. Natay penultihon nga ang gugma dili ginapangayo. Kundi ko sa kining ginahatag. Sa una, abin ako nga ang among pagkailan ni Miguel o saraka ordinaryong joke sa mong barkada. Matadila Jam, bagay mo ni Miguel. Mauni Pirmi, ang inaisulting harikan ako. Mukatawa ra si Miguel ate. Magpakarug-ing nun nga wa siya makadungog. Sa sinugdan, huwagid ko'y pagbati nga ito kaniya. Barkada ragyod para kanako si Miguel. Usa sa mga tao, nagkasabay o kalaag na mo. Apan, saptang nagkadugay, nakabantay ko nga lahi mandiay. Kung kami na lang duha. Maminaw siya sa akong mga istorya. Makahinomdom siya sa gagmay na akong mga isulti. Kung kapoy ko, siyang una mauta na kung okay na ba ko. Ug ako kabantay ate nga samtang sige kong tubag sa iyong mga pangutana. Hinahinay ni siyang na iyong importante nga rikan ako. Ate, sa sinugdanan, tupo-tupo sa mga higala. Nga among gitinuod ate. Tuod man. No ifs, no buts. Basta nahitabo lang. Mao kato ang sinugdanan. Pareho mi nga gikan sa sakit nga breakup. Pareho mi og nanginahanglan og tawo nga makaayo sa among kasing-kasing. Og pareho nga makamove on mi ate. Nanginahanglan mi companion nga magpakatawa ka namo. Og more erase sa among mga kasakit sa past relationship. Ate R.P. Laramesu Gilanon, among isuwayan, pareho ming going 30 na ate. Mga mature na kung ilang tawagon. Parehong na ay career o parehong financial stable. Naanamiya sa stage nga gusto na namong mag-settle down, magkapamilya. Samtang naging kami ni Miguel, wala minahimong problema ate. Nagdugay gyud ang among relasyon. Naging close siya sa akong pamilya o naging close po ko sa iyong pamilya. Gaka-pressure me, pareho ni Miguel sa among mga friends o pamilya ate. Nga nung dili pa ko nami magminyo. Nga naanaman kami sa saktong edad. O kini ang nagtuklod ka na mo ate para magpakasal. Apan kini nga desisyon. Mausab di ang nahimong sinugdanan sa pinakabug at kakasakit ate. Sa unang tuig sa among kaminyo ni Miguel, malipayan pa mi Ate R. Gani na himo kong devoted housewife. Mas gina-prioritize na ko ang pag-atiman sa kumbana. Kipagsabay na ko ang akong trabaho gang akong pagiging housewife ate. Ginasigurado gina ko kanunay nga limpyo ang balay, hipin ang mga butang, nakaplansa ang mga panglakaw sa kumbana. Ako gitunaan ang pagluto sa mga paboritong pagkaon ni Miguel. Kay matod pa nila nga one way to a man's heart is through his stomach. Sa unang tuig sa mong kaminyon, murag walay problema. Makaingon ko nga malipayon ko ate, uban kang Miguel. Ganahan ko nga ako ang mag-atiman sa among balay. Ako ang mag-andam sa iyang pagkaon o mga gamit. In short, di panindigan na ako ang akong pagkaasawa ate. Ganahan ko nga mabati ni Miguel nga naa siya'y balay nga iyahang kapahulayan. Sa matagbuntag ako siya pahinumduman nga mag-amping sa trabaho. Sa matagabi akong pangutanon kung okay na ba siya. Kumusta iyang adlaw? Apan wa ko nahibantayan nga samtang ako sigigduol kaniya. Siya hinahinay di ay.
nga nagpalayo ka na ko, ate. Sa sinugdan, abi na ko tuwod lang kay kapoy siya sa trabaho o stress. Kay mauman kini kanunay ang iyang ginasulti. Ako siyang gisabot. Apan kadugayan, dili na lang iyang oras ang nausab. Pati, ang iyang pagdalangari ka na ko, ate R. Kalit nga nabugnaw ang iyang pagtratar ka na ko. Dili na siya sama kaniadtong ganahang makiistorya. Dili na siya perming motapad na ko sa pagkatulog sa gabi. Usay maglain mig pwesto sa daanan, gampi na kalisod, dugay kaayo nga murag dili may magtiayon. Mihunong na siya sa iyang paglambing ka na ko. Wa na may contact. Wa ko kahibaw kung unsa akong sayop. Nangutan ako sa akong kaugalingon. Naaba ko'y kakulangan? Naaba ko'y nabuhat nga nasuko o nalain siya? O naaba siya'y laing babay nga nakapalipay kaniya? Daghang ikaw mga pangutana nga si Miguel ang makatubag, ate. Sa amoy kaduhang wedding anniversary, nakadesisyon ko nga sulayan pag-usab. Gihimo na ko ang tanan, nagluto ko sa iyong paborito, nagbutang ko og mga dekorasyon sa sala, may palit ko cake, nagandam ko og gamay nga celebration para namo. Naiwine, naay mga kadila para sa among candlelight dinner. Andam na pod ko sa akong ginapalit nga see-through nighty, ate. Revealing kaayong akong sexy nga lawas. Itawagan ako siya sa trabaho para mangutana kung unsa siyang oras mapauli. Kay plano na ko siyang surpresahon, ate. Matad niya 8 or 9 sa gabi kay mag-overtime siya. Giulat na ko siya siyang pagpauli, ate. Man may abot si Miguel. Nasurpresa siya o gaya na siya nakadumdum nga amo man ang wedding anniversary. Nagsorry siya nga nalimtan niyang among anniversary. Occupied lang ko no iyang huna-huna sa entrabaho. Ate, may gako siya na ako. Ako siya gitubag nga okay ra. Doon nga minangaon, nag-istorya, may katawa pagani siya sa pipilada kong jokes, tapos nag-inomi og wine. Ito yung gayon na naglaom ko bahasin kinina ang oras nga marisolba ang among gamayng kakulangon sa among relasyon. Nag-shot me, pila ka-shot og misulod na si Miguel sa among kwarto. Og misunod na po din ko, ate. Apa na dismaya ko sa diyang natulog na siya. Tulog ka siya, ate, nga mihago pa. Na useless ang akong plano, ate. Nabaliwala akong preparasyon. Huwain na hitabong bardagulan ni ating gabi una. Iya lamang kung ikatulgan, ate. Maayo kayo iyang tulog. Samtang ako gakaligot-got o gwa makatulog sa kalagot. Gusto ko muhilak apan akong gipugnan. Pagkabuntag na nga isyag pasaylo, kapoy lang kuno iyang lawas. Nitubag ko nga okay lang. Apan sulod na ako puno sa pagmahay. Husa kaadlaw ako siya gipangutana kung naaba may problema. Mitubag siya gawa. Puwalan ko na siya gana. O di siya gusto nga pugson. Ngayon na ako siya nga, duha na may katuig. Gusto na ako magkaanak. Apan mitubag siya nga dili pa kuno panahon. Nabati na ako nga galikayan na ako sa kumbana, ate. Natandog akong pride o ako napod siyang gilikayan. Nasakitan ko sa diyang nakadungog kong istorya nga napugos ako na siya sa papakasal ka na ko. O garo na falling out of love na ko na siya, ate. Ingunaan na lang ka sa'yo ng iyang tubag. Ingun ko sa kong kaugalingon nga kung dili siya na ko, dili ko mamugos. Nagsugod big puyo sa kabalay nga murag duha ka strong hero, ate. Hangtod mi adto ko sa birthday party sa kong higala. Og din hinamet na ko si Alvin. Naging maghigala mi ate. Tugod kay gikapoy na ko sa pagdala sa kong mga pagbati nga akura, nasulti na ko kaniya ang tanan. Ang tanan ako makahiubos, makasakit. Ako makalibog.
ang ako mga kamingaw. Sulod sa akong kaminyuan. Kanunay may mag-chat sa usag-usa ni Alvin. Iya kong kanunay ang kumustahon, i-comfort. Yang ginapabati ka na ako nga gag-care siya ate. Para sa usag katao nga dugay na nangita o pagtagad. Dako na kay kana nga pabor alang ka na ko. Ugwa ko kabantay. Nga ako gipangita nga emotional support na himo ng usa ka tinago nga relasyon. Sayop ko, naibaw ko ana, kay Minyo ko ate. Ug bisan unsa pagkadaghan ang akong kasakit kang Miguel. Dili rason aron nga makapasakit usab ko. Apan sa dihang naa na ko sulod sa sitwasyon, lisod kaayo ang pagunahuna og klaro. Nanginahang lang ko pagmahal, pagpangga, nga dili mahatag ni Miguel kanako. Nakita nako kini kang Alvin. Hangtod ate, na-discover nako nga buntis ko. Padayon gihapon kong gina dead man ni Miguel. Samtang padayon kong gina ampingan ni Alvin. Og mo kini ako suliran ate. Unsay angay kong pagabuhaton? Nasayod ko ate R. Nga nasayod si Miguel. Nga dili siyang amahan. Kawa may nahitabo ka na mo. Unsa bay angay kong pagabuhaton? Palihog. Nagkinahanglan ko sa inyong mga bulawanong tambag. Sincerely yours, Jam.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagay na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy? Palitin kong gugrimind capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ang kalimot jam sa imong papadang at imong suwatan po ng ato tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Og mao ni ang pinakapait ni mo. Kay buntis ka, ngaway na hitabo ni mo tali sa imong banas.
1: Hala!
0: Mao ni ang problema karon. Of course, ka ba nato din si Nova Abaniel. Bukuratan sa tanim mo kapoy.
1: Imagine!
2: Nakurat ko. So, nakuha kasi ala. Anyway, maayong adlaw Ate Arlene Cabjon sa na nato mga suking tigba minaw.
0: Yes. And of course, anak ko ratan, Cabjon Jun di Asis.
1: Yes, paswerte ng adlaw DJ Nova ang Ate Arlene. Pwede din na, wala ang banang, boss.
0: Pwede kayo. As kang pwede ha.
2: Bana ra ba dahi pwede?
0: Kung sa imong tanaw, ginamos ni Humba pa rin sa uban. Wala ka mo mga bana, ayaw mo pagsalig.
2: Yeah, good.
0: Oo, oh, kuyapi. Okay, ikaw, Nobs. O, sa iba yung kasunod.
1: Wala na hadlock sa, kwan?
2: Ay, dako. Kung ako si Jam, siguro wala siya lain choice, kundi mutugan sa iyang bana, no? Okay, burus mong ko, Jam. Muni ni gansi sa ato mga, kuan ba? Makagansi sa ato mga babae nga.
0: Yeah.
2: If natin mabuhat gandi mao niya, mabinlan tag-ibi din siya.
0: Correct,
2: di
0: correct,
2: na taka-deny. Whereas, di kasama sa mga lalaki ba nga, wala, wala. Pwede kayo nilang pabalag patay, pwede nila i-deny.
0: Oh, correct.
2: So, kita mga babae.
0: Bahalag ka no? Patong na wala ng
2: Japon. So, muni pait sa ato mga babae. Though, yes. Sa ako nga side, ma'am, no, masabta na ako si Jam nga nung naabot siya na nga punto. Kaya,
0: yes.
2: Dako po og pagkulang ihang bana
0: grabe,
2: sa yaha.
0: Grabe,
2: grabe. Grabe nga neglect. Grabe nga po.
0: Kaya, kailangan mag-unahon na ka nga. O, sa'ng kulang na ko, no? O, sa'ng diba? Kaway pa ka.
2: Maka-question kasi mong value oh. Bang nga. Anong nikilit mo siya ka
0: po? Usap.
2: Oh. No, sa'ng ba ko? Anong ni, pangit na ba ko? Kapalit-palit
0: yes, yes.
2: Ba ako?
0: Yes. O, diba, diba?
2: Salida lang.
0: Daghan mang gagdagan.
1: Rason, rason na di ay para magpahilabot ka sa lain.
0: Ay, kay kung di ni mo taga-taga.
2: Kaya nga di masan hilabtan sa bana. Nga,
0: correct.
2: Gino ko nag-andan.
1: Mao na ba rin yung basihan sa gugma sa lalaki?
0: Natural. Kung wakay panahon yes. O pag-atiman
2: yes.
0: O pagpangga, di...
2: Di man na, di ba? Ang iyahang bana ang unang nitalikod sa ilang relasyon. Mm. Kana pa lang point nga di na ka makitapad sa imong asawa. Halos di na nimo tingugan sa imong balay. Mura na lang kahoy ang imong asawa.
0: Mm.
2: Kana bang, di matandog, dili ka mo, kuan, mo tingog sa imong asawa. So, ang unang na ay kuan na ni pagkulang ang bana, yun. It's just
0: yes.
2: That, si Jam, naabot yun siya sa punto bang, di siya ka, balib, or di na siya ka deny. Kay, lagi, na may resulta. Wag ita kabalo, basi niyang bana. Na nanilahi nga, gikalinga one.
0: Correct.
1: Tumutumo po't mo sa mga lalak.
2: Kaya nga nung katulgan raman.
0: Gani.
2: Ha?
1: Kikapoy sa trabaho.
2: Kapoy, sige rin ko birth time. But gidag yun.
0: Pagsulad, naghagok na.
2: Hagok na yun. Nya ima,

0: ka ng imo ng madumduman. Bahala kung sa kakabisi din ha.
1: Lagi diba? Buto o oh, dahil nag-comment.
0: Sama na. 2 years.
1: Kanang 2 years ko wala espiring ko Jesus. Istoryahe. Ang lalaki dikit po hindi ko
0: espiring ko. Pero, di na
1: kaagwanta ng mga
2: klaro, tataw kaayo sa sulatan mo po ni Jam na ang babae ang dili makaagwanta sa duwa katuig. Ha? Ng gani, ebidensya.
0: Walang ebidensya siya bahay sa iyang bana.
2: Ang tiyan ni Jam.
0: Nagkap, unsa may rason nga nung ang bana, di naman makiismiringhoy siyang asawa.
1: Be,
0: sige
1: be,
0: daw, tagay kong rason, ikaw, valid na rason. Ay kung ina gikapoy, 2 years na kang gikapoy.
2: Oo na.
0: Masa kayo pa
1: na. Sa pa, di ko na siya ma, di ko na siya ma-justify nga 2 years when nahitabo.
0: Diba?
1: Salain.
0: Imposible na kayo na.
2: Dili man mo makasabot, kaya dili man mo lalaki.
0: Hala, unsa lugar?
2: Ang lalaki manggod, ginapakita nila ilang love sa babae, dili lang kay sa espiringhoy.
0: Sa unsa man lugar nga, wak man siya yung na-feel nga, nahigug nga pa yung bana sa iya.
1: Ikaw, Rabeni Ingon, nga sex is an expression of love.
2: Maulagi na.
0: Yang ano, mamay sex?
2: Maulagi na, kay wala man gayon ng bigaman coffee.
0: Ah, diya na. Sponsoran ni Nimo.
1: Muna diya, wala na, sana wala na igugma or na ay lain.
0: Diba?
1: Doha na ganyan reason.
0: Ano nila yung lain, iring-iring.
2: Kamu nga mga babae, maurag yun yung una-una yun. Dili lang makaperform ang lalaki.
0: Eh, tagay lang itag rason kap. Nga nung naabot og 2 years, wag yun hitabo sa imong asawa. Nga na, unsa lugar mga rason, ana? Unsa posible nga kuan?
1: Yes.
0: Pero na lang, if nanay kuan ka ng impotent na ang lalaki, ka na yun, wala may tabo. Pero kung basko pa ka, bata pa biya sila. 30s pa.
2: Nabisi sa trabaho.
0: Hoy, 2 years busy.
2: Nabisi sa panginabuyan.
0: Wag yun kayo panahon makikuan. Imposible, lalaki.
1: Bisa ka busy sa trabaho eh.
0: Bisa doon sa kakapoy ang lalaki kap.
2: Grabe gini mga babae. Sa amok mga lalaki, wala namang guna mga ingana.
0: Hay, wala. Kabata pa, 30 years old. Hello. Agasipo pa na kap. Ligon pa nagtuhod. Nga, hag-as ka man nga 2 years.
2: Ako ha, na pulo ka pinakatuig.
0: Ah!
2: Ulit ako wala. Kaya mo
0: lagi. Ah! Nasa'yo ka makuha na nakab ka ng makakanang prostate cancer.
1: Nagtuogin ko nga ang tao. Ang bana nga wala bitay gamit-gamit pura na sergwelas.
0: Nga ano sergwelas?
1: Mama, di ba may span? Una may gamit. Diba? I mean, 2 years is 2 years.
2: Basing na yung medical record, diabetes siguro nga. Ano ba? Taka. Oh, wala kami gaman. Dagad kayo makatestimonya nga mga
1: kabataan.
2: Nasi at tulita. Kapi na 2 years siguro po. Wala sila. Anong namintay mo nila ilang
0: relasyon? Valid man kay LDR man. Ang kanang kamo adlo-adlo mo gakita niya for 2 years o so, agiga kay tabuon sa nang imo. May pagputlon lang. Panay pulos. Pag kanigid ang iyong bana, sure ko sa lain na ginagamit. Dili na si asawa. Imposible man kanawa na gamit-gamit. On sa lugar pulosan na.
2: Advance na kayo buguna una. Katarong anang laki ha?
0: We. Hasa may tarong anak, tarong ba din ang abana nga?
1: Ay, tarong ba din ang awa na hilabos yung mana for
0: dili na ganyan istoryahon niya ang
2: tungod
0: asawa?
2: Tungod ba nga dili na makahilabos sa asawa? Makasalanan na kami
0: yes!
2: Mga lalaki.
0: Yes! Okay, that's part of your kuan obligation sa inyo hang kami niyo on.
1: Mga gani, o saan yung mapagpa-express?
2: Kasalanan ba namin kung hindi natitigas ang amin?
1: Amo na yung problema niya.
0: Okay, sa lain na kagitigasan, imposible good lagi, imposible. Imposible nga.
2: Rason na ba para kamo nga mga kababayinan magpakasala?
0: Di mo gini kadalasan nga problema sa yes, kanang kami niyoon, ma'am. Kanang nanay neglect sa kanang usag-usaba, yes. No? Niya, sa lain na magpa-comfort. Dato na ang atensyon, no?
1: You know, ang babae nga doon ay mga kaguol sa kasing-kasing niya. I-share niya sa kadalaki nga, dili na ko, di na siya matiman ako, dili na ko, wala na nahitabo na mo. Siyempre, ikaw nga lalaki, mag-interest ka.
0: Diba?
1: Diba? Mag-interest. Uy.
0: Nabi ni hero instinct ang mga lalaki.
1: Correct,
0: so kung
1: correct,
0: makita
1: correct.
0: Nila nga babae nga aluya kaysa babae, mapakita ginasira dayon nga pahiro-hiro. Muna na nga, ang babae dayon, madani dayon, muna siya.
2: Kitsa na guna-una.
0: Ang lalaki, listen
2: sa akin. Lalaki, usap pa kabalo sa lalaki nga, nakay problema, magpukonfort-comfort ka.
0: Yeah, kami mga babae ka, kami mga babae emotional, wa may nang inahanglan nga ismiring hoy everyday. Ang mga kinahanglan, ang presence ba? Emotional presence
1: yes.
0: Sa atong mga pares.
2: Wala na kinahanglan niya, mga nakasala ni si Jam, kaya wala lagi ismiring hoy.
0: Mo, lagi part ba? Pero mo, ang emotional connection, manggod ka, mo mangunay wala sa ilaha ba? That's why nga nakabuhat si Jam nga, ang iyang attention, iyang connection, nato na padulong sa laing laki, kaya ba nawa na may pakis sa iyo.

0: Mo na siya nga, hindi, kay og nahigog nga pa na si iyang bana sa iya, ha? Di na mo ko ano, di na mo labay duha ka tuig. Or even walay gakahitabo sila at least man lang.
1: Ang gusto ka magtiyan nga, may mahitabo sa sabuan, imposible kayo.
0: True.
1: Sa sabuan, imposible na kayo na.
0: Diba?
1: Yan, duha ka tuig, huwag nahitabo.
0: So grabe na nga loss of connection ba? Kung ano'y bayad-bayad sa internet. Dili,
2: pwede nga, walay mahitabo, nga gauban lang sa balay.
0: Mao
2: na ba yun inyong basihan gayon nga para ka mo magpa-comfort sa ubang lalaki, para mudulog mo sa ubang lalaki, para mabuntisan mo sa ubang lalaki.
0: Pero unsa lagi
2: ra? Para mapakasala mo.
0: Unsa ila rason lagi sa bana? Nganong dili man niya tagdo na iyang asawa? Unsa may rason?
1: Unsa explanation nga?
0: Kay
2: daghan kayo og rason ang lalaki.
1: Number one.
2: Kaya atong giingon ni Maggie, experience niya, diabetes yung partner.
1: Damay ang wala po. Taka lang.
0: So, dili lang sa kwan cup, dili lang sa sexual aspect ang among pasabot ba. Pero nga naman nga na yung mga bana nga halos dili na nila istoryahon ilang mga asawa, kailang ilapit ang rason per me kay busy sa trabaho, kanang kapoy sa trabaho niya. Pwede ba na yun?
2: Mapugusto yun na sa lalaki kung dili na yun mukuha ng iya. Bayo man mo kay bagting na iya, araman mo.
1: So, sabay ko sa napod ka, kanang dili na makuan.
2: Siyempre, medico-legal naman ko na ating isyo.
0: Medico-legal?
2: Kaya siguro, Jam, makaingon ko siguro, Jam, nga, kanang, kung gidalanin mo na imong bana dito sa medico-legal, pakayuan ninyong saktong opinion, nagpa-advise mo, dili kay tungod ana nagpakasala na ka sa ubang lalaki pastilan.
1: Pero granting nga mulag di butang ta doon na siya kanabang problema sa kwan. Mukalit lugar nga dili na siya motagan siya asawa dili
0: diba?
1: Niya lambing-lambingon.
0: Kung maganay problem.
2: Basta na kinanglan to ang bana niya kay tungod kay lagi di isip lalaki dili naka-perform sa iyang obligasyon.
0: Sa lain sa iyang perform
2: sa imuha jam basi kanang dako kay tungod problema para sa iya ha.
1: Daghang kay text dire on, daghang kay text.
0: Adunay sakit. Adunay sakit, B na ay kabit, C wala na joy gugma, D all of the above. D all of the above gina siya.
2: Pastilan. Mga palangga ko nga mga kalalakinan, mao lagi nang gina-advise ko sa inyo ha. Dapat nagud tay anting-anting kanunay.
1: Oy, sabay, okay.
0: Anting-anting.
2: Kay kita nimo ang mga babae kung dili ta baka perform sa atong obligasyon sila ha. Unsa to? Una, nananaw ko na other woman. Ikadua, nanatay sakit. Ikatulo.
0: Siyempre, naragin na nga mga options. Imposible man kayo.
2: Sa iyo option niya, mapugusti na muna og dili nagit siya.
0: Yang ano, wala man na ni mogi communicate sa mga asawa. If di nagit, di mapangita. Pagpaagi yung ta.
1: Imo ta siya ignan nga. Kasi tambal ani no nga.
0: Kung gani.
1: Ano din naman ni siya mukuan?
2: Jam, ingani ni Jam, isgot naman gini sa kining ikaw magiging ang nakasala, no?
0: Uh-huh.
2: Paminawa niya akong advice sa imo, Jam.
0: Nasad.
2: Ako, Jam, di ko ga basta-basta advice mga ingani. Kaya sensitibo kayo ni nga mga isgutanan.
1: Gamitan na po din ko, Pastor.
0: Di nasa teka
2: di ka ni sa Library of Questionable Studies. Paminaw, Jam, ha? If you are faithful in little things, you will be faithful in large one. In large ones.
0: Mm-hmm.
2: But if you are dishonest in little things, you won't be dishonest with greater responsibilities. Masaligid pa ka kasi mong bana, si mong gibuhat. Nga, karon mo ingon lang ka nga, mo angkon lang ka. Nga, kadang imong gibuhat, gamay pa na karon pro pagabot sa walo ka bulan, budak ko wala.
0: For in the first place, para nakukap, no, ang iyang bana ang unfaithful. Kaya if faithful ang iyang bana, dili niya pa sagdaan niya mo
2: treat away ang ilang relasyon. Hindi, klaro na kayo ibilin siya ng dako faithful pang bana.
0: Kaya wa may ibilin siya.
1: O sa pagibuhato ni Jam, pagibulag na lang siya? Or tugana na lang hindi ang bana nga buntis siya sa laing lalaki? Eh, stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawang. Sana di mo
3: this program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaatapan siyempre at asang ipaibaw siyempre ang atong NAS Medical Mission October 6 sa Bisaya Population Covered Court sa Barangay Population 8 Midsayap, Cotabato. October 7, dito sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan. October 8, Basalan LSV Hotel sa may Via Cross Street, Basalan Davao del Sur. October 9, sa Corona Del City, sa may City Mall Event Center. Sa may Barangay 4, Corona Del City, South Cotabato. October 10, sa Jensa, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, naghatag mga previous, naghatag mga free nga massage, libreng check-up, uban pa, no? And of course, inyo ang papalit sa itong produkto, doon na libre, doon na pag-each chance nga madaog sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Diin 1 million pesos sa madaog, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pang tag na pulo ka consolation prizes, 50 mil kada tao na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dari sa taas ato Facebook and YouTube viewers from Kaisha Ann Lumahan at Arlene de Genova o Gakap Jun Family Time plus inyong live perfect combination.
1: From Mario Sombilon, hello, Ati Arba, shout out ko dari sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Idol, jud na ko ang mga moves o life lessons ni Kap Jun. Maayo kayo pagkadiskarte.
0: Shout out to Kap Jun, panghatag sad og tips at saon pagpagwapo parehas nimo from Jun Ray Sapin of Ipil. Grabe ba?
2: Palangga ang tip anak niya, be honest, be loyal sa imong pinalangga. Di nimo mabantayan, nagkagwapo ka na.
0: Be honest, be loyal. Muna siya ka na mga pangit, hindi na honest.
1: Paita, damay si Billian.
2: Basta honest, loyal, gwapo na siya.
1: Ay, nako.
2: Tama na to. Pero sa buo lang pamalandungon nga, inyong Kuya Kap karon, kuwanan pa, kining napay sinumar, no? Nagpabiling pa ulit. Walay obligasyon sa kinabuhi.
0: Sige, sana all.
1: Shout out sa akong kids, kasi Princess of Prince Solis. Nga kauban ako nagtanaw ron sa inyong programa from Catherine Solis. Greetings from Nabunturan, Davao de Oro.
0: Bisan na sa trabaho na minugid ko sa inyong programa, makawala sa duka, labi na ingon aning orasa. Malingaw ko sa inyong mga reaksyon sa live from Vicente Rabo of San Isidro, Davao Oriental.
1: Shout out to Arman Toribio watching from Sitio Paghidait, Sultan Kudarat.
0: Pa-shout out Ate Arlene, kompleto mitanan diri sa akong pamilya sa Salag. Tanaw sa inyong programa, human panood to ka ni Gidayon ang among i-open sa YouTube from Mirna Gakungan.
1: Ate R, always ko watching sa sincerely Ate Arlene kada hapon. Say God bless from Sure. Erwin Franco Ananangkil of Tugob, San Fernando, Bukidnon.
0: Hello, Ate R. Present na inyong live from Oroqueta City, Misamis Occidental. Naglaba ko samtang nagtanaw productive nga kahaponon from Teresita Lagare.
1: From Maylene Maway. Shout out, Ate Arlene, watching from Kamarahan, President Rojas North, Cotabato.
0: From Jaime or James Gims. Shout out po, Ate Arlene, watching here in Baroy, Kadingilan.
1: From Joan Bianks Balucos. Shout out po, Ate Arlene, watching from Toril, Davao City.
0: Yan from Asin City, Southern Leyte, while doing paperwork in our office. Nagapaminaw mi from Maridel Bacolfo.
1: Shout out to Trislo Jean J. Vlog, watching from Toledo City, Cebu.
0: Okay, from Delin Duarte. Shout out watching here in CDO. Ganahan ko maminaw sa inyong programa.
1: From Nora Mingaray Dumadag. Hello, Ate Arlene. Ate Nova Ocap. Jun, kumusta? Malipayon kay ko kung makabatiin sa inyong mga tambag. Bisag na ay problema mawala. God bless you all.
0: Ayan. Shout out to Angeli Honorio watching from Riyadh. KSA.
1: From Maisa Sagiwan Mansaloon, gamay pa kay ko sa una, ganahan kay ko maminaw ni mo ate hangtod karon.
0: Ayan. Okay, did you know, sa imong final para kang jam.
1: Jam, no, alang ka na ako, kinahanglan ni mong prangkahan na ang imuhang bana. Kay puslan man nga, ang inyong relasyon, murtaud-taud na nga, murabag,
0: naikulang.
1: Inanagipagkulang, no, kana murag makakwestiyon na good ka if kana bang giconsider pa baka ako ani nga asawa or unsa ba kay tanaw ani sa ako, nahimo na lang ba kung kahoy sa iyahang pananaw. Murag, ana na bitay lang sitwasyon.
0: Correct.
1: So, Naanam gid ka na nga sitwasyon, di naman na nimo madinay mo, dako, mudako, maginay mong tiyan. So, alam ka na ko, makikuha na lang gid ka sa imong bano, makikistorya na lang ka, makikprangka na lang ka sa tinuod kay. Kana bang, kanang lisod ka ayong, imo pa nang itago, or lisod nga imo ipugos nga, kanang imong kaugalingon sa imong bana, kay makita man gid nato good, kung, kay, obvious na mong gid ka ayo, good nga, imong bana, it's either, wa na siya gugman imo, or nahigugman na siya sa lain. Naaragi na sa duha. So, di na ang ipugos pa if dili na gid siya. Tuod man sakit gid kay ning ingani no, but what ay mahimo na lang gi mga kaminyuon nga maayo sa pagsugod pero eventually dili mag-work out. Mo gi na realidad sa kanabang kanang kaminyuon kay kanang magrisgo man gid ka.
3: Yes.
1: No kay wa magita kabalo if ugma may gugma pa ba sa tuan ng tawhana or di na. Ang atoa na lang gid ay imo na lang yung atubangon na di nga naburus ka, imo na lang atubangon nga kanang ugaling man daw, it's either dawaton sa imong bana or tuluyan mong magbulag. Either way, wa kay mahimo kundi dawaton ang imong sitwasyon. So para nako prangkahan na lang aron mahuman na aron basin mo po na yung maka-call out sa imong bana ba sa iyang mga pagkulang. Namo kay mga lalaki ma'am nga feel nila tungod kay diha sila gauli sa imuha, feel nila nga kanang na-provide na nila ilahang or na nabuhat na nila ilang role as bana tungod kay diha siya gauli sa imuha, which is makaguol kay ba kay imagine si Jam na ningkamot siya nga mahimong maayo nga housewife.
3: Yes.
1: No? Dedicated kay siya sa iyang pagkaasawa niya. Wala siya gi-appreciate sa iyang bana, wala ignore siya, gi-neglect siya. So, para nako, no, mas maayo sa tingali nga nahitabo ni kay dili po deserve ni Jam nga magpaka-kuan siya ba, dedicated siya sa tao nga wala'y balik sa iya ha. So, pait sa siguro na Jam nga naburos ka at least na kay anak, no? Diha na lang ka mag-focus niya. Basta hindi ay nga tungod sa imong anak, diha ka makakita og tawo nga muy gugma na gid mo appreciate sa imo nga tinud anay nga laho typod. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
3: And of course, ang atong URP professor from the Questionable Studies. Kap Junjun Diasis.
1: Na po check ko di guma. Makulbaan lagi ko basta magpagawas na ka ng cellphone si Kap. Kay, di na takabin.
2: Jam, ang rason sa mga kalalaki niyan, nga nung dili na maka-perform sa ilang mga kapikas
3: kay na nag-research
2: sa from science ni Jam.
3: Stop
2: having sex or cannot have sex, it usually comes down to a mix of physical health, stress, physical and relationship factors. Sa to pa, na posibilidad nga imong kapikas, na physical problem, health problem, no? Basig wala lang na imong nabantayan.
1: Niabot
2: sa punto, nga ikaw, nagpakasala na ka, niya nagbunga ang imong kasalanan. Ang una na ko ika-advise ni mo na istudyuan na mo imong sulatampo, murag isa ka bulan, pabansiguro ni ate ang tiyan, di magpo pamanegi padala ang yan, sulatampo. Isa ka bulan pa rin tiyan, ang imuon ni mo, pagpalit og migaman gold coffee. Timplahin na imong bana, paim na ang migaman gold coffee, pagkatungang gabi, sigurado ko manguhit na siya. After ana, ipaangkon na si imong bana. Makayar na, masulbad pa ng problema.
1: Ha? Ako, ma'am, ay kap, dili na ko ipaangkon. Uy, kay, dili gani siya maayong kamulang duha.
2: Ayaw yung angkonang kanang nakasala ka. Kay sigurado ko kaning hangtod sa hangtod di ka pasahilo sa usa ka lalaki kay ang imong bana kanang nagbalig-on gid biya sa inyong relasyon.
3: Dobe og nailain.
2: Kat daw bay pa nang inyo ha, pero wala mo
1: eh. Kay wala mo malasakpan.
2: Jambi, kini ra gud akong ika kaning mao gid ang gid advice ako sa kanang mga kalalakin anya kanang napariwara ba sa kanang sa gugma. Kining para kining ikaw o sa mga kababaye dapat advisean ka sa kanang mga Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso.
3: Tuwa na.
2: Ang espiritu'y nakahanda, ngunit natukso ang laman ay mahina.
3: Natukso na gani, natukso na.
2: Gisulti ko na si Muha Jam o sa kahanginan para kining mga kababayan na niya gapaminaw na kining humanda kayo kasi yung laman nyo ay mahina. Dapat
3: pero lagi na natukso naman, ninabuntis naman eh.
2: Kinigisulti ko lang ni ate, kidagan ka paminaw na si Antonita, si Maggie, nagkatintal pa, si Jassy, ana.
1: Patay.
2: Para himo ni, para mahimo nilang sumbanan kining akong gibasa. Jam, kanimo Jam, ay gawin kang kuna. Kay dagan pagsulbad ana nga para maangkod sa imong bana, ilom-ilom lang gud.
1: Hala.
2: Kanang, ay paangkod na sa imong bana. Discarte lang pa, sumala pa kang kining Maggie, experience sa pud niya, kalang dili siya, ay, Dili sa iya. Ilaptan sa iyang bana. Magpalit naman sa buot-buot o bigaman coffee. Iyang timplahan na iyang bana bigaman coffee. Buntag sa iyo. Pag, before matulog, timplahan na po. Pagkagabi, aperting linog ang kalibutan. No, sa kiyapon, gini si Kuya Kap. May ngon, dili ko guwapo, dili po ko pangit.
1: Sana o linog.
2: Siguro, pagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Thank you very much, Deginova. Thank you, Cap June. And thank you, Jam. Sa iba pa pala nga, mas matangpan yung atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Mugi na pinaka-luoy sa kababay ba? Nga wag yung kay karapatan nga mag-luoy sa mga kami niyoon. Kay lagi, ikaw ang babae. And labaw sa tanan, magkinaon sa man, lisod kaayo alang so sa kalalaki ang pagdawat ko ang babae ang nakasala. Mugi na yung realidad. Now, kung imusultihan ang imong bana sa kamatuoran, what about sa siya yung reaction? Basta yung madapatan pa ka. Ang pinaka-best, palayo ka. Uli kasi mga ni kanan. Aron dito ni mo i-explain kanya ang kamatuoran. Kaysa kung kamundra mag-istorya, I'm sure, basin og mag mahimong gubot talik ka ninyo. Pero kinalagin ni mo nga sultihan siya sa kamatuoran. Tugod kay musugot sa dili. O dako mga limuntian. Huwag imposible mang giyod ay mumbana. Nga mga mahani ini, kay nasayod siya nga wine na hitabo tali kaninyo. Again, ayaw sultihan mumbana sa kamatuoran ko kamulang duha. Pinaka best, muli una ka sa inyo, og didto ni mo siya sultihan kung apahason ka na sa mumbana. Jam. Mangita kang saktong timing, saktong panahon para mapadayag ni mong kamatuoran. And of course, kung mahitabo na, imposible kaayo. Nga dobato niya ang bata. Kana, nagdepende na lang sa iyong panag-istorya. Kung magpadayag niyo kami new on or totally nagin nga mabungkag tuwag kayo na kamatong kag-anak sa laing lalaki. Thank you so much, Jam, sa imong papadangat at imong swatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan. May salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa na binayran. ang tanan ninyo nga dungog nga mga hunahuna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
10: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka-status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana.
19: ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
21: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
28: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z+ na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Tayo!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nakadaog kung 2000 sa Bayogisic Bitbit sa Serte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayogisic.
5: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayogisic. Gamiton ko ni akong daog para ni Gusyo. Daghang salamat, Bayogisi.
6: Ako si Maribeth Fernando. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko 2,000 pesos sa Bayogisi bit-bit sa swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Daghang salamat, Bayogisi.
7: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayogisi bit-bit sa swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, sa mga tambal. Daghang salamat by bit-bit sa swerte promo o sa IFM o sa DYHP.
8: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Bayogisic. Ang Bayogisic bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Lady Nintamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Ang husay!
16: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
21: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
20: Worth it?
21: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
22: Glow Pond's Miracle.
14: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok nga plema, afford pa.
14: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for kids. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ura sa DYHP, RMN Cebu, alas 10:23 na sa gabi.

0: matago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan. Tahiyan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi ikan natong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa tuwang pagpanag-uban sa atong tuluman na tuwang pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lainas sa mga adlaw, lainas sa gingayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay og sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Biyernes, beach sa 25 na sa bulan sa September, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukintig paminaw nga naminaw karo mga orasa? Ha, sila natag sa ka mga radio. O niya, nagtanaw sa tuwang Facebook Live at tuwang YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss, galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian. Ang makigubang kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod itong mga pinanggantig paminaw sa Badiris sa Dakbaya Sugbo nga naminaw na to. May gabiin ninyong tanan. Ato may sunod Diris Dakbaya Sugbo sa probinsya Sugbo. Ang mga Sugboanon nga naminaw na to. May gabiin ninyong tanan. O niya diya sa Negros Oriental. Ato may sunod sab diya sa Negros Oriental, Negros Occidental. May gabiin. Ha, diha sa Sikihor, no? Ito mga listener sa Sikihor, kumusta mong tanan? Ha, nining kagabihon sa Garon, unya, ito ang mga kaigsuunan sa diha sa Bohol, ha, mga Bulanon na ito nga magigsunan sa Bohol, ha, sa Leyte, ha, sa Samar, ugbang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga OFW sad nga naminaw na to karon na dito sa gawa sa nasod, ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to kanunay nga nagatang sa tuang programa. Ha, may pagpaminaw ninyo diha ha. Salamat kayo. Inyo ha nga pag panag-uban o pag-uban. Ha, pag-uban-uban na to karong gabi una sa tanang higayon, no, sa tuang programa. Salamat kayo ninyo. Kumusta mong tanan? Ha, nini nga kagabion buntag dito o do o niya depende o asang lugar ha, dito gawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen sad, ha, sad palupig nito mga senior citizen nga naminaw na to karon. Ha, naminaw sa ito mga senior citizen o niya ato ang mga lulag lolo may gabiin nyo dyan lah, lo. Ha, may gabiin nyo dyan ang kanunay nga naminaw. Dari sa ito ang programa kada gabi eh. Ha, maminaw sila gingon sa bato ang mga kaigsuunan sad. Ha, ang mga nanikaisikay karon. Ha, karon nga mga orasa nanikaisikay. Ha, mayong pagpanikaisikay ninyo dyan tanan ha. O niya, sana naminaw na lang. Ha, utob sa maabot sa labyog sa ito ang pagpanagsibya. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan.
2: Straight to the point.
1: Ha, o niya, 91 kaadlaw na lang di ay Pasko na. Ha, tandali ara sa, ha, dali ara mga sukindig paminaw sa adlaw. O na 91, Pasko na. O niya, 90, 50, 20, Pasko na. Ha, dali ra kayo ang muligid ang adlaw. Ha, 91 pa na. O niya, pila ka semana ang mulabay. Ha, 15 kaadlaw, 10 kaadlaw, dahil usa kaadlaw na lang yun. Pasko na. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, mga sukindig paminaw. At tuang mga naminaw sa barita sa tuang mga isgutanan karong gabi una. Ha, naguna sa tuang isgutanan o isgutan karon ha. Ha, so muna, dianag yun ang dugay na. Ha, di anagyod ang dugay na kaayo nga gi paabot no sa mga ha katong adunay plano nga mudagan sa barangay, mudagan sa iske, ha mauna ni ang inyong gipaabot. So muna ang ato na daan nga gi-forecast no kagahapon pa o nya atong yaging adlaw nga karong semana huna aduna nagyoy kalambuan o gani karon gahapon karon og ugma no so karong adlaw gyud mga sukintig paminaw gipirmahan na gyud gipirmahan na ni presidente Marcos ang balaod nun mga sukintig paminaw nga nagtinguha nga i-postpone ang barangay o iski election karong Nobyembre 2 o adto na kini ipahigayon sa Nobyembre 13 tuig 2028. So wala na election ha. Muna nga kadto nga mga nagngisi-ngisi diha nga ni sugod na itong ngisi-ngisi nagsugod na glamano-lamano nagsugod na og haka na naang pailang nga mudagan sa barangay ha. Hunungan na lang na ni ang uban na raba nakapanghatag ng sigarilyo. Ang uban kasama ng Jerome nakapanghatag na ogoan. Ha, nakapanghatag ng sigarilyo, nakapanghatag na oga ilimnon. Ha, nakapanghatag ng tanduay, nakapanghatag ng kulapo. Aditos amo, donatoy mudagan og iski chairman. Ha, nakapanghatag og bula tong na tong pista dito sa amo kasama ni Jerome kay ni adto man dito. Ha, nakapanghatag yung bulas basket og bulas balibo. Kung giingnan mas maayo pa man kang, wak pagkakadaog nakahatag man kang, among iski diri wak gyod gahatag. Kung nga unya, di ka sayangan ani nga, manghatag kang, wak pa man kang makadaog, unya basi og dili madayo ng eleksyon kay dako man og dako og posibilidad nga dili madayo ng eleksyon. Sa anong nagbudagan ko og gana na ang konsyal sa barangay so no. Kana may limit, na may limit ang kanang pagdagan sa iske ba ang makadagan sa iske 24 na no, 24 ang edad o niya ang makabutar 30. So muna nga niya mulapas kag 24 disqualified na ka. Di ka pwedeng makadagan og iski chairman ha kasama ng Jerome no. So muna way election ha, wa gitaw election. At least lipay-lipay ang makalag ani nga sila moy maduaw silang tagtungod. Kay subo intaw makalag atong kalakihan ni ha kalakihas kumilik mga sukindig paminaw nga ano mang itunong magyud Nobyembre 2 pagkadaghang adlaw ano mang Nobyembre 2 magyud itunong ha nga di na makabisita ang di na makaadtos minteryo ang kining ni ang mga tagtungod kay adto nas butara butara butara na. So why election nga mahitabo gyud kay pirmado na agi pirmahan na ni presidente Marcos ang pagpostpone ini ha nining eleksyon sa barangay unya man tas Lunes puhon ang kanang filing certificate of candidacy di na madayon di na mahinayon kasama ng Jerome wa nay kanang naa nga eleksyon na pero klaro man to kay gyud na klaro to kaayo nga sugo gitos Malacañang pod or kanang gusto pos Malacañang ba gustos Malacañang nga i-extend ang termino ha i-extend ang termino sa barangay kapitan o niya wata kahibalo ani ha o gaunsan ni trabaha kay sunang ka gilima ka tuig so wata kahibalo ang musunod ani ang termino sa mga mayor ang termino sa mga congressman wata kahibalo himuon sang lima ka tuig o niya wasata kahibalo og ang termino sa presidente himuon pulo ka tuig. Ano man, wa may makasupak nila. Ha, why makasupak nila? Why makadulot nilang reklamo? Kaning niya, duda ko kaning sa barangay, mauni ang muraga testing the water ba kasama ni Jerome. Agitestingan tang mga tao kung uyon rabata nga i-extend ang ganang na ang eleksyon sa barangay o kanang termino sa mga barangay. Ilan tanawon kung ang mga tao dili ba magrally ang mga tao uyon ra ba nga extend kay kun uyon ang mga tao nga extend ang termino sa barangay ha posible mo uyon sa mga tao nga extend ang termino sa mayor o sa congressman. Ha? Sumunay, kuyaw. Kan termino sa congressman o gi-extend, musunod na ni Ana ang termino sa presidente. Ha? Muna nga ang mga tao, ha? O magpakahilom ragyapon, padayong pagkahilom, aw. Ha? O takahibalo o gi-extend sa ang termino sa presidente, pulo katuwin. Kaya kung maingon ka nga, maingon ka dili man na mahitabo, o maingon ka dili na mahitabo, kaya naana sa to ang konstitusyon, nga 6 years agad ang presidente, niya ka ng barangay, naaman sa, naana sa batakang balaod nga, tulo ka termino ra ang terminos barangay. O niya, katulo sa makadagan, ha? 3 consecutive nga term sa barangay kapitan, niya karon kaya ilaman na nga giamed, ilaman na nga giusab. Ha? So muna nga paldo pirmi ang congressman og mao at ma ilang termino ma-extend og 5 katuig. Ya, mingon man na sila dos presidente nga ayaw ka bala ka Mr. President kay 5 katuig ang amuan imuha pulo man pod dungagan na mug upat imuha. Ah, kana ha to nang pangagbas pero timanin ang istorya kasama Jerome. Ha? Pero maayo lang, manghinaot lang ta nga kanang akong istorya, kanang akong pangagpas, dili mahitabo. Ha? Manghinaot lang ta nga di na mahitabo. Ha? Way daw tang magdanga, gabi irawaron, birnes pag yun. Samtang sa laing bahin, ang Pilipinas, mga sugindig paminaw, nakaangko na og duha ka gold medal. Sa ipahigayon nga Pilipinas sa or sa Asian Games dito makasama 2026 Asian Games sa Nayuga, Nagoya, Japan. Straight to the point. Ania si Carlos Yolo nga a gold medalist mga sukindig paminaw nakaangko na sab og laing medal. Nakaangko na sab karon og laing gold medal si Carlos Yolo. Straight to the point. Ha, sa men's vault final sa gymnastic. Straight to the point. So muna nga grabe na kadato ni Carlos Yolo, grabe na kasikat mga sukindig paminaw. Labi na nga straight to the point. Nakakuha na sad sa karon og gold medal sa Asian Games sa mga sukindig paminaw. Ani Angilas Pilipinas women's team naka silver sa nakakuan sila. Nakakuha silang silver medal kasama ang Jerome, no? Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay si Senador Rubin Padilla ni Patimaw dito kaganiha sa Department of Justice. Aron iyahang atubangon ang gipadala nga sabina bato kaniya, ha? Ang maong nga sabina mga sukindig paminaw, adunay unod nga kabahin sa reklamo nga obstruction of justice. Ang gi matod pa Senador Rubin Padilla, yaha kuno nga gitabangan ni Senador Bato de la Rosa aron makaeskapo ni adtong Mayo. Muna hinungdan nga gipatawag sa mga sukindig paminaw sa Department of Justice kay obstruction of justice kuno ang gihimo ni Rubin Padilla. Straight to the point. Gidito po ang mga supporters ni Senador Rubin Padilla ganiha. Portindaghan ng mga Muslim, portindaghan ng mga kanang na ang mga Christians ang niadto dito sa buhatan sa DOJ. Ipakita sila hang mainit nga suporta ngadto ni Senador Rubin Padilla. Ang daghan kay gidumog Senador Rubin Padilla. Uy, sa mga supporters ito ganiha ni support niya. Ayay, delikado man sad og aka na delikado man sad ning mahimong Vice President si Rubin Padilla kun mao. Leng kay matud pang sal panilo Rubin Padilla kuno ang ayang himoong presidente. Samtang sa laing bahin ni Bahad karon ang impeachment court pinaagi sa Senate President ang si Win Gatchalian nga ilahang i-contempt si Davao City Mayor Basti Duterte kundili kini mo pakita sa impeachment trial sunod simana. Straight to the point. Ilang ipatawag mga

0: matur pa nga wa man kunoy kwan, wa pa man kunoy abiso kon mudayon bagkambong si Basti Duterte. So muna nga ni pahibalo daan ang impeachment court nga kung dili gyud mo tambong si Basti Duterte, dito sa impeachment court ilang i-contempt.
1: Straight to the point.
0: Ah, wala ginahinayan na lagi nila gukod di mga Duterte. Atuwa na po tayo flood control mga sukindig paminaw nga matod pa 51 kuno ka mga anomalya sa flood control dito sa Davao ang gisubay karon sa NBI. Matod pa nga daghan kuno kaayo nga mga kanang kadudahan nga mga project dito sa Davao City o niya ingon ang NBI niya kinahanglang tutok kani kay nagkuhan kuno nang inhanglang katinawan ang taong bayan. Ang Davao City mga sukindig paminaw ha maumay gitutuka na full gross NBI kay daghan kuno kaayong anomalias flood control unsa na ba yung tao ng NBI. Si Pulong Duterte na po ilang target. Si Pulong Duterte mo ilang target mga sukindig paminaw o si Basti Duterte. Kay wa magulaing musunod ni BP Sara pananglitan o makumbikto yun. Si Vice President Sara Duterte way lain nga mga Duterte nga pwede nga padaganon pagka presidente si Basti at si Pulong. So mayo-ayo gamay ni Pulong. Mayo-ayo si Pulong kay kagisag congressman, nakagisag mayor. Niya nakagibagpuan si Pulong, mayor, wala no? Congressman, pero muna nga siya mo'y magulang, so siya mo'y posible nga padaganon o pagka presidente kun ugaling si Sara dili makadagan. So muna nga ang NBI mga sukindig paminaw, gisugo tingali ni kinsay nagsugo aning NBI, tua na po sa Davao nag-imbestiga. Samtang gikumpirma ni Presidente Marcos ang absolute pardon alang kang Mary Jane na Viloso nga naghatag og panahon alang sa iyang kagawasan. Amato ni Presidente Marcos gipirmahan niya ang maong pardon alang sa kanang naang kagawasan ni Mary Jane gahapon no gahapong adlaw nasayran nga 16 ka tuig nang nabilanggo dugayan na dino 16 katuig na bilanggo si Viloso human maaristo sa Indonesia ni adtong tuig 2010 tungod sa pagdala matod pa og duha 2.6 ka kilo nga sani kanang naang heroin
1: straight to the point
0: sa maning kuana klase ha mga sukindig paminaw sa kuan. So kinsisir ni Viloso nga nabudol siya sa iyang recruiter o wala siya makahibalo nga adunay drugas no nga sulod sa iyang malita.
1: Straight to the point.
0: Drugas din ni mga sukindig paminaw. Kaneng ni ang sulod matod pa sa malita ni Viloso nga matod pa na biktima rapod siya sa iyang recruiter.
1: Straight to the point.
0: Ito ni hatagag pagtagad sa dugay-dugay sa na-precious Viloso di ay no. 2010 decide ka tuig yun. Samtang presyo sa krudo o gasolina gilauman nga mokunhod sunod simana. So adunay pag-ubos mga sukindig paminaw sa presyo sa krudo o gasolina sunod simana.
1: Straight to the point.
0: O niya giangkon karon sa Malacanang pinaagi ni Claire Castro nga dili kuno ang ngayon magbagulbol ang katawhan kung mumahal ang presyo sa krudo gasolina kay dili ka na kontrolado ni Presidente Marcos. Tinuod bitaw, dili man kontrolado kay gikan man ang supply dito sa gawa sa nasod. Pero ang pangutana, muna itong giingon gani nga, dili ta magsigig pamalit dito o krudo nga maon lang gina itong buhaton, mangita tagpaagi nga kita diri sa Pilipinas, makagenerate o ato nga krudo o gasolina. Ha? Siya rog dili ang tamahimo, ana, nga naaman ta diri, tanang resources diri, naaman ta. Ha? Aron nga, panahon ba nga dunay mga kalamidad, panahon nga dunay gira dito sa gawas, at least dili ta kayo maapil silang gira, tungod sa kamahal sa mga palitonon, inday clear, ha?

0: Ala, sige, sa'yo sa'yo lang nato ni Day Claire, ha? Ay, sa'yo sa'yo na lang nato ni kay... kuan man. Awa, man kundi, makuno kontrolado mo na ayaw mo kasuko diha. Pero, ma good news ni alang sa mga kaigsulan ng mga motorista. Katong doon ay mga motor, katong doon ay mga sakyanan. Medyo makatagamta mo o ga... Kanang naang kakuan sa presyos gasolina krudo kay makunhod ko, no? Sunod si mana. Ayaw, kaya marag taas-taas ang kunod ang gasolina. Marag 7 pesos naman to. Size nga to sa 8 pesos ang kunod sa gasolina. May gabi eh, kasamang Benji, gimingaw na gimis imong padidit, ha? Kaya wa ka ni atong last week, ha? From Santa Fe, Bantayan Island, og advance happy 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe, ha? This coming October 3. Di ka ni kasamang Johnny Fariolin Trees. Minaw sa dato, eh. I-share atong live kasamang Johnny. Kanya kinibayin asad magkasamahatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sa mga mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Kato nga mga daghan na kayo mga sakit o katong dunay mga sakit bitaw nga dugay na kayong gidala-dala. Ayaw mo kabalaka magkasama kay naanatay. Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. May sabi sa may sunang nga dunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Onya, nakanindot sa dani kasama Jerome, ha? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients na may kikinahanglan sa tuang lawas. Mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queen's Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang mo diha, ha? Pinadiri sa downtown area. Daghan nga mga butika diha, daghan sa nga stock sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ha, si Claring kasama nga Benji, ha? Hila ka ng BBM. Malagi kasama ang Glinda. Minuto kasama ang Glinda karon. Anya si Jefferson Digamos, ha? Namin nandos kasamang Jefferson Digamos. Wa naman na mao ang panggobyerno dias atuas Pilipinas. Ang mga senador dapig sa administrasyon, mga Santos o Santas, dili sila hapod ang kasama, dili po sila kawatan. Maayo na lang napadpad mi dire sa Europe, labi na dire sa UK kay mga politiko dire kung mangawat man sila, dili po nila tanan huruton. Abinla nila og maayong serbisyo ang mga tao sama sa free healthcare. So sama matod pa ni kasamang Nuli Calunia. Dito sa gawas nindot kilang healthcare dito kay kanang naang libre dito kasama Jerome. Noon dagko og buhis pero okay na lang tingali nga naay buhis nga dagko o niya nga tong healthcare nindot sa mga tao ang sistema sa tong healthcare. Na libre ba no? Dire na, ano sa kamali, bisan ganig public hospital, sus, kuwang kayo. Ang mga public hospital, ang mga politiko, mahadlok ka ni magpa-admit dito. Mahadlok pa dito kay sus, ha? Ang uban ng mga politiko, ato ka nis gawas magpatambal. Kastilan in town. Antonio Codera de Case, naminaw sa nato. Karon. Okay, balik ta karon na taon, magkasama human sa importante kay sanbay lang usaha kay balik ta karon na taon. Alas 10:48 na sa gabi.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: ng colds. Unang sintomas pa lang, Magneo Zephyr Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, gina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Neosep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Neosep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
10: Pwede sa ActiMed. ActiMed man!
9: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
10: ActiMed! ActiMed!
9: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
10: ActiMed! ActiMed!
9: Unya ang quality.
10: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sibuana, reveal your powerful glow. Magmira Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Ato ang attack na alas sa 11:05 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na.
4: Straight to the
3: point. Oniya sa mga na tulog diya ha. Anay. Asik ka sa tatay nay kay dana piyong-piyong nanay oh. Ha, piyong-piyong. Asik sa gamay, asik ka sa gamay ha. Ala, sige. Ay, sa mga katulog, ha? Ah, dire, balik ta, balik!

0: Aha, so ayaw sa mo gatulog, sayawi sa gamay nay ha. Ah, sayaw-sayawi sa gamay nay, nas tatay nay. Ania si may gabi Radio Man Benji. Ah, naminaw minimo diri sa Tintay Talamban, Cebu City. Higa ni Maria Ribica Arcilia Bitatsi. Ah, naminaw na to kasamang Iglesia Ariel Villaber. Happy Fiesta sa Aper Luya Purok Maria Clara. Alamak pinamungahan, naminaw sila karong mga orasa. At i-check sa si Radio Man JQ kasamang Jerome, no? Karang taon-taon. Ano si Day Jovian sa diay, ha? Nay naminaw. Ha, minaw na to si Bian sa diay. Si ito sa Pulpugan Consolacion. Binyo niya, Day. Ano may gabi, Sir Benji, anong utana lang unta ko kung pila may bayad mulukat og National ID, sir. Away bayad na kasamang Luna Junior. Awa may bayad ng National ID. At doon lang ka dito sa PSA o baka sa inyong barangay, kay naaman na sila yung mga satellite nga ipahigayon dito ang registration, National ID registration, no? Aniya kasama ang Glinda Masong Lagos o Glorna Margarita. Akin, ano si kasama ang JQ? Ano, kasama ba yung speaker linya magkasama si Radio Man Josephus Quijano? Sayahang report. Yes, Radio Man JQ.
1: D-D-D-Y-H-P. Araman Report.
2: Yes, hala kasama ang Radio Man PG. Sa itong pag-adilaw din sa lawas gabahin, garog weekend, niningandaw ng Biernes, manibarag ko pang mga alarmang gituwag. Ang itong kabilisan din sa Dakmay Subug Metro, Cebu area. Sa report, itong nakuha patag na angol, matatagang sa Pangilo Bungaw, ako sa kakargo truck ang sakyanan dito sa may Trans Central Highway sa Barangay Kansumuroy, lungsod sa Balambanda. Ang mga nangaangol sa maong aksidente sa kadanan, o kinigya driver sa cargo truck na si James Paroro, huyu up at 5 anyos na taga-barangay Pungol sa maong lungsod o kiniya mga sakay ng mga truck boy nga sila si Nevilito Aliaga Sardinia, 32 anyos, Arsalino Lan Dicto Gaas, 40 anyos, o G-Mark Sampang Silva, 40 anyos, o punos na kuyo sa may nasutan niya barangay. Sigon sa disisyon sa kabilisan sa Balambanda Police Station nga ang baog cargo truck gikan ni sa Dakbayan sa Subo padung ni sa lungsod sa Balamban apan pagabot niya sa nisputad nga lugar giingog nga wa na makontrol ang driver sa pagmaneho sa iyaga manubilay nuna kini nga tungos kay dangog sa daan na taga kini sa Bungaw dito sa nisputad nga lugar nga resulta sa pagkaangol ni nga upat ka mga biktima. Samtang sa laing balita, may 25 anyos na babae ang nakapagini sa Gibog Bypass Operation sa kapulisan dito sa may barangay ato sa may barangay Tabunog sa siyudad sa Talisay. Aga masakop sa City Drug Enforcement Unit Talisay City Police Station may Gibog Bypass Operation o nakapagini sa alias Milay, 25 anyos na taga barangay Purok, ako may Purok Alinyos sa barangay Tabunog sa maog siyudad si Milay. Nadakpakin sa Gibong Bypass Operation ng magiging operasyon sa Blacan daw o nakuha kikaganil sa komisyon ang usa ka mga pinagkita kita hangi sa mo na mo timbang kinip ka 5.26 gramos na mo balor kapin sa 30,000 pesos sa on board sa patrol ang inyong Radyuman Josephus Gano DYHP Tataka RMN.
0: Okay, salamat Radyuman JQ. Emo hang report. Samtang arita makasama sa dugang mga balita na to. Karong gabi una kay di ay minor di edad na naglingkod sa kilid sa Agianan, gitabangan ni matod pa og kulata sa dusi ka mga batan-on sa barangay Kugon Pardo. Uy, pagkadaghan ba? Paning kalakiha. Out of complete on detali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DDDYHP. Ottoman Report.
3: Nag-viral sa social media ang post sa usa ka netizen din na makita ang agitabagan sa pagkulata ang 12 anyos gabatang lalaki sa 11 ka mga batanon sa sitio Mayana, Barangay Cugon Pardo nito Garmingo sa Kadlaon. Base sa video nga gipost, naglingkod lang ang biktima raptin sa agianan sa Boga Repit o karitang nga nangabot ang grupo sa mga batanon nga nagpuyo sa laing sitio sa maong barangay o giparaglahan ang biktima. Pipila ka segundo ang bilabay na hitamo na dayon ang pagtabang sa pagkulata sa biktima. Gani sigun sa usa sa mga saksi nga gihapak pa og bato ang ulo rini. Human sa insidente, daling nanagan ang mga batanon pagawas ug dali usab nga gitabang sa mga residente ang 12 anyos nga nakaangkod og daghang bunog sa nawong lawas niini. Sigun sa tag-iya sa video nga ang maong bata misugat siyang anak ka magpractice sa drum and bugle din matag Domingo kinibuhaton apan na naagian sa mga mga batanon. Gipatawag na ang 5 sa 11 ka mga batanon sa barangay ug gingong nagkasabot na sila sa girikanan niini ug sa sunod nga adlaw ipatawag usab ang laing unom ka mga minor de edad. Apan ang Cebu City Police Office pinagi sa hipin niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde may mando sa Deputy City Director for Operation nga mohimog imbestigasyon labot sa mong hitabo. Tinguhan nila nga mapatawag ang mga girikanan sa mga batanon nga nangulata uban sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk sa Inayawan Police Station o sa Department of Social Welfare and Development aron mapaubos kini sa intervention. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilare ngayon ang gagitawgan ang hepi sa Inayawan Police Station aron mapadali ang imbestigasyon o pag-ila sa baog ang mga batanon. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man arubo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa muhang report nung akuyawa aning kuana no? Agitabangan o kulata sa mga batanon. So sa mga kay update ani manghinao tanga nailhan na ni kapulisan kining mga abusador nga mga batanon. Ha, gitabangan usa ka bata ra usa ka ha usa ka lalaki bata pagyod ang gitabanag kulata. Ha, niining mga dagko ra baglawas si nagkulata. Ana may video nga akong gisen nimo kasama ni Gerald. Ha, palihog taw kanang naang ato palihog taga kuha na kay ang unsa man taw ni mga bataa kasama ni Jerome nga pagkasalbahis ba unsa may ilahang nasukan ani unsa may atraso ani batanuna nga naglingkod ra man ni ka dias kilid anang agianan ba murag sa hallway bitaw ba kilid banis dan unsa kay ang CCTV god da kanang duol kayo niya no ani mga batanon sus pagkakilas ra man gyud. Akin bahin na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa may sunang mga nangita og kape katong mga pinanggantig paminaw nato ha nga mahiligon kay moinom og kape. Ay namo kabalaga kay di na tay kape nga maayo kayo. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas sa gutanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Anya dunay sagol nga rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pain relieving properties nga libuhan ang sakit sa arthritis. So ito mga naminaw, ito mga kaigsuunan ha, doon na sa nisagol nga luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamungay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant makasama, no? Kining atua nga kape, doon ay stevia nga may kapalami isang kape, doon ay barley, doon ay arabica, unya doon na pagyoy ginseng. So muna nga, ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapa-abtik sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta, matag-adlawang panikaisikay. Unya, doon na pag-inilaing sagol, no? Nga, naghan naman kayo kay Disisiti God, ha? O mga prutas o gutanon, ha? Mauna nga ang kape na to, tungod sa kadaghan sa mga prutas o gutanon nga naaani, makasiguro ta nga makatabang sa pagpahimusog sa tuang panglawas, ha? Og dunay maayong nga benepisyo nga mahatag sa tuwa nga panglawas. Onya katong nga nangitag haplas po di ay ha ayaw mo og kanang naa nga pagdugay-dugay gamit sa tuang haplas EXL Makabuhay Oil all in one ni pasabot dalatanan niya skincare oil pagyud protektahan ang tuang nga panit. Sa so, muna nga tong haplas makasama maikis panakit sa kalawasan panglaylay sa mga lutahan sa mga naminaw na to diha nga dunay panglaylay sa mga lutahan. O ni mga panuhot, ha? Maayo kayo ni sab mga kanang naang pangulngol sa tuang kaunuran. Ha? Basta ninduta. So, kadto nga magsuna na ito, nga dali, gansupog panuhot, ha? Kanunay manakit ng kalawasan. Mag-EXL Makabuhay Oil tang haplas. Kaming haplasa Makabuhay Oil kay epektibo kayo sa panakit sa kalawasan o sa mga panuhot o sa panglaylas mga lutahan. Maayo kayo ni pod. Unya, kung mga haplas ka ani, dili ka pa akon og lamok ka, muna importante kayo nga malikay ka sa sakit nga dengue. Atungod makasama kay
1: This is Team Rocket.
0: Kay kanang na ang kuan man eh. Ang ato ang haplas sa mga kasama. Nindot kayo ni siya ngay panghaplas na to. Niya minus mga pangagol sa katul-katul sa panit. Maayo sa gayo ni ha. So muna nga kani mo ihaplas ha. Mapalit ang ato ang kape nga makabuhay o haplas nga EXL makabuhay. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy. Pag-uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, ato ang hatagan sa pagtagad diha kay ato ipakita ning video kasama Gerald kay mao man ni ang nag-viral karon sa online. Kaning ni ang CCTV nga nakuha mga sukin dig paminaw nga dunay gikulata. Sumunay mo na ito ng tanahon kasama ng kananaang Jerome Han. Aba ni kanang naang audio? Atok ni ko ng audio anay kasama ng Jerome B. Lala, mauni. Oh, sumauni ang kuan, oh. Oh, so di ay naglingkod ang ba? Oh, kanina kaitom. Sumauni ang kuan this video. Tanahon na ito, ha? Sabay atraso ani niya. Siya raman usa naglingkod, oh. Oh, sumauni siya di ay. Oh, ni mga batanon nga unang nangagi ng labay ra. Di na, oh. So, nang hunong ng lima kabuok, oh. Kuyawa ani nila, no? Oh, sumura kayo sa istorya pa ginagmay, oh. Oh. So, gaulong istorya pa ginagmay. Alala, oh. So, ilang kitanaw di ay ni? Alala, oh, tuy. Adios, diritso mga bayupan. Sus, grabiha mga batayong. Jesus. Ano man yung kulata, man yung sumay? Ano man kayo lahat? Kaso, ani? Nay, ni ulang nga babae, oh. Na iniuwang, ha? Nanagan na, kaya naamay nakakita nga yag ilang kita mga kulata. Nanagan! Kuya mo mga bata, ano? Mga nagkaro maglawas ang kulata.
4: Kinsa ka na
5: eh! Kinsa
0: ka na!
5: Yan!
0: Ilang ipangita ang nagkulata? Kapiha ano yung mga batakuna, no? Daghan kayo. So lang ka mga unsi nga dos dosi. Kuyawan ano yung mga batakuna, no? Kay suga ba ano? Unsa kay atraso ano? Unsa kay hinungdan ba? Anong ilam ni kita magkulata? Unsi kabok o dosi? Ha? Dosi kabok ang nagkulata? Sus. Nya usar ka bukil ang kontra? Kani wata kay balok unsay nasukan pud aning mga suspek ha. Dili baka ni sa liter B baka. Adi pero kuno sa litrang B dagoy. Ha? Sir Romel, sir kana na ang Sir Mite. Ha? Gabi ini mo di sir.
6: Ano la?
0: Oh.
6: Betul
0: kan bani nadi
6: galingkod.
0: Oh, nadi galingkod. Kepiha ni ko hitabuan no. Oh, so posible kay kaila ra ni niya kay mga kuan na tingali mga amigo tingali niya. Oh. Kuyawa ani no?
6: Di ba may dugay lang ng abot? Di rin doha. Dahil yung nilapay ko sila.
0: Oo.
6: Di, ingat doon na doon na lang.
0: O, muna ang gibalita ganiha ni Regiman Arnold magkasama nga gitabangag kulata. Kaning usa ka batan-on nga naglingko diha kilid sa daan. Diha sa Kugon Pardo. Ha? So, magkuhan ani dagoy. Tungo dagoy ni litram B dagoy kasaman si Rob. Ha? Kay kuhan magkayo ka na na ang krawi isuga man. Ha? O, tanawa o. Mga dagko na maglawas niyo. No, gani o, no? O, ni ay mga nigpis puglawas. Pero niya po yung mga bakod-bakod o. So, duha tong nilabay, o niya lima ning naabot so pito. So, napay wala makita ani CCTV. Ano na, may nagsunod ay, oh. O, tanawa, mura pag ni-istorya sila, mura naig-istorya ba? Ah, tanawa, ha? Sa kay istorya, oh, dendritsok sumbag, oh. Mura kay-kalala, sus, grabiha, oy. Karin di, nakaputi nga medyo yapison, ha? Nga murag kaning way alo, way tupi. Mo'y nag-nanumba, una. Ha, mo'y nanukma, guguna, oh. Susuga. Suswa na. Oh. Oho. Ha, audio anek sa mga ganjero, ma. Oh, sugabiha, anek, oh, ana, oh. Kani hawa taka kuan ani muni kuya o kuan ni. May lang gani ni kay sumbagay lang wa lay kuan ay. Ha, may gani kay sinumbagay ra ni wa lay ko siliway. Suga ni mga batan una oi. Ora mga estudyante pa man ni. Kani ani mga grupo-grupo ni sila o.
7: Tarong ba?
0: Suta di ay nila ikukunta. Sus, grabe ito na, oh, sus. Ay, walupa na tayo. Sus, sila pigyot ka na nun. Simbag yun, oh. Adios. Adios. Natikangkang taon ang kuan, oy. Ah, natikangkang ang biktima. Ah, purting kalupog si biktima taon. Gitabangan og sumbag. Ah? Gitabangag sumbag. Unsa man kay salaan ini, ah? Ha? Unsa man kay salaan ni? Ah, nag-salig tingali ni mga batan-on nga di. Mami mapriso kay kuan mami ka ng minor mami. Awat na kay baluwag unsa kay salaan ni kay kanang naang mura mag-kumprontasi siya. Ha? Unsa kay salaan ni, no? Aning ni ang biktima mga sukin di paminaw. Kay grabe mag-ilang kalagot. Ha? Grabe man ilang kalagot nga. Ah, so nagkanga, murag halo sila tanan nakasungkmagod. Ha? Murag nakaigo yun sila sa kwan. Sus na. Kwan in town, oy, ang biktima, mga sukindig paminaw, o paminaw, kung wala pa maulang, may gani, kay doon ay babaeng nigawas. Ha? Gikan aning ni ang murag balay ni, ha? May gani, kay doon ay babaeng nigawas. Ha? Ni sagit ang babae dito, dayong nanagan sila. Piha ni mga batanuna, no? Ma, kuha na din yung mga batan una. Mag-away na din yung mga batan una. Litrang big mao. Ha, kasama ang Jerome. Murag kuha na din yung mga batan una. Eh. Akin yung bayinasad magkasama hatod. Ganito sa DTX 500. Ang atuwa nga DTX 500. Mayo kayo alam sa mga isunan. Mga pinanggantig paminaw nga dunay high blood. No, katong mga dunay high blood. Dunay taas o cholesterol, taas o blood sugar. Ayaw nagkabalaka makasama kay naanay makatabang kayo ana nga maayo kayo nga paupa kana na ang paususana nanatay DTX 500 kato mga duna po high blood ha ayaw nag kwa na pasagdi ninyo ha ayaw pasabdi ng high blood makasama kay delikado na gawa sa inyong maintenance kani pod imna po ninyo aron nga padayon nga mumaba no ang inyong blood pressure. Onya, mayusab kay kampiyoning protection kada na 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibong pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atua nga DTX 500 minus doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunod doon ay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyper acidity, insomnia. Di ba katulog og tarong makatulog magani apan minanok ang pagkatulog. Ayaw ka balaka mga kasama. Kainaan na tayo DTX 500. Ang DTX 500. Mapalit ninyo silang clinic, among clinic at alternative medicine and wellness center nga naa mahimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building og Loyo sa Gaisano, Maine. Makaha makasama o bisita gyud mo sa ilahang clinic aron makalibre mo og check-up. Libre ang medical check-up, why bayad mga sukin digba minaw. Ha, nagatanyag sila libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ha, bisitaha lang ilahang klinika, Loyo sa Gaisano, Maine. Ang Gaisano, Maine at bang sa University of the Visayas. Ha, so naa diha ang ilahang klinik. Mapalit usab ang DTX sa 500 sa uban nga mga butik ug farmasya dulos niyo mga lugar. O diha pod sa Negros Oriental ug Negros Occidental, mapalit ang DTX sa 500. Watching from Kalubian, District Pulpugan, Consolacion, kani Marino Arcilia. Parigla na kasamang bensi ng utana sa biktima at tagadiin siya nitubag siya apan dili mutuo. Ang mga batanon, looy kayo kasama, dili sila mauaw o sa ang kontra, dosi, ang ilahang kontra. Mula gitaon kasamang glinda. Pastilan in taon, munang wa nang isig hadlok. Atod pag kasamang Leticia Turang, kasamang Binzi, apit naman kuan, magpadidit sa ta. Para mamaro ba na'y ampay pong Sirmiti Soriano ng panit. Okay, balik na karoon ng taon baka sa mahuman sa importante kay sambay lang sa ha. Alas 11:27 na sa gabi.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
9: Rest Time to the Rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiga nagbalik ang sakit ug hapdos sa tiyan, basig sayop na imong tambal, basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity, based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

0: Loob? No, amoy ko loob!
1: Panglong kumakabaw sa char!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ato ang takna alas sa 11:40 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ang mga naminaw hato mga kaigsunan sad ha. Kani mo ito ang ikuha ni Ron kasama ng Geraldo, kanang usa, ito na nga, minaon na ito na Ron si Inday Claire Castro, kabahin na niyong pag-postpone sa barangay election, ito na i-play Ron Ron. Anya, kinibayin na sad, mga kasamator, ganito sa life extension, vitamin D3, alang sa may sunan nga, adunay type 2 nga diabetes, o gato mga diabetikon nga naminaw na ito, doon na mo'y kailang nga adunay diabetes na, ing na, ayaw nagpasagdi ha. Inom sadta sa Life Extension Vitamin D3 kay makatabang ni arong alibyuhan ang sakit sa diabetes. Onni ang pag-inom ani palitan ikaw diabetikon tulo ka soft gel lang. No, kada adlaw usa humag pamahaw, duha pod sa humag panihapon. Pwede pug lima ha. Duha humag pamahaw, tulo sa humag panihapon. Dili kay dako ang budget, pwede ra tulo usa humag pamahaw, duha sa humag panihapon. Onni kadtong way mga diabetes ha. Ani pwede ra sad pang maintenance na aman say maayong benepisyo nga mahatag sa tuwa nga lawas ang Life Extension Vitamin D3 aron dili ta dali nga magkasakit ta dali nga tapdan sa bitis makasama mainom na pwede lagduha ka soft gel kada adlaw usa humag pamahaw usa sad sumag pa ni hapon kun ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ana kanindot makasama kang atong Life Extension Vitamin D3 isuportahan sa daghan nga mga medical studies ug sa mga doktor on yung high quality ni limpyo potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, rumalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nga nanamutang diri sa Cebu Doc Building ha. Ana mo sa Cebu Doc Hospital. Ani pangutanas gwardiya asa ng clinic sa Life Extension. Naa diha tudluan mo na skillage entrance. Ani nagtanyag sila og libre nga medical check-up sa dadiri sa Dakbay Sugbo na ha. Nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ingon man usab dito sa Consolacion Brands. Naa sa atbang sa Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado. Naa diha makasama ha. Dito sa Consolacion atbang sa Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado. Naa diha ang clinic sa Life Extension o niya libre ang medical check-up why bayad ha. May nakanindot dito kasama nga Jerome. Amang pagpaminaw ni Konsihal Mite Soriano sa Bangkogon Beach Resort and Resort and Restaurant Bangkogon Resort and Restaurant dito makasama sa Bangkogon na Mual Luslob Oni sa mga sir na nalipay ka ni Konsihal nga na postpone ang eleksyon Konsihal na postpone ang kananaang eleksyon at doon sa Kunos 2028. Pero duda na ko anak kay wa po na di na po na madayon sa 2028 kay election man sa presidential election ni ka Mayo anak. Aon niya kay Mayo election.

0: eleksyon niya mag-eleksyon sa dega kuan na Nobyembre ator na sunod tuig ay extene unom ka tuig. Okay, oni arita makasama sa inyo mag-greeting sa bit sa tagag pagtagad geng uban na magpa-shout out trabade ay ha. Jose Lito Efren Suaso. Bindalo senators dapat makulong kayong lahat sa paglapastangan niyo ng konstitusyon natin. Matur pa niya. Jeffrey Dungog, may gabi everyone, may gabi isang kasamang Nini Ornopia. Naminaw sa natok si Zario Ikabandi Jr. May kunong gabi sa iyang papa o mama niya. Si Papa Dodong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi dia sa Udyong Hagna Bohol. Oh, may gabi ini mo dia ha. Anya may gabi sir, naminaw mi diri sa Guadalupe, Cebu City, gikan ni Jivrail Alin Montesilio. Iglesia Ariel Villaber, ha? Kanunay na to ni Minaw yun sila, ha? Kaili, ginipalupig, sad, bas? Kanunay ni Minaw na to, ha? Anya si Jane Abilia na Minaw, sab? Uy, si kasamang Climen, ha? Kasamang Climen Duga-Duga Blanco. Ha? Kasamang Climente, di eh? May gabi ni mo dia, boss, ha? Boss Climen, ha? May gabi ni dia, boss, ha? Dagan na ba ang tanig kapitan niya? Sandi mamadayong eleksyon, boss? Dagan ni kay wapag ni sa nakonsyal kasamang ki o nakapitan. Nanago na si Agi. Nanago na si Agi dito. Rosana Daimil Rivera. Naminaw sa naturon. Okay, ito hatagag pagtagad sir makasama kay atong paminaon si Inday Claire Castro ang tigpamaba ni Presidente Marcos o gipangutana siya sa mga Sakops Media. Unsa mangyoy rason ngano man nga gusto mas presidente nga i-postpone ang eleksyon sa barangay o gi-extend ang ilang termino. Naitubag si Inday Claire Castro ani. Wa gyudoy ayon dugaya presidente Marcos oy. Gipirmahan, gi-postpone pero muna nga manghinaot lang ta kaning ato ang mga pagduda dili mahitabo. Kay pananglitag mahitabo ba nga i-extend na pod nila ang kaywaman. Ang mga tao, igo oras bagulbol ang mga tao. Igo oras bagulbol ang mga tao nga, oy, ganun, i-extend man nga. Kanang naangganahan mamig-eleksyon. Pero ang kapitan o kunsiha, labi ng iske, ningon sila, ay, salamat tao. pero why, ang uban nga mga naka-angkon o kapitan o konsihal o iske nga tarong, malipay nga ma-extend ang termino. Aron makapadayon sa pagpanirbisyo si kapitan o si konsihal des barangay. Apan ang uban nga naka-angkon o kapitan o konsihal nga wa na'y pulos. Ha? Angay ng ilisan, bakit? Tiguang na ba? ang uban, bisag dili, tiguang, pero mas giuna pa ang ilahang bulsa kaysa pag-alagad sa katawhan, bagulbol in town. Ha? Pero muna nga, mubalik ragya po na ninyo, ha? Kay sa eleksyon, o ginsay na kukwarta mo may tumutaran. Ha? Dili noong tanan. Pero kasagaran mo tanaw gis kwarta, eh. O ginsay na kukwarta at tumutar. Muna nga, tanawa, kikisay mag-antos. Ato pamina, Declare Castro, ha? Dara, may kanak ko na, so ko na spermero kasama si Ralbe. Okay, dara.
1: Special tatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections?
2: Napakagandang katanungan.
0: Napakaganda.
2: At ako ang magsisiwalat sa inyo.
0: Dako kay ngisi, Claire Castro.
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
0: Aha.
1: So, is it final? Final?
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
0: Pinirmahan na.
1: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
0: Pwede niyo na i-explain.
2: Nakita po ng mga mambabatas natin
0: Ah?
2: Nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel
0: ng
2: mga barangay officials.
0: Okay.
2: Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una para saan?
0: Saan?
2: Pagsugpo ng krimen.
0: Pagsugpo ng krimen?
2: Yan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha.
0: Pagbaha.
2: Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura.
0: Pagbaha.
2: Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir
0: Trabaho mo ha, barangay official. Tanawa, binawa ha. Tanawa si Clear Castro ha, binawa. Kaya sa Don Gerald ha. Tanawa ha, tanawa ingon siya ha, nga magtrabaho kuno mo. Porya lang sa uban nga makonsihal o kapitan nga. Grabe yun ilang servisyo. Na may uban na makonsihal, mga kapitan nga. Tinud-anay yun ang ilang servisyo sa barangay. Mas makakuot pa sa ilang bulsa, itabang sa mga tao. Pero ang uban, mas pilio nila nga kanang naang di sila mutabang sa mga tao, mas pilio nila nga mapuno ilang bulsa. So ang rason ko no, matod pa ni Inday Clear Castro nga gituyo ni presidente aron nga makatrabahog tarong ang mga kapitan o konsihal o makalibot sa ilang barangay. May pangutana ko na mo diya sa inyuhang, may pangutana na ko mga naminaw ron. Tinuod ba nga, sa mga inyong mga kapitan, di konsihal, libot ba sa barangay, wa? una, ang kapitan ko no, maoy mga barangay officials, maoy aron makatabang sa crime. Noon, doon na may badak. Naa may badak diha. Giorganize mo na makapitan o konsihal aron sa kuan sa badak. Pero, ang importante, kaning mga barangay, labi na to mga barangay nga, muntana sa kong Clear Castro, unsa man kaligon ang inyong suporta sa barangay. Kaya kanang makapitan, kanang makonsihal, naamanggi mga konsihal o kapitan nga, kana bang maayong mo serbisyo, unsa man kaligon or kadako yung suporta sa barangay? Naamoy mga gipanghatag nga CCTV sa barangay? Naamoy gipanghatag nga CCTV camera o CCTV sa barangay? Kung magisgot yung crime, isgot yung krimen, sama na magisgot yung krimen nga ang mga barangay kapitan na aman unya kasagaran na involved sa krimen karon ni appeal na ning mga bataon minor de edad unsaon mas barangay turnover sa DSWD pagkagawas balik na sa krimen balik sa prisuhan. Mas maayo nga imong ingnon imong presidente nga maghimog balaod nga pwede na nga mga priso kani mga bataon nga maghimog krimen or ang penalty sa mga mohimo og krimen mas paligunon pa. Kawat, lungkab, tulis. Sakto man na nga ang ito mga barangay kapitan, konsel, dako kayo na silang papel. Pagtabang sa atuang komunidad, aron mapatunhay ang kahapsay galinaw. Ang pangutana, ang national government, unsa man kaligo ng iyong suporta des barangay. Ingon siya nga, aron kuno, ang basura kuno, o ang baha, aron tambulan, o basura, aron sa to. Aron kuno, makatabang sa baha ang makapitan. Hultan na ko ninyo kana sa inyong flood control. Inyo bang i-coordinate ng kapitan, ana? Ang makonsihal? Sa pagpatuma ninyo, ana, yung flood control? Ha? O niya, ang mga barangay, pila na may gihatag ninyong budget sa barangay in town? Ha? Halos mangani ang ubang barangay, wa mangani garbage truck. Ha? Walay mga garbage truck ang mga barangay. Ang uban nga mga barangay, wa ginyo tagaig mga ambulance, labinas mga bukiran nga mga barangay. Kisa may di maswito god nga bukid tagikan, ha? O nagpa-probinsya man tagikan. Nay uban nga mga barangay sa probinsya nga way garbage truck. Ha? Walay kanang ambulance. Ito sa probinsya. O niya, mag-isgot siya o kanang krimen na to, tinood man na nga nakong papel ang kapitan. Ha? Pero, unsa man yung suporta. Ha? Maski suportaan pa man ninyo ang mga malita. Ah, may tanawa ha. Tanawa iyang rason ha. Grabe og smiling kay siya nga murag yun og iyaha bagyong ipanghambog ba nga tungod ni Presidente Marcos ang termino sa kapitan ni taas na yun. At ang mga kapitan ani makonsyal lipay mangyud ba? Ang lipay. Lipay mangyud ang makonsyal o magkapitan tod ani labi na mga supporters ni kapitan. Nga kana may incumbent yan nagtrabaho sa barangay. Kaya mga co-terminos raman na lipay mangyud tinuod. Pero pila man ka porsinto ang wa malipay sa. Ha? Ya kita maluoy ta ba kinaabang ko yung mga kapitan nga dili mo tarong ang trabaho. Ha? Ay kana ta kanang usbog paminaw sa man si Ralbe. Nawas inday Claire Castro, be. Kano, be?
1: Tatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections?
2: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo.
0: Mm.
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
1: So, is it final?
2: Pinirmahan na po ng Pangulo.
0: Pinirmahan na.
1: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
0: Sige, pangutana siya.
2: Nakita po ng mga mambabatas natin.
0: Tanawa ang rason, ha? Mabaw kayo ang rason. Tanawa, unsa may rason nga naman nga kinahanglan man nga i-postpone. Ang barangay officials, o ang barangay election, ngano kinahanglan man nga i-postpone. Puti mabawag rason. Ha? Basta mabawag rason noon ni Muday Claire. Unsa man na, tinuod ng imong istorya? Ha? Kanang istorya ni imong rason, gikan man as presidente yun? Ha? Gikan ba na as mga magbabalaod? Or imo-imo ra na, kaya mo na magmabaw ra kaayo na. Abi ko na, ito pinagpadayo na sa Manziral, ha?
2: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita din po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials unang-una para saan?
0: Para saan?
2: Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate.
0: Tanawa sa. So, ang paglibot sa mga barangay, ngun siya, nga mas makuhaan kuno ang krimen kung mulibot gyud ang barangay opisyali sa sitio. Ha? Mulibot. Sato pa na mo suroy-suroy dito na sa mga hilit-hilit. Ang pangutana, ang mga kriminal, unsay gidalas kriminal? Armas? Kutsilyo? Ano? Ang kakapitan, unsay dalang kapitan o kunsyal iniglibot na iklir? Ha, di ba ako bisag, ha? Bisag kinsa ginunog ang kapitan, ha? Ha? Ikaw mo'y tahasan diha para nga, para sa kanang naang musumpo discrimin sa imong barangay niya, palibot-libuton ka dito sa mga suksuok nga daghan kay drugas dito, daghan kayo, ha? Daghan dito mga adik. Atay hadlok kinos kapitan na goyo. Ha? Di mangani kay mo anas hilit-hilit nga dapit lo mga pulis nga dunay armas. Aka mo mga naminaw na to, nasilit-hilit nga mga barangay. Kita ba mo naglibot-libot to mga pulis diha? Ha? Be, aber? Ha? Nga kana noon makatabang sila. Kinahanglan sad nga partner man na ang barangay, ang local government unit ug ang atoang kapulisan partner. Partner sila unya kinahanglan nga makitimbayayong ang mga barangay official sa atoang law enforcement agency. Police, PDEA, ha? Atoang mga kanya kay mismo mga tanod din ato na isalig sa mga tanod oy kay unsa ra gyud sa mga tanod mga batuta, ha? Unya kani mga criminals ang dala ana armas pusil imo ipatuo nimo dito sa hilit-hilit nga dapit, ha? Noon pwede na sila dito nga kwan lang nga dito mo coordinate unya maadto dito sa mga pulis mo report nga mo ni mauna, ha? Ana dagoy tingali dai clear kay pero ingon ni atuon libuton mga kapitan di na moadto oy. Kina a unya ra magina moadto sa mga sitio og dulong eleksyon.

0: Unya hinoon, inig dulong eleksyon noon, kana, murag motuo ko ana nga, dulong eleksyon. Dulong eleksyon, murag, kana, ato ginang kapitan o barangay di ang kanang konsyal. ay, kana na, unya na na mulibot. Declare, o kanang imong rason nga aron ko na mulibot, tagagliwe, pila raman ang eleksyon. Sa tulo ka tuig, kausara ka adlaw ang eleksyon. Unya, ang kampanya sad pila raman na kabulan. Usa kabulan, wa kabut usa kabulan ang kampanya. Kanang na ang pag, kanang inyong pag-extend sa eleksyon, hinay-hinay ninyong gigikontrol ang mga tao sa ilhang freedom or right to vote, right to choose a good leader. Ang mga tao, ganahan nga mupili, hatagin yung kagawasan nga mupili ang mga tao. Hindi kay ay, aron lang na makuan, kay aron nga makakuan sila screaming, mulibot-libot sila. Saba ka diha, clear. May pa'y padidita ni kasamang binzi, ha? Kaya bisag unsaon, ha? Matod ba ni kasamang Ivan Isi Umbos, ha? Bisag unsaon, ilagyo tanang ahinsa, sir. Tanan buhato nila, basta dili lang makadaog sa eleksyon si BP Sara. Lagi kasama. Mulibot. istorya rin ang Claire, puro hungaw, ha? kanang kwa na kay lahap sa ni kayo muha mga kanang words sa kasamang AC, ha, kasamang Ivan. Ania si Arden Cabiso, naminaw na to. Taka lang na siyag tabi si Claire kasama. Para lang yun naa sa ikarason, ha, taphaw kay grason. Ania may gabi kasama minsi, naminaw minsi mo diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa gasunod, may kanunay, ha, sa mga binsi extend na terminos presidente Arway election. Si Markel Dapara, wala ginay posibleng mahitabo. Ang sunod i-extend ang termino sa congressman, pagkahuman presidente na yun. Anya Jeffrey Dungog, naminaw sa nato. Kita na nalang naminaw, salamat kay ninyo ha. Kanyo ang pagpakiguban sa tuang tulumanon. Antod nalang ugma po si Atty. Buen Mandiay, sunod si Mana Nasad ha. Okay, salamat kay ninyo sa mga naminaw. Ang alam na lang sa kinat kong persa sa DYHP Arimensibo. Ang kaoban, Dres Masin Kontor, si kasamang Jerome Yap, o kasamang Kisos Minya. Dres Picas Lawa, kasamang Gerald Albios. Alan Talado, Liber Atis, Rubil Buiser, Chief Technician. Kung alam niyo, boss, ng alagad sa kahanginan, inyong Radio Man Benji Ulpos lang iyan, ang manamilit kay Pilangis Pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan, tanan na pitugsan ng panahon, tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: kasaman si Ral Albios. Alan talado, liber artist, Rubil Buser, chief technician. Kagalan yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos, ang iyan, ang manamilit kay Pangis Pag-ingon, ang Dios magauban ka na itong tanan, tanan napitog sa nang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.

0: kasaman si Ral Albios. Alan talado, liber artist, Rubil Buser, chief technician. Kagalan yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos, ang iyan, ang manamilit kay Pangis Pag-ingon, ang Dios magauban ka na itong tanan, tanan na pitog sa nang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point. Ubo, blema, ikawas, Myra Cough, Myra Cough.

0: kasaman si Ral Albios. Alan talado, liber artist, Rubil Buser, chief technician. Kagalan yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos, ang iyan, ang manamilit kay Pangis Pag-ingon, ang Dios magauban ka na itong tanan, tanan napitog sa nang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.

0: Luban na nena po kini nga itong tulumanong karon nga maghatag o impormasyon ka alam o kay balon pagtabang. Aron kini nga itong lawas malikay na ito sa mga balatian. Pinagi sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa itong lawas. Ang mga produktong ginama sa said marketing. Ang tighimog tigabunapod sa ito ang mga produktong 100% herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyog-tumong mga lamang ang pagtabang sa mas maayo na itong kalawasan. Sama sa nandan, ang atong hugyawan sa said panyawan na dunay knowledge power. Ngayon na mag-share kami o mga kahibalo o pagtabang nga maluwas na ito kining atong kaugalingon sa mga balatian. And of course, pagtabang usab sa pagpailaila kaninyo sa mga klase-klase na itong mga problema sa panglawas. And ang aniya karon na ito ang Partners Health nga maghatag o paghubad sa mga klase-klaseng problema sa Sir John. Sir John, maayong adlaw niya kanin mo.
1: Yes, maayong adlaw diba sa dira no, Sir Rick, no? Sa tarahan itong mga tigkawin na kung sa kawatan.
0: Sa itong mga kaigsunan niya karon nga dunay mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga dunay pagtabang ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangustine. Aduna po kita said Panyawan with Garlic. And of course, ang said Kogon Herbal Capsule. Naapod tayo panghaplas na makatabang, no? Ang atong said liniment oil. Aduna yung menthol, camphor, ug methyl salicylate. And of course, ang atong kape, dili natin ikalintan ang said Panyawan Coffee Mix. Nga aduna yung gahom sa Panyawan Mangustine. Aduna po kini siya ginatawag na itong purple corn, no? Kung na maista po. And of course, aduna yung cinnamon. Ug ang pampatamis ni ini, safe kayo gumikan kay aduna kini siya stevia. Sir John, karong adlaw, pag-aisgutan na ito kining problema sa ginatawag na itong hyperacidity. Nganong ang uban, pag magkape, taas man ka o kanang dali raman kayo mo taas ang ilahang ginatawag acid sa tiyan. No? Kanang nagasinati sila o kanang murag burning sensation silang dugan, no? Sa ilahang esophagus. No? Kanang ginatawag na itong acid reflux. Information kining ato mga listeners and viewers, Sir John, kung unsa ang ginatawag na itong hyperacidity, o nga nung makuha na ito kini siya, pinagi lamang sa pag-inom mong kape o guban pang mga gingbuhaton nga makahatag ka na ito sa ginatawag na itong hyperacidity. Go ahead, Sir John.
1: Kana, Sir Rick, no? Ang hyperacidity, siyempre, no? Kaya ba ito tanan? Ang usa sa mga kinaiya sa itong digestive system is kining mag-grind, no? Sa itong ginakaon. So, parte din na sa itong ginatawag na itong digestive process o digestion, no? Kining pag introduce o hydrochloric acid. So, kining atong hydrochloric acid, no, sa dinasecrete ni sa itong mga specialized na mga cells, no, sa itong tiyan, aron nga dali lang mabungkag, no, dali lang mag-grind, dali lang makunis-kunis, no, kabaw na itong mga dagko o gahi na mga pagkaon sama sa protina. So, like example, karne, no, kana gahi kaya na siya, bungkusod na siya bungkagon. So, ang kinabuhat ni Ana is kinaputangan sa asido sa itong tungol. No? And, bisan pa man nga mag-iskota o acid, no? O hydrochloric acid, okay, na ginatawag itong muriatic acid, no? Na ginagamit na ito sa doang mga comfort rooms, no? Sa itong mga bathrooms, sa tiles, or malibig siya. Specialized po ng itong tungol na mu-handle, no? Sa maong acid, no? Tungod kay, siyempre, no? Lumbanan pa sa mga kadaiyang mga organo, laing pag mga tissues din sa itong tungol, no? Malikayan itong epekto sa hydrochloric acid. Pero, Sir Rick, no? Mamong time na usay kahit ang ulo, tampaon sa saktong oras, no? And nakaprograma man gud ang atong tungol, no? Nakaprograma siya according sa atong habit. So like example, na habit na atong kaon ta morning to gabi, no? So pag dili na gay ato ma hit na nga time, ang mahitabo is automatic na mag-release ang ato ang stomach, no, o mga hydrochloric acid. So nakamarag na classical conditioning ba, nakakondisyon ng atong tiyan nga pag magsamagkao na gani, mugawas na dahil ng hydrochloric acid. Muna itong mga feeling mga bati na marag utom na, kaya marag nagsakit na mong tungol. So sometimes, no, nagilita mo kaon, no, wala sila in mag-grind. And ang instead na

0: ang hydrochloric acid is for the food, sahay, mapiktuhan ang atong tungol tungol kay wala may laing ginagrind ang atong tungol, no, atong stomach. So, usahay, may tabo, is masama ang ato ang stomach. And then, tungod niya na, no, either gina-reflux, reflux, meaning ginabalik, no, or ibalik sa tungod kay, di ba, naman na siya ang pag-angasin, mangod, mag-rela, mag-react na siya, no, naman na siya yung mga fumes, naman na siya yung hangin, no, na gina-release. So, tungod kay, nag-bloat ang atong tiyan, no, usahay mo ginapagawas na to pinagi sa tong baba, no, so magreflux, no, atong ginatawag na reflux. So mubalik ang acid mo nang ato usay magkabati ta nga mudugab ta murag aslom na kay nga to ang pagginugatan, no, tungod kay ang acid nag-accumulate na din na sa tong tungol. And ito pa ko tanan ni Mr. Rick, no, ka what if ang anong ang kape, no, nganong ang kape makakos din ha o kanang pag kadang kasakit sa tiyan, no? Tungod kay ang kape, Sir Lick, no? Doon ni sila yung labaw na ang caffeine, no? Tungod kay reactant ni siya diya sa katuganing para, di ba, makamata ka, no? Ana, no? So, if ever makamata ka, apil po ang tanang organo, no? Ang tanang organo sa imong lawas, mamata po, makamata po, no? So, same po, no? Imbis nga, tingkatulog na sa tuang stomach, no, ma-irritate siya or ma-excite siya, no, gina-excite na to ang atong stomach, so mag-release na po siya og acid. So mo na may tapo is pagwas nga ma-excite na to atong stomach, bisan unsang organo sa atong lawas labaw na ning stomach ato, no, mag-release siya og acid. Mo lang pag after na to mo inom kape, murag sakit ng pula kong tungod, murag lamay ka mabugka ikaon. So kana, no, hinay-hinay gyud para sa nga nag-work na sa gabi kay tungod sa Rick, no? Kasi pag magkape ka, gutom mo na po ka. So, munang sakay, munang is mga reasons, no, nga nag-saka ang weight, no, sa tao. Tungod kay, like example, nag-gabi ka ng night duty, nag-kape ka, kay tungod di ka gusto makatulog, and tungod kay nag-build ka pang acid, gutom na po. So, munang pagka, yun, mutaba yun, mura ko ang kusang katawa. So, nana siya inarap ng mga effect, no, sa tong lawas. So, kana siya sa Rick, no, actually, mga basic lang na siya na presentation regarding sa acid.
1: Actually, mga higala igsoon, kung ikaw mahiligol ka sa kape o nangita kang kape nga makatabang sa ato mayong panglawas, ani ay kape ang sad marketing, no, nga makatabang, nga dili po niya makahatag ganimo og hyperacidity. Kining atong sad panyawan coffee mix. Ang sad panyawan coffee mix, mga higala igsoon, sa kamatang sa kape, nga napamatud ang makatabang, gumikan kay dili lamang paghatag og depensa nga dili ka magdaot, kung dili pag-alim usab sa mga nagkalain-laing mga klase sa mga problema sa panglawas. Kining gumikan kay ang maong matang sa kape, puno sa vitamina, minerales, nutrients, pinagi kini sa mga herbal, mga tanom, ano, o sa mga prutas or nga naaniining atong kape. Og magkape kanini, murag ma-feeling mo nga lahi siya ay kumpara sa uban, gumikan kay kini siyang kape, puro kini siyang herbal. Dili kini siya tamis nga sobra ka tamis nga makahatag na inog ay hyperacidity nimo. Kay matud pa nila mga igalang igsoon, pag mag hyperacidity ka, buot pa sa buot, taas og creamer, taas po kini og sugar. Mo na nga kaning atong kape, balanse lang kay ni og makatabang kini sa maayong panglawas. Sir John, salamat kay sa kaigayonan nga nagkauban ang puntita ring atong hugyawan sa San Panyawan. O ginautuntang atong mga listeners, no, na ano po'y nakatunan.
0: Yeah, salamat kay Sir Rick, no, sa lahat ng chance mo, nagpanahin pag-ibon sila sa pagsubaybayan at programa.
1: Sa ito ang mga kaisunan di hati, manikanunay, basta doon ay problema sa panglawas pag SED Panyawan Products, ginama sa SED Marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tig-apunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Conjic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa hugyawan.

0: kapahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tananin yung nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Nationwide!
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Philippines Standard Time, para sa 4:35 na.
11: Headlines karon.
10: Headline sa mga balita sa Balitang National. Eleksyon sa barangay Geske dili na madayon karong Nobyembre 2 o gisibog na kining adto na sa 2028. Ala na makpak ang mga way na himo nga kapitan. Paldo-paldo sila kasamang Ken kay di sila mailisan ang ilahang pag-smile-smile sa nalabang mga simana. Balik silang mag-utron.
12: Kanya, kuhan pag ikasama ng Arnold, balik duha ka tuig.
10: Duha ka tuig.
12: 27,
10: 28.
12: Ito tayo pa marang eleksyon.
10: Ang ilang giandam nga pamalit sa nga buto kasamang kid, ibalik sa bangko.
12: Ang nagagol siguro, kato tingaling nakasugod-sugod na Augusto.
10: Kato nakasugod-sugod, nagsuroy sa mga sitio ba?
12: Nagpiesta ni nga sitio. Yan, nagdadid to kuhan.
10: Litson.
12: Litson.
10: Nagdagilim nun.
12: Nagkagasto na taon.
10: Gasto na taon sa Stilan.
12: Samtang dugang balita la petisyon ginusog ato sa Korte Suprema para mo question pag-usab sa voting threshold.
10: Samtang sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor, Mayor Nestor Archibald di panigurong nga mahataga o mahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko ng mga sakinan sa Rakbayan.
12: 4-day work week sa Kapitolyo sugod na karong Lunes.
10: Samtang balita gawas sa nasod, Ukraine gingong nga gitugdana sa Amerika paghimo og Patriot missile.
12: Narigoso diesel o gasolina, posible nga more rollback.
10: Ay!
12: Simana.
10: Kinining, indot ni.
12: Ayon ta akong madayon.
10: Pila tong ni Saka pag, kwan, last week? Karong simana ha?
12: Ang last week, hapit mo 8.
10: Hapit mo 8? Oo,
12: ang diesel.
10: Morag ibawi, raman ka sa mangkin, no?
12: Oo, kay Ubadayon, naaman po niya, projection ani, naaman mga 70 pesos.
10: Lagi, morag ibawi ra. Pero kuwang paghapon ni, kay kung 70 pesos, kapin, ang pag-rollback.
12: Agapos sa kapin,
10: nubintag hapon. Nubintag hapon, pastilan. Pas ununun niya hapon, may gala sa itong mga kaisunan ng mga motorista.
11: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
12: Mabuhay, Pilipinas.
10: Tungkaw ng mga mahinong danon, ganyan ko na radyo.
12: Unang balita.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Hator mga impormasyon, kaya inong masairan.
12: Ang ayani mo madungan,
10: una sa radyo,
12: una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
12: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo
7: Nationwide. Nationwide. Nationwide.
13: TYHP. Unang radyo. Unang balita.
14: Gising na.
13: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
10: Adlaw ra mangga nga Sabado pizza 26 na sa buwan sa September 2026. Bitak kadlaw na lang Pasko na. Sakaan sa kanito mga parsa sa WHP, aramin sa bukami ang mga tigbalita.
12: Kinaan ni Radio Man, Gangaling Dea.
10: Ako sa Mirage Man, Arlo Samante, at atari ka na sa resay, santak na sa buta, magatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya na Mindanao, lalapod ka na may gana sa tunga pagpanaguman. Bago pangitan na may gana nga nag-countdown ng 100, karon, 90 na lang, no? Dali ara may galas panahon, dali ra kay may galas midaga ng panahon. Baybuntag sa atong mga kaigsoonan diri sa ato syudad sa Sugbo, sa atong mga silingan. Gabagadak bayan. Dakpin sa Mandawi na punapo Torero na nao talay sa inagakarkar. Og sa dakbayan sa Bugo, sa atong mga kasikbit ka mga lalabigan dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, o ni may galas ang Negros Island Region. Dito po may galas sa Bohol. Nagrasarang probinsya may gala o dinisan, no? Kaya ang probinsya Sugbo, mama na nga to Central Visayas. Sa Bohol, apil na may gala sa nagpabilin nga Central Visayas sa region. Samtang sa atong mga kaisunan po dito sa Leyte. Magbutang, dito may gala sa Samar, sa Biliran. Sa paninguban may gala mga dapit may gala sa Eastern Visayas. Kaling orasa may gana na minaw na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita, some parts of Iloilo. Iloilo Province. Mga ilunggutang, mga utod na nga nagpalamati sa itong barugwagan, ha? Damo, give na salamat sa inyong pagpapila sa itong programa sa buntag, ha? Programa sa aga, ha? Hoy, sa ato po nga mga kaigsoonan sa Mindanao, mga Mindanawan. Magbuntag. Sabi na itong mga sa iyong manglakaw kanabuntaga, na maabot ang atong simbya, may gala nga nabinaw sa radyo, nabinaw may gala sa Facebook, nagtanaw sa Facebook, magbuntag. Magbuntag po, may gala kung asa ka man sa Pilipinas, kung asa ka man sa kanibutan, magbuntag dinhi sa Pilipinas. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, PUG drivers. Ang pinta sa pagmaneho sa itong mga sakinan. Ay, kwan, na fun run na yun. At makita, dali may gala sa itong Dakben Sugbo, na fun run. Una nga, ang pinta sa pagmaneho sa itong mga sakinan na binutong mga nakainom na. Ha? Di na magpalabi o kwan, kanang inom o niya, katuog na lang diha. Di na musakay sa musakinan kay... Peligro mga makariskeras niya kanihas ka karsada. O na nga amping-amping ta sa itong pag-maniho. O niya katunggikan sa probinsya, pasunod rin sa sunod sa Sugbo. Dili magduka-duka, ha?

0: Di isang ka mo kuan kanang mo sobra sa oras sa imong katugba. Kaya kung sobra ka sa 8 ka oras o 7 ka oras, maluya na sad ka. May puntag sa itong mga kahigalaan po din napita sa May Carbon Public Market. Sa mga nanay, nga nanaroon silang tagstag sa mga kusina, may buntag bisag Sabado. Ha? Nanikaisik kay gihapon sa iyo si nanay. May buntag ni Mudiha, nanay. O si tatay san. Na, nangapin is tatay, oh. Kaping piti ni ita. Karami tayo makapaso sa dirang. May buntag, may buntag ninyo tanan. Sometimes, sabi ka sa bahay, check, may gana si kasamang Jesse sa Mampung. Sero, tabi ka ng mga presyo sa mga nagunang paraliton, deskarbon. Kaya mo nagyatangan, may gana sa itong mga kaisunan. Na gustong masayon, may gana onsay. Doon na ba'y pagsaka, may gana sa presyo sa mga paraliton. Kaya ilahapon ng budgeton, may gana ang ilahang kwarta. Nagihatag sa lang bana. O sa kasimana, may gana ang konsumo. Sa ilahang panimay, o sa ilahang paliton. Maismais na ba sila o may humay ng Japon? Bisag sa kamahal, may gala sa humay karon na humay-humay lang. Mora mong Japon ng mais, mahal ng Japon. Pero ang uban mo nga, mais ng miay, parang dugay may gutumon. Kung niya magkwansad, magkamutisad, pita sa mahalas, kamutis, karbon. Mora mag, wakay kapaingnan ba? Oh, parehan ang kuhan po. Baka, manok, isda. I mean, isda. Pwede sa mahala sa isda. So, pungsun ka, mga igala, at tugi kas karne. Ang resulta, mga igala, ma-high blood na hinoon ka. O niya, kung mag-isda, isda sa kami, isda, makahilo. Kay pwedeng mahala, di mapalit. Pwedeng mahala sa isda, karong nga mga panahona. Dito sa Amoa, may galas Mindanao, pwede mahala sa isda, no? Sa kung saan ni Mugga, ingon nga, naraman ta dari sa islang, anong mahal man eh? Ilasang bagay-bagay, may galang lang presyo dito sa merkado, mga kaisunan. Kay, amoa man na, good, ang mga negosyante, mapasaka, masanda yung presyo. Kung ikag mananagat, okay na. Pero kabot na may galang, wala, agency na. Dito ng mahal. At sa check, may galas kasama ang JC sa Mampung. Sa erotabi ka ng mga presyo. Sa nagunang paraliton, may galas Mercado Publico.
1: TYHP, tutok presyo sa Mercado.
0: Kasama ang JC, good morning, JC.
2: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni atong station, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntagay ni ating ni Kuya niya sa Ati Elmarez Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May muntag niyo niya tayo, may muntag niyo niya kuya. Okay, krisya sa mga klasik-klasing isda rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Bilong-bilong, 200 kilo. Angos, 200 kilo. Mulmul, 220 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Tanggit, 220 ang kilo. Lumiagan, 180 ang kilo. Tamarong, 220 ang kilo. Anduaw, 200 ang kilo. Katambak, 250 ngadto sa 300 ang kilo. Tangige, 500 ang kilo. Blue Marlin, 450 ang kilo. Tulingang Gagmay, 200 ang kilo. Pasayan, 360 ngadto sa 450 ang kilo. Lambay, 400 ang kilo. Nukos, 420 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Rumpi, 300 kilo kasama mo sa Marky Tripod at ang inyong regiman GC Sumampong DYHP Katak Arena.
3: Kining mong balita gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells, patok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi

0: sa pollution, uberis, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo!
1: Daga sala baka sa mga Jesse sa Mampong gikami kana sa Carbon Public Market ta nining oras sa karon sa kabuntango ng mga kasama labasa sa isda ay para gigutto man og buntag sa ang gilamian gina ko atong kaunon kasamang kay katong ubod 280 ang kilo tang lamian ang ubod eh. May bitaw ni muhang kuanon kana bitaw ang larang kinaraan ba? Dili para atong larang kanang bag-uron. Kanang larang daghang tausyo. Inyo imong kuano kanang palauton pag maayo agoy karami naman lang Julius. O diya yang sabaw imong ibahog sa kanang kuan kanang init kaayo nga mais. Bugas mais. Makapanaghoy kag tag makapanaghoy kag mingaw. Ah, sila may alagi ka ng ubod, mga higala nga petilabasa. Labi na ng ubod nga indong. Imo na yung kumot-kumoto na nito skuan ka ng mais nga init kayo. Numero 14. Asa may pinakagamay nga kuan? 14 o 16? 16 ang ayaw na 16. Kagmay kayo ito, hindi ka mabusog kayo ito. Nakangay kang makaaw na ito. Kanang numero 14 yun. Lami kayo ng numero 14 nga mais, mga igala. Kanang ana ni Muska, bahog ni Muskan on, mga igala nga. Kwan? Kanang ubod? Ubod nga indong? Lami na ng ulo si indong? Ah! Pagkalamian naman ang yun. Kanang buriring, wag kayo, di kayo mukha og buriring kasamang Ken. Kasamang Ken, kusog kayo mukha og buriring, taga Mandawi mo niya. Akin ang mga taga Mandawi, kusog ka mga og buriring na taga Mandawi lagi. Daghan din na sa Mandawi na lang, og talisay sad, no? Nakakita ko ang taga tangke, katumitang ito mispeaker sa stasyonan na may transmitter niya sa tangke. At ang among tigbante dito, siya nga, Dol, kaong ka buriring ko nga, di lang kahilo, sir. Sige, di. Di lang, ano, buriring. Ito, ante kag buriring, ha? Handlock, minong kumukaon. Di lang, kayo ni, sunon sa. Ang kanang kusog mga og buriring, may gana, Mandaway, og talisay. Wala sila ang kusog kay mga on. Ako, kaog butiti. Kay akong gagaw na kung may man tumuka mulutog butiti. Oh, butiti ba? Popper fish. Mama na popper fish, di ba? Ano sila kwaon sa kwan? Kanang lawas na kanang mura og iyahang bihod. Kwaon nga parang kwan? Kanang iyahang kwaon na niya parang di ka mahilo. Lami ka na kanang kwanon? Tunuan ba? Pahumsan, tuno. Ah!
2: Oh, ba na ito kasama ng Arnold sana? Alan Polistico?
1: Oh, Alan. Oh,
2: mayuhaan ito mga ano ka na. Kasi nga, tawag nila, tagutungan.
1: Tagutungan,
2: Tagutungan. Paper fish.
1: Mabana, paper fish, tagutungan.
2: Butiti.
1: Mabana ba na, Juan? Tagutungan. Mo ba? Tagutungan din nga na natin.
2: Ay, mo ginawa na, siguro, hilutungan.
1: Di, tagutungan. Namin ka, pagkawin pagkuan sa, kuan ba, sa pasil. Sa ba na? Tagutungan eh.
2: Nalain mo ko na sila klase no, kasama Arnold ang popper fish.
1: Ah, nai popper fish di makahilo, napoy popper fish makahilo.
2: Nalain mo ko, ang gina sila. Nainantigo mo na pagluto, ananana sa itang-tangon, di ba na ang atay mo?
1: Dili, di kali ay, ang tagutungan ko, lahin na kasamangkin ang popper fish. Butiti gito. Butiti ba? tanawa. Mm-hmm. Kay ang butiti, wala man itunok. Katong tagutungan, ato'y tungot, tunok.
2: Ah, mo, pero pufferfish gihapon.
1: Ah, I don't know kung kung man siya, pamilya man siya sa pufferfish, kay di man siya makahilo. Kay imura man ang wag tango ng iyang panit kanay kuan.
2: Ulay day na kato ng lami larangon.
1: Larangon, oh, ano larangon spasil ba ang biho na napitilami o gatay?
2: Gatay.
1: Oh.
2: Kato pa puffer fish kay mauman na siyang mga dagkog kay mga tiyan.
1: Ah, kana.
2: Dagkog
1: dagkog naong.
2: Kamay kay simod. Kita nga na sa mga dagkog kayo. Dagkog sa tiyan.
1: Oh, no?
2: Kit kay simod.
1: Warag mo kiss ni mo ba?
2: Mao lagi ka sa mga Arnold.
1: Kana tagutonga. Kana tagutonga na siya.
2: Mao ni siya puffer magyapon ni.
1: Puffer mo burot na siya kasabang ken nga na si tunok-tunok. Na tunok-tunok sa lawas na mao nang tagutongan.
2: Mao siya kita porcupine fish.
1: Porcupine fish. Spiny marine fish.
2: Ito
1: eaten as an exotic delicacy despite containing powerful to. Ano yung manapun? Tangon ni toxin sana ang kwarta galin.
2: Mao na nawa. Mao ni mura klase giday siya, klase siya sa butiti or pufferfish. Pero inantigo lagi di mo patagkaon na. Ang beefar gani gid ka sa mga Arnold, mo discourage manggalig na sila.
1: Oh,
2: ayo gid mo kaon
1: na. Kara na mo tagutungan, mo ba dinay tagutungan no? Kara imo nasa ko ta.
2: Okay, may nomdom ako sa una ani sa mga alan mo ana man to nga alam yes tagutungan. Kara el cute kayo.
1: Yawa na. Ay tunok-tunok ba?
2: Mana?
1: Tanawa ang puffer fish da. Puffer fish. Butete.
2: Ang naong, murag nasuko. Murag nagagool.
1: Daghan kayo mga pagkaon sa dagat na. Okay na ba si Jane kasama kayo?
2: Na. Tantay na. Tantay na tao. Naminaw rin sa atong isipanan ng mga butiti.
1: Atin check sa kasama ng Jane Gallardo kay Wasan Itong. Kay nagsayaw-sayaw ni kagabi eh. Kwani ka ng dansiros mami, dansiros. Kasama ng Jane Gallardo. Good morning, Jane.
3: Sa mga Arnold dog sa mga Ken anong sabado nagid sa mga Arnold muraga padung nagid no last na lang karon sa na ha ang kining adlaw ka sa mga Arnold makapahuway nagid siya sa mga Arnold
1: makatog nag taas-taas
3: taas jud ang ato ang gi kuan ron gitungas sa ron siya sa mga Arnold dog nangat jud ka sa mga butang nga dili na to kanang porte gani ka sa mga naliyaw ko sa inyo ang guys gata ni ka sa mga Ken gani butiti ka sa mga o buriring naliyaw po yun nakita po na ako dito sa akong cellphone ang kata mga naong butiti dagang mga tao ka sa mga Arnold no ang mga on po ginunana pero ako pirmi madunggan ka sa mga Arnold delikado siya nga kanon
1: ayaw kwa delikado kung delika kwa na sweet to pagkuha sa kanang hiloan na ayaw na lang yun o kaon.
3: Yan na, basi mahimo ka ayaw butiti.
1: Ayaw kong ilara tits, butiti kang nako.
3: Pero napoy uban ka sa mga ano, sa kanang sweet to gig kaayo, nami yung kaayo para nila. So, depende rin yun na sa pag... Paghinlo ka sa mga Arnold, depende na po din. Kung katong mga sito-sito, makakaon yun ang butiti. Katong dili, di na lang sa mo magpa-alig-alig. Basta kita ang may mong butiti ka sa mga Arnold. So, ano, karon ka sa mga Arnold, at long Sabado, maragting uli, gabi lang sa atong mga kasama nga, padung sa probinsya, o kaha, kagahapon sa gabi ka sa mga Arnold, nagsugod na ni sila o iyan na ni sila o panguli sa ilahay. Noon karon bisan pa man adlaw Sabado ka sa mga Arnold. Dunay gyapon tinakita din ni ato ang mga kasama nga nag-iyahay na pod og panikay sikay no. Diri gani sa ato ang kadalanan padung diri sa Iscariot Street. Dunay tinakita diri nga nag-fundraiser pod ka sa mga Arnold muraga pahuwas ni sila sa ilahang nga mga kakapoy. Nayuban ka sa mga Arnold sa pagdagan maka-relax sila. So karon dunay tambot unsa ka hapod ni ang ilahang panyan pagkakaroon so ako sa baka hapod ni or amot kay daghan man po tayong nakita
1: dahan ni apil oh, Pero siya, angan sa luyo kay half marathon, unsa ka ning gagawan?
3: Daghang nangagi kay sa mga ngayon.
1: Ngayon na pa na.
3: Asa pod gani sila gikan or asa pod gani sila pod kutob ka sa mga Arnold no atong naabdan gyud rin mga daghan kayo hinuon na ra man pod noy gaman dinhi ka sa mga Arnold kay karon ra bang mga oras sa atong mga motorista na unay uban dili tanan ka sa mga Arnold nga kusog gyud og padyagan noon wa pay nakuha ang mga tawo nga dunay kasikas sa ato ang kadalanan sa karong mga oras wa pud na sinating nga pagpayaligsik sa mga Arnold na pandili gihapon ka kumpiyansaan ya sa mukhalit bagid ni og bundak no sa maglalagi hapon tag panagang sa uwan o baka sa init karong adlaw ka sa mga Arnold. Okay. Mga pagdating update sa ato ang palibot ila dinhi gyud ni Dak Bayan sa Sugbo. Nagika na lang ini sa May Scorpio Street ako ang inyo Rajman Jane Galliardo DYHP sa Talk or
4: mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Nagasalo mga kasama nga Jane Galliardo, standby sa mga balita may gana, humandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras, alas 4:59.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doro. Ganyan. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
9: Pwede na, makakas bila ibo
8: ito. So, anak ko, 90 na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang Zed Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
13: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
12: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
13: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may kumusama natin higi pa matinig na rin.
12: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang.
3: May alibyo na.
2: Pag one month ka pin,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Dargo.
4: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
4: Living Testimonies.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugasimana ng awa ko kalibang.
10: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Philippine Standard Time at sa 5:08 na.
18: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Laing petisyon ang inisungan to sa Korte Suprema aron na pahawalay bili or ipawalay bili ang ruling sa Senate Impeachment Court na usbon ang voting threshold alang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa 112 kapahinang petisyon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Nirequest ang status o nirequest ang status quo ante order nga issue aron pugan ang pagpatuman sa bagong ruling sa Impeachment Court. Ato ni Francisco naghahimo og grave abuse of discretion ang Senado susama og walay jurisdiction pinagi sa pag-usab sa klaro nga nalatid sa balaod. Ang petisyon ni Francisco mao'y ikaduha nga naduso sa Korte Suprema aron pag-question sa kahimo sa Senate Impeachment Court. Kinide si Francisco kasamang Ken mao na ni ang katubitang jurisprudence po sa Supreme Court ang iyang kaso sad kasamang Ken nga gibasihan ang kato sa threshold sad kasamang Ken.
19: Ikaduha nga ni Dusog petisyon para ipaway bili ilang voting threshold gabagong girule. Samtang sa pikas kabahin gibaduan sa Saldigad Bayan si Kani Speaker og Lady Representative Martin Romualdez gabatuban sa anti-graft court karong October 12 alang sa nang adlaw sa Husay labot sa piyansa. Nasigil kinis kabanduan sa 3rd Division sa Saldigad Bayan may kalabutan sa 7.4 milyon ka pesos ka plunder case nga gipasa ka bato kang Romualdez og lay tulo ka mga individual sumay sa flight control projects nga kontrobersiya. Lalatid usab sa susamang kabanduan nga si Romualdez gipabot kabuduso sa iyang petisyon para makapiyansa sa Lunes humani pay bawo sa kinis sa iya ang abogado. Si Romualdez mitambog ang pre-trial conference pinagi sa online gikan sa iyang selda sa New Quezon City Jail kagahapon. Nipadayon gihapon siyang gitambalan sa iyang brain o heart-related nga mga sakit.
17: Pero dahil nikatap ng video ka sa mangkin, may makaimulakaw si Kwan, eh, Martin.
19: Pero kagahapon, di ba nilingkod man to sa iyang wheelchair na
17: po? Pero nilakaw, before siya nilingkod nito, bakta sumasya mga taas-taas.
19: Lalakas sa siya niya pagatubang kay naman ay kabira. Online man na.
17: Lingkod, lingkod.
19: Salpong tayo sa iyahang kuha na yun.
17: Wheelchair na yun. Astilan.
19: Drama,
17: drama. Drama kayo eh. Samtang alas 5:10 na, iaprobahan sa Department of Transportation ang usbaw sa plitihan alang sa mga public utility vehicle o muipikto kini sa Lunes. Ang Transportation Secretary na si Giovanni Lopez iaprobar sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ilibkas ang suspension sa usbaw sa plitihan na ipatuman ito gabuan sa Marso. Apan kasamtangan nga gisuspinso, nagto si Lopez sa karon ang hustong panahon sa pagpatuman sa usbaw sa plitihan aron pagsiguro nga doon ay igong ginaganon sa mga POV nga panay nga mubiyahe. Ubos sa aprobahan nga fare hike nga minimum nga plitihan alang sa traditional jeepney. Gikan sa 13 nga tuna sa 14 pesos alang sa unang 4 ka kilometro ug dugang 2 pesos sa matag musunod ka kilometro. Samtang sa modern jeepney, ang plitihan mo saka gikan sa 15 nga tuna sa 17 alang sa minimum ug dugang 2.40 sa matag musunod nga kilometro.
19: Samtang nga katapos sa balita gikan sa kauluhan, formal nang gi-release gikan sa Correctional Institution for Women ang kanhi overseas Filipino worker nga si Mary Jane Veloso. Human siya mahatagi absolute pardon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. may personal gamitulol o kopya sa absolute pardon ingon man ang release order gatukang Veloso marakompleto na ang procedure alas sa iyang pag-release. Ang absolute pardon may nagwagtang sa nabilin nga legal ng mga sangputanan human siya na-convicto sa paghatag niya. Oglay kay gayunan nga makasugod na bag-ong kinabuhi gawas sa bilangguan. Dindulan 15 katuig siya nga na-detain. Si Veloso na dakpan dito sa Indonesia na itong 2010. Kumanakuan kinig 2 kilos nga heroin sulod sa maleta nga yung gidala. Nga sinugor usab nga ito kaniya. Hinungdan nga nabutang kini sa death row sa maong nasod. Apan ni apilar si kani Presidente Noni Aquino sa gobyerno sa Indonesia. Hinungdan nga napugan ang iyahang death sentence yung nakabalik din hi sa Pilipinas.
18: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Kaya ito ka, papanaguban, may ganag pinahanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa paliya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Kamay mahatag, may ganag ganag salamat sa kaligon sa atong immune system. Arang adita, daling ka masakit. Busa, kaong ganag paminaw ka rumata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, gumatok may ganag sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aro nga dita may gala matakbuyan, dita dali may gala nga matakbuyan sa bisan ng sangamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanin eh. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Estero Metro Pharmacy, Ultramart, Talang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Julangi Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. May mo sa din may kala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Talang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
19: Taas bumpisyon si Madugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imun sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay bow, at taas ni level sa blood sugar, magkapagay ka ni sa arterial wall, sumapalapot si imun dugo, ang sana karason, nga nang magka-hypertension ka mo taas sa imun dugo, ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagdaon si imun kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki, busay nagpabuta ka, magrabing imun kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon kini char quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mubo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkapanindot ni simong katog, makapugong pag-its hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension, o bisitaw sa magklinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutang sa Maydiha, Fosalim Street, sa Cebu City, pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
17: Mga kasama, nakasalatin na mamuha ng naakas trabaho. Focus ka sa imong gibuhat. Kaya doon na kayo giapas ka deadlines. Kaya manunta ka ayaw pankarit lang na doon ay parakit sa imuhang ipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung ito sa gabal ng sakit sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong nga wag tang ang sakit. Nasawaya na sa kalaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gawas nga magkapaboost sa atong immune system, maglaing health benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Huwag kinapagpamelo sa risgo nga masakit kag cancer. Apila niini ang breast cancer pas kababayan-an, na prostate cancer sa kalakin-an, colon cancer, ug pang susama niini nga mga sakit nga dunay direkta nga koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Ugali na patud-an usab sa lain-lain nga mga medisina nga pagtuon sa medisina nga kadto mga cancer patients, mutaas ang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang panlawas ug mabalik pag function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kadali nga maluya ug mutaas ang chance nga maka-survive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong medication, mahimo ka mog mudungag inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadang human ka makakaon. Gawas sa mga cancer patients sa kadtong mga individual nga duna nay mga maintenance medicine kay dunay hypertension, diabetes ug uban pa nga nag-require kadadlaw mo inom og tambal. Mas maayo ang resulta na anak kon imong suplementuhan. Dugana nimo pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimo kayong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable kayo ang presyo niini nga mapalit sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po niyo ma-avail ha ang libre o quality consultation. Lunes, ang susadlo nga sa mga open ang mga Life Extension Clinic. Unya, pwede rin kang mudiretsyo dito ang ato sa mga klinika. Dini sa Cebu City, nanimimutang din sa may Usmania Boulevard. Right side is Karsada ha. Kung ang imong paingon ka din kapitol, makita din na Life Extension. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic. Nga sa yun, kayong tultulon na sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan liya sa Jollibee. Dapin na sa Karasada ni. Kontaka lang ang mga hotline sa Life Extension na Clinic. Alas yung Duga Pangutana. 416-1655 o gang 0917-318-1161. Ang yung reminder sa katong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Tanawan ninyo kang soft gel. Makita ba din na ang tatak nga LE? Kaya maunay hinung, maunay timailhan nga authentic ang mapalit ninyong Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw makadunay nga makonstipated, dakog matabang kung muinom ka na ining super fiber. Kaya super fiber, ginama kinigis mga otanon, mga berries o prutas nga taas o fiber. Manang may kang mutsilhig sa itong tinai or colon. Ang paggamit sa super fiber, kung alakagos sa kabasong at tubig, imo imix dito ang usagid ka sa shea. Pwede na mo siyang imnon kung naris buntag before ka mag-breakfast. Kung naris gabi, kan before pool ka nga matulog. O para mas nindot ang resultas pag-take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika. Pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
17: Oy, lamig kay pangapi ka ng buntag, oh. Kada kapi, may ganang adaghanta ka makuha nga beneficyo. Kada bitang nga mabalik, may ganang atong kalagsik sa lawas. Arong dita may ganang katulgon ka ng buntag. Arong ta may ganang sa kapi, nga dunay daghang beneficyo nga mo makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na ni spirulina, nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini magala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kara ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mag recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
19: Samtang sa pikas nga bahin, daghan karon ang dunay gipabating balatian sama ni anang insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay niini, dunay herbal food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhap. Diin gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisud og tug o kanang gitawag natong insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood ug sugar level, gumahinungdan usab sa diabetes. Mong sama na ako, nag-inumpod kong Sugatrol kanuha o katulad sa usa ka adlaw. Mga lagsik ako pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumar matag-adlaw og Sugatrol.
18: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Oras sa mga kasama, alas 5:21 na.
15: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
20: Kidney care time!
21: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
22: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
23: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The wonderful supplement.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
27: Biotroph Herbal Capsule.
29: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
30: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ah, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
29: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
30: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
29: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
31: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
32: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
31: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
32: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
31: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
33: The original Koi Herbal Capsule.
34: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hamtod na, wala rin yun, nagpadayon ng guiter sa akong liog.
35: Wala na ibukul ba?
34: Wala na yun. Wala na kayo pamati. Nagkan kaing salamat sa koy. Salamat.
33: Original Core Herbal Capsule.
36: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
37: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
38: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
39: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
38: Super Fiber.
39: Mabakal sa mga butika.
40: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
41: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong ibati.
40: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminya Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminya Building, Osminya Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital ida at lubos ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko, ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong meeting.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
6: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O nga try tinuol magid siya di ay.
4: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Igalar, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Alas 5.30 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama sa mga agamagang benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang kanil sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibinasam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer, rather in direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot na may galang akong ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ika factor sa magtaas sa risk nga makamaton siya ang cancer. Base sa dakan ng mga medical nga mga pagtuon na doon ay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit sa cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kinimigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na na kung ang usa ka pasyente sa cancer na doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o gamaghatag rin ka mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang mga sakit sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o ka usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, iyahang putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Magmahatag kini bigalang mapu o mo tabang kini nga mapunggan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapunggan ang paspas nga pagkaruya sa immune function niya mga kasama. Base sa mga published medical papers sa pagkalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang ihang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adun na siya ay igo o saktong ang vitamin D blood level. Ang dosage nito nga mga pasyente may kala sa cancer, ginanaminom siya o gunom nga tunay sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mother o katong mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon yung maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos at matang soft gel. Importanteng pahinomdom, kinahanglan nga siguruduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
4: Atong sugato ato kamuntagon nga kanunay positive ato paglantaw sa kinabuhi para exa motivated ta kanunay makatabang kayo nato ni Ana ang pagpatunsan og relax kay nga kinabuhi og makatabang ang Vita D Plus Coffee Mix e babilin man kag energetic kada adlaw sa imong pagpanarbaho kun ang imong imnon nga kape Vita D Plus Coffee Mix daghan siya nga mga health benefit nga makuha ani gumikan sa iyang mga sagol labi na gyud ang vitamin D3 kay sa matag sa shine ning Vita D Plus Coffee Mix. Doon na po kanay 200 ayong vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga, gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig og mangosteen nga fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress o kinindili nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Maunang sa iyos buntag, labi na inining mamatag sa iyo, korkadlaon. Pag-inom mong kape, Vita D Plus Coffee Mix. Makakape na ka, maka-vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, apilo sa dina sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Naipundok sa mga batan-o, nagbinatoay ni Butilya, mga bato, Dias Calzada sa Bayanihan, Kinasang-an. Kasama mo sa balita ni Man Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, mga pasado alas dos ni ug naagiani ko sa traffic enforcer, gikonfirmar ni Jonathan Itang ang atong base control operator sa CCTO nga naagian sa ilang enforcer ug nakatawag dayo nila kaganiha atol sa pagpang inkwentro ini mga batan-on diha sa bayanihan sa may habig sa kinasang-an.
6: Ang nadaw sa mga nila, sir, may mga grupo batan o nagdayo. Yan na ang alas dos pasado, sir. Alas dos na dyan nadaw kami.
7: Ano sa ito? Nagbinatuay?
6: Binatuay po sa tagoy ko na naagid, sir.
7: Ah, so doon na mo yung traffic enforcer na agid ito, naka-acto sa binatuay?
6: Pero naka ng mga batan o niya, ginaganay ng pagsada. Ari sa may indakasyo
7: ba yun nun? Oo. Unya, wala rin ako na yung nangaigo.
6: Ang punto niya ganin na nagbinato, pero ako sa i-report nga nangaigo ng kinangang certainty assistance na itong ditawag ng Tyros Grace.
7: Matong nakatawag ka kuan police niya. Nakaresponde ba ang police, sir? Naka-aira ni Alex na to?
6: Wala na rin ba may knowledge, sir. Kay ang personil na mo, itong outside, kay namin yung detail na di-atin na andre sa...
5: Mauto si BCO Jonathan Itang sa Cebu City Traffic. Ang atong iniwan police station, nga atong gipalo-up sa karong buntag, may butyag nga wa sila o wa ra kaabot sa ilang police station ang maong hitabo.
7: Ma'am, good morning sa DYHP, ma'am. Mag-query na dami na ay nadakpan atong riot sa bayanihan basak ganiya, ma'am.
8: Wala, sir. Wala ikaw na eh. Wala i-portable, sir.
5: Oh. Ito ang update sa Inewan Police Station. Posibleng ang mato lang mga riders sa kapulisan na mao initubag sa mga alarma apan wa na inaabtan sa habig sa nagka-inkwentro ng mga batanon. Kasama mo sa kapulisan, susukbo ko inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak-RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kung siyong sudan sa Sugbo, ni question sa plano nga pagpalit ng refrigerated van sa kagamanan sa Dakbayan, kasama mo sa balita, Radyo Manili Bulonas.
3: DYHP, Tatak-RMN. Report.
1: Gi-question sa Konseho sa Sugbo, ang planong pagpalit ng refrigerated van sa kagamanan sa Dakbayan. Ang nasigutang van nga magkatilan ng 7 milyon pesos. Gipangayo sa City Agriculture Department pag-transport sa temperature-sensitive agricultural produce gikan sa bukira mga barangay sa syudad. Apan ang City Council Pilagin Consul Winston Pepito, gusto una ang iduso ang mga proposal ngadto sa Committee on Agriculture ni ini.
9: The Committee on Agriculture should evaluate its necessity, intended beneficiaries, and expected benefits to our farmers. So I move that this matter be referred to the Committee on Agriculture.
1: Si Konsehal Winston Pepito ang nidusog sa nasigutang proposal sa konseho ng si Konsehal Alvin Arcilia doon ay gihimong pagpasabot ni ingat to sa iyong kauban sa City Council.
9: Considering end-year na time, no need to delay this project because we already deliberated this before we approve it for our annual budget.
1: Si Konsehal Alvin Arcilia, apan si Konsehal Harry Iran Inchester, na ngayang susihon una ang kamahinungdanon o panginahanglan sa nasigutang refrigerated van.
9: What we want to know first, the urgency and the necessity of this equipment, considering there are many other expenditures need to be funded karong panahon na.
1: Si Konsehal Harry Iran na kumbinsir ang naon sa Arcilia nga iduso una ang iyang proposal ganto sa Committee on Agriculture alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
4: DSW7, nagapunapun ng food pack sa mga beneficyaryo nini sa Lungsod sa Tambugon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugon.
3: DYHP, Tatak, RMN. Report.
10: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nag-apod-apod ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 Central Visayas og 187 ka ready-to-eat food packs ngadto sa mga benepisyaryo sa Barangay Sumusa, Lungsod sa Tabugon, isip kabahin sa ilang padayong disaster response ug pagtabang sa komunidad. Gisusi usab sa Disaster Response Management Division kung DRMD, kauban ang Municipal Links, ang Community Garden sa maong barangay, aron matanaw ang kahimtang sa mga paningkamot sa komunidad sa pagpananom. Gipaambit usab sa naasing ahensya ang mga update sa Food for Work Activity uban sa LGU Tabugon, isip kabahin sa koordinadong paghatod o paspas o angay nga serbisyo sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD7, ang pinungradyuman, Ramart Pugoy, DYHP, Tatak, Arman.
11: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Racho mo Nationwide DYHP abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
13: labihan kahalapad ng pagbaha sa Nepal, ya, dumiaging buwan o sa naka-warning sa tibuok kalibutan, labot sa nagkasamot ng mga peligro sa climate change. Gipadayag kini sa Prime Minister sa Nepal, Balendra Shah, atong sa UN General Assembly o banan sa iyang pag-auhag sa mga nasod nga mo step up ug mutabang sa ilang mga nasod pagsagop sa maong dakong kausaban. Sa iyang speech, nagkanayon kini nga a warming climate o nagkainit nga panahon nakapiktar na sa tanang dugon nga Himalayan ecology, din milanay na kini sa permafrost o glacier sa maong bukid ug nagdala og risgo sa kinabuhi sa katawhan. Hinumduman nga sobra sa 1,400 sa mga tao ang nakalas o gadunay 6,000 pa katao ang pabilin gihapon missing. Humankalit ni banlas ang halapad nga flash flood sa Nepal o nakapiktar sab kini sa ekonomiya sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka, Arimen.
12: Katong mong malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment

0: Alang sa said kugon, samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras alas 5:44 na.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nakadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026.

0: per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Isang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras sa mga kasama na 5:50 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Daka na karon ang dunay gipamati ka mga banatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ini adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Kadiin gikan gyud sa ilang nga mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal may gana sa paglisod og tulog o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level. Amoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumarna matag adlaw sa Sugatrol.
4: Samtang duga mga balita, konsens na kayo sa Subo ng ayong report sa tarang non-compliant ng mga upland development din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Manili, Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, report.
5: Na ngayon na ang konsenso sa Subo ng report sa tarang upland development sa Dakbayan, particular na sa mga non-compliant development sa drainage water discharge requirement. Kinalas tuk pang lakang nga buhaton sa konsenso. At si Council Palagi ni Konsel Winston Tripito, na ngayon sa mga report gikan sa Technical Infrastructure Committee, kung TIC.
6: To request the Technical Infrastructure Committee to submit to this August body a written report on all upland developments in Cebu City that are non-compliant with drainage and water discharge requirements, and that the report be submitted to this body within 15 days from the approval of this resolution.
5: Si Konsel Winston Pipito, una nagibot siya ni Mayor Nestor Archival gawiwabay sa mga upland developments sa syudad, ang wa makatuman sa mandatory flood control plan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, siningin yung Radio Man, Eli Balanos, DYH. P. Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka natin sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
7: Makaginawa og jutay sa umaabot nga simana mga motorista tungod kay gipaabot nga bukunhon ang presyo sa lana man sa sunod-sunod nga big time oil price hike. Base sa pagbanabana sa Mean of Plus Singapore og Foreign Exchange Average sa milabayong pagkaadlaw, ni paibaw ang oil industry nga ang presyo sa krudo mukuno nagbalik 7 pesos ngadto sa 7.50 kada litro, samtang ang presyo sa gasolina muus-us og balik 50 centavos ngadto sa piso kada litro. Sigon sa tinubdan sa oil industry, ni kunhod ang presyo sa lana sa panginaot nga dunay makabot nga diplomasya sa Iran war ato sa UN General Assembly og pag-recover sa mga shipment gikan sa Saudi Arabia nakapahupay sa concern sa supply sa lana. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Risa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
4: Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang si Presidente Mayor Nestor Archibald ipaniguro nga mahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko ng mga sakinan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balikta Rajaman, Eli Bononos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ipaniguro ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mahatag na sunod buwan ang fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko ng mga sakinan sa Dakbayan. Kini kung malibkas tang election ban nga gipatuman sa Commission on Elections in COMELEC, ipaabot ang ban libkasun sa poll body human usong pirmahin ni Presidente Bongbong Marcos sa Malaod nga pag-uswag sa barangay Biscay Elections. Ang nisutang pinili ay nga unang nagdakda sa Nobyembre ng tuiga, giro ngadto na sa tuig 2028. Matod ni Archibald nga i-release na sa city government ang fuel subsidy ngadto sa mga beneficiary kung malibkas na ang election ban.
9: Election ba? Mahatag na nato.
10: Sunod buwan, Mayor.
9: Sunod buwan.
5: Si Mayor Nestor Archibald na asahiran niya kagamahan sa Dakbayan, higahin ng 35 milyon pesos alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Nangita ka ba o ga mahimo rin mo ga magkasama sa pagkatiman sa mga panglawas? Ani ang ESL Magkabuhay Plus Capsule? Ato ba ang kumbagalang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumarni ini? Sa kantidad nga 20 pesos lang nga matagkapsula mangkunan nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong Lagundi o Vitamin C, Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, busa tumara. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ding mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay! Buntag na mga kasama. O, nanoktugaok na itong mga manok. Alas 5.56 na. At sa check na ka kasama ang Julius Manili. Kinarasin na sakpan, may ganang naminaw sa DYHP Aramid Cebu. Makanawat ni may ganang pahalipay. Kasaman Julius, good morning, Jus.
11: Good morning, kasama ka rin. Good morning, kasama King. Good morning, Cebu. O, lahat at abagtang bahay sa mga rin. O, diyan, nanatay na sakpan. O, abilito naman, o, diyan rin. Dati. O, mapalit, Monday night. Ate, may buntag. May buntag, Sab.
2: Ay, may buntag!
11: Sa pangalan na ito, eh?
12: Ako si Emily Nicole.
2: Taga-asa man eh.
11: Taga-asa ko no.
12: Taga-Cebu City.
2: Taga-Cebu City. Pila ba edad mo, ma'am?
12: Wala, 60. Senior na.
2: 60, sarado yun?
12: Oo.
2: Sa man eh? Dalaga, minyo, byuda. Minyo na. Minyo na. Kailan ka mong anak di mo, ma'am?
12: Kuha na lang, tulong.
2: Anong tulong raman?
12: Ay, lima man sana niya na matay. Kuha mas kinoang duha.
5: Wala niya nagdungag.
12: Mawala na.
2: Si Mister, asama si Mister ron?
12: May nakalis nino, nag-drive mag-e-bike.
2: Kaya imo ang pag-inabuhi ron mo na, pamaninda na lagi sudan.
12: Ay, naninda ko guan sila ay ka na lugaw, na itlog, na puto, na budbud.
2: Ay. Tagpila man po nang imuhang lugaw, kabutang itlog.
12: Ang itlog?
5: Oh, bulugaw, kabutang itlog.
12: Ay, gilain rin na. Wala na natin. Separate lang kayo. Ah. Dili man. Allergy man sila sa kanang kuan. Kanang itlog. Separate lang.
2: Kung saan na yung lugaw ni mo, nanasik manok?
12: Kuan din eh, kanang... o tanang karot.
2: Ah, dili na puspas di ay.
10: Orange dili ka sa mga nord, tapi na kunsa ni karot sige.
2: Karot. Namay uban ko kanang puspas ba kanang butang abi tawag manok o niya labi ka kauna.
12: Ay, ginaira sir, mo de man sila ang pamamalit lagi na mga bata muka o dili man panag manok. Sana natoy manok. Ya, di man sa ganahan.
2: Dapila man sa timuhang lugaw.
12: Nay, gamay 5 kana for double lang sa mo palit kelo ay masad kayo.
2: Nya, na, okay, ang ojis. Aha, so daghan mahurot sa nakada kuan kada buntang.
12: Oh, kanes Ginoo. Ay tanguan sa pasak kanang bang sa kay estudyante.
2: Sige. Okay. Onya pirmi ka maminaw di ba HP?
12: Oh, pirmi jud.
2: Pirmi jud.
12: Kada gabi
2: yung ganda hantod buntag. Tungod na dawat ang ginagbay ka mahalipay.
10: Yehey!
2: Yehey!
10: Pakitang
2: naman kasama na. Pakitang. Hi, my name is Francis.

0: 93.9 FM Cebu, tinig nyo kasama ang Julius Balili, DYHB, tapat ka rin rin.
1: Birahe! Birahe! Birahe! Sabi kami na, sabi kami, oh, gara. Kapil mang logo sayaw ng rumiyang Julius. At salamat kasama ang Julius Balili, kanatong ka pamanaguman, may ganag paranta sa nabantog ng herbal capsule sa kami say anog Mindrao, ang original Koi herbal capsule, suplemento kagikan sa pareha, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Bati may hangi ka dunay daghan sa sisi walawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka may lisam na buti buti yan makasidati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pagin hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug man pagkaluya sa imong lawas busa og tanga ka mga toxin sa imong lawas para imong maangkon og maayong kalawas pag ilabas og adlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka usul
1: may papabinaw ni Madam Elme Monterde Sarangani. Diha may gala sa hipodromo ang Bio Jesse Girl. Ma'am Elmi, ang atong tigatiman sa mga muhatag o mo kuhag coupon ka sa mga kin sa Bio Jesse.
2: Oh, maili sa mga resibo nga napalit nga 20 tablets sa Bio Jesse. Ilan na ilin ang ilisa ng raffle coupon. Muna na imo ang entry para sa Bio Jesse.
1: Bye, Jessica.
2: Sa swerte, raffle promo.
1: Oh. Pero na ninyo makita, Andri, sa ito ang kuhan, lobby si Ma'am
2: Elmi
1: Monterbi Sarangani. Kaya ako nag-apilido Sarangani. Kanto na mataan yung Sarangani,
2: Bobby.
1: Nagbata din mo diyan, Ma'am, sa hipodromo.
2: Sayo kayo na mata sa Ma'am Elmi,
1: oh, tayo? Elmi ko naman, pero isa nga, kang baan pa lang, kang taratitat pa lang,
2: nakapamata na
1: siya. Eh, magbiga mo. Magbiga mo, masana siya kasamang Ken's kusina, good, no?
2: O niya, kuhan man ay, humaniya diyan sila, ha? Humana, kompleto na iya mga bugat sa balay, ikamuntag,
1: ari na rin. Grabe na sila diyan sa hipodromo kasamang Ken, kana mga workers sa barangay ba? Pwerte ka mga kugihan kayo, eh. Makita din mo diyan nga naglutos kusina, nagpakaon sa mga kana mga naadiha ba? Mga estudyante, napakaon sa mga...
2: Mga kay Kwan Mansado, kanang magsugod man na sa ilang leader po.
1: Oh, tungo sila lang, kapitan, dun bakulon, kapitan sa kugihana. Kana siya nga, kapitan nga, example nga, di naging ilisan dapat.
2: Cup. No, last term na ka na ni Cup.
1: Last term ko na niya. Oh, last term.
2: Oh, okay, kani mga natagaan nung extension nga 2 years, meaning na kumpleto na nila ilang 5 years nga kanang bago nga term limit na sa kuan. Or kanang bagong termino nga gipatuman ubos anang new nga madaon.
1: Tinood na. So, kung no? Ako'y pabuton di sa hipodromo, ha? Kung ako'y kuan, di na nailisan hantos hanto na. Pwede pa lang. Pwede pa lang ba? Hoy, wala ba't oras? May kalang sa kanan lang. Sa ganito magkang parusa. Sa Rima HP, aramin sa buka may mga tigbalita.
2: Kaya ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Emi Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod sa Lunes Puhon. Sa samang taknaw, sa samang sibianan. At ang imigalas kasama at Rodino Phil Fernandez Banyok. Kamusunod ka na dahil may kalas sa Straight to the Point. Hoy, nabinta kaadlaw na lang. Pasko na, ha? Naman na itong pinaskuhan. Ayaw kalimot, patagal lang ang tanan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah, happy weekend. Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, dara dara.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Care time.
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
4: antod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako Bilib.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. No kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in impossibus, aliquid adversos, veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Kini lang yung ubos sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higalang Sabado ug pitsa 26 na. Buwan mga kaigilan, September tuiga 2026.
0: Straight to the
8: sa gihapon, natagantag-pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Naguna sa mga iskutanan karong nga buntaga mga kaigilaan. Tropical storm nga Queenie ni Pabilin sa gikusgo ni ini, apan ni Hinay ang pag-irog samtang anaas kadagatan sa nasod.
0: Straight to the point.
8: Ipaabot nga makabiya kini sa Philippine Area of Responsibility kun par ugma sa hapon o sa gabi paingon sa Japan.
0: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin barangay o SK election gisibog na ha. Dili na madayon karong Nobyembre 2. O gisibog kini mga higala ngadto na sa 2028.
0: Straight to the point.
8: Apil sa bagong balaod nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Ang termino sa barangay ug iska officials gihimo na usab nga 5 ka tuig.
0: Straight to the point.
8: Katanig pagtagad sa mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin ang kapitulyo mapatuman ug balik sa 4-day work week sugod karong semana o karong sunod semana aron makadaginot sa kurinte.
0: Straight to the point.
8: Kunting pagmahal ng kurinte mga sugid ng Paminaw sige pag rotational burnouts. Yan yapay kurinte pero ting mahala. Subay ni sa sinati ng mga brownouts tungod sa kakuwang power supply mga sukin tig Paminaw.
0: Straight to the point.
8: Muna doon ay grupo mahigala na nawagan karon nga angay matarong lang ang muresign kuno matod pa. Kini si Energy Secretary Garin.
0: Straight to the point.
8: Katarik pagtagad rubo tagasab sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
8: Samtang rotational brownouts na kapikto na sa mga traffic lights sa Mandawi, ang balik-balik nga pagkapaong sa kurinti nagkatampo sa pagkadaot sa mga karaan ng mga traffic lights sa Dakbayan.
0: Straight to the point.
8: O kahinoon nakadaot niya mga higala ha. Mga nakatiwas pa hinoon niya sa mga traffic lights nga daan ang murag nagpidok-pidok. Nga duganan pa mahigala ining magsigig ka brownouts ha.
0: Straight to the point.
8: Nakadaot o samot mahigala ang ato mga traffic lights. Taganda rin pagtagad ng butagas tumanuban usap niya ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa kauluhan, laing abogado ni Rusok nosab o petisyon ngadto sa Korte Suprema aron ipawalay bili ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold ni ini.
2: Straight to the point.
8: Una mahigalang abogado nga nipasaka si Vic Rodriguez. Gisunod mahigala kini karon sa Attorney Francisco nga nipasaka og kaso ngadto sa Supreme Court. Pag-question sa pag-usab mga higala sa threshold nga diin mga kaigalaan na nakaapikto kini sa atong konstitusyon.
2: Straight to the point.
8: Kinaguman pang mga isigitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Para lang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: White Rose Papaya
1: na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
5: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI?
8: So, sige na ako kaog parat. Nainom na akong soft drinks og sa junk food.
9: So, sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa size 33 na sa ato pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa dawaton may gala ang report ka sa kauban on board sa patrol na 43 anyos nga ex-convict sa lungsod sa Argao, gitabangan o pusil patay. Paminawon tang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
7: Radio Man Attorney Rufiel dirini sa Barangay Giwanon sa Sityo Balangya. Barangay Giwanon sa lungsod sa Argao. Hato kapulisan sa Argao, pasado alas 7 kagabi, nakadawat sila ni Hininga shooting incident sa maong lugar. Pagabot nila, ilan na labdan kining maong biktima nga si Roland Arciaga Resurrection, 43 anyos ulitaw, nga nagpuyo radya sa maong dapit o nabalog na ni siya sa abuyog pinal kaniadto mga nanglabay ng mga katuigan tungod sa mga kaso sa drugas o armas. Ang biktima, nagbarbarog lang gawas ilang panimay sa nang kalitkinin ni abot ang upat ka mga suspitsado nga mauroy subject sa manhunt operation sa atong Argao Police. Ang nga kapulisan, nagpadayon nino na ang investigasyon nila, panako nila pagtuo nga sa iyang mga kaso o sa pagkahilambigit sa ginaling drugas ang posibleng usa sa mga bitanaw nilang motibo o personal nga kaaway sa biktima. Gisuyan pa ang biktima pag daon tas tambalanan apan tungod sa pital nga mga igo sa iyang kalawasan, gideklarar ni siya nga patay na daan sa diyang naabot dito sa tambalanan. Kasama mo sa Argao Police, ako inyong Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tapat RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro Cebu nga report. Naghatod sung oras alas 6:35 na, standby sa ato pagbalik.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
7: Hey! Kidney care time.
8: Wala na ko mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ining kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas ng balik bang pag-kondisyon.
9: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
10: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
18: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
19: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may gala sa size 40 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
21: Now, arita mahigala sa tundugang mga isgutanan karong nga buntaga mga sukin tigpaminaw. Ah? Balikan na ito ni mga higala rong tautaod. Unya tautaod sa isgutan ng barangay iski eleksyon nga di madayon. Ah? O karong nga buntaga ito sa balikan gamay may hiyala ng voting threshold mga kagalaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay kinini ang gikan sa 16 mahigala, mapaubos naman. Malagmit pa indakin, maglalis na po ni unya sa 0.33 ane. Wa pa man mo hatag si Jesus Kudiro gyud og kanang kuano nga unsa magid 13 or 14. Kay kana gud mahigalag ang iwa na nila kwintaha. Remember ang ato mga kagalaang constitution nga of all the members of the Senate. Kanang of all members of the Senate under Article 6 mga kagalaan, ubayon kag Senate 24 members man gyud. So para nila ron, kanto sa slurin ligar daw, ano ito'y appeals kwintada? Nagmukalit o balik to slurin. Pero kanto mga kagilan, gihulga na masagot ito nga, Juan, muna-una ito na, balik ka dali. Asa magka-anha ka, ma-anha ka sa gawas nasod o balik ka dali, mapriso ka. Mo naman yung mahigala, ang mga tao na hibaw naman nga gi-weaponize mga gining tanan. So may tabuan eh, 20 ka mga senador kay di nang apilog kwintada mga kagalaan si Jinggoy o si Marcolita, Bato de la Rosa o si Loren Ligarda sa so 20 na lang. Unya pila may 2/3 sa 20 nana mahigala sa 13.33. Unya wa may 0.33 nga tao. Kung sao man ay pagpamaagi ron, arriba ta sa 13, o sa simple, o atong kwintaho na mathematics lang yun niya, simple mga higala, aray, good kas 13 day. Dili ma-round down siya, dili sa ma-round up. Kaya di man sa mulabaw o 5 pataas. 0.33 man, so 0.3, dili ma, kung aray ka sa mathematics nga, simple mathematics. Pero ang president ani, katong kang indrili, nga, nga itong panahuna, ang 2/3 mahigala sa 23 senators, kay 24 senators mangyod niya si Ninoy Aquino na himo ang presidente, so there was a valid vacancy sa Senate. So moto mga higala nga 23 na lang, kung imong kwitahon ang 2/3 of 23 naman sa 15.33. Ang ruling ni Indrili at natay mga sukit ng Paminaw, 16 gyapon. So gibira niya into 16. So tungod ang naman ang president, malagmit niya maingon tagi kan sa 16, ma-14 votes na lang. Ang kinini ang matawag nato mga higalag threshold. So kanang 14 votes, kaya na nilang maabot. Malagmit kayang maabot,

0: di sini to Chris Escudero. Okay naman sila, kaya nagdahom lagi po nila mga kaigalaan, mga senator judges, dahil nga doon nag-evidensya ang prosecution. Kaya kung doon nag-untay evidensya ang prosecution, enough nga maka-convince, medyo madali na unta. Nga karon masupalpal man mga sukitig paminaw, kabantay mo kada trial. Nga no, doon na po mga higalay, mga followers ko si Sara Duterte. Manay klaro-klaro ba? Nakalahi ito panahon ni Chief Justice Corona kay inighuan sa hearing, wapan po mauso kay Facebook at the time, buday. Muna nga ang reaction dili kayo. Kung karon inig-react mahigala, mas daghan man ang reaction sa mga followers ni Sara, waman to mamautong witness. Ano ba? So, nakita nila nga kung atong ipugos ang 16, di madani. Ha? Muna ang paubsan. So, niining maong mga gestures karon, klaro na nato ron nga, ang tuyo ko din ikinang impeachment mga sukid di paminaw, kuan lang nila eh, salida na lang nila, kaya mo may legal nga pamagi on sa pagtangtang, pero ang target ni tangtango na yun, si Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa impeachment. Niya aron nga dili kayo kuan, doon na nag-impeachment nga mahitabo. Whatever happened diha, basta na impeachment nga mahitabo, niya desisyonan yun nila ni. Kaya tanawa, o ebidensya pa ibasihan, dili sa mag... Dili mo'y unaho ni day nga no maglalis man tanang threshold niya naan daan. So, dako mga higalang issue ang threshold kay aron nga makumbikto yun si Vice President Sara Duterte. Nakaroon kay 14 naman sila kabo kini balhin man si Mark Villar. Unsa may implication ani, kuha na nila ang 14. Ha? Gawas nga kusyonon pa ni Supreme Court, that's another story mga higala, kung valid ba ni or dili ni pag-usab sa threshold kay in effect mga higala na usab man ang provisions constitution na hinuunan ng kalakiha. Gawas ana, pending question ana, mapadayon ng impeachment, makakuha sa 14 na kabutong murag posible na. Pero ang pangutana na posible ba yun or dili? Dako pa ng pangutana sa kay mga re-electionist masanding uman. Ato ni Tiwasa Gisgotron na higala human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alasize, kwalintay size na.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart two. Smart dishwashing paste ko.
4: Smart two.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na la size 48 na mga higala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
0: Now atong balikan ng atong mga isgutanan karong buntaga mga higala. Ha? Hindi kong pag-appreciate mga higala sa ebidensya. Moingon mga kagalaan to mga suko sa mga Duterte, naghana naging ebidensya. Ang mga dumadapig po sa mga Duterte, mingusad niya, why ebidensya? Pero atang evaluate to, may galaanis to goodness. Lisod yun. Wala lisod yun. Imong evaluate to ma. Kaya simple ka itong mga tao, may gala mga ordinary people, mga kagalaan, iyahay man to, depende man sa leanings politika. Ha? Pero kung i-evaluate yun, klaro-klaro ba? Sa abogado ba nga pag-evaluate, Miguel? To be very honest, in my own evaluation, kaya nalang gudaan, mga kagalaan, confidential funds, mo mga nilang gisaligan, dahi, kung saan man mo pag-convict ang confidential funds,

0: Nga diilip pa man final. Ang kuwa wa pa mga human na ikibisigar gani anak. So, pag ingon skuwa notice of disqualification, dili pa siya ni mo konbiktuhon on that basis because dili pa final. Napasalay period to appeal. Muna kong example mga higala nga ang City of Cebu nakadawat mga higalag notice of disqualification tungod ni adtong gipanghatag nilang kwarta atol sa calamity funds mga higala calamity bonus sa dang naigo tawag linog dili. Di man na enough. Di contest pa man na. So once makadawat mahigala manggodog AOM makadawat mahigala notice of suspension, notice of disallowance, dili pa na final nga dunay corruption din ha mga sukid di paminaw. So muna ko example ba nga kanang klaro-klaro ba lang kini mga senator judges, kabantay ni sila mahigala, unsa ba din yung prosecution, unsa ba din kuwang pamanday ng inyong ebidensya? Ilang dali lang yung pasaka. Unya, at that time, kanagani mahigalang hulga, mahigala nga ingon nga, grave threats, timan iha, nag-attack na attack sila pasaka, kaso nga impeachment last year, wa pa ba yung matibag ato? Sa matibag mo kailang gisaligan ng ilang state witness. So sa ito panligo na ilang kaso ron, ganun mas matibag. Kato ilang article 4 ba, primero represent. Pero mali gina ang question na, kita-bita mo pag cross-examine, o niya ang probative values sa evidence, katong article 4, kita mo puros mong taga-NBI ang mga witnesses, unsa o manin mo na ang gibugato niya, kung imong timbangon ba, of course, bias ng mga witnesses kay NBI under sa DOJ, ang DOJ under sa Executive Department, under sa Office of the President. So, muna, kung tanaw ni mo, unahuna na di magini makonbikto o di takakonbinser gina ni kalakihag 16. Permirong ruling ni Chief Escudero anang July 6, nagdahom to sila dahil nga kaya ni. Ha? Kaya pala ba nito panahon ni Corona nga ang Corona mahigala, 16 gyapon ang threshold. Kaya mamagin as constitution. Pero kakuha man sa 21 votes. Ha? Niya gawas ko na ito na mga ebidensya karon. Wa pa mo sa Facebook dai wa pa maka comment ba wa pa maka controvert mahigala sa discussion sa kwan. Niya gawas ana si Corona as chief justice mga higala wa pa followers kay di man sa elected official god. Adili sa elected official king Sara Duterte daghan mag followers so daghan mo laban sad. Ini ko mag hearing og ari ka social media mahigala di sad mapalupigan mga kagalaan na mga followers ni Vice President Sara Duterte ni discussion na. Muna nga kung tanaw ni mo, di man madag yung 16. Ah, paubusan tayo. Muna ang paubusan na karon. So karon, ako nang giforecast daan, walang na ako maapil o mention si Mark Villar, pero giforecast na akong daan, kabantay mo, na nang 23 mahigala, mag-voting na. Kanang 22, nag-forecast ako daan. O kanang 23 sa buntag na eh. Kato nagsunod sa kong program, nag-forecast ako daan niya, kini ilang usbon, mausab gyud nila ni, kini voting, ani daog gyud sila. Ngano di man mo daog nga, number one, ang majority black, daghan, mas daghan sila. Ang minority black, nagkahili sila. Unya kini sila mahigala, Joel Villanueva, inigbutar ani mga kaiglaan, mura man igitiunag shotgun. Bantay ka na, di man ingon nga kanang naasa imong kadabang freedom ba na kay total free will to decide unsa gi angayan ani kadabang tagaan kay total freedom ba unsa man gi angayan mabita na importante mga higala parehan ako karon ng komentaryo mo na nga di ko gunahan day nga kon ang akong analysis klaro-klaro gini manang di kay ta anang mo kontak mga politiko lisod man once na nay mo dikta na yung politiko di na ka analyze og tarong ha. Labi pag tabunan yung matag malita, wa na. Muna, di tawang patabon yun. Kay, sa'yo naman na analisaron ni mo. Simple arithmetic, simple logic naman na mga higala ng pila may senator day, pila man ang all members of the Senate. Article 6, mahigala sa Constitution, all members of the Senate, 24. Kanya, 2/3 of 24. Sa'yo na kay kwintahon. Nya kanus aman nga dunay valid vacancy. K Kay misleading laba mayunya. Dili lagi pwede ka ng 16. Mausab ang ina 16. Of course, ako yun magkumausab ang 16. Ang formula two-third. Ba't ka ng 16, mausab na ako mausab ang base. Muna itong ibalik-balik, day. Ba't kanus aman mausab ang base? Muna itong question. Kanus aman mausab ang denominator? Kanang 24. If there is valid vacancy. Ha? Mamatay, mo resign, or matangtang. May valid vacancy. Kanang ni abroad, dili man ang valid vacancy. Sinador pa magkapot si Lorin Ligard, dabi sa toto sa abroad. Kana sa Jinggoy, kana sila si Marcolita, naitabo ito ng karon Junior man ni Marcos Junior, sa una Marcos Senior, dipriso bita to niya si Ninoy Aquino. Sinador man to. Huwag mo matangtang yan pagkasinador. So, why valid vacancy? Ah, pero ilang kwitada, may gala, mao magina. So, giforecast na tundaan niya, kini mo daog yun ilang, sa ilang gusto. Parihara na mahigala atong kurom nga 12 na gusto na kabuok. O pila yung maabot, mauna na. Ang kurom, 1.5+1. Kaya dumdo mo, sa otaman, wakman mo dayon si Cheese. Si Jewel o si Cheese, may nagibira. Na installment man, wakman ma, wakman ma, kuan, bulto. Si Jewel Villanueva may naa. Ari, 12 na sa kabuok. Agiusap, ganila. At sa ilang kagustuhan pila man, suportaran na rin Avelino Dactin na yun. So muna, na kinikaroon mga higala, o pila ilang gusto, usbon na mo, gikan sa 16, usbon sa 14. Talawa na niya day. Tanaw nila o niya, nga murag, kaduol na niya murag. Di magya po rito makuha ni 14. Mausap, giha po ng 14, gabi nga man, usbon na to na. Ha? Ipapriso tani mga kaitano. O imong ipapriso mga kaitano, unya ang imong basis sa pagkwintada, dili man all members of the Senate, katulabang all members ka present. Ha? So, iba na po ang denominator. Makalam ka na kagamay. Ha? Kaya karoon o, kanang 14. O makaya na nilang 14, o kinagikan sa 16 to 14. Ang problema ron, o magtanaw sa may galang morgi, mangyapon makuha ni. Eh kala ha, karoon, gikan sa 16 to 14, dako ng question Supreme Court. In fact, duha na ka lawyers ang si Vic Rodriguez o si Attorney Francisco to na. Ni question na na Supreme Court. Wa pa ganit labot ang mga abogados depensa dai wa pa ganit mo. Wa pa tamhibaw unsa ilang mga lakang sab. Ha? Sa so, kinlang pag-appeal karon ad kautilam na ni. Ha, gumikan ini mo sitwasyon. Delikado pa og whatever the decision of the Supreme Court, mutahod man kita ana. Kung moingon ang Supreme Court, may galang okay ang decision Senate, way problema. Pero moingon Supreme Court, sayop ng inyo, ma-annul gini ilang gihimo mga kagilaan trial. Na karon, gawas anak ng isgutanan, arita sa 14. Kanang 14, ako naman ang i-forecast, may galang nga, mudaog yun na sila kay, kanak landa ang Jewel Villanueva, mura man nag-itiunag shotgun. Mura man nag-itiunag shotgun, niya di aslikon si Buying Limulya. Kung sa mga kawil, butar kawil nga paubsan ang trisol o dili kay kabliton ko ni. Pagtarong niya, ha? Mukalit nagkahinog ni imong kaso. So, under pressure sila day. Managiingon ni Congressman Topaz, kana makita ni mo din ha, sa Senado, murag okay lang natanawan, pero likod na grabe, gabagang pressure. Kana si Cheese Escudero, ang pressure anak grabe kayo. But siya man may presiding officer. Malagmit, sabto na lang na Cheese day. Kaya may ingon, okay, presiding officer man ko, nakaruling naman ko, o 16. Ngilad man paminaon parang Cheese day, umubalitok niya siya. Standby siya mahigala sa iyang ruling. Standby siya 16, yun. Para dili kay lain pong paminaon nga nibalitok sa siya mga sugit ng paminaw. Standby sa Cheese. Kay panalitag impo ng pugsun si Cheese, good niya. Imong inon, good niya, kuan. Kunya mo yung Cheese, sige mo, resign na lang ko pagka-presiding officer. Kasi may tabo, si Gatsalian may mupuli, di man magsilbi. Niya si Kiko, pangilinan na. Ano, manapili as Kiko? Kamao na si Kiko, eh, bugado sa guna. Dili ko na practicing lawyer na, eh. Murag kuan, oh, pero, mantig ko gaya para si Kiko. So, instant by si Cheese, pero kanas as Jewel, o kanas Mark Villar, Di pasaka na magkaso mga bilyas. So, ang malagmit ka ng mga bilyas, ni duwa na lang po na nga ikaw kami ari kaspikas, ikaw po Mark kanto kaspikas. Muna kong iingon, wala na oi. Ha? Kinini ang na forecast na tundaan. Kini mo ang mga panghitabo. So muna nga, na tinuod yun niya kini si Mark Villar, tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Pero ang pangutana ni Ron, inigabot mga higala sa final voting for conviction. Kini siya mga higala malagmit, more or less, mauna ni. Pero more or less, di pa kita ito pa siguro. Kaya inigabot na final na yun. Magbutuhay na yun kung konbiktuhon ba si Sara o dili. Muna mag-in ay final. Kini mga higalas Mark Villar, di pa matag ka siguro. Ang sigurado gitini sa kinini ang majority black nga mukonbikto mga kagilaan. Mabasa na nato nga sigurado gyud mukonbikto kini duha ka tulfo. Isog mong ikain duha ka tulfo mga higala nga. Paubusan ang kwan. Ah, suko mag-isa kayong Sara Duterte. Nga usa ka higayon ana mahigala ang ilang igsuon gihimo man Duterte dahil nga cabinet secretary. Ah, murag mas sa unsa kay ilang nasukan, suko kay sila. Pero kana mahigalang duha tulfo. Duha ka tulfo kanang si Soto, si Lacson, upat na. Kana sigurado magina. O kining tulo mahigala nga sa si Kiko, Bam o Grisa, sigurado na nga mo convict yon. Pero kining uban, di pa gyud pa siguro. Kanang 14 ka buto, malagmit pa gyud hepon dai malapay musipya ta dai. Kay kini karo mga senator judges, bisan ila na yun, usbo na nato into 14 votes from 16, maningkamot niya po sila, kung makakuha, makabira niya po 16 votes, mas mayo. Nga naman, at least, mahimo ang vote ng academic, para sa kong opinion, ha? Kung sa may question, no, ni mo nga nausab ang voting, convicto si Sarah for 16 votes, bisag ilan nang iusab og 14 votes, makabira pa sila, di, vote ng academic na. Na 16 votes, man, nakakuha man, eh. O, parihanan ato bang quorum, ang quorum mahigala 1 plus 1, so 13, kay 24 senators man, ang nakuha na 12 naman, ayong sila, mauna na siya. So ilang ipulihan si Senator Alan Peter Caetano ni Win Gatsalian. Pero pro tempore rarang kay Win Gatsalian dahi. Pagbalhin na yun ni Chase, nga natilte na yun sila, oh, amo na gini. So in the meantime lang sana, so when ilang nang gituyo mahigala, ang target niya po na ni, tanaw na ko 16 niya po yung target niya, magkabila tag 16, para why question? Pero ato nang ipaubos na 14 kay og di makuha di at least konbikto gyapon. Siguro na gini ila kung 16 votes maning kamot gyapon ta og bira nga maka 16 ta pero og di makuha 16 konbikto gyapon. Now karon og kini 14 ka boto mahigala pag convict. Di man ato masiguro pa ni kay kini si kini landaan ha akong kuno kini. Kini Rafi Tulfo sigurado ni. Pero kung Chief Escudero, di pa kita magkasiguro, di day. Sa final lang yun. Kaya gano, si Chief Escudero mahigala, re-electionist naman eh. Maghuna-huna man Chief nga, bida. Umubutar ta mga kagalaan nga ato kumbiktuhon sa raon niya mapil di tayo ng eleksyon. Kaya si, kini mahigala, nani ha, ubudagan mo kag senador, unya masiro na kadaan sa Mindanao. Masiro ka sa Mindanao, unya affected imong Visayas. Lisod ka mo daog pagkasenador. Ha? So, managana kagyod. Kay ang Mindanao mga kaigalaan, grabe man. Ang Visayas gani, bita-bita pang Visayas. So maghuna-una ni Chase mahigala, unsa maimo? Nga imong patyon si Sara politically, maapil po kagkamatay politically?
1: Straight to the point.
0: Or, imong i-absulto si Sara? Pero unsa may mahitabo ni mo, mapriso sa ka. Malagmit man maingon, Chase, bantay si Sara mo, hinuglag kalit ni mong kaso. Mana Chase karon mahigala actually kining gihimo kining gipakita ni Chase kun iron ron pagpreside mga kagilan medyo baya okay baya nang pagpreside akong evaluate ha prangka lang kay ang uban dili sa ma satisfied sa pag preside ni Chase kun iron but ako nga maoy nagtan-aw mahigala na ay mga sipyat si Chase pero manageable kayo maayo ra pagkadaan ni Chase kun iron. Na makabuwi ni siya day. Inigabot mahigala sa final na yun. Depende na sa final na nga voting, pag-convict or pag-acquit ni Sara, unsa iyang iyang stand. But so far karon okay ni ang kuan ni Chis. Ang iyang kung ako'y pasultiho na, okay ra ang pagdaan ni Chis Escudero yun. Pero mo lagi na, naamang higalay, mura gi remote control ni Boyeng Limulyak, ikaw Chis, ikaw Joel, di ako remote control din, hinog ninyong kaso kalit ha. Karon si Mark Villar, ha? Apil po din na remote control na si Kudilay. Di madam pressure yun ani, ha? Nabahin gud si Camille Respicas, si Mark Sapicas. Isa pa may lain nga kwan, nga re-electionist, si JBL Sito. Re-electionist na JBL Sito, kauban sa Jinggoy. Re-electionist. So, una-unaon ni JBL Sito, layo na ba kayo survey JB, ito si Kabainti na eh. Nga si Jinggoy, hinoon nga na preso, mo ay di asa, number 8. Oh. So, mag-una-una na si JBL Sito, mo nag-alanganin, mag-itingalin itong posisyon na ni Ron. Napariha man yung eleksyon na itong 2025 nga Duterte Marcos, maraming anak man nga pagkadagan. Karon 2028, minayang kaya po yung metabo. So, ikaw may JBL Sito, kanang imong pabutar karon nga paus-usan ang threshold, mauna ba ginang imong buto inigabot sa final? Pag-convict ni Sara Ordile. Muna yung akong pangutana. Kaya kini mga re-electionist, mga sukitig paminaw, pila kabok re-electionist din na. Sa majority black landaan, si Chis, re-electionist. Huwag problema na siya si Kwanday, kinasubiri, di man yung re-electionist. Pero, bisag gili re-electionist, taga Mindanao man, di pa din mo masiguro subiri. Ha? Di pa din mo masiguro yun. Kaya maghuna-huna man si subiri, Mindanaoan ko ni. Unya-ngiya mga constituency Mindanao, masuko niya. Ha? So, sa final ane nga judgment, dako pa ning istorya hunon mga sugid di paminaw. Ug unsa gyud ang mahitabo mga kagilaan, ha? Onya. Pero malagmit nga kini mauna ni siya pero malagmit di pa. Di pa nato forecast ang final na unya nga voting. Pero pwede pod nga kini di asa may minority mabira po ning uban. Kay manghadlok man ning uban. Ha? Na may uban na ning mapapriso na lang mi. Pero uban ani manghadlok man. Bisa kini si Camille day. Babae ni si Camille mahigala unya presyono naging mayo ang ilang mga negosyo sa mga Villars. Wapata mahibaw kung sa dagan ani. Kini mga kaitano, si Alan Peter, posibleng mapapriso na lang ni. Pero spiya day, nga babae man. So far naman kung sa istorya sa Pilipinas, kato mga mapapriso, mga lalaki. Ninoy Aquino, kato sa Jukno sa una na nga priso. Okay ra, panahon sa Marcos Senior, but wapa may babae nga ingon nga senador nga kwan eh, si Laila de Lima, atong panahon mahiga na Duterte. Pero karong mga kwana, kana si Lorin, kaman gawas man. Kini si Pia, mapapriso ba kani? So, binahon pa ni sila. Ngunit tanaunon mga kagilan, ba't kining voting threshold nga ilan ang ipaubos, more or less mahigala makita na to, na-forecast ko man eh, ba't ang sa final ani nga judgment na di pa na to ma-forecast sa pagkakaroon. Standby lang una, mahigala to sa ipadangat ang atong dugang mga RMN 558 Manila nga masunod na karon dayon at sing isgutan unyang barangay og iske election. Nigbalik na lang nato mga sugitig paminaw. Alas 7:07 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Sa 55 pesos ang presyo ng krudo at gasolina. Ayon naman kay Kabakod Negros Island President Rudy Catedral, hindi sila nanawagan para sa taas pamasahe dahil hindi pwede ipasa ng transport group ang pasanin ng transport operators at drivers sa riding public. Pero kung may pagtaas man sa pamasahe, dapat itaas din ang sahod ng mga trabahador. Inasahang may git 1,000 traditional na jeepneys ang sasama sa nasabing aktibidad na makaapekto sa ilang ruta sa lungsod ng Bacolod. Humihingi naman ang paumanhin ng grupo sa mga maapektuhang commuters sa Tigil Pasada na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatang Karimene.
3: RMN Network News. Good news naman sa mga motorista dahil may inaasahan na bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Watay sa apat na araw na trading sa international oil market, nasa 7 pesos hanggang 7.50 ang tapya sa kada litro ng diesel. Meron namang kakarampot na bawas presyo rin sa gasolina na nasa 50 centimos hanggang piso kada litro. Inaasahang ilalabas ang DOE ang eksaktong halaga ng oil price rollback sa Lunes ng umaga. Samantala, sinuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene ay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Posible namang tumagal na hanggang 3 buwan ang suspensyon hanggat hindi bumababa sa $80 kada bariles ang average price ng Dubai crude oil.
4: Epektibo na ngayong araw, September 26, ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa ilalim niya ng Wage Order No. 28 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula 695 pesos, magiging 755 pesos na ang minimum na arawang sahod ng non-agricultural workers sa NCR, habang 718 pesos naman para sa mga manggagawa sa agri-sector. Sa kabila nito, patuloy na tinututulan ng ilang labor group ang pagkaantala sa 85 pesos wage increase sa NCR dahil sa temporary restraining order at preliminary injunction ng korte. Giit ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, hindi mabubura ng kahit anong palusot ng dole ang napakalayong diferensya ng dalawang wage order.
1: RMN Network News.
3: Sa iba pang balita, itinigil na ng Commission on Elections ang mga aktibidad na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ito'y matapos sa lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapaliban sa BSKE at gawin ng 5 years ang termino ng mga barangay officials. Kansilado na rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa Lunes, September 28, at aalisin na rin yung mga umiiral na ban sa ilalim ng election period.
5: Talagang ganap na batas na po yan at bilang tagapagpatupad ng batas, immediately po ipapatupad namin to at hindi na po natin itutuloy yung ating September 28 to October 5 filing ng COC. Sabi po namin, Chairman Garcia, hihinto na po kami dahil meron na pong ganap na batas. Yung ibang activities natin, hindi na po natin itutuloy.
3: May mga kasama si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sa 2028 itinakda ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections.
4: Samantala, ang Philippine National Police gagamitin ang pinalawig na panahon para paigtingin ang paghahanda sa seguridad sa 2028 BSKE. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
6: Gagamitin ng Philippine National Police ang extended na panahon sa 2028 Barangay and Sangguniang Kabataan elections para lalong paigtingin ang election security planning nito, pati na ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Nabatid na kinumpirma ni Palace Press Officer Luis Claire Castro, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-ilipat sa susunod na regular BSK elections sa November 13, 2028 at nag-set na 5 taong termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Ratatis Jr., dahil sa mas mahaba ang panahon para maghanda ay mas makikita nila ang mga kailangang ayusin, mga dapat na i-improve at mga bagong concerns na dapat maghandaan. Tiniyak naman ng PNP na patuloy nitong i-review ang mga karanasan nila sa seguridad tuwing eleksyon at ang koordinasyon sa COMELEC at iba pang mga stakeholders. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marge Domingo, Totok RMN.
1: RMN Network News.
3: 7:13 po tayo ng magandang umaga mga kasama. Nakalaya na si Mary Jane Veloso matapos ang halos 17 taon na pagkakakulong dahil sa kasong drug trafficking. Kasunod dyan ang absolute pardon na ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 9 kagabi nang tuluyang makalabas itong si Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
7: Ipinakita ko nga po sa buong mundo na wala akong kasalanan. Lahat ginagawa ko po. Sobrang papasalamat talaga kay President. So, kay President po kong Marcos Jr. kasi alam ko naman na hindi mayayari kundi dahil sa kanya. At alam ko din na ginagawa namin siya ng Panginoon Diyos para malinis yung pangalan ko kasi yun ang talaga gusto ko, malinis ang pangalan ko. Makabalik ako sa pamilya ko. Wala na po kung hinihingi ko sa iyo na po talaga.
3: Si Veloso mga kasama ay nahatulan ng bitay sa Indonesia matapos siyang maaresto noong April 2010 na sumanitang kampag pupuslit ng ilegal na droga. Hindi naman natuloy ang firing squad sa kanya noong 2015 matapos na maaresto ang kanyang recruiter. Inilipat siya sa kustudiya ng Pilipinas itong December 2024. Samantala, dadalo itong si Veloso sa isang Thanksgiving Mass sa Siena College, dyan po sa Quezon City mamayang alas 10 ng umaga kasama ang kanyang pamilya. Haharap din sa press con bago umuwi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija.
4: Hindi napigilan maging emosyonal ng pamilya ni Mary Jane Veloso matapos mabalitaan ang kanyang paglaya. Ayon sa kapatid nitong si Marites Lorente, may tuturing nilang pinakamagandang regalo sa Pasko ang paglaya ni Mary Jane. Bagamat aminadong natagalan dahil sa pagkaka o pag-aakalang ilang buwan makukulong sa Pilipinas si Mary Jane, ay laking pasasalaman naman o nila sa ipinagkaloob na absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat din ang pamilya ni Veloso o pamilyang Veloso sa mga abogado, organisasyon at sa lahat ng mga tumutulong at nagdasal para kay Mary Jane.
8: Yun po yung pinakamasaya sa nangyari po na to kasi after 17 years, almost 17 years, makakasama namin siya sa Pasko bagong taon sa lahat ng okasyon. Wala po akong masasabi kundi sobrang maraming salamat, mahal na Pangulo. Kasi binigay mo po kay Mary Jane yung nararapat talaga sa kanya. Napakatagal na panahon na nagdusan ng kapatid ko pero worth it lahat ng pag-aantay namin, ng pagsisikap, ng lahat ng pagod, lahat ng puyat na naranasan namin sa maraming taon. Eto, dumating yung araw na mabakas makakasama na namin siya.
4: Mga kasama, si Marites Lorente, kapatid ni Mary Jane Veloso sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: RMN Network News.
3: Sa iba pang balita, 12 years old na lalaki pinagtulungang bugbugin nang hindi naman bababa sa 10 kabataan sa Cebu City. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
1: RMN Live Report.
9: Iniimbestiga na ngayon ang mga otoridad ng insidente kung saan hindi bababa sa 10 mga kabataan ang nanggulpi sa isang 12-anyos na batang lalaki sa Sitio Mayana sa Barangay Cugulpardo sa lungsod ng Cebu. Ang insidente na nakuna na sa CCTV camera nag-viral matapos itong na-post sa social media. Base sa kuha sa CCTV, nakaupo lang ang biktima sa gilid ng karsada nang bigla na lang dumating ang maraming mga kabataan at dito na nila pinagtulungan bugbugin ang biktima na hindi muna pingalanan ng kapulisan. Matapos ang insidente ay mabilis na umalis sa mga responsable at kaagad naman na na-rescue ng mga residente ang biktima na nagtamo ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kaniyang katawan. Kaugnay nito ay inatasan ng Cebu City Police Office, ang Inayawan Police Station sa pakikipag-ugnayan ng Women and Children and Protection Desk at ang Department of Social Welfare and Development na magsagawa ng investigasyon at upang malaman kung ano ang pinamula ng insidente. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: Panibagong school shooting threat sa isang pamantasan sa Naga City, iniimbestigahan po ng Philippine National Police. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Rajuman Paulo Papa.
1: RMN Live Report.
10: Kagad na isinagawa ang koordinasyon at beripikasyon sa mga paaralan sa lungsod ng Naga matapos maitala ang isa na namang online shooting threat ngayon sa University of Nueva Cáceres ayon sa Naga City Police Office. Maliban sa pakikipag-ugnayan sa mga paaralan dito, nagkaroon din ng deployment sa paligid ng pamantasan upang sa ganun ay masiguro ang police visibility, security, coordination at crime prevention. Nagkaroon na din ng pakikipagtulungan ang nasabing tanggap sa cybercrime unit ng PNP sa Camarines Sur upang makilala na ang nasa likod ng banta. Sa ngayon ay wala pang makilalang individual na nasa likod ng pagbabanta ng school shooting sa nasabing private institution. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak RMN.
3: Samantala, social media franchise requirement, kailangan pang pag-aralan ng Malacañang. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
11: Kailangan mo ng pag-aralan ng Malacañang ang panukalang gawing requirement ang prangkisa bago makapag-operate sa Pilipinas sa mga social media platforms. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat magandang panukala ang House Bill 4786, kailangan timbangin muna ang positibo at negatibong epekto nito. Posibleng maapektuhan anya ang mga negosyo, social media users at ang karapatan ng publiko. Sabi ni Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukala makatutulong sa pagprotekta sa mga kabataan pero hindi muna ito magbibigay ng posisyon hanggat hindi nasusuri na mabuti ang laman at posibleng epekto ng panukala. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak, RMN.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Voting threshold ruling ng impeachment court. Hindi pwedeng iapila sa Korte Suprema ayon sa House Prosecution Panel.
4: At sa balitang sports, abangan! Magkapatid na Carlos at Eldry Yulo, kapwa nagwagi ng medalya sa gymnastics competition sa Asian Games.
1: Network News.
12: Bundag Pilipinas sa Idupos.
13: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
12: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
14: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
3: 7:21 po tayo ng magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
4: Ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Mga kasama, handa ang Senate Impeachment Court na depensahan ng voting threshold ruling nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa harap yan ang dalawang petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng binago o ibinabang batayan ng two-thirds vote. Iginit ang petitioner na sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. na constitutional ang naging hakbang ng Senado at tanging ang Korte Suprema lamang ang may pinalaman na kapangyarihan na magbigay ng interpretasyon sa batas. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tunggol, inirerespeto nila ang jurisdiksyon at kalayaan ng kataas-taasang hukuman. Tatalima rin na Impeachment Court kung aatasan ito ng SC na magkomento sa mga nasabing petisyon. Tiniyak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ng mga petisyon ang nakaschedule na paglilitis hanggat walang utos mula sa Supreme Court. Igagalang naman daw ng Malacañang yung anumang magiging desisyon ng Korte Suprema.
16: Hindi naman po party ang Malacañang. Ang ehekutibo ay hindi party sa kaso. So, kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod.
3: Yan mga kasama, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring iapela sa Korte Suprema ang naging desisyon ng impeachment court na ibase ang two-thirds votes sa bilang ng mga senator judge na pisikal na lumalahok sa impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., walang grave abuse of discretion sa naging hakbang ng Senado dahil nakabase ito sa kanilang constitutional authority.
17: Explained by Chief Justices Puno and Panganiban, no, this matter is a political question that only the Senate may determine since the Constitution gave the sole power to try and decide impeachment cases in the Senate. Sabi nga nila, mahirap sabihin na itong decision na to ay produkto lamang ng kapritsyohan, no, or arbitrarily made. Dahil klaro, talagang isipan ng mabuti ang desisyon na ito, pinakinggan ang magkabilang panig sa kanilang mga opinion, pati dito sa mga disinterested person. Bukod dyan, maliwanag na it stands on solid legal grounds.
4: Sinigundahan naman ito ni House Prosecutor Spokesperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Nandiniwala din si Chua na maingat ang naging desisyon ng impeachment court sa usapin ng voting threshold kasunod na naging konsultasyon nito sa mga amici curiae of friends of court.
18: Ang kinakailangan kasi dito ay hindi lamang ordinaryong abuse of discretion, kailangan grave abuse of discretion. So sa ganitong pag-iimbita sa mga amicus curiae, nakikita po natin na talagang lahat pinakinggan ng mga senator judges bago po sila nag-arrive sa kanilang desisyon. So ang pagbaba po ng threshold ay pagbaba rin naman ng numero. Ibig sabihin, yung mga kukontra sa kung ano man ang magiging desisyon ay bababa rin para sa conviction. Kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
4: Mga kasama si House Prosecutor Spokesperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Minorya sa Senado, makikilahok pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kasama natin sa balitang yan si Radjuman Conde Batak.
1: RMN Live Report.
6: Tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang patuloy na pakikilahok ng minorya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging ruling ng Senate Impeachment Court na huwag ipako sa bilang na 16 boto para sa conviction ni VP Duterte kung saan hindi nag-participate sa botohang ito ang minority bloc maliban kay Senator Mark Villar. Giit ni Cayetano, wala namang indikasyon na hindi dadalo o hindi makikilahok sa impeachment trial ang mga senator judges na hindi sumama sa botohan sa pagtukoy ng baseline ng voting threshold. Paglilinaw pa ng senador, bahagi ng kanilang constitutional duty ang pagdalo at pakikilahok sa impeachment court. Anya, mahalaga rin ang fairness sa paglilitis bagamat aminado siyang nananatili ang kanilang pagkadismaya sa naging reinterpretation ng voting threshold habang nagpapatuloy ang paglilitis.
20: So far, wala namang kaming indication na hindi mag-a-attend. It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin nyo kung naglulugsa pa kami, siyempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna ng trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
6: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman Conde Batak, Tatak, RMN.
19: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Kapwa pinahaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin ito sa alegasyong unexplained wealth laban kay VP Sara. Pinahaharap ang alkalde bilang testigo ng prosecution sa September 28 at 29 habang sa September 28 hanggang 30 naman si Trillanes. Una nang napadalhan ang supina ng korte si Mayor Baste upang magbigay linaw sa naging transaksyon ng Davao City Hall sa GenCorp Industries Incorporated na kumpanyang may share umano si VP Sara. Matatandaan namang si Trillanes ang nagsiwalat ukol sa umano'y mga tagong bank transactions ng bise na aabot sa 100 milyong piso na nakumpirma sa mga record ng Anti-Money Laundering Council. Samantala mga kasama sa ambush interview sa Davao City, sinabi ni VP Sara na wala siyang ideya kung dadalo sa paglilitis ang kanyang kapatid na si Mayor Baste. Habang nakadepende naman aniya ang pagdalo niya kung formal siyang ipapasupina ng impeachment court.
1: RMN Network News.
3: Samantala, ipinagpaliban ng kampo ni Senador Robin Padilla ang paghahain ng counter affidavit kaugnay sa kinakaharap niyang kasong obstruction of justice. Ito ay dahil kulang pa yung mga ipinasang dokumento ng PNP CIDG. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, ang legal counsel ni Padilla, hindi pa nila natatanggap ang complaint affidavit kaya magsusumita na lamang muna sila ng karagdagang mga requirements.
0: We have yet to receive the complaint affidavit dahil po I cannot reveal much. Pero yung I can reveal na hindi pa po binibigay sa amin yung kompletong complaint dahil po kulang pa, and this is according to them, kulang pa po yung dokumento. So hindi pa kami nagsasubmit ng counter affidavit. So it was more of resetting this whole time. Very anticlimactic. Buti na lang po the fiscal was very, very diligent and she required the other party to complete first. Kumpletuhin muna yung kanilang mga dokumento.
3: Kahapon nang humarap si Padilla sa Department of Justice matapos siya ipasampina, ipagpapatuloy ang preliminary investigation sa kaso ng senador sa darating na October 9 hanggang o habang sa November 12, inaasahan naman na makapaghahain na ang kanyang kampo and encounter affidavit.
4: Pinahaharap ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Speaker at later Representative Martin Romualdez sa Anti-Graft Court sa unang araw ng kanyang bail hearing para sa reklamong plunder. Kinakailangan ng pisikal na dumalo ni Romualdez sa October 12 upang pirmahan ang pre-trial order. Inaasahan din ng korte na maghahain si Romualdez po ng petition for bail sa Lunes, September 28. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, legal counsel ni Romualdez, na may option pa rin si na dumalo po via video conferencing si Romualdez dahil gidagamot pa rin ang kanyang mga karamdaman.
21: Depende pa rin po sa kanyang kalagayan. Simula ng bail hearings pa yan, that will be the second week of October. So we will cross the bridge when we get there. May option po siya na hindi mag-attend personally. In fact, pag trial proceedings na po, there's a possibility na mag-waive pa rin ang appearance. No? Para lang hindi malagay sa delikado in this, in situations of transport na may additional stress. But in the event na all those things are cleared, it's still an option na mag-attend po siya in person.
4: Gagawin ang mga pagdinig para sa piyansa sa 7.4 billion pesos na plunder case laban kay Romualdez tuwing Lunes, Martes at Huwebes simula October 12, 2026.
3: Samantala, driver patay matapos pong masagasaan ang kanyang motor dyan sa bukid noon ang kahoy na ginamit bilang early warning device. Ang kasama natin sa balita ngayon mula sa RMN Malaybalay, si Radyoman Mark Micapalo.
1: RMN Live Report!
22: Patay ang driver ng isang motorsiklo matapos mabangga ng minamaneho ang isang kahoy na inilagay sa daan bilang early warning device, partikular sa Proxais, Barangay Baroy, sa bayan ng Kadingilan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 23 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang kulay itim na TVS single motor. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo patungong south na direksyon ang motorsiklo nang pagdating sa lugar, nabangga nito ang isang kahoy na inilagay sa daan bilang early warning device sa nagkaaberyang bunggo truck. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa ulo ang driver ng motor, dahilan para itakbo ito sa pagamutan bagamat na binawian rin ng buhay. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micapalo. Tatak, RMN!
1: RMN Network News!
4: Samantala sa ibang balita mga kasama, 175 na mga mag-aaral sa Karabatan Grande, Cagayan City, naging benepisyaryo po ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Cagayan si Idol Stanley Talatad.
1: RNN Live Report.
22: Naging bahagi ng Maria Corina Canoy Feeding Program 2026 ng Radio Mindanao Network Incorporated at 98.5 IFM Cagayan ang mga estudyante mula sa Mabantaud South Elementary School na naglalayo makatulong sa kanilang pangangailangan sa nutrisyon at kalusugan. Tinatayang nasa 175 mga bata mula sa Mabantaud South Elementary School ang nakinabang sa isinagawang feeding program. Layunin ng programa na makatulong sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta sa kanilang nutrisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain, libreng tsinelas, hygiene kits, libreng gupit at school supplies. Ayon kay Ginoong J. Panghulan, station manager ng 98.5 IFM Cagayan, mahalaga ang ganito ang mga aktibidad bilang pagpapakita ng malasakit at pakikiisa ng IFM at RMN sa mga komunidad, partikular na sa mga batang nangangailangan ng suporta. Sa tulong ng mga ganitong programa, nabibigyan ng karagdagang suporta ang mga mag-aaral at naipapaalala rin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa kapakanan ng mga kabataan. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Ginoong Ernesto Apostol, ang Principal 3 ng Mabantaud South Elementary School, sa mga nag-organisa at tumulong upang maisakatuparan ang feeding program. Anya, malaking tulong ang programa sa mga mag-aaral at nagpapakita ito ng pagkakaisa ng paaralan, mga katuwang na organisasyon at komunidad para sa kapakanan ng mga bata. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, hindi lamang natutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagkain at iba pang pangunahing gamit, kundi na ipapakita rin ang kahalagahan ng malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng mga kabataan. Kasama niyo sa 98.5 IFM Cagayan, Idol Stanley Talatad. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
4: Maraming salamat, Idol Stanley Talatad, at mga kasama. Magsasagawa rin po ang DZXL News RMN Manila ng Maria Corina Canoy Feeding Program sa Las Piñas ngayong araw, kung saan 100 mga bata ang target mapakain. Mayroon ding libreng dental checkups, dental kits at school supplies.
1: RMN Network News.
3: Samantala, inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint. Lalo pang paigtingin ang NCRPO kasunod na rin ang shooting incident sa Makati City na kinasangkutan po ng riding in tandem. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
1: RMN Live Report.
2: Tinyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magtitan pa rin lang sa gawang checkpoint operasyon sa mga motorsiklo kasunod ng shooting incident sa Makati City na kinasangkutan ng riding in tandem. Kasunod na rin ito ng nangyaring insidente ngayong Huwebes na tinambangan ng mga nakamotorsiklo ang isang 42 years old na babaeng manager ng condo sa Makati. Dito muling hiniling ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo sa publiko na lalo na itong mga nakamotorsiklo ang pangunawa ng mga ito dahil sa posibleng abala na idudulot ng mas maigpit na inspeksyon. Ayon kay Asilo, huwag sanang masamain ng mga rider ang madalas na pag-inspect ng TNC sa kanilang mga motora dahil para rin sa kaligtasan ng bawat isa ang nakasalalay rito.
5: Yung mga checkpoints po natin na ginagawa natin, mas paiigtingin po natin yan at sana po hindi po masamain ng ating mga kababayan, lalo po yung mga nakasakay ng motor, kung sila po yung madalas natin na chine-check or nagkakandak po tayo ng inspection po dun sa mga nakamotorsiklo natin, mga kababayan. Yan po ay para sa inyong mga kaligtasan, since alam naman po natin na nagagamit po yung mga ride hailing services at yung mga motorcycle riding criminals po ay palagi nga pong motor syempre ang ginagamit. Kaya po huwag po silang magagalit kung parang ang dating ay sila yung pinupunterya na.
2: Kasama mo sa Radyoman Gerald B. Ulit, tataka.
4: Samantala, balita naman po sa iba yung dagat, pinayagan na ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump na makapag-cover sa White House ang tatlong media organization na nauna nitong ibinan na dahil po sa alegasyon ng fake news. Kasunod ito ng utos ng korte laban sa ban dahil sa paglabag sa kanilang konstitusyon. Kabilang sa pinagbawalan na makapasok sa White House ang CNN, MS Now at Ang Politiko. Bagamat may desisyon ng korte, hindi pa rin pinapasok ang mga miyembro ng tatlong media sa state dinner ni Trump at Chinese President Xi Jinping nitong Huwebes. Pero nitong Biyernes, sa huling araw ng state visit ni Xi, ay pinayagan ng makapag-cover ang miyembro ng tatlong media organization. At sa balitang sports naman po, mga kasama na sungkit ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo, ang ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas sa ginanap na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nakuha ito ni Yulo sa vault finals itong Biyernes matapos makapagtala ng average score na 14.599. Ito ang back-to-back gold medal ni Yulo sa unang nasungkit ng medalya sa floor exercise. May pagkakataon pa si Yulo sa gintong medalya sa parallel bars final na ngayong araw po gaganapin. Samantala, ang kapatid naman ni Carlos na si Eldrew Yulo ay nakakuha ng bronze medal sa horizontal bar final. Naging emotional naman si Eldrew sa kanyang tagumpay sa kauna-unahang pagsabak sa Asian Games.
3: Nakasama kailangan ng pinansyal na tulong ng Filipiniana star na si Jory Bell Agoto dahil sa kanyang sakit na kanser. Sa FB post, umapila ng tulong ang multimedia artist na si Camille Lipnica para po kay Jory Bell na naka-confine ngayon sa St. Luke's dahil po sa lymphoma. Sa ni Camille, heartbreaking at challenging time ito para sa aktres dahil malaking halaga ang kanilang kinakailangan para malampasan ang hamon sa kanyang kalusugan. Si Jory Bell po ay bida sa pelikulang Filipiniana na napiling ilaban para sa International Feature Film category sa 2027 Oscars. Bago yan, nagwagi rin ang pelikula ng International Awards mula sa 2026 Sundance Film Festival at San Francisco International Film Festival 2026.
1: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
4: At ako naman po si Radyo Man Christian Bascone.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Headlines sa itong mga balita, gagamhanas na kasi sa Sugbo mo padayon sa proposal ni Vice Mayor Tomas Osmeña alas sa paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Samtang dulano sa gagatos ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo ipaubos sa kinalit ka drug test, isip kabahi sige patuman ng internal cleansing sa kapulisan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busas, tanang na minaw, pag-inom ng tag-adlaw sa life extension, vitamin D3, aron malikay ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. Ang husay.
25: So easy to use. Everest washing machine.
26: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
24: Siyempre, it's you, babe.
25: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
27: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
28: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
27: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako Believe.
12: Si Mommy at si Washing Machine Believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!

0: certified world-class quality.
1: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
2: Max Alaga, Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At oras karon, alas 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na magmultivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Magmultivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: O gara sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa Dakwaisa Sugbo mo padayon sa proposal di Vice Mayor Tomas Osmeña alas sa paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa Dakwaisa Sugbo ang proposal ni Vice Mayor Tomas Osmeña paghipo sa mga basura sa syudad pinaagi sa incinerator. Matod ni Mayor Nestor Achaval, ito na nakita ang Vice Mayor nga muinstalar ni ini sa Dakbayan. Ang incinerator nga musunog sa mga basura mo nakita sa Vice Mayor kasulbot sa kataas ng garbage disposal o hauling cost. Matod ni Achaval, kaya lang pasabutan ni Osmeña kung asa ibutang ang incinerator, nakip na sa paagi pag-operate ni ini.
4: O na inisabutan pa o gasa kay butang ng katag ECC anak. Hindi ko po'y nagamay.
5: Masama ni kita mo operate ani or na laing
4: well na imo supply nga akong gitan-aw the best nga sila unay mo operate nga part sa terms na sila mo imo operate una.
3: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang mayor bukas usab alang sa pag-establisar og waste to energy kung WTE facility sa syudad kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Mga kasama ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao o sa

Ikapaktor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alas 7:55 na. Marikta sa tuwang balita, dulado sa kagatus ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo gipabos sa kinalik na drug test, isip kabahin sa gipatuman ng internal cleansing sa kapulisan. Kung doon ay magpositibo nga naggamit o ilegal na drogas, ipabos kini sa dismissal proceeding. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP, Tatak! RMN Report.
6: Gipaubos sa kinalit ka drug test ang 80 ka mga personnel sa Cebu Police Provincial Office natong Lunes sa sulod sa Camp General Arcadio Maxulom sa Sudlon Lahog, Dakbayan sa Sugbo, subay sila nga pasalig nga papilin nga ilhon sila nga drug free police force. Kininunod sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo pagsuta kung wala bay ihaga mga sakop nga tigamitan sa legal nga drugas. Gihimugatan ni Mangilin nga ang mao nga pagpaubos sa kinalit ka drug test pagpakita kini kung unsa ka mahinungdanon ang integridad, disiplina, accountability o professionalism sa tanang personnel. Iyang ginugang ang drug testing sa mga pulis sa probinsya. Pinasikad kini silang pasalig pagsiguro nga ang tanang personnel pabiling takus nga mohimo silang nga gisangon nga trabaho ug barugan ang pagsalig o kumpiyansa sa publiko kanila. Magpadayon nga mopalig-on silang internal discipline o professional standards. Sanglit aga mga pulis pabilin nga matinud-anon sa paghatod sa serbisyo nga labing dali nga mamatyagan sa katawhan. Sa pagkutlo ng balita, wala pa mapagawas og resulta ang CPPO kung dunay nagpositibo sa paggamit sa legal nga drugas. Una lang nga mihulga si Mangilin nga iyang ipaubos sa dismissal proceedings ang nga maong nga personal nga nalabikit sa paghingos og illegal nga drugas nga mao ang shabu. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante RYHP, Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
8: Ang mga mami.
4: Atong balitang lokal, mo na kompleto sa ato mga balita nini mga oras sa unya mga kasama og mga idol, ayaw kalimot ha kay pwede pa gid mong maka-appeal sa atong Bio Jessic Bitbit sa swerte raffle promo kay napatay na bilin nga weekly draw. Ya human nini adto na dinta diretso na ta sa atong grand draw nga mas dagko na ang gi andam nga mga pa-premyo gikan sa Bio Jessic. Mo na ni inyong buhaton ha. Mupalit mo og Bio Jessic nga 20 pieces o 20 kabok nga Bio Jessic tablet. Unya dayon ang resibo ni Ana, more night ay dalhin yung Bio Jessic nga tambala. Ang resibo sa inyong pagpalit, kakato naka-reflect gyud dito nga 20 pieces no ang inyuhang nabayran sa Bio Jessic tablet. Ang resibo ni Ana, more dalhon ninyo diri sa atong istasyon. Unya siguraduha lang ana palit ninyo nga Bio Jessic sugod ni atong Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Dayon, kanang inyong resibo, ngayon dalhon dire, mo na itong bayloan o raffle coupon. Kanya ihog, dahil nato dito sa Dropbox sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo dire sa atong istasyon. O yan, ito mo palit ha, reminders lang po, no, para dili mo masaag palit sa inyohang mga Biogesic tablet. Ato mo aning musunod ng mga pharmacy or mga butika. Ang 360 Pharmacy, bisagasang branches ni ini, diya sa inyong lugar. Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy or TGP, Watson's, Mercury Drug. O yan sa mga supermarkets, mga convenience stores, nga doon na po mo dito yung mapalit ka Biogesic tablet. Ha? 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, ingon man ang La Nueva, Metro, Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket. Save more ang Shopwise, SM Supermarket o SVI. No, kung doon ay SVI din na sa inyong lugar. O niya, ang atong mga weekly draw, kaya nagsige naman eh, napatay, ipabot nga lang yung weekly draw o napan dito sa atong grand draw. A minor winners nato sa weekly draws, makadawat o 2,000 pesos kada usa. Upat kabok ang bunoton. So, upat kabok ang mahimo nga makadaog ha, sa tag 2,000 pesos plus gift pack gikan sa Biogesic. Niya, major winner, sa grand draw nato dunay 5,000 pesos usang mabunutan ni ana. Oh, kadagko na ni dako ni matabang nato karong mga panahon nga natay mga panginahanglan, palitonon, bayran og uban pa. Dito's grand draw ang atong minor winners makaruwa og 10,000 pesos kada usa unya upat sad ang mudaog. So ako balik ko na ang minor winner nato sa grand draw 10,000 pesos ang premyo. Unya upat ka buok ang mudaog. Sa to pa upat ka buok nga mabunutan 10,000 pesos kada usa. Ang major winner amo na ni pinakadako gid kaayo nga premyo 100,000 pesos. 100,000 pesos para sa major winner dito na sa grand draw tax exclusive. So mo na ayon ninyo guys, mo paglangan din ako nakapalit na mo og Biogesic tablet nga 20 pieces ang resibo ni ana. Dalhan niyo diri sa atong istasyon para mabayloan na raffle coupon, no? Kay para ma-appeal sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. O niya, ang inyong petsa nga tan-aon, kato yung pagpalit ninyo nagsugod og Agosto 10 onwards or sa nisunod nga mga adlaw. Okay, sige, o niya, kuan, good luck sa nagkugi, ha? Napag-andam or makakuha og raffle coupon para makapil sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Ay, kalimot na, kaya apil na ba nas kuha o rinig-ari ninyo dire, kay kuhaon man na inyong mga impormasyon sad. O, andami o daan og katong inyong email address. Okay, tama na, ha? Ang Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Ya karon taon-taon sa inyo mabati o pagbalik sa attorney Rufiel Fernandez Banyo para ipadayo na mga isyu mga komentaryo ingon man sab ang uban pa nga mga balita. Uban ako diri sa control kasamang cases many ha, og Gerald Albios og Reina Lau. Kasamang Reina Lau po diri nato karon as newsroom. Ay karon taon-taon ato po ni Biogesic. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa pagpaminaw. Unya, tangi karong taon-taon, niyo mabati pagbalik na si Attorney Rufiel.
5: Platyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Platyo mo nationwide.
4: At oras karon, alas 8:01.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
1: Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, tuna ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront City.